0: gae.
1: Mm. Ugo bo go bo pilo nya ha.
0: Eh, ibile wa bo bona, ibile wa mo hauhe. Ka nete a ntate 666 o ska ba khatala matla o ska ba na hana ntwe mhlolo batho ba no so ba tshwere mete fo ya ha wena o tla e fumana ka mokgwa o o tlilileng o ska ba tlotsolwana motho a sa kopile tshwagolo o sa bone gore o mo tshwere ga wa mo tshwasa e tlile o mo tshwere e se e le fela gore ena a phuthuliwe a behe sekipile se wena a se tlhokang go tumpo go gananwe fela he a ne a etse ke foi bo bi bo ite tsa hore ba patale ka nnete
1: enda
0: e ile hore a tla tsebe go ba khalemela le bona ba tle ba tsebe go khalemela ba bang go gagelo ke la hore go hlomphela e montu ke lo ya ha
1: enda
0: ke le wanda de ke nda de mata tlo se fela mo khudu
1: ke le wanda de mata se
0: ka enda
1: ke uta bona e ka ba ka metse dihla

0: nnete ke gore maruaru obe o ne ke ke wa e tshela ai metse e tlhaba ke ane a tshela mabatlhe ee banna ka metlha kere re bone ga fa diapola baapari di apeswa bafoleledi ba bogomo ba eja motsididi ba bonyatsi ba eja lebese la mafi e tswe re bone ga o ikaiwa ke ba malapa a magolo go motsa bo rona tsa jwa ga tio ngwana lekwala o mofe sebete se mogame se mo bolae wa mogale le mofe lefogile ere ke bone gona kenkamankama alet alet
1: aaaake
0: ka go fela
1: jabana tsa go ga o bare jaba ka mo kenwa
0: fela jana kabeng taba di yaka ngotsisanga
1: motlhoba go rejaba ka monotlhelo mo re ne a re ja ena
0: ntate
1: anna ntate 606 le ke batla go motsisa jalo o nkosisa yo o motlile o nkosisa
0: hela le wena o kenyeletsa bathong bao ba o ka nna kena ba kosileng mona ke re bale lwena
1: o nkosise mola fela mabalong galemetse ka kopa tshwarelo wena jale ga ke keta go kopa tshwarelo ka sebole o tlo nkosa moeng mo mabalang pile a ntle ge le babedimoa ke ntse boso jale ka nete a nkosa o e ka netetšhe ke motlwe ke mo kopela mogaule a tlwele moya pileene ya go satale satale ga motlo sa tsileng ae ngwane weso ke a morata tlhekadi yole nomoro aya ke sa e bola bonotolo tsaya ke sa di bola gore nkebe ke mo tshwere ka theko ga bua ke ntate mogole mokoko wa letatho jana bothabotimo
0: ntate mokoko wa ma letatho jana ka moo ka bothabothi
1: wa nkosa jala ga keta go tlhaisa mantswe a botlhoko a batlang re motsedise banna nthena e bua ijaaka ntlhaela le montsa ka yona bo 1979 ya ga ntlhaela ngwaneso ke a ba ka kela togongkong ke sa le mogotlong a esoa malefilo a le mana wa tsewa
0: malefiloya mateanong kwa
1: tanki ntate ke laka ba ka kela togongkong molo motho a ntse ntho eno a phuntse gare seaka a gare a se ka teng ana moya ke fitsa boe se ke mmotsala e mona oo ke mmago
0: ke pelo
1: ntate jale a bahlala le salame mono ntate ntate sejosis ngwane tosantseno pelong yatlhe motlhakwa ke a leboa
0: ntebe fela go ke dia banneng
1: ebe ke dia banneng a e sebetse ka molao fela e tose pelong ena ntwa e
0: a kere ke a monka o sa edibana go dula ebalo lesome le metse megago goreng ke ya ka moragora boedi wa tseba ya gogonyane ya boraro keke re tla kena ka mane ka matshedisong ga e leto
2: ga ona maedibana mona ka lerato le ka mafela
0: ka go fela
2: setšhabana sa go
0: data

0: ikemiseditse gore e le nako e ka ga e sa tshwagwe yona ka bo yona ifaole jale ebe go ntse o thwere edibane ke batopa
1: yela tswela pele
0: a ke ntsena ntatemolo wa o kosang gantse ke ra ga o ke shebe ka mona
1: a o nna wa tseba tsa go koswa ga ore moreng a o ke nka fela e le bua ga ke tlo e mamela re e mamela ga ke tlo e bua le tlhoka yo
0: mamela mosia yane a buile taba tse thata jale ga re tlameya go bua le mosia motlokwa o sheba kwana lebitso la ka ke tate ke lokela go gola maungo a mogela
1: Ndadi.
0: Ba tsaya bona le ntho tse dintsi tla o makatsa motlhokwa. O sothoge ga le fete kgomo le je motho. Jale e re tlala e le kale-kale. Ebe ka nnete motho o bulela dikgomo polopo ya tshimo ya motho. O isa tlala e nngwe gape godima e e sentse e le teng. Kore e leng yona ntho e ne o ntse o e bua. Ke mo ena matsatsi ana e ditshenyegelo tse tshabeyang gagolo ditrekere dihiruwe e bangwe na le aga o ere o rekile mafura o ke ka kabeng ba dikgomo tseno ba ka ba ba mametse tabata ebile ke na le pelaelo ya gore boabuti bala ba fukaneng ba ntse ba chechisa poni e ka nna ba ye mong ke modisana wa tsona kgomo jale ke ga tlhokomela gore o motho o sa ntse a lekola mo ebile o bone gore ntse ke kga bone moo a re butle ke tlheko o mo senyetsa ka dikgomo e makatsang ko go beng ba tsona a tseba ntate wa ka ga ona motho wa ntate o kgomo di ka bulelwang sakeng matsatsi a magago a latelelanang ebe o ntse a sa bone gore kgomo tsena dikitse di dile a qeta ga e ba nna a sa tsebe a ka ba itse ga nnete ga ke tsebe re tla bona ga re fitlha mane ga e ba modisana o a tshopole bosiu e sennagane a re a se tsaka fela gana ebele ke na o kopa tshwarelo o e kopa go dibaeng tshwarelo se le nna ntho eno ntate e kile a ntlhaela fela nna e ne e soka e ba dijo e ne e santsane e le lekgaba fela e le ga e kgephole
1: sa fitlha tsa e roboke
0: eya tsa tshela lengope sa tlhaa ka metseng o mong ka kwana gore ke tle ke re ke kgomo tse e tlhagang metseng yane ga ke fitlha tshimong mone ke
1: a banna le wena ko wena e bona e le gotaba ena e ke lefulesa le batho ba lobo wa seba ntho e le ga e ka tlhaa ka tsietsi ka tsietsi ee tsietsi e seng ka boo ako ga e leto
2: ana ga tola ka magala
1: ka o fela
2: e tsawana ga khomo
1: nda
2: e ra mo tloga nna
1: nda de khotso
2: wa dira
1: ka nnete nka go wena ka mo ha go modimo ke sa pitse
2: a ga sa pitse mo ro ga nda de ya tloga ma thopiri sa ke ke nya ma motho mona
1: bana ba di sa ba ba swaile tseleng ba e fetola matswa
2: a di sa ba swaile tseleng nda de ba e fetola matswa a tsewana ke ntse ke le dalo mal da do yare yo le bana nda de la de six yo six ga ma sha go nga wa na ma ta ba go hloko bana mo tsieno bana he ka ne di ena na ka ne di mo tloka e go fuko e go fuko go e di ding go tala le ga ho yena ya hore ke ne de le go na ga ne re ye di ta ba go nno fela ga ma tsini wa ke go itamela o le mo
1: e ha go tsola ntho tsa ha o ee wa hlwela le ma
2: ee itsamaya o kara ba le ba ehlile e botlhoko bane ga e de se ka bateana gaga ka mono wa kwane le ba wampona ka o bona mme sa le o bataba e monate ka nnete empa he ntate modimo o la phamisa letswala ga ya mofa leeto empa fa re a fitlha mo bone setsa letsatsi ka letsatsi e leng a re ga banene aga ga eba ha fitla a fumana gore tshenyo e teng empa a ketelela a fumana gore na ke manya e ntseng ko go mono lesedidile la motšhabela mme ka gona ke a leboa ja mokgothatsa mosika eno a seka a isa toro masisa o se a fumane se le go fela ena a tlole tshenyelo tsa e kgutle

0: yale wo anda de ginda de atwa le mabautiri sa ginda ye na mamu thumana ge fo thumana ka banga ata
1: da di
0: yale wo am horwa ka
1: da di khadula wa lo mesu zo le shumile mitso be di kanqane o horra iya bo be na kinta no horra bo be ke kwe ka ali
2: ka le ka tlo ka mafet
1: ka o fela
2: ntse ba na fa khomo
1: ei
2: hela ke go phetse hantle motlhokwa
1: ne di iphilise nka ukwa lona
2: hey ra ya
1: ah
2: ba tsiba ata six o six o tshubulise tsa fela eno a mo rapela ba tsiba e ke ke utlwe motho le ha ile o bolaya motho le ha ile o bitsa le ha ile o ntsha fela modimo o thuse le wena basadi ba ba la hlambana ba ba ntsa itse modimo wa motho sa ke so nkwe a shwantlela wa tseba galefo le dikato tsa ka pelenyana o ka etsa ntho e golo a bona o sa ile a nna a tshwara motho o ka dirifi masimong a gae ena yona ke morego eo ke eng ke itlhokomele ke ya gore masimo difate ditlhatsa bodulo tse e tsetsa kwang gore tseno di o fapanya le pula dintho tseno yena a ipee gantle fela o sa ile a iphumanela motho wa gae kgetlong la pele la bobedi ke lena ba latotse fela seo a neng a bua ka sona ke seo o qeteletse ya se fumane go na le motlhang ba ntseng ba ile go qabana bona beng ba diphoofolo tseo ba ntse ba tlo qabana legumo le tlo tshekela go yena yena eo diphoofolo di leng go yena go na le sentseng se tla mo tlaela ga tshepe modimo a ka re fela ha

0: tseba ha modimo a hlokomela hore o se o sa mo rapele o se o rapela ya modi le yena o phakisa a o furalla mme o kgone o kgotsekelegela pholo o sa buile ntho ya botlhokwa a re ya re tshepisitseng o a tshepagala ga ba fankile mehape mmedi e wa seng a fumane yena motho a le mongwe a ntate ga ipe gantle ntho e nngwe le nngwe e ya sebeletswa lefatshe mona o tla lapa ka jeno ka lebaka la letsola ngwana motho e mongwe empa go na le motlhang a tla be a re amen modimo wa ka ntshebeletsa modimo ga a sebetse go latela thato tsa rona e tswere bangata go itse kopa o tla fuwa kokota o tla bulela tla bulelwa batla mme o tla fumana amen ke nne ke apeya ka lenyeta ke se bue samaila bokoko kgotsa ke yo mo itlang le teng
1: amen amen amen amen hale
2: di a ntabanya jwale ketsa ntate bolola pelo ga leseko ga le ga tole ka magela
1: kao fela
2: ntabana sa go
1: ntate
2: ee ya motloka
1: ntate
2: ba ke bana ba kopa tshwarelo jwale
1: hey
2: amaga me happy me kana kana e a gore da ke fitse fitse a pata di se batho ba no ntate ha ba ka ba ge a ile khutleng la re la masterata o no teng di tswa ke ba tsene he
1: a
2: ba ne ba ka go lu hloka ba yo hloka ba ne ha o latela tlala e ka gana ha ka mo ke a sa gole le pentshele o sena mo a ke wa ntinyi le hona mo a grand mo ke tla ga ha be a taba tsa hae a la hlama lete la ba masisa pelo fe o ja ba itse a hanile

0: ena e hle ya tile ntate ena ya makgomo a bujellwang masimong a batho taba ko rena tsona e ebeletse ntle gakaka ga le nna ke ntse ke na le tsona dikgomo fela tsa ka di sa buleng le tshimong eo yaka gapa di sa buleng le masimong a
1: batho boa japole
0: eo go tse di ja bogotho bone tse tsa batho ke bogotho ga ba sa basotho re ya kae gantle go tsebe gore ga ke go wa tsebana mafeteng ile ya tuma kang fela gana ele ke na rere ka nnete re ya leboa mafeteng sentse ntse tsane e kgwele ke bana ba itse o sa basotho gape ga ona motho a ka utlwisisang gore o bulelle dikgomo tshimong ya gae ntate ebile e ntse e na le dijalo ke nthena goreng o jentebe ke mogwang fela
1: kannee
0: dijo tseno tsa gae o ne a sa di tlosise empa le nna mane mo keputseng teng eng ke tutseng ke ketile ke re ke tetelele nne ke tetelletse ke fumane le nna gore na ke tsamaya ka fumana gore ke sa kgona gae somolo ga gona ntho e tla felelela fela basotho ke sa tsejwe gore na ena yona entse ke ntse ke mang eto ke modimo o senola dintho tsena kao fela tsona le a e le mona nga tshimi ena a ntse a re ole a ratela satane
1: ke pelo botlhoko fela
0: ee o nkgopotsa palenyana e nngwe kilampa ea ena taa gate modimo ena o sa senotse dintho gale ore a tsena a ga modimo bogopo ga bo batle ka di senola a dibee pepeneneng ga itseye gantle jalo ka ga ba se ba tsholo ntate le bomme a tloele taba tsa moya wa ntwa o sa sebeleditswe ke manyoloi a legodimo ore ebe a mo file ka gara letsogo gona a kgomo tse mo senyeditseng ke tsamayang lebitso la ka ke ntate re lokela gola maung wa morea kgotso ga e ate
1: ke a lebonta ntate o tla gola mogauka mokana 20 a nang le metso e metlhano ka nqane hora ina ya b halit
2: kala ka tolo ka mohete
1: ka ofela
2: ba jabala sa go
1: ba di sikusi
2: e budana ga le ho
1: ba di
2: ke di di mabe ke di di etho yana e ntate go lokela ho la mangwa mangwa ke ntate 6 ya di ka mashabo
1: da
2: dogolo gara ho ramang wa magana ona le potswae botsitseng ka bo ke polelo ha ga ke a khola bane ke ba fumana bantse ba ja pone ile ba ya di tsili
1: e mongwe bona ke
2: ke era mushanyana ene o kumutsela ke tabo yena ene wa distinct ana ntaba ke ba fumana ntaba ya puni
1: e mongwa bo
2: ke mongwa bo wa bo go motswa ba tsi
1: ba lo bula go bona ga bile ntsa wa nyonyo ba le busi
2: e ke ntrena ke ntrena ke na hana go re bana ba ene ke bala go itse ke bana ba ba itse tota sena se e busi ka mongwe ha ke gela teng ene ene ha e re tle go etsa 1 2 3 go bana ha ke nahana hore bana bana ba tsikile go ha ke e ke di bolong fanti ba tlame ba itse wa tla ka monana ba nkega wa tsela ntle go buetse motho a ana ka le lego na ke tsebe ka pojo mwana sa ba di mwa ke tsebe motho ha e go ntlela ke bona sale ma o tsela ka ga ntwetse sente di tsa le lokolete le lokolete mo tshwere mo yo ntse ndi khomo ke tsa hae e ke re ngula a fisha ka mogao
1: e yenda
2: ke mwa le so ke nna mal go kolela ke re le yana ula a fisha ka ha se trap ya motho a go ntsa gone ke di ke go yela ile ngwaneso a tla go bue nna ha ke batle le ka motho o ha ke batle le kwa go bana ke batle le ka motho mmeng ba tla go bue tse ntenti nang ya hao ke a go re le shapanya tsupa le fa tsana ke la go go master lona sala ke ntse ke bona go ke tsalo mo ntse ke tsana.

0: fela ke re nna ya itsebisa ha ba dira ke le ka re ke mo sebetsi fela go le le tle ntontong tsa mona ka ntwe e ntse bona ha le Paris DJ ha ba se ha mo ka fumana bolekwe ka fumana ma se par khomo ka fumana pone ya ka ma se tinga re khomo tsa lona ya botoko go tshwara ngwana se ha re ntate ha re nga ha ke batla bo pa bo straight rona ke le bona ke ba fumana ke le loko motho a re nge malokong le ye a tla ona le sibini ga mo na sa ha se se se sa pelso re tlile ka dimatsi o tla go antsa ga family fotse ha o tlo motho ha antsa ga go tlo ga family ha hiti mo o tsela fela family ha hiti mo ke re motho a ga le loko go tswe mora ya tia ya sapanya le nako tsa nya thupa le lefatshe ba si ya bantsi ka solo di tle ya sala batho bana ha se ba ga ba epata ba go tlenda te ta di matla solo ha re ke ka ba ka ba sala ho ka solo di tle ya sala batho ba ke tle ta go holwana
1: ba bana ba ke ba epata a rola ka tsela e hleng e tswa tsenela e u buseletse tsa ha o lo go ba galeme e se e ja ntwe moya fa se ma bomo fa se go go kwana wa se bala ho ka senyetswa ntwe a ke tsena ba ntwe nya ne fe ya ha o wa bona go motho yentse ka bomo
0: ba tswa ntwe
1: ya ba go bi go go go handle ga ga go si go e ba go be
0: ntwe go bisa mo tlhoko ka ofitisa go re tsena re le nne ka moloka hai tsena re le nne ka ofe ke di kopotse di le hai di ka matlo ha ga ke
1: tsa ha o di feletse masimo
0: eh ha wele nna re ga se ya kaka
1: ha u a na impa
0: ka leko nana ne ka le yana marmati wa chisa o wa ba di le ke kuru ya sa mona u chisa mo chiso yo ka nna ke ha o no re se le mme ka ofela batho ba kutile go di go tsa bana ba se ba dipake ka tlile ha ba ga tau dipaka ka tlile le ba khute nna ya ka ba le idisa ntate wa ka o e go kule ke go ngana mo se ra se mo la ke ntse jwang bana bana go ba mphetho tse nne
1: ah ba ntse
0: se se se fa pa ba mpone ka nne di bona ha go wa tlo hona le go monne mo ka tella monne mo go ka ka mogomo go ona o tsena ona go ntella sprint hampone mo nna hampone na le sprint go mutina tsinya ka hampone o ona e ke tse fela go mutina ha sa mo fela ka motabo ka le le mo na ntla di matla so lang tsare ke botu ba ba senya se botu ba ba senya ntse ke re ngwana ene ena na le sprint po go sibu mo ke ena le steam pone ya ka hekeletse ena ena ene ke kgomo tsa botsene ke kgomo tsa bana bana ba ile ka sepheo mo le mogego ko ba ikemiseditse bana ba ikemiseditse ha di ha ke nnaane o na ile a le mong la sa ya le mong ngwaneng bana ba ile ba le mmala ba ka ke tla bona ena ha ba tsebe gore ke bohlale bone ba ba sata ebe ke ba ga ditlhamo gore ke mora gore kgomo ke tsa tshimong yaka ke se ke tla di posumela fela. O tla mo nne ke tla lo tinya hae masaki mmane jwa le tsosa batho ba motse ke nne ba nna.
1: Tundu.
0: Ke bona ka go mo ka nne wa di wa ke tsoe ke go mo tsa go radi kae. Ke bona ka tse di tsimeng ya ka mari. Ha ke tla tsa nna ke a tswa ke sa. Bana ke ba ba mpona ke se ke posumela mo le ba se ba ntunya ba mpola. Ah. O tlo mo nna ke nna la yo bula ya bona ba ndi tlo ba ela a mo sala ke tama tsinya le yo ni di mo di mo ka mo sala bona ko bana ba tsam pona ha bana le ntjanya no ba ntjanya e u ka ba tsela ka ntse e ha bana ba le ba ntshela bana ba nna ba ke go ba mpona ba ka empa he ke mo na ke ntse ke ke phunyile o tsana ka le ho ke le u ga tsa go ke
1: le bona le 6
0: le ke tlo a ka bela fela ntate o gra ho ra ma ngwa ma gra ho bona ba le di ke ba fumaneng ba tshetse se pone ke di khomotsa ha itswa tse
1: ya le bo ai ha go re ke ke tshe ke ke tle ka pinne ka mo.

0: Ga dula bua alo ke metsotso e me kae fela lesome le metso metlhano re ya gore nyane ya boraro mme wa gopola gore nyeo ya boraro ke ka mane ka mo e leng ge re tla ka mane ka matshedisio banna ba go tsotsi na bana o sebeletsang fatsheng le gobane tsotsi ga o ntati ga e tswa fela go kena ka kereke e utswa bebele e ntshe dikabelo e nke dikabelo tsa moruti mo e shebileng jala badiri e beile go rekisa yona bebele eno gore fela impe inyogol alist
1: ka go dira ba ba hate
0: ka o fela
1: ja ba sa go ntse ba le le le tla ka go go ra ke no ke hande mo ni
0: ja ne di ja pranda teng ga go wena
1: a ke di di ka di tsa inda ke tsa ba ya na se le le a ka ne di go go ba onda de ke se o se se a ile mo na sa tsoga ma su Seluliso yo ka molao.
0: Sebetso ka molao lefu.
1: Jale. Ke ba jale, diphoofolo ke ntho e kotsi tse ko etse ntate. Iwa tse di di yaka ka nako ena. O tsebe ha e ja ke kgomo, e tla e le jana mona mo poni le ngwana teng. Ha e ba ke mabele.
0: Ah, bo ke poni e ja hona teng. E ja hona ha e je ditlhaka tse.
1: Ha e je ditlhaka, ha ke tsebe fela ke bota yena ditlhaka. O e bona taba eo.
0: Yeah,
1: oh, yes, I feel so. So, I say, oh, I'm gonna move along as you. Yeah? I need to hump by jail more than I said it. But one come
0: along.
1: Well, I would have said it on my auntie. I had to come along. I
0: would be a little bit of a
1: job with you. But that's home if you would be. I could have done what I do.
0: E mina han habi ka bhaga
1: thank you dad o le bile tla tsa go raba ke ya mina
0: se ba haba haba se me ha e rua mo fihla mo la bo stop ya e shoko ke setle na ba bona ba bile ba le file ka tsona go motse
1: ah o go ba tsila nda
0: hai
1: eh
0: hai
1: ah ke nda le se yo o ka ke mo tsela o tsela ona nna ya ine ma go tema o tsela go go tswa ka la o le nga fela ke tsela ha tla e se o tsiba go ke tsela o ka di tsela o tsela o tsela ke tsela ke ke tsiwe
0: ke tsela
1: eh re ka mora ka mo tsinya ka mo gore nga di a ke bona o di bitwa ba o kwa ka e ka ntse ga tle ya o kanto go sugole fela ona o tlaula ka tsinyere a ya o ha o ya ra ke o tsala fela tsala di tlo tlaula ona ke tsete yo nda di tsinyere a tsi tsa di mikwela nda tse no mo di a itse o mo gana fela a tsere di tsamo la o di tsetlo tsa bo mana pse ke nda di
0: yo ra ga tsantsa yo ga tsantsa ba fumana a hla a sebetsi ka molao fela
1: ka jamla o tsamela o sebetsa jwang ka mpozwa
0: tso le sebetsa ka molao le fufu
1: a ntse a go ntse
0: thank you that
1: a ga le bo ke ntse ka tsaka bana o se le ke a le bona
0: ke le bona di ska ta mo yona ha se le le me ya thole mpilo a thole moya a tsho ga a sebetsa ditaba hantle sa halif empa hena go ya pelwe wa phama ena lo ba teng empa ai batho bana ke lo ka ba sebetsa ka qetile tso ba o ba re o ba fa pantse le pula o sa re go le bidisi di tshellana le wena sa mkana ka go wena e ntseng phosa ile
2: ka lo ga dole ga makhete
0: ka o fela
2: e ga bana sa khuma
0: da tega di
2: luga la la de go le bidisi ga se pokola tu
0: da
2: o fela go mo lo rea ga
0: ga ne te ga mo ha go mo di me ka wena o fela go
2: ah mo ka la ntsa ba ba le se ga tega di buga ntse ye sa mo sebetse le jo ga papa di ma sokola papa tal khana gala motor teng le te puja ba no ga di de di ga ga ba ntse di tsi di me ntse di ntse ga ga go bohle o dzoga ga ga ta me se di ga ga ba o ba ta o tswa mo no ta ta le le tsa tsa ba go la tswe o ga di fa no ga di puja o ga di papa ta khana ga teng le motor de
0: e be ke re di ka ma he di
2: Eh, o
0: ka maleng ke tsebo phomong.
2: Eh, o tlo tsebo phomong la.
3: Your call has been placed on hold.

0: eben.
1: Please wait.
2: Amber on hold. Am fanya trading. Ibi yo ga hole gefunutsi. Ke zimona tsa morao rao ka reng ha ka phoso ka ithetsa ka lega mafela ya go re se. E siri go ithititsi yo be ya ya fanya. Go ga hape he. Ga itire go go bona. Ya re bua go ampere ke tsena ka man ka matsidiso. Ke bona bona re tsa go ka bona. Tse ke metsi ke itse.
3: Na.
2: Eilig.
1: Kan ga tlo ka magethe ndale.
2: Ka ofela.
1: Se tsabana sa homo.
2: Eya.
1: O tsela jwa ngaitse dia.
2: Ka ne ta mona tika nka ukwa we.
1: Ya phela, ha ke a fepa la ha nka gaitse dia. Kana khomela ha wena hlai.
2: Eya, a ine hlai. Gale, gale, gale, ga ine hlai ka nnete.
1: A o hle.
2: Ka ne dia ho.
1: Sale bua ngwaneso a o batho.
2: Ke
1: le bua. A bo ga tsa pe ho ntate le wa modimo. Ke ntse tse re tsa le ke rona re bile re tsa halwa ke ba sa re se re bo mangwe ba ra la molala. Se se re di sa modimo ntate ma tla o hle. Yana ka ha ke ntate a sebetse ka molao. O tla thuse ha.
2: Hey.
1: Ke ntse ke le teng.
2: O ntse le teng, o ntse le teng.
1: O ngwaneso, ha nke ke le tlo wena ga ite dia. Ke motoka. Ya ke hlwe thata ka bo ho o ruta tsa di le le le ho ke bolela ma sena sa ha uile motho se sa ha wa sa ka ho ba ba ba kha le futa le o mo tlo sa ha ba le ntle ha ithutulo a ba tlo ka o e ba kha pila o thi
2: o ba o tla le tsa ma pila so ntse le ntse tswe ha o ho le ho
1: ba we
2: tsa ma di
1: ndade
2: o ntse tsa ma hona ding
1: a se ke fetha ka go le go tsofala.
2: Ba
1: ke ha ke go hono ho lura ba ene makana tsa tsetu tsikonyera. A mpona o go khono ga ndati wa hae o ga ga di hone.
2: Mhm.
1: E makana matsotlo.
2: Makana matsotlo.
1: E o ga ga di hone.
2: Mhm.
1: E ya ba kwa isu ha ke ke le te ntate ga re nka ntate po ari nya kana ne ra ala ntate tshaena ntate molemo o ja monga ona mesa ka lotsana ka tola ka batho ntate le ka ngwana a ngwana tshaga thebetie ha o bale se o sa tse tsa se jwa lo ga ka fela hela di mela mbu bana ba ga le suka mo ha
2: na yo
1: ba na botse ba ile tali ne ke tsa pala khatla ka sa tleng ha po yo mona ga di ya ka ke a le bua tle
2: ke le buile haholo.
1: Thanks.
2: Ke o taba. Ke te buang ba. E zara. Tutsi heka di batla ho nketsa mekaifiti. Batla ho nketsa mekaifiti.

0: Ailit.
1: Kale rato le ka makgethe ntate.
0: Ka o fela.
1: Re tshaba na sa go mo ngwaneso. O bua le nkgono ke tla fua ka lereko ka mona ka matiano nga tsela tsenne ntate ke kopa re etse nthapelo.
0: Ha o bijwa.
1: Ka lebiswa la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen. Ho wena ntate monga bophelo. Ho wena monga le hodimo le lefatshe. Ho wena monga tsohle. Re a o leboha ntate. Re a o boka. Re a o tlotlisa ntate. Hobane ho babaletse ho fihlela jwale. Jwale ntate re tla kena nakong ya matshediso ka mohau wa hao. O tla beha mantswe a matshediso a moya o halalelang malemeng a bana ba hao. O tlo ko thophothetse matshediso a bona dipelong tsa bohle ba tshwanelwang ke ona ntate. Bakudi ntate ka ho matlo a dikokelo Kristo wa go loka. Bao o seng o nkile ba ratwang ba bona. Ba utlwisang bohloko ke matsoho a bana ba bo bona. Ba lapileng. Ba ditsietsing tsa mefutafuta. Ntate o tloko thophothetse matshediso a hao a o tla roma bana ba hao. Go tshepile Kristo wa go loka. Re etelle pele ntate ka leleme la ntate. Re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane. Ako o mo fe matla, o mo fe mamello le o tse bohloko tseo le ena di mo fihlelang ha bohloko. Go tshepile ntate re fe tseo re neng re loketse o di kopa. Re etelela pele ntate ho fihlela nako eo ntate o robaletseng yona. Lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen.
0: Amen.
1: Ke a leboha ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane. Ke nkgono re tla fuwa ka lere ko ona mona mateanong a tsela tse nne ntate.
0: Ke lebile haholo nkgono.
1: Thank you ntate.
0: Ke leboha nkgono. Re itse tjena ha e le mona a sa re buletse ka thapelo.

0: alift
1: ngala ma twal ka makhate
0: ka ofela
1: tsa bana sa khumo
0: ntate ga du
1: ntate ga le le tsaka tsa bokhula to jana jo go pa kana ma tshiso mo rona ga ntate ga du
0: ntate ga du
1: o le tswana la ba ba tsala mo go ne motho a jwale moya o u bana ba ya phumula mesebetsi ya bona na mesebetsi ya bona e tla ba latela lefatshe le ka kwano bohle bohle ba tla bueng ke tsenene a lefu morena a ba tshidise a rapela a rapelela morena le a re shole go ntse re le ba morena a me go gorisa lebitso la gae ya se ba ba tshidise ha yana le yana ra de sikyo sikyo ka tlo e bohloko a morena ha mo a me a mo kukubitse a mo etse hantle ba bangwe ba mafu a ditlhogo ba ntse ba nyolosa ba theosa ga moya gare ga me morena a tla ba bone ba bangwe ba ntetlele matlong a kokelo morena a ba ame ka letsela ya lapodiso a ba etse hantle mme a fedinya ka maatla a di fela ga to le kutlwelo botlhoko ba bangwe ba ntukongko ba bantse ka melato ya bona ba bantse ka diketseletso mme morena a ba tshedise a tshedise botlhe ba utlwileng botlhoko matshediso a magolo a tswa go morena ke a leboa ntate ga lebeletso la tshepo golo ya thojane ke ntate ga dibuka botlhe botlhe a ba tshedise ba utlwileng botlhoko
0: tanki.

0: lerato le ka magetse.
1: Ka ofela.
0: Ga tshaba masa kgomo.
1: Eya.
0: Ke kopa go nna matshedisong ke nkgone kgotswe ke ragala pholoho.
1: Nkgone kgotswe ke ragala pholoho.
0: Modimo wa rona o laoletse batho lefu. Empa ba patetse nako eo ba tla ga ka yone. Gape o ba patetse le mokgwa ba tla ga ka yone. Ka mantswe yana ke kena malapeng ohle a ke amalata thojane. A Basotho ka kakaretso a ngwenketsenyane ya lefu. Ke re Modimo wa kgotso wa lerato. A sedile bohle ba utlwileng bohloko. Karohano ga e monate. Empa ka ha ke ena Modimo ntata dikgutsana. Monga bahlolohadi, monga mehlolo, tsohle di bewa ho yena e le Modimo. Mme o tla tshedisa bohle ka matshediso a sebele. Hobane ke ena monga bophelo. Ke kena malapeng a bakudi. Ka hare ho lelapa lena la thojana re na le bakudi ba bangata. Batho bohle ba kula, bang ba kulela dipetlele, bang ba kulela malapeng. Modimo a matla ohle ra hweletsa ra meketsa re re ntate tshollela moya o halalelang ho baoki. Hobane sefahleho se sosobaneng se fetoha sebabane ho mokudi. Empa lentswe le bonolo sefahleho se edile sepakang thabo ke moriana o fetang moriana o ka nohang ka lehano. Modimo a matla ohle hlohonolofatsa baoki. Fa baoki lerato kutlwele bohloko le mohau hobane ba nkile kano ya gore Modimo ba tla pholosa setšhaba se kulang. Batle ba seke be ba fogalla kano eo ya bona e le baoki. A ba ba sheba manoni a lefatshe lena. Ka hweletsa ga meketsa ntate ya matla ohle. Ba bang ba kulela malapeng. Metswalle ya bona ga e sa ba atamela. Se ba utlwa mantswe a bona ba feta ka ntle. Le bona bana ba kulela malapeng re ntse re amogela Modimo wa kgotso e ba le bona. Bohloko bo ba leng ho bona ke ba seke ba ba gwanya le mohau le lerato la hao. Wena o le Modimo, ka seke be ba o latola. Ba tsebe o ntse o le teng mahlomoleng ano a bona. O ntse o na le bona, o ntse o ba pikitla. Bosigo le motshegare mo ba opelwang. Modimo wa matla ohle ga o kule mmele fela. Empa le lefatshe ka kakaretso le ya kula, le tshwerwe ke lefu le madimabe. Lefu le o hloka kgotso. O Modimo wa matla ohle tsholela moya o halalela dinaheng tse ntseng di lwana. Tsholela moya o halalela dipelong tsa ba lwanang Modimo. Ba ke ba shebane ka lerato le bana ba bo bona ba tlwele ba utlwisa bohloko. Ga o hiela ba ntseng ba matha ba siile magae ya bona. Ba gobetseng ka ntle ka nako tsona tsena ga dithaba ba lapile. Modimo ka ba bopile ka setshwantsho sa gago ba gao hiele. O ba tse kgotso, kgotso ya le Modimo, Modimo wa matla ohle. E ba le bona ba sireletsa Modimo wa matla ohle. Ba nang le ba tla ko ba kokobetse ba ke ba tsebe gore matla a tswa go wena ga ba na matla. Re keke ga lebala go gapelela naga ya rona Lesotho e nang le dipolao, e nang le dipeto, e nang le boshodu. Re gapelela ba tlhoka mesebetsi Modimo wa matla ohle gore o ba hauhele ka letsatsi le leng ba tle ba be le mosebetsi. Modimo wa matla ohle go kopa kgotso lefatsheng lena. Kgotso ya le Modimo e seng ena ya lefatshe e ntse re re tla re kgotso-kgotso ga o qeta e be wa bolaya, kgotso-kgotso ga o qeta wa utswa, kgotso-kgotso ga o qeta o hloile. O Modimo ga meketsa kwena monga tsohle, kwena monga bophelo. Re hweletsa go wena bana ko tshepile. Ntate, mabitsong a mararo ntate, mogale moya o halalelang. Amen.
1: Amen.
0: Ke nkgono kgotso, ke legela pholo, ga tsa utse, ke a lebohane mokaokwa.
1: Ke lebohile haholo nkgono. Ke lebohile haholo nkgono, re ha o le tjena.

0: o tlo tla kgutlela lekgotleng hore jwale ho na le ba kenakenanang le bona kapa ba kenakenanang le kahlolo ya lekgotla, empa ba sa ka ba kenya boipiletso lekgotleng la maipiletso matsatsing a 90 ka morao hore ba hlolelwe. Ena mobu o ke wa mang? Ke wa morena kapa o kgutletse ho council e leng lekgotla la mathomo kapa lekgotla la puso ya dibaka?
1: Atjhe, ho latela ka hlwena ba dileng ha ke fihla moo ke le councileng moo, ha o so ka o ya ho council. Ha o ka mo re bua ka ntho ya lekgotla. Oya se o ka re lokise nna le wena. Oya no re na mobu wa bua keng o mpotsa potseng no no no. Je le re tle re kene ho eno no. Ko re se ga di kopanya le tsa magotla.
0: Ha ke batla utlwa bona mobu ke wa mang he ha re qale mo. Wa jwa ke mang?
1: Mobu ke lo ka ha u ja hlalosa morena ha se a bone ntho se cha ke le motho ke mohlo. Ke bona se tsha ke sane ma. Ke bona mobu. Ya ho morena. A yi ja morena mo. Ka mora ho morena. E ba shebisana le yena motho ba bona mo. Council ya tla. Council ya fihla ya tisa. E le ho so tla bo so ba le tokomane ye nuno ya ke tla di tsa form 6.
0: Ndadela gata.
1: Ndadwa.
0: O rumelana le gona le mo force bipeng ha go mo bikwa council ka patche. Ha re fete ntate, ke kopa wa mohala wa hao fatshe re tle re builele ba mamedi. Re tle re utlwe hore na
1: ba re. Pele re ya mo. Pele re builela ba mamedi.
0: Eh ntate.
1: Ne ke kopa re tle re hlake bi ya tle o kwisise hore. Hore re tsate taba. Re tlamela re bue ka ntho pharaletseng. Mona mo ho ntse ho bua ka teng ja ka teng ya airport. Ho ntse ho hlalositse hore o ho tloa mo no no mo ho bueng teng mo airport e ha bueng teng. Wa di kela kae kae bo ha ya jaksi nya poto ha di kela ka hammasana ka mane ya le ne ke batla re na ha re sebetsa taba re hle re iqete tu
0: ha re iqete ke mametse mo ntate le rata
1: e
0: ya ne te ya lo kolla o tsole pe
1: e ona bo ha kwa poti mo o the o sa na ke dikie khansile mo wa the o sa kwa na eno no wa tla o tlo feta mo thontsi bo wa sa o kwa na no wa tsa ma ya ka bo yosi as two ka o fela ho ntse o bua ka go mo airport tsala yali ha o le motho o sheba u kwa ho bua ka nka le ngwe fela bakeng sa se u ya tholo shebua o sona ke sona yalo le motho a ipotsa bana mo nke ngwe ho ha o shebu iteng go ya hwane ke batla bana mo le tedile na twa ba ke ne ke batla nna ba ke tsata taba e sefele se di di ke tsaba go le nna e tle mpuli ya le mo sebetsi wa ka ke le mo kansela ga ho kana ka mo ga o ditaba tse o di felelle. Mohlomong le seke a tlo a bege shebile mane ne ha loka fela. Fela e be bo monana bo ho fetela ha ngwatonyane mo. Ha re ya sheba. Empa nna ntse ke tlotlama ho etsa mosebetsi wa ka. E se o ke ke tlotla ke hata mo airport e reng tjena. Kapa ke tlo hata mo morana le tia re reng tjena na kapa morana makwanyane. Empa nna wa ka mosebetsi ona. Ntse ke tlotlamela ho etsa. Yo ha ka ka nka male ho di mo fela di hafu mmate. Le nna ntse ke tlotla e ba ka ka hape ho nna ka hara council.
0: Sena se o qetang ho se bua ntate lerata e le hore wa sa le yona kapa wa sekoka bokgwe hlalositseng e keneletse ka hare o jarete airport gobane ore goa feta bono wa sa o feta teng o ya kae o feta ka thoko yona kapa le yona e keneletse ka hare setsha goba ra tseba ke a tseba mo e teng wa seno o buang ka yone
1: ntate wa ka ha o ya airport ke tle ke uetse matlwa o a fetang ka o fela moo o fitlheletse o fitlha airport matlwa ano o a fetang ka o fela.
0: Mhm.
1: O ka ya tawo tsa monana. Ke ke ana tla tla ka ofe.
0: A pela tsi.
1: E ya tla tla tla ni.
0: Ke yena.
1: O tla ka ga se sa sa airport. Ya le ke ke nna ke le mo councilor. Ke tla me ho tla etsa mosebetsi wa ka. Ha re na re go tla ga sheba mana u di mo fela. Ye ga re tla mo nuno. E be nante go tsaka bothata hape ka ga council. Go re na ya le ba ke se itseng sona. Ke ntse go tla ga tlhalo a mang hape mathata.
0: E le hore ntate Mohlomi le batho ba bantse ba le malhonyedi mono ba ntse ba le masetsheng sa airport ho latela tshwenya hawe
1: e ke ne ke batla hantle re koka.

0: la mono ho tloha ho qeta ho tseka ho kena ka hare o ya lehlakorelana la airport matlo a wapela tsela o la bana bua ka hore ha o fe ho ya feta wasa ka le hlonang ke dibaka tseo ke ditse ba o bontsitse ho hlalosela lebaka sa airport le hona le honyedi mona mohlomong ha o feta o le ba ha mmasana pele o fihla male khoneng ya fence jwa ka ho tloile hore ke khoneng ya fence ha bua o batla ho tshojolo le ho ja ka wa ikomela.
1: Okay, fela se sa teratelwa.
0: Fela mono ke mo sa teratelwa mona mo re buang ka teng.
1: Jole ke rata ho botsa ntate mogana wa pele, ntate Makwanyane hore na batho bao ba dutseng moo ke batho ba reng ba llela setsha sa bonkgono wa bona, bonkgono wa bona ba lile ba ntse ba re bona ba sa patalwa, kapa ke batho ba itlhaelang jole ka nka ka itlhaela kae kae a fitlhang rekisetsa moo, ke yone ntho e ke ratang ho e tseba yone eno hore na ba llela setsha kapo ke batho fela. Ke a leboha.
0: Ke a leboha Memipu. Mamedi re dumelela re kgefutse re tlo ballwa ditaba tsa gaga ya bosupa re tla tswela pele ka mora ballwa ditaba.
2: Ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng, mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a ke keng a mo latlha kapo a ke keng a etsa go bophelo ba gae bobe bosuta, e le gore ka tsela eo rona re ikisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
3: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlhile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026, mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhare le na le ore le bonang.
0: Ya o petelang tate ke yapa.

0: plus 266-599-3223-16429. Mohamed Khotso.
1: Hello.
0: Ntate.
1: Ke mahamo ke ntate Mpogo hlaye ke ha tebo go lata falso tso tso mana ka sengpumo la ntate ba mo.
0: Ntate mahamo.
1: Ba le sa ke. Ke ne ke re ke ke mama di ba di ba ha o tle mo ga ka go tloa ba qadile. Ke kale ka mogena makwanyana ha ba ke ane ba ile yana qadile.
0: E yana.
1: Ntate makwanyane ke khola putjo ga nna ho yena ene ka ba ho gona. Ha ile mona ke nne to go bana le toko mana le khota go ka di ba di le no mo kwa yo. Ha na abela batho ba o di tsa. Ba lo ka ha go ga bitsa o di atamela mo councilor. Ke ba nna ke batla go go gona. Council ke yona e tle mo ya tsa aba mo buka po ke mo councilor. Ona le mo councilor ona le council jalo ka ha ka ga komika ga council ona le komiti ya kabo le kamo ya go buta mo blastu wa yona e le ditho tseno tse tla ba teng le ga megalo le mongodi go tla ba mo buteng ba mogene jalo ke batla tsa mphitisa kana ena la go nna ba mo go wa go di komiti ya kabo le kamo ya mo buya council e se go tsala ga go ba mo council ga ga na tlo wa ba mo bu le mogene ke ka se le ntse ke wa ba mo ke a feta go yena mongaka ke tla ho mogana le tie ke mogana le tie tsela go bula le se tshiri wa ga bana di teng go bula se ya le se tshiri a go lu wa ga ba ya le puso ya ga go yena le yena ka mogotswana go bona ya lo ga ha ge airport ke yona se tlang ga bo itla ga le ba thumba no ba bo bona la makene ka ga ya ga tie na we ha bona batho e re go batho ba ba ikhatetse mo bu go bana ke se ke tologile go kansili ke yone a ba mobu boteng ba gae ga bona batho bao ba aba mobu moo ba ikabela mobu ena e le mogena o le a etsa jwang e le mogena a sebaka ka setšhaba sa gae ga e ba setšhaba seno se ya buswa ena o le a etsa jwang ga bona batho ba aba mobu moo

0: ka ga mono mo batho ba ba lenteng me ha e ba o tseba sa ba mo bulo a bona batho ntse ba ha mo bona ka boikarabelo bo bofuweng ba o aba mobu kabo le kamogo ya mobu ka boikarabelo bo bo bofuweng ba entseng a ba bona batho ntse ba aba mobu mo ba bana thatela mobu ka nnete o lekile motataisana nale thekuo mobu o ikarabelela o khansele bodiseng ba morena ke khansele na le tokelo ya go aba ebe a moe ga e se mona motho ga a abelwa mobu o tla moreneng a ebe lengolo la kopo ya go abelwa mobu ebe lengolo le ene mokhansela ga o yolola khanseleng khanseleng mane mokhansela ga ga sana le ga a na le batho ba jalo oa tla o tlo gata mobu ka komiti ya kabo le kamo ya mobu ntateko ditaba tsena jamaruare ke dipotso tsa ka go bona tseno ke ya leboa mongaka
1: ke a leboga ntate
0: kebile ke le setho o tsea ke bua taba tsena ke le setho sa ke le tengaga khansele ka moo
1: a o tlakile ntate
0: ke a leboga
1: ge nke wa go qetela potso tsena di ngata gagolo e lobane ke bone di ya go baetue ba gona ka ofelo maemedikgotso ntate
2: uaaisomedi maa matshware sa bana ntate
1: ntate moedi
2: mma ke mpa ke ipotsetsa mokhansela ga mone go na batho bano bo go buang ka bona sebakeng seno se sutlang gore batho ba ipeile ka go sona ga bile a re le yena bile a bateng e le kakolo ya setšhaba fela e se mokhanselara ga sheba ena o bona batho bao ba le ka gara terata eo ya airport a tlwele dibaka tsena tseo a sa botsweng ka tsona tsantse a potapota jageteno ya boemafofane a bue mono mo batho bano ba ipeileng nna go bona ba ipeile ka gara jarete ya airport kapa ga ba ka gara jarete ya airport airport empa e batla go ba ja mmetwane fela a tlwelele go aga ba tseo tsa sa di botswang ke a leboa ntate
1: ke a leboa ntate moedi ga re gokagane le ntate lerata wa mphato e le gore a tlatlha kene dipotsong tse bang di le go ena ilo ka ile a supoga gano a tlela go mamela re tle re utlwa gorena o reng ga kena go tsona re tle re tse bo fetela baeteng ba banka metsetsong e lesomele metso e merago ge fogaletse gora ya bosupa diposo tsena di ngata gagolo bogolo ba tswadi ya go morena makwanyane ke ka gona ge qale ka ena tate lerata a tla diotle tsa gae ka bogaitshwanyane ke tle re fetele go baeti ba bangwe e le gore moamedi le wena ya botsitseng dipotso o tle ge tsebe go abela toka baeti ba rona ba kene ditebeng tsa gago ntate lerata madume ga feng ntate lerata
3: ntate wa
1: ke boeletsela ke a o dumedisa ntate
3: ke a leboa mongaka
1: ntate moeti o rena batho bao wena ga o ne o le mo pitsong o bona e tlile ba le ka gara jarete ya airport na
3: a jenato aka ga ke a bona ba le ka gara jarete ya airport
1: go na le karolo e leng go na le dipalo tse dingwe ke tse tlhoko ge tse tlhoko gore di se di sagilwe tse ditšhego tla bontse ona le e lengwenyana ba go kae dipalo tseo ba se ba ditlotse kapa go etsaetseng mokana letse o bontshitse mona gore di sagilwe dipalo tseno empa dikuti tsona di ntse di bonagala o bone ba le go kae le dipalo tseo
3: a ndatwa ka ka mbona jaya gobane ntate ke be ke mo agabele ka nthwe nyanyane ka tlholo e bua ka
1: ga re seke ra kena katlholong
3: gaona
1: ma buleng ka katlholo ga seke ra wa araba ya o sa e botswang tate le rato bane jele mme moipone o renawe ebese mme moipone ke ntate magamo o rena o tseba council e kile ya ba mobu moo na le go rena lona le le bakgetho ba puiso dibaka kapa le le council le ile la etsa eng ga le bona batho ba ntse ba ipha mobu moo
3: ka o fela gona ka le council ka o fela ga yona ka kabo le ka moya moo ge gata ditsha otlhe mo o sentse go na le ditsha tse e sentse di diteng dibakeng tsotlhe ntle le monono airport ka o fela ga teng
1: ntate lerata ka nako ya rona ya fokola ke batla re tlebege be bagaitshwanyane o arabe potse go latela rona e reng ntate mahamo o rena o tseba council e nile ya ba mobu mona sebakeng seo go ntseng go thwe ke sa airport
3: a galo gauwe monono ga ke

0: mo halo bona o tshewe e le hore ha o tla tla ho ya gabele ene gore na
1: eh halo ha uwe council
0: e bana ka empa ho ba le metsotso ntate le tele rata metsotso e ba teng le ha ba wena o no se fika go council metsotso e reng
1: ah ha ke tsebe nna ile ya
0: ntate
1: ke re ha ke tsebe ile ya ba ke mo khona na ke di aga kena ditabeng tsa teng
0: ah ke ne ke batla utlwa bona metsotso yona e reng ya ditabatseng kapa le metsotso ha iyo kapa council lona le rutse ha lengwe le metsotso
1: ah council ya so ka ya ba mo no go na council
0: metsotso yona e reng ha ba council ya so ka ya ba mo ha o se bile taba ya fihlang council ya lona hore batho ke ba bantse ba ipeamo jole ka ehe hore council ha iso ya be mo no jole itse ha le bona batho mo le ntse le le council
1: na twa ka ho se go bona batho ba ha idi e se mono fela ho hle
0: le
1: bona batho
0: ha le ba bona ho hle mo le ba bona letsa jwa mo ba ipeileng
1: o ba ipeileng
0: eh ha le a yo ho hle le bona batho mo ba semba a hile letsa jwa letse ba lona le soka le fa naga mo bu jwalo
1: e go le tsa mo tsala fela mona mo yula ngwa tunyane mo ya hati ya ditshatse na na mona a ke tabisa le ma kansela ho so ntsona la matlwana ho entse dikopo tse hla mo geneng
0: mobu o ajwa ke wena o le mo councilor ka paki committee ya council e kgethilwe
1: ona le committee ya council e se nna jela mo councilor ona le committee ya council
0: go bana go utlwa go mo wena o hatileng
1: ke ka mo hatileng teng ka le council nna ke ga ke fihla a jele bua ona ke ntse bua kana
0: a ha ya tsena o bua le bitso la council ha ke bua wena o le motho
1: ya ba go tsa ka potso bo tsa nna
0: dipotso di ne di tla go wena ga le bona tate le rata
1: e yana twa ka ho le le hona tsena na utlwa le be kenye tla ntse go tlhata mo morena a tla ba ntse dikopo tse ya mane council mane
0: ntate
1: e se mbono fela ho hle
0: o potso o qetela kina ya ntate tholong ibile o itse ke mogato wa puso ya dibaka gona di measurement tsa sebaka sa airport di kae
1: a hadiyo
0: hadiyo
1: e yana
0: se ba kana se tse ka ba ntenya ba hasena di measurement tsa teng
1: e mono no ha di yo le council mono ha di yo
0: tate la gata ke le bile sa bo sa mme hanika go lena la gona la ditabala se bipeng seng ha ka jeng
1: e le wile mo ngaka ja le boana le tsadile mona
0: le go mo tate ga go ka hanele mo gana le tsi he ona ke tama ya hore di measurement ha di yo sa se ba ga go ka hanele mo gana le e letsie le yana tla dotle ka bogotsane ge metsotsong e le shimele metsotso e supile mo mamedi ge foraleletse gora ya bosupa ditaba tse re ntse re di tshwahla ke mabapi le pitso eo e leng gore lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa le ile la ba le pitso le setšhaba sa ka maleka lebale la boemafofane ba mosweswe wa pele kwano motsemogolo masego letsatsing la maobane ge o se ipe mona gore lekala le tlhalositse gore le tlatla le tla ga le se le itlhophile o tla fana ka letlhakore la lona ditabeng tsena mo kana letsing madume ha feeleng date watlaile o mamela
2: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: oh hona le ke ntate mahama o supa ha hore o ile a bontsha hore export ke yone tlang ka boikarabello o re na batho bao ke bona ba ikabetseng mobu mona me o ile wa etsang ka pa council e o le morena o ile wa etsa eng ha batho ba jole ba ikabela mobu o bona
2: o dale o bandate ke boela tape ke dumedise ba mamedi ba Radio Lesotho. Ke a kgola ke hlalositse pele gore motho e mong le mong a ile a fihla sebakeng seo sa airport aha ke le morena le batho ba motse ba bangwe re ne re hlalosetsa motho eno gore sebakeng seo a tsebe gore ke airport a se ke aha ke a kgola ke ntho kile ka e hlalosa pele.
0: Go na le e mong mo mamedi ke ntse ke sheba mo ntshware o ke ntate Moqolo o re na o ngotse molaetsa ena tshe o re na airport e fuwa matla wa go rua mobu ke molao ofeng o itse yena e tla wena potso
2: e fuwa matla
0: a go rua mobu ke molao ofe
2: ka kgola maobane.

0: wena wa sehlogo la hlalosa taba ya tshebetso e ileng ya etsahala ka nako eno ha airport e hauwa. Hore ka nako ya morena la bua ha o no etswa dintlafatso tse kareng tseo tse kgolo, mobu no nkuwa fela ho etsuwa mosebetsi.
1: Ha re tle ho ena he hore na o tshwere na ke eng eo e tshwereng eo pakelang hore na medi ya setsha sa airport e tsamayang ka efeng?
0: Airport e na le lease.
1: Aha. Anad, re lebohile ho menahane morena Letsie ka seabo sa hao ditabeng tsa rona hoseng ha kajeno.
0: Ke a leboha ntate.
1: Dikgomo ntate. Re hokahane le morena Makwanyane ebile le ena re tlotla re phethela ka yena. Kapa re phethela le ena ditabeng tsena. Re metsotsong e 20 a metso e mere kae. 20 a motso o mong re furaletse hora ya bosupa. Baeti ba hao momamedi ke ena morena Makwanyane, morena Letsie le mokgetho wa puso ya dibaka e leng ntate Lerata. Ke ena mokgetho wa puso ya dibaka moo lekgotleng la puso ya dibaka la Mohlakeng 805. Morena Makwanyane.
2: Molobe.
1: Nako ya rona e nyane haholo, re tle re leke ka matla ohle
2: ho
1: ba mokgutshwanyane jwale ka ha utlwile hore tse ke tataisa bana ba bang ba ite hore ba be ba kgutshwanyane. Mme moipone ke na ke tle ke o tataise hobane mohlomong ga kae jwale o tla ya ka bolele. O re na ke batho bana ba lelela bana ke batho ba llelang ditsha tse e leng tsa batswadi ba bona kapa ho etsahala jwang?
2: Aa ntate, ha ona motho a llelang mobu. Mobu o tsekwa ke airport o tsekisa baahi mobu wa mona.
1: Ho bile le potseng ya hore na ba ile ba ka ba fumana matshidiso kapa tjhe?
2: Listen, then that down kwe ka sheshe.
1: E nngwe ke ena ya hore na re ntse re ke matahanya le ena ya mme Moipone hore na jolo ka o ile a bontsha hore wa motho a tla ho wena wa supa ebe o tla counseling. Mobu ona o neng o fana ka ona ntate morena Makwanyane ke nakong ya council efe?
2: Ah, ka ke nako ya council e fetileng. Ya ba ena e seja le faena.
1: O ena e jele le faena.
2: E yanda.
1: Ha re utlwe mona, na mohlomong ha ba o le seding. Theko a ka ba le sebaka moo ya ba hatsi be boholo ba sona, di-measurement tsa teng.
2: Ke mohlolo wa taba ntate. Lesotho mona ha o ba le mobu, ho ba le di-measurement, ke form sikilisi. E tla bontsha o tloha mona o tshela mona. Ya tsamba khale ne bile di tshwa ka mahala ka popa e majwe.
1: E lo ha se nne to report ha ina di measurement.
2: Report ha ina di measurement ha ina lisi ina form C.
1: Nade?
2: Report ha ina form C ha ina lisi le ma hobani mona. Ba hlotse ho introduce tokomane ka ba thusa ngwe ba claim sebaka ile sa bona. Ke le shano ntate ha o report ha ina di tokomane tsa mogo. Ke le shano pure life ha ona ntidwa.
1: Di palo tse di fela di sa khilo jolo ka hamogana letsi ya ga di palo di sa khilo ka pa tshe.
2: Ke bona na letsi e ha hona ntho a itse bang o monyanyana ha go.
1: Ha re utlwe mona pa potse go re na di palo tse di fela di sa khilwe nna ka pa dintse di le teng.
2: Di palo di ke tse ke di market tse di le teng tse makueng ka thoko go batho ba mo. Ke motho di palo tse di tlongwe bo. Ho iketsetswa fela. Di gautse ha o tsena di gautse ke mang?
1: Dipalo tseo di bile teng pele batho ba ahamo kapa ba sentse ba ahile.
2: Di tlongwe batho sentse ba haile mo.
1: Di ka ha re bua tje. E hlile ha di yo di sagile jwa ka morena letsi ya re di sagile.
2: Ke di kutunyana tseno ha re etse tjena mhlompe. Dipalo le gotla le le laya bono. La se ba ntho tshing ke dipalo tse sa kwe le gotla la ga di bona dipalo mo. Ha se e poto hona dipalo mo. Ke a khola taba ya ga hona mo. Ke ke bona le ke sa e bo yona. Le khotla lere ha se airport dipalo mono.
1: O le khotla lere dipalo mono se se sa airport.
2: Ha ntla nda de moedi o airport e buang ka ona. Le khotla le pronounce tse gore mo le claimang ele halona ha se halona. Ba hlotse ho challenge a qeto. Na me nka ka kopa fela o gore airport o thuse na. Ba o se application e ba reng ba thesetse qetong ya lekhotla.
1: Ntate mohamo re na mobu wa bue ke council ka pa ke mo council ga mo.
2: Ho tjena nda de mobu di kopo di teng mane ho hatuwe re emetse di form C.
1: Ntate molalle o re utlwa o hlakile ha o ditaba tsa hao. Ke yona taba ha e.

0: nka e kollang ho feta mona. Ho na le ya entseng molaetsa ke ntate Moqulu o re na o ka mo thusa ka nomoro ya nyewe kapa kahlolo yeo o e tshwereng. O re na kahlolo yeo morena Makwanyane a e tshwereng e tswetswe ke nyewe e neng e okametswe ke moahlodi mang.
1: Atjhe, nkebe ka bua taba baahlodi mabitso ko fana ka nomoro ya nyewe o tla le sheba lekgotleng ke o fa nomoro ya nyewe.
0: Eya ntate, mo fe nomoro ya nyewe.
1: Nomoro ya nyewe ke LCA stroke 0020/22.
0: Ke kopa mo phetele yona.
1: Ke LC stroke A stroke 0020/2022.
0: Mhm.
1: E yanda.
0: Mesorne e mashime mabedi a metse e mehlano re foreletse hora ya bosupa maobane morena Makwanyane
1: e yanda
0: pitsoeng ena
1: e yanda
0: o supile ha ile wena o fanang ka mobu ga dumelana ye ka patshe
1: ke itse batho ba o mo ba supisitswe mobu ke nna
0: ke wena
1: e yanda ke ya hola tlhaloso ena nga e hlalosa se
0: go
1: mo thona le motho a ntsa fana ka mobu ne ke i pronounce. Okay. Ho ska tho hona le motho ke nna.
0: E o no re ke wena ntseng a fana ka mogo. Ke bona ke ke ya ntse a dumela no bana ke ditaba tsa hao tsa mao bana tsena pitsweng.
1: Eh anda de ana le botha data ba eno. Batho ba o mo ba di le teng ka nna. Na ke geta ho bo motho a geta ho mbontsha ho mo buku ona go kopa ngo ha ha ho. Ke di tsa ma councilor a re go tshupa. Ba le ba tsiba go ba tisa. Go bane mogo ke wa ho tlotlei o di sitswe ke marena. E le ntwe ke bone sukudisa ho hlalosea.
0: Na fela mohlomo ntate e mo morena Makwanyane.
1: Eya.
0: O itse o mametse ditaba tsa rona ka ofena.
1: Eya nda.
0: Na le na le tshebedisano le legotla la puso ya dibaka. Ba ka pa bana ba kgetho ba puso ya dibaka.
1: Ka nnete re sebetsa hantle ho.
0: Re sebetsa hantle. Ke le ba bontse medi e mohlomo lona le ka ga ka le a etse ba le marena. Le ke le ba bontse rona medi e tsamaya jwang.
1: Efeng.
0: Ya dibaka tsa lona.
1: E tsa rona le manda.
0: Ah, mohlomong wena o le morena, rena mo edi wa ha o fella o tsamaya ho ka jwalo o le morena wa stikolong ya hina.
1: Eh, anda te ba itseba.
0: Oh, a ke ne ke botsa potse no bana mohlomong ke ipapisitse le puisano ya rona le tatelegata. La ho le jona tatere le buile sa bo sa ha ho mena hane ka hare ho le nana la rona la ditaba la sepipeng sa le mesa.
1: Eh, e mo ke yena mohlomphei ke ketela.
0: E ka motsotso fe.
1: E ka motsotso fela. Ah, amogana ka. Ke wela tla sa qeme motho ya ntsa interview wa uthi ha se ka golo ya puso ya mona nna ke buswa mane ke morena Suwane e leng yena morena sebaka ya sa fuwa monyeta go tla ke a le bua more mhlombe
0: motho ntse nga interview wa ofeng morena letsi
1: e ya nda de morena letsi e o buswa mane ga ga mokotjo kwa nna ya mofoka
0: ga ga mokotjo a kire yena le ka golo pitsweng yena ntate morena Makwanyane ke ka hona le yena bo hlophisi bo ile mba gahlwa ke hore etle be ka golo ditaba tsena.
1: A ona satla ka sebopeo seno ya bohlokwa go re ke buisa pele.
0: E le ha e ba ona satla ka sebopeo seo ke ne ke re kwele le lisoro bo hlophisi ile ba gahlwa ke go buisana le yena hobane motse wa habo go latela phatlalazwe ha o ntshwa metse yo lebeletse go tlebe teng pitso. Ke lona la ba ka lentseng go be bo hlophisi bo ile ba gahlwa go re le yena e tlebe ka golo hobane re ha bone bo ka ba batla go bo hle ka pa marena a di bakatse tsata misitse mo.
1: E ne tla ba bothata.
0: Ne tla ba bothata ne tla ba taba ya le tshagelo hle.
1: Tsala le nka ka hlolo ha ba le batla ditaba tsa nnete ka hlolo e le tla eng ka ne go ska nna bua ditaba tsa airport medi ha hona ka so ka hlolo ke nete ha le eng ka go bane le sa eng ka se ka nna le se ka me le mamela le hlakore le senang ditokomane go bane
0: ha ga mamela hlakore le senang ditokomane ke ka hona re batleng le hlakore la lona le re file lona ka jino le kala le tsela tla itlhopha le tla gotla me tla mo hlala le kala le gotlang morena Makwanyane ke tla go tshwara ka pa bohlophisi botla go tshwara ile go tlo mamela hore na le kala le reng jwa le hoduma tsena tse o lona le di buileng le morena le tsiye mohole tatela rata
1: ya le bonda te ba letsa le mona tlhompile
0: ha o be jo le wena morena Makwanyane
1: thank you nda
0: ma meri ka fetsa pele tsena la bona la ditaba la sebipeng ho seng ha ka jino lona le hlophetse ga so ke mmale hlwa motiane bo hlaiseng ba moselantsa pheko ya ola ole tseng khaso ka michining ka jenu ke sebeditse jwalo le khonolo fatso mojaki mamedi.

ke o dumedise ke o amoele mo mamedi wa Sealemoeng sa Lesotho lenaneong lena la banka mo lenaneo e leng lenaneo le shebaneng le ditaba tsa ditšhelete. Letsatsing la kajeno re tlo bua ka ditaba tsa dipenšene. Hangata batho ha ba ntse ba le mesebetsing mona, motho o shejwa ka hore na hantle o tla ya pensioneng neng. Mono go a bo go shebue nako fela letsatsi la go qetela la hore na hantle mme kapo ntate o ya pensioneng neng. Potso ya bohlokwa e motho a lokelang ho e botswa ha se hore na o ya pensioneng neng, ke hore na o batla ho ya phomolong a ena le tšhelete e kae. Mme potso eno ke potso e nepahetseng hore ka botswa motho, empa e boetse e bohlokwa hore motho a ipotse ka boyena hore na hantle ke batla ho ya pensioneng ke na le bokae. Motho ha a fihla pensioneng kapo a fihla mothati wa hore a ye hae kapo a sa loketse hore a ye phomolong, o loketse hore a ba bokeletse bokae, ka ha mohlomong bophelo ba hae ha fihla hae bo tla bo hloka hore bo nne bo tswele pele ka tsela e batlang e atameditse haholo le tsela ya ona ntse a phela ka yona pele a ya phomolong. Haholo ke le hore boemo ba hae ba bophelo bo theohele tlase haholo ho feta ho moo a neng ntseng a le teng nakong ya ana a ntse a le mosebetsing. Taba ena ya bohlokwa ya hore na motho o hloka tjhelete e kae ho ya phela ha a le phomolong e lokela ho shejwa ka thata ha motho a qala ho kena mosebetsing, e seng ka nako eo a seng a tsamaya a ya phomolong. Empa ka bomadimabe, batho ba batjha ha ba kena mosebetsing ha ba na tse ditaba tsa dipenšene, ba bona ba sana le nako e telele haholo ka pele, mme ka nako eno ha ba ngongorehe ka pensione hohang. Bohlale ke hore motho a ipotse ka ditaba tsa dipenšene a sa le motjha, a tla tsebe ho itukisa nako e sa le teng, e tswe pokello ya tjhelete ya pensione e bobebe haholo ha motho a sa le motjha. Ha motho a batla hore a qalelle ho bokelletsa ditaba tsa dipenšene a sa le moholo, ditheko tsa dihlahiswa tsa dipenšene di batla di ba theko e boima ho feta ha motho a ka dinka a sa le motjha. Ho bohlokwa ho tseba he hore momamedi hore na motho o hloka tjhelete e kae. Taba e be e fihlelwa jwang momamedi? Ho latela boemo ba motho, ho shebilwe moputso kapa lekeno la hae le mo behang boemong bo itseng ba bophelo, ke yona ntlha ya mantlha e susumetsang hore na ha ya phomoleng o tla hloka tjhelete e kae. Ka hona he, motho o lokela hore a hlahlobe ka botebo hore na hantle o phela ka tjhelete e kae nakong ya hona jwale, le hore na o bona e ka o tla hloka tjhelete e kae ha se a ya phomolong. Taba ena ha se ntho e bobebe haholo eo motho a ka tsebang ho ikopanyetsa dipalo a ba fumana dikarabo tse nepahetseng e sa le sethatong. Motho o lokela hore a hlaba a atamele baeletsi ba ditaba tsa ditjhelete ba mona ba bitswang financial advisors, kapo a atamele bane ba di-insurance ba ipabolang he ka tshebetso yone ya ho hlahlobisa ditjhelete tsa dipenšene. Ditsebi tseno di tla o thusa hore o tsebe ho itlhopha hantle mabapi le hore na o hloka tjhelete e kae ha o ya pensioneng. Mme ho molemo haholo ha motho a ka qala taba ena a sa le motjha, mme a nka dihlahiswa tse tla tseba ho kgotsofatsa ditlhoko tsa hae nako e sa le teng. Hobane theko ya dihlahiswa tsena jwalo ka ha ke boletse, ha o sa le motjha ha e boima haholo, empa ha o se o le moholo e nyoloha haholo ebe e ba boima haholo. Momamedi, ke hlakise e sa le sethatong hore penšene ha se taba ya batho ba hirilweng feela. Le batho ba itshebetsang ba lokela ho itlhopha hobane le bona ka tsela e tshwanang ho na le nako eo ba tla fihla boemong ba tla hloka hore ba phomole. Le motho a sebetsang kgwebong ena e nyane e tlwaelehileng ka hore ke ya baitshukudi, o lokela hore le yena a boele a nna ngongorehe ka hore na hantle ha a fihla qetellong a se a sa kgone ho tla mona mosebetsing oo a o tlwaelehileng ho etsa. Le ha e ka ba ko o dula ka setopong ka mono kapo ho ba kae fela ka mono, a rekisa dintho tse bangwe a di rekisa e le moitshukudi a itshokola, a se ka ba ikgalala a nka e ka e kare a ke ke a ba le penšene
o loketse hore a nahane ka thata hore na moo mo a itshebetsang teng o etsa tjhelete e kae, mme ha sa sa sebetse ha o ka ha etsahala hore a se ka ba mono, o tla tseba hore a phele jwang ho latela hore na mosebetsi wa ntse o etsa hona jwale o mo phedisa jwang kapa o mo beha boemong bofeng ba bophelo. Mme le yena a se ka ba ikgalala re o etsa mosebetsi o monyane, a keke a tseba ho ba le tjhelete kapa a keke a tseba ho ba le pension. Ho na le batho ba bangata haholo ba kwalwang kobo, ba emele hore ba fihle dilemong tsa ho amohela pension ya maqheku e mona e fanwang ke mmuso. Mona ke phoso e kgolo haholo mo mamedi hobane hore motho a fihle dilemong tseo a tla tseba hore a nepane hantle le dipehelo tsa ho amohela tjhelete eno ya pension ya mmuso, ehlile e ba sekgeo se seholo bophelong hobane dilemo tseno di batla di le hodimonyana. Motho ha a sa itlhophe hore dilemong tsane tse tlwaelileng tsa ho ya phomolong tsa 55 ho ya ho 60 kapa 65, jwale e ba ha a itlhopha o emela dilemo tsanene tsa pension ya mmuso ya dilemo tse 70, ho bolela hore motho o tlo qeta dilemo tse 15 ho ya a emetse hore a tla fihlele dilemong tseno tseo a tla tseba hore jwale le yena ho thwe a ka e fumana yane ya mmuso. Mme taba eno e tlisa tshotleho e kgolo haholo ha motho a sa ka a itlhopha jwale a sa phela a emetse hore a fihlele palo ya pension eno ya mmuso. Ka hona ke kgothaletsa hore bohle re itlhopheng hantle, e tle tsebe hore re seke ra emela hore re dule motho a sa le haemane a emetse fela hore a emele dilemo tsa tjhelete tsa ho kgola tjhelete ya pension eno ya mmuso. Jwale mokgwa wa boitlhopho kofe? Mokgwa wa boitlhopho ke ho etsa ntho e bitswang ka Senyesemane capital needs analysis kapa capital accumulation planning. Mona ho shejwa tjhelete ka mekgahlelo e fapaneng e ka thusang hore motho a tle a fihlele qeto e nepahetseng ya hore na hantle o hloka tjhelete e kae ha ya phomolong. Mme mothati wa pele ke hore ho shejwe tjhelete eo motho a nang le yona pele a ya phomolong, e leng ntho e ba e bitsang pre-retirement income. Ebe mothati wa bobedi, ho shejwa ditjeo tsa ditlhoko tsa bophelo ba hae pele a ya phomolong, ntho e bitswang pre-retirement expenses. Mokgahlelo wa boraro, ho shejwe kakaretso ya tjhelete kaofela eo a e hlokang ho phela pele a ya phomolong, pre-retirement liquidity needs. Ebe tjhelete eo motho ya ditlhoko ha se a le phomolong, post-retirement expenses. Ebe ho a shejwa hape hore na motho eo ha sa le phomolong, tjhelete lekeno la tla bana le lona e tla be le la mofuta ofeng, o tla be a fumana tjhelete e kae, post-retirement income. Ebe ho a hlahlojwa hape ka mokgwa o tibileng haholo hore na motho eo jwale ha a se a le phomolong, tjhelete eo a nang le yona o loketse ho e aba jwang kapa ho e kgekgetha jwang ho phetha mabaka a hae a nako eo ya ha sa le phomolong. E bitswa the required retirement money distribution. Jwale taba tsena di bohlokwa haholo hore motho a di shebe ka botebo nako e sa le teng. Motho a ka ipotsa hona dintlha tsena ke ditaba tseo motho a ka di utlwisisang a ba a tseba ho di phetha ka boyena a iketsetsa moralo ona wa nako ya phomolo. Tlasa maemo a tlwaelehile motho a ka tseba ho fihlela dintlha tse pedi mohlomong tse tharo, empa boitlhopho bo felletseng bo hloka thuso ya ditsebi tsanene tsa ka tse ke di bitsang di-financial advisors. E se bile ka ke lefuwa ke di-financial advisor-a, empa momamedi wa tseba nna ke santsane ke le ka mona ka bankeng e kgolo. Ke mpa fela ke tlo boketsa bohlokwa ba hore momamedi o utlwisise bohlokwa ba hore o tlogale ditaba hantle, mme o di rala o itshetlehile ka botataisi ba ditsebi tse tla etsa hore moralo wa hao o tlo se ke wa ba le diphoso. Hangata batho bana ba ditsebi ba tla o thusa ho qoba diphoso.
batho ba bang ba bitsa ditsebi tsena e se le qetello mane a sa ile a sebetsa jwale re ha o thwe o ya pensioneng e be le gona a bitsang setsebi gore se ke se tlo mo jwetsa gore na tšhelete ena ya pensione a tla e sebedise jwang. Momamedi gona ke phoso, ke nnete go nepagetse go setsebi se bitswe

fela setsebi se lokela gore se bitswe e sa le qalong. Se tle se tsebe gore ga se etsa tlhatlhobo ya gore na o na le tšhelete e kae, o tla tlhoka e kae qetellong. Mo se tlhokomelang go na le dikoti tse tlhokang go katwa, a o fe boeletsi o di kate nako di qala di lokelang go katwa. Go bolela gore nako eno e se ile bakeng la gore dikoti tseno di katwe. Potso e bang teng ba gore na jwale o tla di kata jwang dikoti tseo, mme e ba bothata. Ga motho a tšhabelwa ke letsatsi ka nako ena, o qala nako ya phomolo ka go tshwenyega gagolo. Ga a elelelwa gore o sa le nakong ya phomolo, go na le dikoti tseo a sa di katang. Mme jwale taba ena e lebisa mane moo batho ba bagolo ba eng ba tlowe ba re ba batla go potlakisa gore yona tšhelete ena ya pensione ba enke ba o e tswadisa ka pelenyana, ba tle ba tsebe go kata dikoti tseno tse ka bang di ne di le teng tse sa tlhokomelwang e sa le sethatong. Mme ga ba mmatha jalo ba e ba e ba qetelele ba yo wela ka gare mamena a mamenemene a ntseng a leka go lelekisa go tswadisa tšhelete ka potlako. Mona momamedi o tla dumelana le nna gore moo hangata go nang le lemena go tlhile go wela maqheko ka ditšhelete tsa bona tsena tsa go qetela tsa dipenšene. Mme nkare ga go le jena ge ne o shebe diqholotso kapa dikotsi tseo motho a ka kopanang le tsona a tshwere tšhelete ya gae ya go qetela ya pension. Momamedi, o lokela go qoba kotsi ya go fitlha mothating wa go ya phomolong o sa itlhopha hantle. Go ntse go na le dikotsi tse tlhokang go katwa. Go tlhoka go motho a ele tlhoko dintlha tsena tse latelang. Ya pele, bolelele ba nako eo motho a ka enkang a phela ka morago go ya phomolong. Ha eba motho a phomola a dilemo di 55 kapo dilemo di 60 kapo 65, e ba ka ba le monyetla wa go phela go fihlela le dilemo di 85 kapo go ya 90. Ho bolela hore ho na le monyetla wa go phela nako e telele haholo ho ho hlokehang boitlhopho. E ba sehloha motho ya tummeng a ba a ba maemong a hodimo nakong ya hae ya tshebetso. A se a lokela go jwale a phele hae a ipatlile ka mora lekgwakgwa ka mora dilemo tse pedi fela a le phomolong, a sa sitwa go fitlhela dintlha tsa mantlha tsa bophelo bo botle. Ka gona ga motho a ntse a itlhopha, o lokela go sheba dikgakanyo tsa nako eo a tlo e qeta a ntse a phela ka morago ya phomolong. Ntho ena manyesemane a re ke longevity. Taba ena e botlhokwa haholo ga motho a rala nako ya gae ya phomolo, gobane matsatsi ana go latela maemo a teng a bophelo a matle, ditlhare se di le teng le mekgwa ya go tlhokomela bophelo le dikalafo di se di le teng. Jwale go loketse gore motho ga a shebe gore go ka etsala go a phele nako e telele, mme a tle a shebe gore na o aba tšhelete ya gae jwang le go e kgekgetha jwang gore tle tsebe go araba ditlhoko tseno tsa gae tsa bophelo tsa nako e telele. E leng gore o etsa nthwane eo thweng ke distribution of income factoring longevity. Ke taba e bohlokwa haholo. Ke jwalo ka ha ke ntse ke o bolelela momamedi gore matsatsi ana motho o boetse gape a boele a ele tlhoko haholo ditjeo tsa bophelo tsa go ikisa dingakeng ha ntse a phela. Motho a ka sebetsa nako e telele a sena mathata a bophelo a mangata a mo tlosang gore a ye dingakeng. Ga dilemo di ntse di ya a sa le phomolong, o fumane o bele taba ena ya bophelo ya tshwenya e tlhoka gore a be le tšhelete e ngata haholo e tsebang gore e tle e arabele ditlhoko tsena tsa bophelo. Motho o lokela gore a kenye meralong gore ga ke se ke le hae, ke se ke phela, ke se ke sa sebetse, ke le phomolong, le boemo ba ka ba bophelo le ha e ba ke tlile ke phela hantle go tloha qalong ka dilemo tse telele, go ka etsahala gore ebe bophelo ha ke ntse ke ya le bophelo jwalo ke ya pele, bophelo bo ntlhoka gore ke be le ditjeo tse ngata tsa bophelo o hlaye ngakeng kgafetsa. Motho e mongwe o fitlha hae a phomole, jwale ebe ha a sana

tjhelete ya ho ya ngakeng. Ke hore ha a kula mona, o a dula hae mono, a opelwe, a opelwe. Ka ntho ya ka ba ile fela mono a kena, a fumana dipilisinyana kapo a palapalama taxi, a ya le sepetleleng tsena tsa rona tsa mmuso, mo bilong o sa patalwe, o hehla mono fela ka baka la hore jwale o sa sitwa le ho ba le tjhelete ya ho ya ngakeng. Ka hona hee, bophelo bono ba ha motho a sa le pensioneng, o hloka hore motho a shebe ka botebo hore na dintlha tsa boitlhokomelo ditabeng tsa bophelo o tla di arabela jwang. Momamedi, re fihla mona dibakeng tse ngata moo re kopanang le batho, e ka sitana e le batho ba baholo, ebile e le barutehi. Fela o fumane motho a sa tsebe letho ka ditaba tsa hae tsa pension. Pension e mefuta e mengata, empa tsatsing lena ha ke batle hore ke tle ke o ebise ditsebe ka hore ko o fe mefuta ena ya di-pension. Ke batla fela hore re tle re ele hloko hore na taba ya pension e bohlokwa ha kae, le hore na motho o lokela ho rala jwang e le hore tle ha a fihla ka qetellong a fihle a tseba hantle hore ke radile hantle ka tsela eo nkekeng ka ba ka hara kotsi. Ho na le ntho e bitswang matla a ho nyoloha ha sekgahla sa ditheko, kapa mohlomong ho nyehla hwa matla a tjhelete e bitswang inflation. Ha motho a ntse a rala hore na o lokela hore a tlabe le bokae ha sa le pensioneng, a ipapisitse hantle le hore na o nna ntse a phela jwang ha a le mosebetsing jwalo ka ha ke supile qalong, o loketse hore a boele hape a shebe hore na taba ena ya ho nyehla hwa matla a tjhelete kapa ho nyoloha ha ditheko na ho tla ama tjhelete ya hae ka tsela e jwang, kapa matla a tjhelete ya hae ka tsela e jwang ha sa le phomolong. Ho na le ntate eo ke kileng ka mo bona a kileng a sebetsa mmusong, ya ba wa tloha ho ya phomolong. Ka nako ya yang phomolong, moputso wa hae wa kgwedi le kgwedi ha sa le hae e ne e le maluti a 40, 40 maluti ka kgwedi. Jwale motho enwa o na tloha motseng ha habo mane a tla toropong a tlo kgola moputso ona, ho no sa ntsane kgolwa ka ditšheke, e ne se nako tsena tsa makangkang. Ha a tla tlo kgola moputso ona ha ya tlo lata tšheke, jwale a tsebe ho isa bankeng, bankeng mane a pata disoro, jwale o fane ka tšheke a fuwa tjhelete. Tjhelete ena ya hae e ne e lekana fela hore e patale koloi hore a tlohe motseng a tle toropong a tlo kgola. Ha a fihla mane a qeta ho kgola, kore tjhelete ena e ne e lekana hore a tle a ba kgutle. O na ema dikgwedi tse tharo hore ditjheke tsena di bokellane, a tle a sa tlo di nka di le tharo. Kgweding ena ya boraro ha a fihla, ebe tjheke ena e nngwe ena ho thwe felletswe ke nako. Jwale ka nako eno rona ba sebetsang re ne re reka plate ka nako yane ya dijo tsa motsheare ka maloti a 20. Ntate eno ho bolela hore moputso wa hae o no lekana fela le plate ya motho a sebetsang ya matsatsi a 2, mme e ne o no bile ho fella tseleng. Taba ena e bolelang, e bolela hore motho ha ya a lebane le nako ya pension kapo ya ho ya phomolong, o loketse hore a itlhophe hantle. Mefuteng ena ya di-pension e teng, ho na le moo o fumanang hore basebetsi, motho ha a le mosebetsing, o kene mofuteng wa pension o a o hlophiseditsweng ke mohiri. O kene ka mono a sa utlwisise hore na hantle pension ena e ke keneng ho yona ke ya mofuta ofe, e tla ba jwang, ke tla fumana bokae ha ke ya qetellong. Mme taba ena ya ho se utlwisise le mofuta wa pension fela o motho a keneng ho ona, e sentse o jwetsa hore ka nnete haeba motho ha na tsebo ya mofuta wa pension a keneng ho ona, le meralo ya hae e ke ke ya ba meralo e tlhakileng hantle mabapi le hore na jwale ha a phomola o tla ya jwang. E mong ha a tsebe le hore na o tla ya phomolong ka mora dilemo tse kae ho tloha nakong ya leng ho yona, le hore na ha ya phomolong o lebeletse hore a fumane bokae e tla kgafiswa jwang. Taba ena e bohlokwa haholo hore motho a ba sa ntse a ipotsa yona hore na ke

fumana bokae e tlo gafiswa jwang, e le ya kgwedi le kgwedi tla ba bokae e tlo gafiswa jwang, ha e ba nka timela ke le ke qeta ho ya ha e phomolong ho tlo etsahalang ka batho ba salang le nna, e leng taba e batho ba sa e leng hloko haholo. Fumana hore motho o kene mofuta wa pension o e reng ha qeta ho timela, a qeta ho phomola a fihla hae mono, ebe ho thwe molekane wa hao mohlomong o tla fuwa seo no ntse o se fuwa dilemo tse nne. Ka mora dilemo tse nne ha o sa fumana letho, kapo mofumahadi wa hao sa fumana hafu. Haeba mofumahadi eo wa ikela, o tlo fumana hore hangata batho ba e mong o sa setse le ena le mong a sena molekane, o kena mofuta ono wa pension o enwa o reng ha ha ho thwe ha ka timela taba tsohle di se di felletse hona mono. Bana ba setseng le ba hae ba salang ha hona letho leo a le ba le fumanang. Taba ena e bolela hore di sa tloha motho a atamele batho bane be ke itseng ke di financial advisor, ba mo eletse hore na hantle wena ha o sheba mofuta wa bophelo bo bo phelang o loketswe ke mofuta ofeng wa pension. Taba ena e tla thusa hore motho a ska ba a fihla mothating wa tla ikwahlaya ha a fihla qetellong. Mme le yona eno mefuteng eno e hloka hore motho a kgethe ka hlokolosi, a shebile ka nqena le ka nqena, a ska ba a sheba mofuta o mong o ka o bonang e ka e kare o molemo qalong, fela o sa sheba hore ka nako nngwe o ka fumana hore mofuta o mong ko o tla o dumella hore o nke tjhelete kaofela, o tsamaye o iponana o etsang ka yona. Ha o fihla hae mane o leke sena o leke sane, e re ha hore o fumana hore ha se a atleha, jwale o so sena monyetla wa ho etsa e nngwe hape tjhelete, o so setse mono o itshwanela fela le motho ya sa kang a sebetsa. Jwale o ya kae? O ya mokolokong mane hape, kgokela mokolokong wane o tlo lebella hore o boele o kgodiswe hape ke yane ya mmuso eo tla e fumana mohla dilemo di seng di le 70. Jwale mmamedi, ke kopa hore fela tsatsing lena ke tle ke behe ditaba tsa ka mona mo ke tla be ke kgotsofetse hore re utlwisisane hore na ho ralwa jwang hore o atamele pension, mme ke dintlha difeng tsena tseo tlaotse o loketseng ho di sheba, le hore na o tla itlhopha jwang ha o se o ya qetellong. Mme ke toboketse hore pension e ama motho ya ntseng a hiruwe le ya ntseng a itshebetsa ka motseng ka mane kapo ka strateng ka mono a eme ka mono a bitswa moitshukudi fela a ntse a sebetsa. Nna ke monka e le mohwebi ya ikemetseng wa boemong bo tlase, mme mohwebi eno ya ikemetseng le yena o loketse hore a nne a hlophe ditaba tsa hae tsa dipenshene ka tsela e lokelang. Beke e tlang re tla kena ka botebo haholo jwale mefuteng ena ya dipenshene, re shebe maikarabello a bafani ba ditshebeletso a beilweng ka molao, re shebe ditokelo tsa baji le maikarabello a bona tlasa molao, re boele re shebe diqholotso tseo baji ba kgahlanang le tsona, haholoholo baji bao bahiri ba bona ba eng ba hlolehe ho fetisetsa ditjhelete tsa dikgwedi le kgwedi, ditefo tsa kgwedi le kgwedi tsa dipenshene tsa bona ho bafani ba ditshebeletso. Mme e tle re ka qetellong re boele re ho fihla moo re shebang ka kakaretso diqholotso tse ka bang di teng ka hara tshebetso ena ya dipenshene. Potso e kgolo ke ena e motho a lokelang ho e botsa. Re tlohelle hore na o ya pensioneng neng, re botse hore na dipalo di eme jwang. O bona e ka o tla ya phomolong hantle o bokeleditse bokae, o batla ho ya phomolong o na le bokae, mme hona jwale dipalo di eme jwang. Ke a tseba potso ena ha motho a e botswa e ka ba bohloko, o tle seka re ha o e botsa motho ha o fihla o teana le motho o mo dumedisa o mo botse potso ena, fela o ska ba e etsa e ka ke ya hao. O mo jwetse hore banka e kgolo ke yona e itseng ko o botse hore na dipalo di eme jwang mabapi le ho ya pensioneng, e le hore ba se ke ba utlwela bohloko. Ha hona motho ya tla kwatela banka e kgolo. E re ke o fe momamedi monyetla hore le ena a tshwaele pele re fellwa ke nako. Momamedi o ka kena wa tshwaela kapo wa botsa e le hore taba ena ya pension e tle re hlakele ha re ntse re ya pele ka yona. O kene momamedi fela o nne hopole potso. Potso ko re na dipalo di eme jwang. O ba fe monyetla ka mono ntate. O tla njwetsa ha ba le teng, ha ba le siyo, ke ikemela potsong ena ka fela rona hantle dipalo di eme jwang tsa ho ya phomolong.
na motho a ntse a le motšha o ntse a nagana ka gore na dipalo di tla.

0: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e robedi ka morao hora ena ya borobedi ke la bone ke la mashume a mabedi a nan le metso e meraro kgwedi ke ya bosupa selemo ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng la bone le na mamedi o dumedisa jalo ke rapelang radio ngwane ke rapshini ke mohlakwana wa maphulo a disema a maila ngwathela majapolo kwentse le kaofela motho e reng ha tla ja meriti e theya ho ba o theya le e menyenyana ya diotlwana mamedi ke ya o dumedisa ke ya wa moela lenaneng la rona la dipapadi la labone mme ka nnete jwalo ka mehla jwalo ka tlwaelo lenaneo la rona tsatsing lena la kajeno le ba le nka mothinya o ntseng o fapane empa e ntse e le la dipapadi moo ka nnete re fumanang jwalo sebapadi motho e mong le mong eo e leng sebapadi e le sa mehleng e le sa gale e le sa hona jwale mohlomong e le se ntseng se thuthua se le ka o iphumana lefapheng la dipapadi mme ka nnete gore re ke re fumane nalane ya hae e le motho ka bomong bo ena a leng bona gore re tle re utlwe rona ka nnete ditaba tsa gae di eme ka tsele jwang mme tsatsi le na la ka jeno le lona e ntse e se mogelo le ntse le itshwanela le matsatsi a mang a labone ao re etsang tse e tshwanang mme ka nnete re sentse re na jalo le moeti wa rona gore le yena a tle ke a tlo re fa gorena ka nnete ebe mo a leng gona teng dipapading ka nnete na ebe ditaba tsa gae di eme ka tsela e jwang mme merero ya gae go ntshetsa pele ditaba tseno tsa gae diphephetso tse wa teanang le tsona ka kakaretso ditaba tseno ka go fela tse wa seng a di fitlhetse mono moo a leng teng mme re tle go utlwa ka nnete gore na o gakae mme wena mamedi le wena o sekile wa ba mogelo ditabeng tse jalo ke bontse ka nnete nomoro e re tla e sebedisa le wena ke yane ya +26659933 gore le wena ka nnete o tlobe karolo ya ditaba tsena tseo re leng go tsona o tlobe karolo ya ditaba tsena tseo re tlabe re le go tsona ka nnete ka tsela ya gore motlhomong o ka ba le maikutlo gore fela na motho yo go bang ke moeti wa rona wena o le mmamedi o ukweka o ka mo botsa kapa o ka tlatsetsa kapa o ka mo lebohisa ka tsela yotlhe o ka etsang ka yona fela gore re utlwe rona e be ditaba di ba ka tsela e jwang mme mmamedi ntle le tshenyo ya nako gora e nngwe fela yo re tlabe re ota ditaba tsena ka yona gore ka be re qetile go fitlhela gorenyane ya borobong mme moeti wa rona o santse a le teng wena mmamedi re sekebe ra senya nako re tle re fitlhe go yena re mo dumedise a tla o dumedise re tseba go qala ditaba tsa rona jwalo ntate wa ka o phela ntle
1: kgotsa
0: ntate wa ka ga ka nnete ke la bone re a le bona ka nnete re tsoa le godimo le sitha sithabetse ka nnete letsatsing la ka jeno a ko dumedise mmamedi wa se

0: lena la ha ba ne ne se le loholo a kalo fela ile a fitle ya bala haola pele le ile la tsosa tlhaseno hape ha holo ga e hlile ntho ke tlo yetsa kena ka mo ga dikwetliso tse ntse nontso ba letsona
1: e ya ke a le bona le lebelo la kala pele le le mathuya e potemane e ne le 10 kilometers e ya yo hopola le ke re ke madatu 20 kilometers di ofisha di ha di ga a ngwana no mo yanyana ha holo ke ga madatu 20 kilometers ha ya 10 kilometers ke pala go shoko ya ke go khutla e ne ka la ka ka ha mantse bo mane e tsika e tsika ga ga e pote ka mono e tsika e sala go khoninye ya khoninye ne ya mono ha o tsika e pote mono
0: e le gore ka bokhutshwanyane he mogolo wa gago wa pele o gereng kwa mantlha dipapading tsena tsa mabelo ke 400
1: ke 400 ntate
0: mme 400 ena ke yone rereng e le a fetola bophelo ba gago
1: gagolo ntate gagolo senganyanyana
0: 400 eo ga o gopola o ka re ntho e o rengwe la etse ya botlhokwa ke eng ka yone
1: 400 ena ntate ga ke lebale go le bopatwa mmangwane wa ka mane matekile mane a seiso a baleng ka ka yona 400 ena sebidi ka palama ga ka ke ata go tloa mo e ne be le
0: moqebele
1: ga ke ata go gola fela ga ba ka palama le yona kgosi ya ka baleng sebidi ka ya mokgotlaneng gona ga e kwa ya ba entse mosebetsi ono ke go plante le bopatwa mmangwane wa
0: heban
1: ene ho tlo ke le ka tsena yona ke le dino ho bene ka ka matedi le
0: bala ba ga o no ka nna ba ha o tlo bala monyetlo wa ho ya
1: a ile sentse o jo so le sitlo
0: jelo ho khutle ngwa ha o matedi le funla mmangwana wa ha le a qala boikwetliso hape
1: ga a qala boikwetliso hape ntate o no na le mosale e mong wa nthongwa o thaba tseka le bitswa magale tsena a thama tshatsa le ke yena e modindo ga nna le teng ke tsebo go yo motino wa matha ke tlametse ke thaete o no thoko go tsanti ga tsona a tsitsa ntsita ke gola ntho e tsang ha ntaka demitas ba tsitsa ntsita ke tsana mba tu ya ba ne mba nkuwa ba ka bona ba tshe go tsanti ring cape town ya ba ke tlotsu ya bo
0: o so ntse o mosile motho
1: se se ke mosile
0: e le go tawe na e ka re e etsa etse o bana o mo atametse ka letswalo la go lebe o na ntse a sa o si
1: a e bile ke ne ke sa motsebe nnete kana go e ke ne ke sa motsebe ka nnete e ne e le a ke kala go motsebe
0: heba
1: ka nnete ya o tloa moole ka nnete ya bane ga sentse ka emela bonaga jaloge ya bosimbakwee ga ka fitlha mono ba nna motho o ka le go tsamaya o bona batho ba mathale fela ntse go a matha
0: e le gore ge e qale mo go tswe ngwagao he ka ntle go naga
1: ee a ekenta
0: ee mo o ileng wa ya teng pele o le matha teng ga tlola pele ke kae
1: ke simbakwe
0: ile lebelo la mofuta nngwe
1: ile lebelo la treke ne re matha treke ntate le na le bana re matha ka setia
0: ya ba hoetsa hala jwang ho lona o mo hlae jwang ho etsa la
1: ka pole ke fitlika matho jwa itian ntse ka teng mo ke ka la le ho e matha bana se ba ntsia ka pole ke tlhina mpatho ya kupu ha ke ga dawa madi jwa 800 hang ho se bidiwa ke matha 1.5 ko ke ga se fuwe nga mola go sontso le botlhoko ke ga tao matha 800 ka tema ntshisi ke ga se fuwe o se bile o dingwa de 1.5 ba nna se ka tiwa Zimbabwe ha o pole re ile ka ntse ka go fanta ha
0: jale lo re kana go eno sontso entse qeto mabelo ana magutshwana ha wa tloela
1: ha ja tloela
0: o motho wa mabelo a matelile
1: hel
0: qeto e jwalo ene etsiwa ka tsela e jwang
1: a tsela ke te yo le ka ho ba yo le ha o tsama yo fuwa ko xie ntsha ile go ka lo tsama le yona ha o tsama ra ye ke mo mathante ke
0: yo le o santsane o shebuwa le monyane hape
1: e ke santsane ke shebuwa ke le monyane hape ke go kwa
0: heba
1: ha ho se go ntwe ntse se ha go tloga ka sefidi
0: ya ba yo le o le ya gutla Zimbabwe mo no o hlotswe di tsiba ho latse ka mahafi
1: ka le taba ga go tsa Zimbabwe di tsiba ho latse ka mahafi ya taba go tsela hae ka mo ga ho mono ka le te ho la nna ba di re isi tse di mo fukoi state

0: ka letsatsi. Ke ya training hoseng. Ha ke kgutla mono ke etsa di-exercise ke a phomola. Ke fepa dintjangana tsa ka mona ke na di dintjanya.
1: Ha
0: ha. Ha ke ya ya ndana ha ka mona. Ha ke ya ka phomola jwale. Ke tametse go jwale be ke tla ja. Ke tla fumana mfumo ya ka santse ke tsetse dijo. Ya ja ha ke ya tao ja ja phomola. Na go na mabye go tshwanya le ha ho. Ba e ja mabye a se. Ke ya ke nana. Na go ka go tshwanya. Ha ke ya tao phomola ka bo phu. Ke sentse ke itse ya training ya mantsibuga. Ko ha ke nana go ho ha ke bitsi ha ho.
1: Ke tla
0: tsena ta tsile ha ke di attend ho ha.
1: Oh, ke ya hola taba e nngwe he e hona mo mo bontshang go mofumadi wa hao. Batho ba bo mme ke batho ba ka ratang ho lla mohlomong. Ai wena na go ina ka ofela o ile, o swe ile. Le wena o motho a training. Ha o go bo bone ba le phephetso ya hore ka nnete ne neng o salla. Ae, hey wena ma lebelo lena la ha wa go phumule hanyane.
0: In the water, but I really am with her. Mosaria Gamona, more humility.
1: Monaga Papina, how?
0: Monaga Papina, how? Hanga Pumola fell out the Papina, I will say. The time I take you all home, Ganga Pugan will go to the hunter, million little low. So, how did I train me? Otoja
1: Mosomani.
0: Ntho lebelo ke mosebetsi wa ka. Ha hona mo ke sebetsang teng nna Lesotho mona. Ehle ke sebetsa ka lebelo fela. Ha o mpona ke apere, o mpona ke tsamaya mono, tsebe ke lebelo.
1: Wena o apara o ja lebelo.
0: Ke apara lebelo, ke ja lebelo, ke tsamaya lebelo.
1: Jale mohlomong he re tla tabeng yone eno eo bothanya gore boikwetliso. Ebe batho e kang wena mohlomong ga o kobo o na le ntho go hela molekano wa gago gae. Hey, ha go tsamaya le wena re ke re mathe 100 kilometers nyana o tla gutla kae kae kapa e hle hana thaselo ya tabatse o yena
0: o ntana o ntana le thaselo fela go le go latela mmelo wa hae lo latela mmelo wa ka nna ke se ke sentse ke motho wa mosesanyana mofumadi wa ka se motho wa mosesanyana so ha a tlo tsamaya le 100 kilometers le nna ha ba tlo ya training o na le tsona tso ya training o tla ikela training a ikhutlela ba ikhutlelang te nna ke matha ka sekgaswa.
1: Oh.
0: Eh ya ndate so aga se mathile nna ho ha.
1: Jwale
0: ho ha nga nne.
1: Ke jwale ke ya hlokomela hore e le hore he le ka lelapeng ka mona ehle e hlakile taba ena e ya tsebahala e tshwanela le motho nna ke tle mo sebetseng tjela molekane ya tseba hore ke tle mo sebetseng. E le hore lo wena letsatsi le leng ha o ya training o etsang molekane o tseba o ya mo sebetseng.
0: Hantle ntate ha ke ile training wa tsore ke ile mosebetsing.
1: Ho bana ho bana mohlomong bana le bona ba etse ba ka tsela e jwang.
0: Ba tseba bana ba ka hore bo hore daddy ha o se training. Ke re ba tsinela ke sonta ha ke training ke a phomola. Aga empa le ba tsinela ke shoka go bona go ya training. Ke re ba tsinela go training ke a phomola ka go tsana ka manta.
1: Jwalo ka jwalo ka mosebetsi fe.
0: Jwalo ka mosebetsi ntate.
1: Jwale mohlomong boemong bona re tsete ena ya bophelo ba gago ba letsatsi le letsatsi.
0: Ee, that.
1: O se o qadile taba ena ya mabelo jwale o se o lokela gore mohlomong o be boemong bo reng katamelo ya bophelo e tsena gobane ga ke re ntse o na le batho ba o gotseng le bona ba letsatsi le letsatsi ba o tseba.
0: Ee, that.
1: O se o ba atamela jwang ka gore na bophelo ba gago bo go kae le jwang o se le atamelana jwang le bona ba tseba jwang ga motho yona bophelo ba gae ke bonana ntho e mone ya gale ya majida ya gore he monane re ne ntse re etsa tsena o fokoditse ntho tseo ka tsela e jwang.
0: Ke di fokoditse gagolo wa tseba ntate fela jalo ke di fokoditse jwang ga ke ya batho ga ke ka sebopeo sa ka sa gore nna ke gwagatlha lesukadi ya mathang wa champo no. Ha ke ba tamele jo ha ke ba thonki ba thonki tse ke tseba ho ke a matedile ene matedile ke ha eso ke a siketse ba ho na ke taba ke tse ke ba tamela ka tsela ene ke matamela fela mekoko e menya bona ile go bana ba ikoka ke se ya menya mekoko ba bona ke tota ke khatha fela ba gintse ke le teng ka ha bona ho e khatha wa ka selo ga ke ikoka le bona ka tswa ga ha bua ntho e ke kgwe ho rena la etang ke sa o sedi ke tota ke tshebe neng ha e bene ha ke mo arabe.
1: Ee, and that. Ilo le matedile kwana ha eno ba ntse ba watamela ka tsela e jwalo. Ya gore
0: matsena
1: e se le sutwa di amathang.
0: Ee, and that.
1: Ho ha e sa le ntwe mona mohlala fela jwalo ka nna

0: nna ke fitla haeso mane ke ba bontshitse ha ma nna nna ntse le nna ehle lo wena ba ntse ba enkile ka tsela eno e jwalo
1: go jwalo ntate nna ntate ntse le nna le ha ke fitla haeso mane tse ke gola ditlopo tsaka ga o tlhokagala gore o etsiwe ntho itseng ke ntse ke etsa but dimekoko eno nkisa o sedi a ja mothee e bene ntabe eno yo ke se ke e feta
0: e le gore o ntse o le seutlwadi a tsebang gore ga a fitlha ga gabo o ya mabitleng ga o le o tšhekwa la botlhano o etsa taba tseno kao fela
1: ntate ke etsa jalo ga ke le gae kona kente ke gola ditopo tsaka ntate ga ona ntho e tlhokagala kente ke pana sekoskaga ke tsamaya ke ntho e le ore e rata mono ga uwe mabitleng ntate ke ya mabitleng ke a tšheka ga mabitleng mane ga o tlhola mobu ke teng mono tampolo ke tlhola mobu mono ke dia ke ba teng ta
0: go na le ba o tla tsho le wena gore le ne ba neneng le a tla jwale le a tamela ke tlha ke mathaleng le ne ba jwale ke utlwa gore le fetotse bophelo ba ka totally ke lefeng
1: ake nate ke a seba lebelo le fetotseng bophelo ba ka gagolo ke lebelo la Soweto la 2016 mane mo ne ke fumana 90,000 ne ke tshwere le pushing 3 ke ne ke kgone go haha ka lebelo leno ga ke rele lebelo la le la 50,000 la ne ke reke setha ka teng ka lone le na le ke kgone go haha ka 2019 ne le a dibuka gaka ee le gore a na amanganana e batho e le gore ka nako ng bantse ba ka one ga ke a matha a fitlhele goreng ga nono a sa ntse phetoo e kgolo gagolo so ga ke no bua ka botho shinti e ke ketang go ebuna le mo se fitileng because impresente ke dula gaka ee andate
0: oo e le gore lona ge boemong bono bo leng go bona o ka re lona le ile la fitlha la ba boemong motlhomong re ya tabeng ya ditšhelete re ya tabeng ya ditšhelete ya golo ba ketelo tsatsintse re batla re tle rere mosotho a tla bone mane gore lebelo le lona ntse le mosebetsi re ya tabeng ya ditšhelete la fitlhela boemo bofeng
1: lebelo lefelo la leo lanto la 2016 le la fitlhela boemo ke re ke winne 90,000 ke tla ke position 3 ya baneng ka tšhelete eno ya ba ke kgonametse go etsa bomalaene ke tlametse go reka koloi ke tlametse go etsa tsena ga ke go a bona ee andate
0: here a kgona e le gore taba ena ke mosebetsien motlhomong go ngwana ka sekolong fela ga a sebetse beterenyana motlhomong ke ntho o kareng mona ke eletsa batswadi go atamela bana ka tsela e tsena kapa le bana le bona ba ikatamele ka tsela e tsena ga golo ga o tlwa mabelong
1: ke a leboa ntate ke a kgola nna ntho e ke kote gagolo kapa ke buang ka yone gagolo ke ya gore wena ngwana ntho ya pele e o tlametseng o etse ke boitshwago o tlametse boitshwara gantle so ka ga ga athletics go tlhokala batho ba nang le boitshwaro bo gantle o tlametse o mamele ya pele ga motswadi a re etsa tsena etsa ntho eno ha ditšhere e re etsa tsena o tlametse o etse e tle ga o fitlha mona go coach ga re ya training moseng oye ga re ya training mantsibua oye gobane o a tsebang gona o batlang wena ga etsa jalo gantsantatatee re e tlhoka mabelomonake ka shota mabelong mona ka shota re shota ka batho ba bangata ande nkare go batšha kare kenang nako e sa le teng mabelong mona gobane bophelo bona boteng ka andate
0: heban e le
1: gorebophelo wa boteng mabelo mona ndate re shota ke le bangata gagolo
0: e le gore ge taba ena e bobebe batswadi ga bona ko kgothaletsa bana gore ba followe ditoro tsa bona
1: go jalo ntate batswadi ko go fela ba kgothaletse bana gore bana ba tsamaye ba ye dipapading e le gore ba tlotla ba kwa bantho ena tsena ntse ga tatana tsa gore ga ba ba ntse ba bapala ga gametse monana nenneng ba se ba lwanne o seya tsatsi ga a kgutha training o a phomola wa gobala goba le tlilo tlo kgutha go kgathetsa kere training o tlo gobala wa sapo wa gobala mantsi bo gape go tlhoka go ye nngwe gape go tlotla go keepa bisi ee andae
0: heban e le gore ge ntlha ya botlhokwa gona tsena e ka godimodimo

0: tina na ke phamisa le kwa
1: ke tla tla le
0: e ha ke tla bale
1: e jwa le kana go ngola ho ntse o mathamono a ke ha tsebile go wena o mosebetsing
0: ha tsebe ntate ba ba nkuse mbanuile go tlhola ba boka le mono ba le bangata ba tla bua dipuo tse tlhotlhang tsang di tebe mpa ke ga
1: bona le sotho mohlomong bo tsona bo Zimbabwe bo eng bo eng ka ofela na ha yo tshongwe ka nnete ha o le ka ga bona o ba le competition e matla holo o ka re ke feng
0: la dea se patio ga ha re le ka ha re na le mae ha re na le mae Ethiopia kana le ma Kenya kana le ma Uganda ntate yo le tla ba South Africa tla ba le sotho ntate lo ha ke na ha ba nna ba lo ba le teng ka ha ga ga ishi o le motho o tlametse o itsetse ho mona kuto mathu ene mona ke tlametse ke sebedise kelello mo ke tlametse ke bone ho rona ke mathajwang ke go matha o fihla ka ke tlametse ke kwa go bana batho ba lokana ba strong ha o fihlwa ka e kilometa ka DC so o tlametse la kona ka ofela o dile o lo go so ka kelello nya o ipetse hore mona ho toma thu ka na go ho hopola go batho ba ho ba ho ba tsebi ha wa trainer le bona
1: e
0: lo go ntse se betsa ka thata ha go mo ke kelello
1: jalo hona le ntwana e batho ba ka e bitsang nako ke go thwe ke nako ya ho matha lebelo
0: ke
1: hlokomelo ke yone e kang e bohlokwa haholo taba enono ka haholo mabelong ana a matelele ana o leng karolo ya ona ha o sheba ke lebelo le seng le goreng ka nnete le na nne le le letelele empa ke ne ke dumela gore ke le mathile ka nako e nyane le na lona
0: okay ke a leboga ntate ke a kgola ke kile ka matha mabelo ano a mang a tlhoka dinako a mang a tlhoka di-winning mabelo a ka reng bo Captain Magaso le tlhoka nako so nako eno ha o keta go etsa ke nako ya leng mabelo ga a tshwane bo two oceans yes o ka etsa nako o tlo bentse cost go court fa ke taba ya go fela o tla patalola taba eno fela ya gore o entse nako a mang a tla o fetisetsa matšhabeng
1: mamedi metsotso ya se ipabotseng ka nnete ka gare o naga ya rona nomoro ya rona ke itse ha e ba o na le maikutlo o utlwa o batla go mo botsa sotlhe se o ka buang le ere ka sona nomoro ya rona ya +26659933 e buleile yona ka nnete go ka mo fumana gona monana a tla o fe maikutlo a gae a o fe sotlhe se a ka o fang sona ga o sheba taba e nngwe e ke e tlhokometseng ntate Sukwadi e ke bileng ke e bonang gangata haholo mabelong ano a dimaratone ke bone gore ba magua mohlomong magua ge ka sheba ona magua a golo e leng batho ba ge ba basuwa ke go gona batho ba batsho motho ba mosuwa ke ke le goa
0: ee ya dadi
1: ee o ka sheba magua ke bona a se boemong bo a nang le matla ono a makalo a fetang a gona batho ba batsho o ka reng wena tabeng eo jwalo
0: go jwalo ntate hangata magua a ntsana le go gare se fela hangata batho ba batsho mabelong a matelele ke bona ba una
1: ee
0: ya ntate empa lenhe moga ngwana ke bone go ka nnetelo ga o ka sheba lebelo lane la two oceans la khomogetsi ntate le winwa ke legoa ntate
1: legoa le le leng
0: legoa le le leng ntate ke lona leo le winang gaisen e le goreng taba yeo ya go ruta gore bomme le a shota le monthong gaisen jale se nka ipidietsa fela go banana ba lesotho gore hela ikageleng gagolo monana dipapading gagolo papading ena ya mabelo gobane bophelo bo teng mona ha ebaneng motho a le mong o wina lebelo ka makgatlho a 7 ka dilemo tse latelelanang
1: a fitlhe a etse tšhelete ngata ga kalo a le mong
0: a fitlhe a etse tšhelete ngata ka dilemo tse latelelanang a wine two oceans a wine Comrades ka lemo tse 7 tse latelelanang
1: a ko mame o ntse o mametse jalo fela momamedi ke eno o tlo mo mamele
0: okay ntate
1: radio kgotso
2: ntate
1: o phela ntle ntate waka
2: ke tswile le kae
1: re teng ntate
2: le champo mono
1: ya champo
2: a dume ntate ebitso la ka ke Mokotso
1: ntle
2: ntate ke na le ditaba tse ngata gaokalo ntate gagasane o reetsa batho le basotho ka nnete ba rekesana teng o sebetsa gantle gagolo e patile ga botlhoko mona ka thuošense ke tsebile o se ele antaba siaba siaba na ke

0: Ke tsamaya ke founa ke botsa bo motho. Ke ga di tsela di a tsa ha mpa he ha na tsare ka thata a na na be mapi. Ke lo ka hantsa.
1: Ha
0: nda ka e botsa ke hore na ma tshabeng teng ho tsala jwang ke bone hore tshe. Re itse na ba South Africa ba re ya ya. Ba be le ke ntse ke khafa go bona re fihla bo bo Berlin Marathon go in kaofela tsena go London Marathon
1: tsena go di class go di class go ke bona go na le di class go marathon tsane
0: eh ba tlona bo eng eh ke bona go tsheta go ba sa ke se se se se ba sa ta go mo go bona go bana ne
1: oh
0: re shota ga nga ga re thuse mo mo tlhomong he ba mametseng ba nang le matla o thusa ba tla thusa gore le rona re iphumane re sehlagelela gagolo le matšhabeng
1: ntatwaka ke a leboa ke a leboa ntatwaka ntate se utlwadi ke a tshepa o utlwile le ga ke ne ke utlwa gore mogala wa gae wa sukutsa ntlha ga ya botlhokwa ke a gola e ne le tholetso e ka godimodimo ka nnete o ntse o tswela pele go ba beya gantle matšhabeng ntlha ya bobedi e le potso ke gona bontsha gorena boemong bo ba Aforika mona ntsa bona gore le a fitlha boemong bola ba matšhabeng dinageng tse godimo kwa motlhomong bo Berlin Marathon boeng boeng kao fela go boemong bo jwang gore o qetelele o fitlhile mo
2: ke a leboa ntatetlhe ka tholetso ke a mo utlwa ntate gore go jang tlongwe ke sa utlwa gantle
1: molhala wa ga ene ke wa gao
2: ntate ke a gola ke kale ka lebelo le na le ke atang gole matha fela ntate la tuitions ke a go ke mathile mono sentse ke tshwere ke fu jale yaba ke ke tsheletse ke 1 kilometer ke kilometer ga e leng go fitlha finishing monyale tlametse be ke tlhanyang battery ao sothe ke gantle yaba neng ka nete oxygen ya ka e se fela yaba ke tlameya go stopa watch ya ka se ke dula fatshe
1: o
2: la dimashafo a ka ana sa sebitse ka thata gagolo
1: o taba ya flu
2: taba ya gore ke mathile ke tshwere ke flu ntate ka nnete ke taba eno ke tla e lokisa yona ka boyona ka bokhutshwanyane ntate ke fetele tabeng ya gae yane ya gorena gobane matšhabeng teng a sa fitlhe ana di matšhabeng a se bothata ba gore fitlhe ke a gola ntho e re tlametseng gore e lokiswa gagolo ke taba ya gore re tlametse re fumane di-sponsora so re tlametse re fumane di-sponsora tse re isang matšhabeng jale di-sponsora tse re di fumanang gona lesotho mona ga di kgone go isa matšhabeng di kgona go tisa gona South Africa mona fela ee andate ga e baneng ke mathela sponsora sa Andama Andama e gore ke tla kgona go isa Cape Town Marathon ke tla kgona go isa Tauchintsi tse le Soweto so ga ukwa ga e bue ka gore ke tla kgona go isa London Marathon e le gore ntho e buang gagolo re tlametse re be le di-sponsora seno re tsebe gore mono ke tlaiswa ke sponsora se itseng goba jele nduo ya mono go a tuba ntate go boima gagolo ga re sole go matha mono mara re sola go fitlha mono
1: oho e le gore taba e ka godimo jale e o leng go yona ke ya sponsora sa transporoto
2: jalo ntate nto re saka ke transporelela mono masantsela gaufinyanenyana le mono
1: taba e nngwe ke ya gole e ke nang ke batlileng ke e lebale e ke nang le go se ikwesise motlhala fela go joina mabelo a kao fela go e tsala jwang go joine ya jwang
2: go bonolo ntate ko go fela o register-e o le o matha
1: oo
2: eya ko go fela wena o ngodise gore ke le gora tlhano sukwa ke ngodisa lebelo le na ke individual le ka fo ke mathata tlela peiteng
1: oo kapa o tlhaa ka mokgatlho wa naga wa lesotho o itseng
2: ka fo ke tlhaa ka mokgatlho wa naga wa lesotho e le goreng he naga lesotho e tlametse ise batho ka mokgatlho yona wanto wa dipapadi tsa mabelo o tlametse o ise batho London Marathon gore re tseretse bo matha gantle empa o sa ba iseng date re tla sola o fitlha moo
1: wena boemong bo bo o leng go bona o sebetsa o le individual ya golo kapa ntse o na le sekgele se o leng tla sa sona
2: ntse ke na le sekgale ntse ke leng tla sa sona ntate ke mathela tlelapa ya Hollywood ke mokgona o tla mpona ka mmala wane o phepolo wane o mosetlha ke mathela ke ntho sponsora sa ka mono ke Andama ntate
1: ntate jale sponsora se sa gao boemong bona se sebetsa ka tsela e jwang se sebetsa ka kgatlhametso ya dintho tse itseng motlhomong le diaparo le dingwe
2: o jalo

0: mata ke tlhalo ta mata debe ne o itswalo ile go gitame tsiki mamela thinya ka gore na ire go le sponsor ga sona sekene tsa go na ka tla khona go thusa gore o fihlelela boemombo
1: Hiban o ke qeto ye le yetsa mogale ga letswe megalo ya lona fatsa ha o qetele o so qhumela fela ga e ka gona le menyetlo tsena se go qhumela ga go witse
0: me go ka ba jwalo go gatse e ka gona ha e swi ka re eta soka go go tlo emela dipapadi go kae kae kae ka o tabe tso khutela tshining o fihle o iwe ha o tata o iwe tsa bele tsa mmela empana ha ha ino e sa u bone go hlokwa ha ona go hlokwa ba go ka ba ke tso tshining tso go yo
1: Oh.
0: Re
1: hlokomela mohlo motho a ka sheba fela gore gatelo pele e teng kwano mmuso mo ka nete re bonang gore ba na le thasello ya go phusha mohlomong gore dintho di etsagale o bue a ko bue na ke difintse o reng 1-2-3 te re kopa le ke le re zame ka tsona
0: ke a le wanda ke kgona ntho re tlametse go re zangwe gagolo ka yona ko go hwetsiwe mabala batswadi ba lokolole bana ba mathe go mathue ntate ba bangwe ba bona ga ba kgone go fitlhesa fatsekafana le di-passport fela ba bangwe ba bona ga ba na tsona fela maare ba ama
1: ho go tla ka ba bona ka kana ha ka mo ho atla fa ho akofatsa dintho di be ha ofinyana jolo ka yena ene mabala ke taba e buang batho bohle ba ka ga dipapadi ha jwana ba bua ka taba eno nako ena ka ofela hore lesotho ha re ke re beng le dipap le ditsitsa dipapadi hore ka tsela tsohle
0: ya le bona de ka tametse ka be taba ho motho a kene ka mo ha hona le ntho mo hlolo e ka mono ho dipampiri fela ka mono ha o tsidile o tsidile fela o ipotsa ha ntantsa motho o botha taba ho kene ka mo bo ho kae
1: Ee.
0: Ha hona ntho ke tloile ke tota ke matha ka mona ha ke ata matha ke ja ga chithe ga ja tswa ja tsama.
1: Jolo ka ha e ka ha go potso tse ka ntse jolo ka e ka team tse itseng ke tsona tse ka dumelwa ngo feta tse ding.
0: Ee, ya ntate o fumana o di team tse no ha di yo tse no tso ntso bua ka tso.
1: Ah ntate se utlwa di watsa ke le bua nako ya hao fela mme le ka tsela gore re sentse re na le nomoro tsa gao mona le mokgwa gore re sentse re ka bua nna le wena go tloa tsatsing ena e sentse le ga re na le selekane ditabeng tsena ntlha ya bohlokwa ke gore re tle nne re bua le taba ya mohlomong fela re tsebe gore kgetlong le ena go na le mo o tlo ya teng go na le kaekae mo o tlaya re tsebe taba tseno ka ofela go o sala morago gobane jale e se le ga re qadile gore re sale bophelo ba gao morago ga re etsa tseng
0: ke a leboa ntate ka nnete ke a fumaneya ntate ka nnete ke a fumaneya ka metlhala ka matsatsi lole ga o sa fumana ka nako ngwe o tseba ga o ntetedikenareketa
1: tsotso fela re ka re lebelo le gore ka nnete le na o sole emetse jalo o sebetsana le lona go tlona jena ke lefeng
0: ke a leboa ntate ke o tlona ka jena ka di-23 ya kgodi ena e tlang
1: re sentse re o setse morago re tla tle re etse bonnete ba gore ka nnete ditaba tsa gago re di sala morago go go tlo nno fe mmamedubane ntlha ya bohlokwa e ntse e lwaka ke a leboa ntata ka go fitlhela re kopana gape mmekannete ntlha ya bohlokwa kwano ka gare o naga e tlile re lokela tshietso re tlhoka tshietso e e maatla gagolo go tsoga go nna wena mmamedi ya sa lesotho

yona e reng ha ile yana e ba e tla tlisa dijalo go rana la e beteng lentswe la hao letle le skela ya modimo o nang le matla ya ba le gutla le saetsa mosebetsi.

ene se nyopa fela ene ile nyopa because mutimu una mobeile nyopa ene se nyopa because of the devil ene ile nyopa because mutimu una mobeile jwalo mara le boye mombo ai au si ai una na le bana jale a sonta enwa kan tena ya sena nyona ile go boema ba utsa ma yang ka gaona bo tla u bitsetsa mufuta o tla u sonta mara ha u tloka u stupa down to that level you will rise above the storm you will rise above the situation o tla bua ntho ba tlang ho e bona mosadi enwa seka u lage I will shut my ears ha ke na u tlona u swa ka ntsareng ke tla dumela modimo ke tla tshepa modimo ke tla ema ho fihlella a nketseditse seo ke tlang ho yena ka sona why wena ha satane a o tlisetsa setsokotsane o batla ho bua tjolo ka hae ka ha o ngwana morena wa marena bebele re dintho tsohle di entswe ka lentswe Makhwa are, think positive. Speak positive. How le ngwana modimo? Ona le bebele. Ona le ditshepiso tsa modimo. A go bua ditshepiso tsa modimo. A go bua lentswe go di maboya mo bo tobane le bona. A go bua. Bophelo e seng lefu enthwena e nkile nako e telele o swabile o latlhetswe ke thepo mare ke batla go tlisetsa taba e reng thepo e sale teng se ka bua lefu thepo e sale teng go sana le modimo ya etsang tse bonang ka tse sa bonweng go sana le modimo ya emang ka mora lentswe la ona go le phethagatsa go sana le modimo ya o lebitso la ga e leng jehova ya lokileng ya sa consulteng bana ba batho gore a solve ntho ya o leng ka ga yona se ka bua jalo ka ya hloleileng se ka bua jalo ka ya kekeng a phunyeletsa tshepo e sale teng o tlotla phunyeletsa o tlotla atlega wena bua bophelo le ga o santse o utlwa go jwale ke ya gasa jwale ke ya ke phesa ta fita o gotlo ya moriti wa lefu ha hodule o re le hanka tsamaya gotlong ya moriti wa lefu nkeke ka tshola bobele ha bo le bong gobane wena o na le nna ga re gotlong mona ke moo ke tlo swalela teng modimo ga nrate modimo ga ntsotelele ore gotlong ena ke tlo feta gobane ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le senatla ke hata ka sebete ke tsamaya le tshepe go e bona bebele e re dintho tsohle Jesus di entswe ke lentswe makgoa a boela a re use words of affirmation words of affirmation a tshwana le ke re bua tumelo o gopola bebele setšha gore jwale tumelo nakong ya o dutseng thapelong o dutse le konotong le morena bana ga o tswa thapelong ga se ga se tlisa kgolotso ga e seke ya ba yona ye o etsang utlwe e ka ga o sa le ngwana wa modimo let your situation o bua jwalo ka ntate wa gago o nagana jwalo ka ntate wa gago tse kwentseng ba bangwe ga di tlo o kwenya tse fedisitseng ba bangwe ga di tlo o fedisa gobane o neilwe lebitso le phametsweng ma tla bolela o jesu ke modimo mme ga o bua dintho di a etsagala gobane lentswe

tsimletsa mo ngo go bona mfela wa re modimo o mohau o le reko dikholotso tsa bophelo dikeke tsa dihama ya wa ka ho latela Jesu Kriste maemo ohle a etsang ke sisinyehe ha bohloko bophelong ke re ho ona go hlonya moriti wa lefu ha hodulwe mme ke tla tswa lebitso la ka ke mmatladi motsiye ke bo tshabela hastenane ke a o leboga morato wa ka hlonolo fala letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho ona lo mmolaetsa wona wa re fela mosia hle ke o mametse ka mono le mme ka hloko e ntse le modimo le ha maemo a sa dumele ke ngwana wa modimo Maria Seleso ka mona ka le visneka ke le bitso la ka

0: a refella. Me Anna was motivated by Penina to continue praying to God about her situation. Libito la ka kichipi motusi ke ka mona ka uting ke a leboga wena mogatwa waka letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho mamedi re saleletswe ke metsotso e le shumele metso e mehlano lenano lena la merapelo bakeng sa letsatsi lena e le la mashome a mabedi a metso e meraro kgweding ena ya Phupu ge tla be re lebega gutlo. Molaetsa o mongwe wa refela lebitso la Kgosi Jesu ha lebokwe. Lebitso la ka ke Mmamotseki lebitsa ke ka mona ka Maleya Leya Makgetheng. Ke ne ke re ke ntse ke mametse sealemoya sa Lesotho me maletung. Mamedi o moyeng tumela.
1: Ha makubu
0: ampuperi.
1: Ke wena ke tabelo ke a o tshepa yes.
0: Ke tla o penya.
1: A o mpinte ka di. E a me ba le tuka.
0: Hello, hello.
1: E a ke thola je ko molale ka ka sha snack TV.
0: A bo di thulang.
1: Re tshwanetse go re fiela modimo sebaka a re sebeletse.
0: Tsohle mo le mong wa rona.
1: Mo le mong wa rona. Ha hona bophelo ka boyeng mmeleng ke ngihlile ditaba tsa lefatshe di tla o sukutla ha o sena tshepo ho modimo dingata dintho tse nhlaetseng lefatshe mo fela ha hona le ka mohlakile ka rwa ka modimo ke le ka re dinako tsohle ke wena modimo o leng setshabelo saka. Ke wena o etsa ka bomo gore o etse gore dintho tseno tse tlhaelang motho wa lefatshe mora wa hao kapo moradi wa hao o di etsa ka bomo gore a tla itshelekelello e re ka motlano letsatsi leno la kahlolo go batho bana ba etsa hampe ba mo etsa hampe a lebale dintho tsohle bane bona ba kene ka gare. Alleluia, alleluia.
0: Ke o leboga bo thulang hlono lo fala letsatsi le letle gaetsedi ya motho.
1: Thank you.
0: Thank you. Motho a makalo ka nyalleng kotelo a re jo mme o na le lentswe le mona. Go na le molaetsa o mo mona hape kwa motho a makalo. Temelaetsa o mongwana wa re me maletuka dumela hle mo sia ge a leboga ka molaetsa wa ka jeno o re hopotsang hore re neilwe matla mme ko rata ke sia ho seng ho hotle le ha re ka ra bua dipuo tsa mefuta re bana ba modimo tswela pele hle me maletuka ke me maphoka sesheme ke methalane ntlokweng dihlwahlweng ge le mametse hle mme ke le ka monaka katse demo morena a ntlhonolofaletse le hompolo.

0: utlwang ba jwang. Le dutse le ntse le re modimo wa utlwa modimo wa araba. Nna nako ya ka e sebile telele ga ke bone karabo gantle le re modimo kwa ba jwang. Ee banna ka leleme la gago. Mamedi o moyeng dumela. Mamedi re metsotsong e leshome re re lebile goreng yena ya leshome. Molaetsa wa re fela lebitso la ntate modimo magodimong ga lebokwe ka mehla yotlhe. Lebitso la ka ke ausi Kananelo Shagane. Ke ka mona ka Qutheng. O tsebe go na le ntho yo o nkgopoditseng yona wena Mmetshego. Taba yena yo o situation. O na le mosadi yo ke mo ratang, go na le mosadi yo ke mo ananelang, yo ke mo hlomphang ka bukeng ya marena, buka ya bobedi ya marena. Mosadi wa shune. Fela leqeba leno la hae ga le ka ba laetsa gore ebe o emisa go etsa mosebetsi wa modimo. Mosadi yenwa wa shuneme o na ntse a tswela pele go ema a mamela ditaba tsa basadi ba bang le go ba ema nokeng. Ne ke re tle re mo gagele rumo ka godima ya rona gobe ge mo beele tafole maatla a tseba o sebeletsa teng. Jalo go na le taba eng kabolang mo go ne go ena le monna ya bitswang ka gore ke Kias a senang bana. A go seka mmona ga le tsena monna ga e o ntse a tsofala ga e le pele yona ga ee ke modimo wa dinako ke modimo o tsebang go fetola seemo sa mo modimo o bile o rob wa moshanyana mosadi eno wa shune mamedi se ka ba itumelela go tolokwa ka bothata bo o leng ka gare o bona o bane ke ba nakwana fe Tafita ruruse a etsho a re la hanka tsamaya go tlhonya moriti wa le di red carpet ka mono ka go tlhonya moriti wa le a ke so bona o thona le di count I never di tenka be re ituletse comfort zone e ba o dutse o ra a ha ona taba ke tla dula mo
1: me maletuka ha o bua ka Tafita ha mana tsena di ya tlase lentswe la modimo le selere o teka tafole pela
0: hai nya di ga hai
1: hai ponteng ya bo penina ba ka ponteng ya bane bane ba itse modimo wa hao o kaina iya wena ha una le baka la ho ikenyeletse sisi language yenu. It is a foreign language. O ngwana wa modimo. Bophelo bo teng ka ho wena. Hobane o amoetse lentswe.

shume madume ha fe le hletsa ba sa thesele le bitso la ka ke maliti kwa tonyane wa mahau helwa ke tshwere ditsebiso tse a karetsa matso ho nga ka kwano on tumele ko fitisetsetso na ofisi ya morero wa metsi a dihlabatsa Lesotho LHDA called Sugar Beans tsa boemo ba pele leng grade A ebe pone e ommeng ka dinoko tse le shumele metso mega go le kgolong 13%. Theko e tla etswa storong sa koporasi ya temo mmoho se mpharanele ribe. Ho tloha mantaha wa la le shumele metso e meraro

75 maloti 17 disente mokotla wa 35 kgs. Ha dinawa tsa speckled sugar beans e le 43 maloti 43 disent bakeng sa dikilometara e le nngwe. Dihwai tseo dijo tsa tsona. Piso e nngwe mo mamedi e latelang e re fela. Lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele le kene tshebetsong ya go aga leano la matshediso a dikotsi tsa mebileng Motor Vehicle Accident Fund Policy. Setšhaba se mengwa go ba teng go ntsha maikutlo mme dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang. Maseru e tla bakala 27 Phupu selemong se godimo sebaka se tla bolelwa. Go qalwa ka hora ya borobong hoseng ho isa ka hora ya pele motsheare. Bookamedi ba National Health Training College ba tsebisa hore dikopo tsa ho tla ithuta application forms di tla fumaneha NHTC ho tloha ka Mantaha wa la 13 Phupu ho fihlela ka la 30 a motsomong Phupu. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha hore ba be le tokomane ya boitsebiso e leng ID le bao tsa bona di feletsweng ke nako ba di ntšhafatse di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya Phupu le ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntšhafatse tse feletsweng ke nako. Tsebiso e etswa jwalo ke lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba. Mmuso wa Lesotho sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL. Ka hare ho selekane ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare le disebediswa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di a fumaneha le ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setšhaba sohle sa Basotho se neng se se tlohile ditsing tse haufi ka hare ho naha. Tsebiso ya ho qetela. Lefapha la dipalo le lakatsa ho tsebisa setšhaba sa Basotho hore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse bokeletsweng nakong ya palo ya setšhaba o tla qala ka la 15 Phupu ka morao ho phethelwa ka katleho ha palo ya setšhaba ya 2026. Sepheo sa mosebetsi ona ke ho netefatsa le ho tiisa dipalo tse ileng tsa bokellwa nakong ya palo ya setšhaba. Ho netefatsa boleng ba dipalo o thusang ho matlafatsa botshepehi le tshepahalo ya dipheto tsa ho qetela tsa palo ya setšhaba. Dipalo tsena di bohlokwa bakeng sa meralo ya naha ho etsa maano. Kabo ya disebediswa ba lefapha la dipalo ba tla etela malapa le metse e kgethilweng ho potoloha le naha. Nakong ya mosebetsi ona, basebetsi ba tla botsa dipotso ho netefatsa kapa ho hlakisa dipalo tse ileng tsa bokellwa pejana nakong ya palo ya setšhaba.

0: Sada 360 brings you stories from the Sada perspective.
1: This program answers the call for regional information exchange.
2: The government of Tanzania has issued 8 strategic guidelines for companies which have minority shareholders, increasing their contribution to the national economy towards the 2050 development vision.
3: The Director General of the National Planning Commission, Dr. Kaire Mbuende, emphasized the transformative potential of artificial intelligence for Namibia's economy.
4: Tanzania targets a 30% reduction in cancer-related deaths by 2030 through enhanced screening and treatment.
5: Zambia has received a prestigious award as the most promising new destination at the Outbound Travel Mart OTM 2020.
6: Na kwa ke hora ya lshomele motso o bong sena ke sealemo ya salesotho ditaba o di ballwa ke maleba ba majoro mo mamedi dumela Morena wa se hloho wa matsie Morena Seiso Berenseiso o ipiletsa ho Morena a metsi e pelabo e mafofane ba moshosho 1 ho tsepamisa maikutlo ho bona hore paramente e etsa mola o thusang hore ba thoba o masimo a bona a angweng ke gaho ya bo e mafofane ba fumana matsheliso sena Morena Seiso Berenseiso o ne a se bua pitsong e nneng e epilwe ke lekang la dipalangwang le mesebetsi ya setšhaba ka morero wa ho buisana le baahi ba rekileng ditsha le ho haha Loho haha, bo ema fofane, seo leka la la dipalangwa li ti isang hore ke sa mo shosho wane. Mongodi e moholo wa leka la la richele tele nse tzopile ya miralo, mufumari ntuaten lebona, ore se piyo sao e tza moralo wa di khakanyo tza richele te, kyo ufaba cha mwenye tla wa huba le siya bo ditaben tza richele te, lo tla isa mawala a honyo la moruo wanaha, isi itel ho matlafaza moralo wanaha wa nse tzopile NSDP. Sena mofumahadi le bona o se hlalositse mokeng wa ho aha moralo wa dikhakanyo tsa ditšhelete o neng o tshwaretse maseru mo molaodi wa dikhakanyo tsa ditšhelete mofumahadi maleshwane le kemula a hlalositseng hore dipakeng tsa 2023 le 2025 naha e atlehile ho matlafatsa setšhaba ka hore se be le seabo ditabeng tse amanang le ditšhelete tsa sona ke a phethela Mibuso ya dinaha tsa Afrika le dibanka tsa ntlafatso di ntse di sebedisa mokgwa wa ho netefatsa hore mekitlane e tla lefshwa e le ho hohela batsetedi mererong ya gago e le ho thusa ntlafatsong ya ditšhelete. Boitlamo ba ho lefa mekitlane bo boela bo thusa batsetedi ka matshediso ha merero e ka fosahala kapa dinaha tsa sitwa ho lefa ka mabaka a kenyelletsang ho wela ha mobuso ho ka amang batsetedi. Ditaba tsena di fella mona mamela tse ding ka hora ya pele.
7: Lele bala lena ke sa tla ke le fiela ke na le ngwetsi e se le yona tla tswa e fepe di khobo e be e fiela le bala hela mbathu ke manya tla nga ga ha mesi mo haka e be o batla hela o re ke batlang ke tla ka ngwanaka mo ga ye wa ha o tshaba banana ha tlo shibe di sa ngwanaka ya di leme di le shime le metse me hlano a ho sisa sekolo o pambo mmatlotlisa motho ha o tsebo ngwana ngwana na le kelo ho nyalwa jona o na le mathata e le hore ha o tsebo go tshebediswa ke tlolo ya molao ha holo ba neng ba tla se dilemo hela mbana e fasolang dintja tseno ke tlo seletsa ka dintja tseno ke ho tlwa neng tshebediswa le tlolo ya molao khale batho ba shubela mona Motho a sa tsebile lebitso la motho a mo shubedisa a ka le ho mmona.
8: Jo di fasola ditjatseng tsa ho ka maponiseng. Ngwane wa ka o tla talatwa ke sepolisa ha eba ha o dumele hore ke tlolo ya molao. Ngwane wa ha o shubedisa ngwana ka ha ke tao batla ho nsaeletsa ka dintja. Le tlantse ba hantle.
9: Na ha ya Lesotho jwalo ka tse ding e buswa ka molao. Sealemoya sa Lesotho se thagotse lenaneo le bitswang o reng molao.
10: Lenaneo lena le tlo ruta le ho thusa setšhaba sa Basotho ho tseba melao e se amang jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le ka moya mobu le eming e mengata. Lenaneo lena le tlo ba sealemoya sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le e nngwe. Ho tloha ka hora ya leshome le motso o mong ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motsheare o moholo. Lenaneo la hore molao
9: le tlo thagoga ka la bone la la hlano pudungwana. Iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la o re molao o huetsebo.

sala so tu dumela ho senye ho letsatsi ye la ka jeno a re boetse a re kopana hape lenanong la o reng molao lenanong le hlophelwang ga so jalo ke magawelo nkopele na le bitso la ka ke mpulukeng smoothie ko bela lona moyeng lenanong lena letsatsi lena la ka jeno mo teng he ke nang jalo le advocate Mpolokeng Maghema moho le advocate David Sagabele re ntse re le re tsepa misema ikutlo go dima taba yana ya ho ngolwa ha melao me letsatsing lena la ka jeno re tlo shebana re fitile tsengata advocate Sagabele o tla re hopotsa empa letsatsing lena la ka jeno re tlo tsepamisa maikutlo a haholo godima maemo a sengodi sa molao ka masakaneng ke PC gara lefapha la molao e leng hierarchy of the legal profession. Re boele re be le kamano ya ofisi ya dingodi tsa molao OPC le thathamo la melao e hatisweng index le pokello ya melao ke tsona ditaba tseo re tlo ba le tsona letsatsing lena la ka jeno ntle letshenyo ya nako wena mmamedi wa selmo ya sa lesotho ntumelele ke tle ke ba ke ke ke ba loko

0: le ba o dumedise e be jo le re tswela pele ka ditaba tsa rona.
1: Re a leboha mme mme re dumedise ba mamedi ba sealemoya sa Lesotho gotlhe mo ba leng teng. Re leboe monyetla ona o re o fuwang gape gape wa go tlatla bua le setšhaba sa Basotho sealemoyeng sena. Ke tsamaya le wa mphato wa ka mona ke tla kopa le ena a tla a itlhalose gagolo tšhe nna ise ke bile nakwana le bamamedi boo ke nanang ba se bantse ba go sa tlhokala gore ke itlhalose gagolwa
0: bantse ba lokela o ba jetse gore ke wena chief parliamentary council.
1: Ke a leboa mme ka tataiso ya gago ke tlatlhe ke fele ke etse jalo. Lebitso la ka ke David Serabele, ke chief parliamentary council go tswa office of parliamentary council e leng ofisi ya dingodi tsa molao Lesotho. Ke a leboa mme.
2: Ke a leboa le nna mme wa ka ke a le dumedisa bamamedi hae. Lebitso la ka ke Mpolokeng Magema, nna ke sebetsa ka gara office of parliamentary council ke le senior parliamentary council e ntse e le ofisi yone enono ya dingodi tsa molao. Ke a leboa.
0: Re adile ke a kgolo ke beke ya boraro ena re le ditabeng tsena tsa bongodi ba molao. O ka re gopotsa hanyane kapa wa gopotsa bamamedi ba sealemoya sa Lesotho gore re tle re ba beya boemong bona gore na re fitlha jwang mo re leng teng letsatsing la kajeno. Gana bekeng ya pele re la ga qala ga bua kang bekeng ya bobedi ga bua kang e le go ba gopotsa fela re sa keneng ditabeng tseno ka ga ba sentse ba na le tsone.

0: bontsha hore na molao ha o qala ho kae, o tsamaya methati efeng ho fihlella paramenteng, o ba o feta o bo lo fihla moo o tekenelwang ke motlotle e hlooho ya naha hore jwale o fetuwe molao. Yaba mbekeng ya bobeding e ka etswang e hlaha ho maparamente ka bona. Mme melao enono ka moo ho tlwaeleileng ka teng e bitswa private members bills. Ha se hakalokalo melao e hlahang ka hara maano kapo e hlahiswa ke mmuso empa ke o ka hlahiswang ke le paramente. Jwale re bontsha hape hore melao eo ho na le ho bitswang melawana e tsamayang le molao ka mong o bitswang molao o moholo. Melawana e re buang kana re bua ka di-regulations, re ka bua ka di-rules, jwalo jwalo. Ditaba tse hlahlamang tseno e laba tsa hore na ofisi ya Parliamentary Council e thusetsa jwang moo e bang ho na le moparamente ya ka batlang ho etsetswa molao kapa a ngollwa molao. Empa ha se ntho e tlamang ba ntse ba ka iketsetsa ba ingolla mpa ntle le hore. Ke kopa tshwarelo ka ho kgutsa ono ho na le ntho e ne ke e lokisa mona. Melao eno ke melao e ba ka ingollang yona, empa ka bomadima bo boholo e hlahisa hore jwale o bone melao e hlaha e ngotswe e sa tshwane hobane jwale ha ba utlwisise mokgwa oo molao o lokelang ho ngolwa ka ona. E le hore ha o nepahetse o ntse o lokela hore melao ena e le bona ba e hlahisitseng ba boetse ba e fetise ho Office of Parliamentary Council e le hore e tle tataise ka meolwane e tsamaisang ho ngolwa ha molao hobane molao ha o ngolwe ke motho e mong le e mong, mme le ha motho e mong le mong a ka ho ngola ke a o nepa. Ke a leboha, ke a kgola ke dintlha tseo re seng re fetile ho tsona tseno, ke a leboha. Empa letsatsing la kajeno lena, jwalo ka ha mme a se a hlalositse, re tlo leka ho manolla hore na ka ha lethathamo lena la dingodi kapa ke re la boramolao kapa lefapheng la molao, batho ba bitswang di-parliamentary council ke boemo bofeng bo ba bonkang kampo ba emeng ho bona tlhatlhamanong ya boholo ho isa bonyenyaneng ba tlhatlhamano ya boramolao. Mme taba eno e tlo thusetsa le hore re tle re tsebe le hore na karolo eo dingodi tsa molao di bapalang ntlheng ya hore di eletse le ba bang bao e leng boramolao e baya mofuta ofeng ka lebaka lefeng, mabaka ano re tlotla ra thathamisa. Jwale e be taba ena ya hore na ha ofisi ya Parliamentary Council e se entse melao e ngotse ho latela dintlha difeng tseo momamedi a tlo kgola melemo efeng ho tsona ha di se di phethahetse molao o ngotswe. Ke a leboha, ke ka bokgutshwane hakalo ditaba tseo re tlo tsamaya ka tsona letsatsing la kajeno.
1: Advocate oko hlo wele tabeng o hlo re hlalosetse maemo a sengodi sa molao ka hara lefapha lena la molao.
0: Ke a leboha.
1: Re thathamanyetse yona hierarchy hore tle re tsebe hore re nolofalle ko o tla utlwisisa maemo ana a sengodi sa molao.
0: Ke a leboha mme, ke hle ke wele kgabong jwalo ka ha o ntaela. Motho ya bitswang kampo ke qalemo ke re molao ke lefapha le pharaletseng haholo leo ka hara lona le nang le babuelli ba molao ba yang makgotleng ba bua dinyewe, ba buelela di-client tsa bona. Le na le lefapha le leng hape ka hare ho molao le leng lefapha la boahlodi mafapheng a fapakaneng a boahlodi. Jwale ho boetse ho na le diagente tsena tseo hangata o keeng wa di bona makgotleng mane, o di bona di-company tse kgolo mesebetsing mona, bana ba tla ba bitswa di-corporate secretary. Ke mofuta o mong wa diagente ba ntse ba etsa ditaba tseno. Empa ha ke tle ke wele kgabong ya taba kapa kgubung ya taba, ya bitswang Parliamentary Council o tsamaile methati eno kaofela eo baithuti ba molao ba ithutileng yona. Phapang ya hae le batho bana kaofela bao e leng boramolao ke hore

yena o sa ebile le kwetliso e ikgethang ya go ngola molao. Jwale a se a tseba le gore o tlo re mphena ke molao e lokela e be na le dintshia tse itseng le tse itseng le tse itseng. E leng go seng go mo tlhaloganya jwale go le go mo kgetholola go mofuta o mongwe wa babueli ba mokapa bo ga molao. Mme taba ena ga e tlhaloswa ke professor e mongwe ya bitswang professor VCRAC Grab e leng e mongwe wa ditshepe tse e leng tsa betla motho ena a ntseng a bua le wena gona jale. O re diagente o re di-judge ke batho bao ba mosebetsi wa bona o mogolo e leng go interpreta molao. O re ke go mosebetsi wa bona ke go apply molao godima ditaba tse sentse di le teng ka pela bona, ba apply molao o sentse o le teng. Mme o tla utlwisisa gore ba sebedisa molao o teng. Ka letlhakoreng le leng, ga o bua ka motho ya bitswang an advocate kampo agente e hlahang lekgotleng a lo bua nyewe e ka ba o a sireletsa kapo o tlile o isa ntwa bathong, o tlo fumana gore a tla etse mosebetsi ono o tlo re na molao o reng. Mme gore na molao o reng ke gore go na le moo molao o leng teng o ntle le gore e be molao ono wa o utlwisisa o tla sitwa gore a behe ditaba tsa gae e le tseko kapa e le boitshireletso ka pele go le gotla. Ka lebaka le nono o referela kae o no sheba mane go molao o sentse o le teng o ngotswe. Ka mokgwa o tshwanang gape-gape go na le batho bane ba ile ka bua ka bona kare ke diagente tse mane le makaleng le makalaneng le mesebetsing ka go fapakana. Gore na ga go tsamaiswa mofuta ono wa kgwebo kapo mofuta ono wa taba sebakeng se o a sebetsang go sona, mofuta ono wa taba molao o reng ka ona. Mme taba eno e re pele a ka tseba go etsa mosebetsi ono o tlameha gore a tsebe molao wo amanang le taba tseno. Taba ke gore o batla go fumana molao ono gobane molao o jalo e le ntho e teng e sentse e ngotswe empa ya kekeng a o ngola yena ka bo yena. Taba enono e re ka ga le thathamo lena la tlhatlhamano ya bogamolao ga molao ya ngolang molao o bewa e le ya ka godimodimo. Mme bana ba bangwe ba se ba tla tlhagamana jalo ka di-judge go theosa jalo wa fitlhela wa gente yang ka legotleng le tsane tse e leng ga di ile magotleng gogang. Ka bokhutshwanyane mme seo ka se tlhalosang ke gore sengodi sa molao ke agente e kapo ke ka molao ya ka godimodimo go boramolao ba leng teng go latela ditsebo tse ikgethang ka gare go molao. Mme taba tse re dire ditsebo tsa gae di ikgetha jwang ha a hlaloswa gape-gape ke sengodi se seng sa molao ya bitswang McKinnon LJ o re ke batho ba kwetliseditsweng go bona bokajeno ba bone gore na bo tla tswala bokagosane ba mofuta ofeng. Mme ba be ba tseba gore na ke ditshia le meolwane efeng e tla gaga go tloa kajeno go fitlhelela bokamosong boo ba sentseng ba bo bona e sa le pele. E leng gore ga ba etse molao go solva bothata bo leng teng fela ba sa elelele gore na ka nkano go solva bothata bona bo leng teng ka mogao go mone o tla tlhatlhama eng gape-gape. Ke lebaka lena he o tla elelelwa gore dingodi tsa molao ga ga meolwane ya tshebetso eo e ba tlamang letsatsi le letsatsi gore ba etse wo mongwe wa yona ke go eletsa. Mme boeletsi ba bona bo pharaletsa haholo bo pharaletse gobane ga e sa le ena ya go bua le client e le motho a le mong ka tseko go tseko le motho e mongwe empa jale o phadisitseng le go eletsa the authority e leng gore mmuso le botlhe ba bogolong ba itshietsa ka ofisi ena ya parliamentary council gore na ga ba batla go etsa dintho tse itseng tse tla ama molao kapo dikeng e leoto ka gare go molao ke dintlha difeng tse ba lokelang go di sheba. Mme boeletsi ba mofuta ono ba bonka from the

Office of Parliamentary Council. Lebaka le leng hape hape ka bo ke go mongwe mesebetsi ya ka bo boeletsi ba bona bo ba fanang ka bona. Ke bo eletsi yena ke tle go kopa ke tle ke hlakise ba mekatsa ba ba ka nna ba ba itoloka hampe. E ba ba eletsi ho ga molao e mongolo. Ga molao e mongolo ka molao o hlakile maybe le gona ka le matso a hae ka tlase ho yena ge utlwisisa ka ho felletseng hore ke moeletsi e mongolo ditabeng tsa molao ho mmuso. Empa o tla o hlake ha o tla ditabeng tsa ho ngolwa ha melao. Hobane jwale mongolo ha melao ha se ntho e tlo ama ntho e nya karolo e nyane ya setšhaba. Ke ntho e bileng e tlo fana ka sefahleho le kutlwisiso ya naha ka bo yona ho ditaba tsa molao. Ditaba tsa mofuta ona ho ka molao ono o tlo ngolwe e ba Office of Parliamentary Council e tla ka baka la molwana wane o kileng kare e kgona hore ebile e kwetliseditswe hore e bone bokajeno, e bone bohosane. Jwale e tle e eletse ka mekolwane e ka thusang hore bohosane boo bo tle bo nne bo tlise ditholwana tse ka nnang tsa hlaboseha le ka nako e se ka ba monate wa kajeno empa bohloko ba hosane le bana molao o no sa etswa ho inahanwe ka boteng. Ka lebaka lena e ba Office ya Parliamentary Council e tla eletsa ka molao ditabeng tse amanang le ho etswa hwa molao. Mme ka ntle ho monono hape hape ba dingodi tsa Parliamentary Council kapa dingodi tsa molao ke batho ba kwetliseditsweng ho utlwisisa meolwane e aha maano kapa e lokelang ho sebediswa ho aha maano a naha. Mme kutlwisiso eno le kwetliso eno eo ba nang le yona e thusana le hore moo e ka bang naha e ka ba le maano ao qetelong ya letsatsi e tla ba maano a tla thulana le ditshiya tse ding tsa molao. Molao jwale ka se re bua ka boemo bo seng bo le hodimonyana constitutionalism. Ha e ka ba maano ano a tla thulana le seo molao o lokelang ho ba sona ke Office of Parliamentary Council e tla eletsa. Mme qetelong ya letsatsi e tla ngola molao ona o tla sebediswa lekgotleng, o tla sebediswa ke sepolesa, o tla sebediswa ke akgente ya lekgotleng, o tla sebediswa ke akgente e nngwe le e nngwe e sebedisang molao hobane jwale e se e le molao ko teng. Ka mantswe a mang tseo re lekang ho se hlalosa ke hore molao kapa ke re hore ebe molao o ba teng, sengodi sa molao ha se nke feela maikutlo a ya batlang ho etsetswa molao hore a ngollwe molao, ha se di rubber stamp. Empa seo Ofisi ya dingodi tsa molao e hlokang ho se utlwisisa ho motho ya batlang ho etsetswa molao ke hore na bothata ke eng. Mme ha eba bothata bo le teng, nalane ya bothata boo ke efeng? Ho so ho na le meolwane efe kapa dikgato dife tse lekuweng ho leka ho rarolla bothata empa ba se ke ba rarolleha? Ntle le moo maano a mmuso a teng a dumellanang le ho atamela bothata boo ka tsela eo motho a batlang ho etsetswa molao a batlang bo atamelo ka yona. Ditaba tseno kaofela ke ditaba tseo motho ya bitswang sengodi sa molao a se rupelletsweng, mme nako yohle ha a tshwara pene a ngola molao o kwala dikepisi tseno kapa o kwala dieta tsa batho bano bao ke seng ke buile ka bona, o ipeya pele ka ga dieta tsa moahlodi. O go moahlodi ha a bala molao o ho ka wa hlaga ne a manang le taba tse, kutlwisiso ya hae ya molao o e tlo ba efe? Mme ha qeta ho feta mokgahlelo o ne a lokisitse hore mona ha ke batle hore ke fe moahlodi maikutlo a leshome empa taba e lokelang ho arajwa e le nngwe e le hore ke tlameha ke ngole molao o hlakileng o etsang ho moahlodi a utlwe hore na ke ne ke batla ho ya kae. Ke kgotse dieta tsa moahlodi, ke kgole dieta tsa moahlodi, ke dieteng tsa agente e practice-ang molao. Jwale ebe ke a nahana hore motho ya practice-ang molao e le agente ha a fihla karolong ee ya molao kelello ya hae e tlo sebetsa jwang? Ke dintho difeng tseo di tlo a ka fumanang e le masoba a ka tswang ka ona?

0: ri a keteletse e ba jwa le o lobile seo molao o o nolokela go ba sona ke di ntla di fentse ka mothusa mo fihlela seo a lokela mo se fihlela a sa lobokanye seo molao o leng sona ke a gola ntlheng ena mme ke batla ke otlile eno ya pele
1: ntate ke ne ke re ye ya bobedi advocate magema o ka re hlalosetsa mme hore na ka mana ofisi e ya dingori tsa molao le thathamo le hatisitsweng mo le pokelo ya melao di ditaba tse di yamana ma
0: ke a leboa mme ke bone ka gona le ntho a ntse a e tlhopha e ka nnang etsa gadi ya go gotlela go ya
1: ke a boelelela jale ne ke shebile tse ke di
0: shebilengnka nna ka jelela phate e tla o tla ba sa tlotla a ketelo ofisi ya dingodi tsa molao Lesotho ka mora go ngola melao yotlhe eo ba ntseng ba e ngola ke le ka tlhalosa bekeng ya go feta gore re sebetsa kana le mafapha a mang ka rona ka lena le lefapha le bitswang la publications leo ga re keta go ngola melao bona ba tla nka jale ba ise ka printing gore e le go printwa e tlae e se le tokomane ena e tlwaelileng ka lebitso la gazette jale batho ba nono ga ba keta go etsa melao ga ngata go tlo fumana ka beke go gatisiwa melao e mmalwa mme bekeng e nono go tla ba le thathamo la melao e gatisitsweng go tla ba le lethathamo le legolwanyane la le se le la nako e telela melao e gatisitsweng nakong e itseng mono o tloelelele gore lethathamo le nono ke mabitso kapo dintho tse bitswang ka mo go tlwaeleleng gotwe ke di-citation tsa molao o bontshitse gore na go na le molao wa mofuta o itseng wa nomoro e itseng o bitswang ka lebitso le itseng o phatlhaleditsweng ka nako e itseng o fa lethathamo la mabitso a melao e nono ka tsela eno e jalo empa ga o fe dika teng tsa molao ntho e nono re e bitsa lethathamo la melao e e gatisitsweng go momamedi ya nang le thaselelo ya go tseba melao e ntseng e gatisiwa nako le nako a ka ikela government printer e ba o fumana gatiso eno ya lethathamo la melao e seng e le teng ke tsela eo office of parliamentary council kapa dingodi tsa molao di lekang go atametsa go fumaneha le go tsebagala wa melao ka teng setšhabeng empa ga o se o tlile o batla molao o se o tla kgetha go latela lethathamo le le o le bonang gore na wena o na le thaselelo ya go reka molao o feng ebe molao ono o tla lo ithekela ona bonyane o se o na le lethathamo le ke tsebang gore selemong sena kana le melao ya mofuta o jena jale melao ena di-index tsena ga ntse di kopana kapa mathathamo ana ga ntse a kopana jalo a fitlhelela mane ga re kwala selemo ebe re tla ka selemong sena melao eo re entseng kao fela ke melao e mekana ke melao ye tjena e jena ebe re fitlha re kopanya melao ena ka gara go bitswang volume ena o tla ya bona ke buka tenya tjenana e ga o kena ka ga yona ka mone o e sheba e ngotswe melao ka go fapakana ka letlhonono volume ebile e kentse le dikateng tsa molao ka mono ga e sa le lethathamo lano la go bitswang di-index fela e se le le dikateng tsa molao o mongwe le o mongwe ka gare go volume eno ditaba tsena kao fela ga o se o di batla kao fela o tlo fumana go tloa ka di-index di-volume kao fela tsona di forma ntho e bitswang kore melao yone ga e kopantswe kao fela e bokeleditswe di-volume kao fela di kopantswe tsametsa melao di theya ntho e bitswang a statute book e leng gore ga ore selemong sena molao ya selemo se e reng o tla e thola ka gara volume ya selemo seno ke ntho ena e tla ka ga o ya o lo di batla o tla o leng botlhale gore o tsebe selemo sa volume yo o buang ka yone seo molao ono tlang ka gara go yona mme o tla tseba o fumana melao yotlhe ya selemo seno ka gara volume ke lebaka lena ge re bitswang the keepers of the statute book gobane ke rona baboloki ba melao yotlhe e leng teng mme o fitlha ofising of parliamentary council o ka elelela gore rena le pokello ya melao yena ho tloa haba ha ke fosi ke bone ka volume ya pele rena le yona ke ya 1961 rena le volume tseno ho tloa 1961 ho tla fihlela hona jena ha re bua le wena lebaka ko bane pele ho mono melao e meng e ya sukusukudisa e ngotsweng pele ho nako eno empa ntse re le ka ho e fumana re se re na le melao e meng e re e fumaneng empa e re so e behe ka ha volume hobane ntse re le ka hore re e bokelle hantle empa tseo so ka di fumana ka kotloo ke tseno tse hlahang ho tloha 1961 ho tla fihlela hona jwale ke seo se hlaloswang ka ditaba tsenono tsa ntlha ya bobedi ya rona. Ha ke tsebe re ntse re le boemong ba hore bamamedi ba ka tseba hore ba botse se ka tloga ba hanya ga ba jella nako.
1: Ntho tswela pele ntate mamedi wa Selme sa Lesotho a re metsotsonyane e 20 a nang le metso e mehlano jwale re ya re lebile horenyane ya 12 ka kwano ka matlong a gaso letsatsing la kajeno ke na jalo le advocate Mpolokeng Makgema le advocate David Serabele o tlo ntumelle ke re ke chief parliamentary council le senior parliamentary council ha re isa Sesothong e thatafalla le bona gore na jwale re beya ka tsela efeng ke ne ke re ha ntse re emetse wena mmamedi wa Selme sa Lesotho nomorong ya mahala ya 2 2 3 1 6 4 2 9 le liane ya +2 6 6 5 9 9 3 re o tlo ba botse dipotso ditabeng tsena o kutlwa e kae ka re tlo nka nako e telele gore re hle re di utlwisise ka botebo advocate Makgema o na ile a re o tla jella phathe ditabeng tsena mme ke a elellwa gore taba tsa ha e di lokile jwale o sa ka a qetella a tlatseletsa moo monga gae a tlileng a feleletseng teng.
2: Ke a leboa Mempolo. Ke kopa ke tle ke tlatseletse jwalo ka ha o so tshulo hobane monga ka ha ntse a bua ke ntse ke futhumala ke batla ho tlatsa ke batla hore he ke kopa ho kena le nna empa ho feta ntho nngwe le nngwe ke ne ke kgalla hore ke tle ke hlalose hore re le dingodi tsa molao ha re ngola re tlameha ho etsa boithuto bohle bo felletseng hobane ye re ha ke bua ke re we are the final line of defense bakeng sa ho bona hore molao o tlo kena tshebetsong ke molao o nepahetseng molao o jehang jwale hore re tsena ditle di tsebe ho fihlelleha re tlameha ho qala jwalo ka ha monga ka sa bontshitse hore re qala ka molaotheo re bona hore tsohle tse etsahalang di ipapisitse le molaotheo jwale ebe ha re qeta re kena ka hara nthwena ya molao ona wa rona hore reng ke Interpretation Act yeo ka yona re dulang re tlameha hore re le dingodi tsa molao re ipapise le yona hobane ke yona e bontshang hore na eng ha e tlo ya etsa ya kgutla ya ya kae mohlala ke tla bontsha hore nke ke ka ngola molawana ona hore reng ke regulation empa ho sena moyo gang teng ka hara molao o moholo ona re reng ke primary legislation kapo ke an act of parliament hobane re re act of parliament re tle re hopole hore ka ha etswa ka hara paramente e bulela hore etswa ho mosotho e molemong jwale ke tswele pele ke bontshe hore ka mora Interpretation Act re tlameha hore jwale re bona hore molao ona o re tlo sebetsana le ona o tlo ikamahanya le melao e meng hobane melao ka ofela e tlameha ho seelana meedi nke ke ka etsa molao o mong ya ba o fihla o hata o montorong ke bile ke sa bona hore ke etsa hore di seelane meedi ho tswela pele re tlameha hore re bone hore re ipapisa le melao ya matjhaba yeo re le naha re tekenetseng re bileng re tlisitseng ka hare ho mmuso wa Lesotho ka hare ho naha ya rona hore re tlo sebetsa re ipapisitse le yona jwale ebe re ipapisa le ditshwantsho tsa melao kapa tsa melao tsa matjhaba tsena re tseo ha re di bitsa ebe ka hana ka sekgowa ke tla rekeng ditshwantsho tsa melao ditshwantsho tsa melao di-treaties kapo re tla tsona tseno jwale ebe re a bona hore re ipapisa le ditshwantsho tsa melao tsohle tse ka bang di a hlaha kapo tsohle tsa melao tsa dinaha tsa mekgatlo e ikemetseng e fapakaneng jwale ebe ra hlokomela hore re sheba melao ya dina hatseding yo re ka itsetla yang ka yona yo re bonang hore melao ya teng e kene tshebetsong e bile bona hala e sebetsa go ha ke bua ka melao ya ne ne ke reng re tla bua ka yona ke bua ka di conventions your treaties di treaties le di protocol e leng hore ha re qeta ho etsa jwalo re tle be re bone hore e ka re jwale molao wa rona o tla bona hala e ka go wa nona empa re ntse re hopola ho se segolo le ha re ka ba ga ipapisa le melao ya dina hatseding ga ipapisa le eng empa ka ho fitisisa di tlameha hore di sebeletse le sotho le basotho ke a kgolwa ke hona monneng ke kgalla hore nka tla tselletsa teng ke a leboha
1: Mamadi wa Salme Salisutho a re metsotsong e mashome a mabedi a nang le metso le motso o le mong le sekotana fela re ya re lebile horenyane ya leshome le metso e mmedi o so ka kena he nomorong ya 2231-6429 moho le yane ya +266-599-93 Advocate Mahema o buile ka hore pele le etsa taba tsena tsa lona tsa bongodi ba molao le tlameha hore le be le entse boithuto bo felletseng boithuto bo le boqalaneng ha molao o fitiswa o fitile ka mane ka paramenteng o fihla ke ona le qalellang kapo le qalella le bona ha ba ntse ba o fonoka ka mola lona le qalaneng mme le nka methatifeng ka boithuto bo ba lona
2: ke a leboha mme mpoleke ha ho se etsahalang ko hore ofisi ya rona ya dingodi tsa molao e tla fumana taelo ho tswa lekaleng taelo ena e tswang lekaleng e bolela hore e tle be kenyelleditse thepa tse ke kopa ho di bitsa dithepa thepa tse fapakaneng tse qalang ka hore re tla bitsa ena ya pele drafting instructions hore ho tla ba le drafting instructions tse feleheditsweng ke
1: tokomano advocate sa o ka mo sebela wa tse go tla o sela ha o batla ho mo haukolla o mo haukolle hantle o kene le hantle
2: wa tsela mempuliketa ba ya se sethole se go iwima
1: iwima advocate go ke tswa mo nge go ga e kokotho fela ke fitise mo mamedi e ka go sala teng dumela
3: ho tso bo mo ka tsamae
1: nda remele re bommele ntate
3: a bommele ntate
1: e ntate
3: re tsela ka ke ntate matsaile
1: nda re matsaile
3: e ke nna putse ke botsang ba thoma ngata mehla ena ha ke a ra tsa tsinena ke phami so la tera bona
1: buemo ba batho ba tenga kwana
3: e a tshe ke tla phami sa matso putse ke hlotseng ke botsa batho le mo ba nna le mong a yang sa re tsaka ke le ka mpela no ba dilala di politiki le ba tsana
1: nda ke matsa ile e ma ntle o qadile o ntswe me hantle ke lo so go hlela ke sa utlwana ai ke nna nda te matsa ile re ntse ke sa utlwana tatwaka le
4: letho o qale fatshe e yamme
2: e yamme jwale ho bolela hore ha ile ya feletswa ke cabinet clearance ha di kena ka ha office of parliamentary council jwale taba tsena di tla fuwa sengodi sa molao se tle be se le sona se kgethetsweng ho ngwala molao ono jwale ha qala fumana file ena ka bo ditaba tsena ke hona mo jwale a tla qala mosebetsi wa hae wa hore a tla tsebe hore a kene boithutong ba hore na dikateng tsa molao ono no o hlokang ho ngola na ke di fe
1: Dumel
3: Khotso bomme le ntate ona ka mpa ke a ukhala sekgwe
1: wa utlwa hala ntate matsaile
3: ke a lebo ka nne dire ga sekgwe se ke rekela ke na le botlhata ba hore le maobane na le ga dipolotiki e mo itseng a ke mmotsa potsena shashabetsa ka bohale mpa ka motshwarela empa bana ka ke ditshebetsa molao ke nana go batla utlwa gantle na ngongoro ya ka e ka ngongoro ya ka ke hore nna ebe ga go ngwalwa molao na o ye go be le karolo molaong e reng ga molao ona o sa kengwe tshebetsong ya lokelang ebe o kentse tshebetsong o lokela ebe o a hlolwa tsena ke karolo ya

0: ya potso, karolo ya ntshetsang pele eno ke gore na ebe ke mang ya reretsweng gore a thuse Basotho gore eno a kenye molaotshebetsong. Ke tshotsena gobane ke re ke kopa go etsala le mehlala e mmedi tle ba ukana ke tlhakane. Go na le gore nenneng gotlhe naga ela e na le dibilione tse botshelela tse ke ka tla ka dinapu e re utlwa ga re e fua tse unaccounted for, mme gotlhe sesosa ke gobane di-PS ga di a etsa mosebetsi gantle. Jwale ngongorego ya kwa kore na boemong bono ke mang a loketseng go nkela bano bogato. Ga ke etsa motlhala o mongwe, re na le motlhala mona ebile ba buile ba tlata go ntlhokomedisa gona di-regulations tse di etsiwang go na le section 34 ya di-regulations tsa business licensing and registration. Batho ba lebelang go kenya molao ono tshebetsong ga ba o kenye tshebetsong. Ke etsa mehlale no e medi fela go bontsha gore ntho ene ke ewang kele ke re bampe ba re tataisa ona molao o reng go gore na non compliance ya go e setse implement molao ga o le teng na e tshwarwa jwang ke mang. Ga kampeake tlhake fela bona ka ke boga molao nna ke monna mosotho fela ke mbelela gore
1: ba tla utlwisisa gona o tlhakae ke ao le bontate motsaile.
2: Ke ne ke re ka ga dipotso tsena tsa ga e sentse di lepedi ka botsona re tle re keneng go tsona re tla bulela ba mamedi ba bangwe ga re qeta mofeta.
3: Ke ya leboa mme ke tle ke boele potsong ya pele ena ya gore na ga go na le molao o butsong o lokela go sebetsa je kapa je empa jale go bonala go sena motho ya go kenyang tshebetso nna ke dikgato di feng tse e ka nkwang ke mpe kege molao ke go labile tlabe sentse ke nelela le le potsong ya bobedi. Molao ke neeletsang melao ga sentho tse aroganeng ke ntho o ka reng ke chaine eo e nngwe e tla sebetsa go fitlhelela kae ebe maatla e nngwe a qala o ka fela ga di a arogana e leng gore ka gara molao ga e ba motlhomong ke re go thwe molao o fana ka gore mang o lokela go etsa go itseng ka nako e itseng e ba ka gare go molao ono motlhomong ga gona ntlha e tlileng e reng ga ke ke a etsa tjena o tla tlhaelwa ke dintlha tse tjena o tla sheba molao ga ke tle ke etse motlhala fela ka melao e laolang bobodu le bomenemene gangata ka gara ditaba tseo motlhala ke re ka gara melao e tlabe e tsamaisa lefapha le itseng le anwang ke molao itseng go tla bo sena kotlo e tlileng e tlakileng ka gara molao ono gore ga o keke wa etsa ka gore le ka gore o tla welwa ke ditlamorago tsa mofuta o jeng empa go entswe molao o amanang le bobodu le bomenemene o reng ga o bonagala lefapheng le itseng go na le taba e e tsagalang fela e se e sa ikamaganye o tlo utlwana kgokagano ne e tsamayjwang ga e ba go bonagala ka gara lefapha le itseng go se o e tsagala tseo o dineng se di sa lokele gore di e tsagale mme e ka ba taba eno e se e tswa megolwane e disitseng bobodu le bomenemene le tsamaiso ya ditšhelete fatshe o tlo fumana gore karabo ya potso eno ipotsangyona e tlo tlhaa ka gaga molao o thibelang bobodu le bomenemene mme ka nako nngwe o tlo fumana gore ga se a ka lokala ka kotlo gore go itswe ke bobodu kapa bomenemene empa go se etse taba eno yo molao goreng e tsale go se go tswile molao o mongwe fatshe. Ke etse motlhala o tlo fumana gore ka nako nngwe ntho tse bitswang di-parastatus kampo dikarolo tsena tse e leng tsa mmuso fela tseo mmuso o sa kenya letso gagologolo o di file ntho e kang ke gore di ka itshebeletsa e le tsona fela motlhala re bua ka ntho e kang central bank kampo RSL di fuwe mokgwa gore di ka sebetsa tsa iketsetsa diqeto tsa tsona mone empa le ga o le jalo diqeto tseo ba di etsang ga se gore ga di laolwe o tlo fumana ka gara molao o bitswang PFMA molao ono o regulata gore dintho tse e tswang ka gara ditsi tseno di tlameya go letona ditšhelete le nne le tsele mme le be le nketaolo godima tse dingwe tsa dintho tsa mofuta ono ka go tlalegelwa ka bo hore e hle ho hlobuwe ka bo eletse bo yena a fanang ka bona e le more ha o sa fumane ka hanga mala wo no o u shebileng kana go eno taba ene se tla ba taba ba na e wela ka hanga le fa pa le fing ha o sheba ka mola o mo mo go fumana ka taba eno e ya ha bugwe ba no tla botwe ka le bakala o ba ne PFMA e region empa ka hanga mola o yena ha wa etsa ka hore le ka hore o tlotla o lelekiswa go ipapisitswe le dipehelo tsa PFMA e le mola o laolang ditjhelete tsa setšhaba ke taba e jwalo e leng gore ke fe seo ntate a se botsang sa gore na ha motho a sitwa go etsa go itseng jwale na gothwe o tla nkelwa dikgato tse itseng ka ba melao e meng e tlile melao e balo ya itlhakisa e re motho ga o ka sheba boikarabelelo bo bewa godima motho ka go molao ga molao o nepagetse boikarabelelo ba go etsa ketso ya itseng bo bewa godima motho e leng gore motlhala go tla thwe governor central bank o tla etsa je kapo je kapo ke a etsa je kapo je e seng central bank ke a etsa je kapo je one central bank a se motho ka gona go tlotla go thwe ga ka sitwa go etsa goo obane o tla bo bontshitse gotho o tla tlameo a fane kapa e tse taba eo ka nako e itseng e be bontsi molao ga a tlotse go etsa goo gono e tlabe se e le tlolo ya molao ono ka nako e nngwe ka tlolo e tlabe e bebilwe kago molao ono e tlile ga a tlotse go etsa ka gore le ka gore ka nako e itseng ka tlolo ya taba eno ke ena empa jale ena eo a e botsang ke utlwa e ka ke e re nna ge le setšhaba ge le gae mo re bona a sa itse ka moo molao reng a etse ka teng fela fela re na le thahaselo ya gono go etsagale ntona ke tlo e bua le ke tle bopatleng te utlwisisege re bua ka molao monana ga re bue ka ga re susumetse eng kapo eng ge mpa ka tlhalosa seo molao o se tlhalosang mosotho e mong le e mong ke mojalefa wa molao wa lesotho mme taba e nngwe le e nngwe e etsagalang ka gare go naga ya lesotho ye gata mosotho wa lesotho ditorong ke boikarabelelo ba mosotho yeo go enkela dikgato tse a lokelang go di nka nka o etsa motlhala fela go na le nako eo lesotho molao ile a balenyewe e neng e tseka botlhatlhami botloteng ba lesotho ka nako eo go neng go na le motho yo mong ya neng a beiwe e le motlhatlhami ka nako eo jale motho yo mong a ukwa e ka e ka retaba tsena ga di ka ba tsa motshwaga gantle ga e a ba e mongwe wa lelapa la bore ena ileng a tsekanyeweng ee ebile e mongwe wa monna wa mosotho fela ya ileng a tseka gobaneng molao wa lesotho o lokela gore o tswele kapo ke re ke mosotho e mong le e mong ke mojalefa wa molao wa lesotho mme molao ono ga a utlwa o se o sa motshware gantle kapo o mogata togong o yena o rwala seta ke a bone
2: ga ona motlhang a tla botsa gore jale wena o mang o tšha o tsholana ekile re tšha re tshola kao fela
3: ke a leboa mme nyeweng yona eno ke buang ka yona eno ya mono tse kwa taba ya botlotlelo motho eno o le a tlodiswa ya bo ene ke a leboa mme o ile a tlodiswa ke taba ya gobane ga o tseka taba eno o tlana o ka kotlo molao ore o tlana ore ga e ne e sabe motho yeno ya beuweng teng e ne tla ba nna e le gore taba ena e nkama ka kotlologo gobane bjale nna ga o sa etsagale gono ke le motho nna ke tlotla ke safara ntho itseng le itseng le itseng empa ga o ke ke wa ba le mabaka a reng nna e le nna ke tlo safara je empa bjale o buelela motho e mongwe e ena a sa itsekeleng ka tsela eno e tla go tlola gobane o tlo tho ga ona ko ba bogadi e tlame e be wena o na le seo o tlo se safariswa ke qeto eno e bane e ntswe
2: ke batla gore re tle kabeng ena ya ntate mmatsaile mogore mosotho e mong le mong ke mojalefa taba eo e tlameile gore e moame ka tsela e nngwe go feta-feta mo ga e sa moame e leng polokeng fela a le moo a sa amane le taba tseo tsa kgwebo le tlo re ee o tšha o tshola
3: yena ke yena a lokelang ya pele a age kapo a fane ka mabaka a tlakileng gore na e tlo mo ama jwang gobane go na le principle ya molao e reng ga o tseke o fela gobane o kgona go tseka o tseka gobane go na le seo wena o ameyang ka sona ka taba e e tsagalang eya
2: mamele wa salma sa lesotho e setse e tsheletse fela menaetsa metsotso ya rona pele go gora ena ya lesome le metso e mmele re baleile nako ena e re baleile.

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse
1: le banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o sosa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang oere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlong a kalakalobane ka molao ya fanang le ya moelang kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi

0: ke mokgahlelo ofe kapa mekgahlelo efe ya setšhaba e unang molemo ka boteng ba dithusa tshehetso ka hare ho naha ya Lesotho le hore na ho hlahiswa ha tsona ka hare ho naha ya Lesotho ho tlo tlisa kgahlametso efe bophelo tho le nanong la go tlola taba lebitso la ka ke Dimpho Kabedi.
1: Ke a leboha mme.
0: Me pa mare ho ka hana le wena tje mme re ithutile hore le kala la tekano ba cha le ntshetso pele ya setšhaba ka kopanelo le Disability Advisory Council le mokeng ka jeno le mekgatlo ya batho ba nang le bokoa le mokeng ka jeno mo teng le lo tshohla hore na taba ena ya tlhokahalo ya dithusa tshehetso ka hare ho naha ya Lesotho e ka fumanelwa tharollo ka sebopeho sefe. A ko fe Mosotho haholwanyane mme hore na ha le tla ikeletsa hore le ke lebe le mmoka kapa le kopane ka sebopeho se le ne le hlokometse dintlha dife le hore na hantle ha re bua ka dithusa tshehetso re bua ka eng.
1: Ya lebo mme ke dumedise ba mamedi ba lenaneo la re o tlolla taba. Lebitso la ka ke Mathabo Pama jwalo ka ha o so boletse ke mookamedi ditshebeletsong tsa batho ba nang le bokoa lekaleng la tekano ba cha le ntshetsopele ya setšhaba. Jwalo ka ha lekala la haeso le fuwe mosebetsi o moholo ona wa ho hlokomela ditaba tsa batho ba nang le bokoa, phano ya dithusa tshetso ke nngwe ya karolo ya mosebetsi wa rona. Mme re ithutile ka nako e telele hore dithusa tshetso e batla e le bothata bo boholo, batho ba bangata ba di hloka, empa jwale matsoho a lekala a makgutshwanyane hore re di fihlele kaofela le hore di anele bohle. Ha ke qale pele jwalo ka ha o itse ke hlalosa hore na ha re bua ka dithusa tshetso re bua ka eng. Ha re bua ka dithusa tshetso re bua ka ntho e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe e ka thusang motho a nang le bokoa ho mo bebofaletsa mosebetsi hore le ena a tsebe hore a be le seriti, a tsebe hore a be le boikemelo, a tsebe hore a iketsetse jwalo ka mang le mang e le hobaneneng ho bataladitswe mabala bophelo ba hae bo entse hore bo be bobebe. Mohlala, motho ya kgumameng a tsamaya ka mangole a ke ke a tseba hore a fihle pompo mane a gemetsi, empa ka thuso ya koloyana e leng wheelchair e ka motlosa ho tloha sebakeng se seng ho ya ho se seng ka lebelo le fetang le hana ntsa a tsamaya ka mangole a bile a tsamaya ka a tsamaya le ka matsoho a gumuwa le ho gumuwa. Re bua ka mahlo, diborele di tla mo thusa hore e mong a bone mane ne mo a neng a sa bone, mohlomong o ne a bona ho felela mo maoto a hae a leng teng fela, empa ka dithusa tsena tsa pono o tla tseba hore a bonele ho lenyana le tse ding tse ngata tse thusang bokutlo jwalo jwalo. Ke a kgola ha ke ntse mehlala eno Basotho ba tla utlwisisa hore na ha re bua ka dithusa tshetso re bua ka eng. Jwale ka 2024 lefatshe kaofela le ile la kopana ho keteka letsatsi la matjhaba la dithusa tshetso ka di 4 tsa June. Mme Lesotho le lona ha e ka ba ba mokgelo jwalo ka ha re tekenne ditokomane tsa matjhaba tse re reng jwang kapa jwang re ikamahanya le tlhokomelo ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa. Re ile ra kopana le hammo le lefatshe le rona ra keteka ka hara naga. Mme ka morao ho moo ya ba re re na tsela ha ile mo ho bona hala dithusa tshetso e ntse ile bothata bo bokana kana ka gana ha re etsa njwang. Ke mona mo selemong sena ka di 4 tsa June re la ga dumelana hore ha re ke re kepikeng ka tsela e fapaneng. Ha re ke re bokelleng bafani ba ditshebeletso. Mohlomong ka ga bona ha re ke re hlwaeng dikolo tsa mosebetsi wa matsoho. Tsena tse sebetsang ka botshepi le polanka letlalo jwalo jwalo. Se ke re tlo kopanang ha mmo re kopanyeng maboko, se boneng hore na ka hara dikolo tse tsa rona ka hara naga ka moo, na ga hona tse ding tsa dithusa tshetso tse re ka reng re ka di hlahisa ka.

0: hara naha go bane re ithutile gore jwale e hlile bogolo ba tsona ge dilata ka ntle hona me ka ditlotse phagameng tse bileng dinang di tla mogao tse tshwanang letsa gore le ha di sedina le bothata re tsipa fela le gore na ge di gotlisa jang ka pare di lukisa jang me ka kopanelo le kala la haeso le la thuto ka kana ba mosebetsi wa matso ba bitswang di TVET le UN ka human rights le Lanford le mamegatlo wa megatlo wa batho anang le bokoa ha mmoho le disability advisory council ke ha re kopanang ha mmoho ka nnete e ba re ketekang ka tsela yona eno e mong le e mong a hlahisa maikutlo a hae gore nna ke bona e kare sekolong sa haeso mohlomong nka etsa ho itseng ha nka ka fumana tataiso e itseng ya ba mokete o fetile ka nnete ka mora mokete ya ba ra dumelana gore ga ke hle re tlo dulang fatshe jwale re ke hle re etseng gore reng jwale hona tsenana re etsa morero wa moshwelella jwale e hlile re batla ho qala ke ha re tla dumelana gore letsatsing la kajeno re tlo kopana re ntse re le UN Lanford Disability Advisory Council le makalana a mabedi a mmuso jwale re hle re duleng fatshe le di-TVET schools tse re dutse fatshe hona jwale re a rera gore na jwale re qalang jwang gobane re ithutile gore ka nako nngwe re a rera o fumane gore ga re qale merero ya rona e felelela fela ga re a e ka nnete rona ga re tlo batla gore morero wa rona o felelele fela jwale ka tsatsi lena la kajeno re dutse fatshe re a rera mme kore o ka kgatlhwa go ja kile ka omema ha e mong le mong a bontsha gore nna ke tla qala jeno nna ke tla qala jeno nna ke tla tlhoka tshetsonyana e kana gore fela re qaleng e le gore mo re tla fumana re na le bothata bo bogolo ebile re imelwa ke gona mane mo re tla kopa balekane ba rona tshebetsong gore helang jelang phate e le gore taba ena e tle e etsagale molemong wa mosotho ya tlhokang dithusa tshetso e le gore di tle di leke gore di fumanee ga bobebe ka gare go naga motlhomong tse re tla tswela pele go di reka ke tseo re tla re ache re ne re ratile re lekile empa re setilwe fela le ga o le jalo ga re tlo inehela re itse re tlo tswela pele re be re leke le go fumana le go dinaga tse dingwe tse bang e ka ba sentse di etsa mosebetsi o tsena gore ba re thakele ka malebela gore na bona ba ile ba tswa jang boimeng bona ba phana dithusa tshetso ga e ba go se o fumanela gore mohlomong go na le dinaga tseo di di etsang ka gare go dinaga tsa bona mme di se di fumaneya ga bobebe go batho ba di tlhokang ka dinageng tse jalo ke a leboa mme ga e ba ke lekile go fana ka tlhaloso e lekaneng
1: ke a leboga mme o lekile go fana ka yona ke a gola mme Pama Mosotho wa kagana ga le ntse le shebisana gagolo le ba dikolo tsa mesebetsi ya matsogo ke dithusa tshegetso difeng tseo tse dintsi tsa dikolo di reng tsena tsona ga o tla sebe le bothata bo bogolo gore re tlatsetse ka tsona le gore na le pele le ka la kgobokana ka sebopeo se na go ne ntse go na le dikolo tse ntseng di thusa lekala ka tlhagiso ya dithusa tshegetso
0: ke a leboa mme ka nnete jalo ka ke bontshitse gore sekolo ka sentse se bontsha gore ena yona nka leka bogolo ba bona ba bontshitse gore dintho tse kang di-working frame di-crutches ka ga bona ba sebetsa gagolo ka tshepe-tshepe empa tsona di tlhoka aluminium ke a gola ke nako jwale gore ba gotlele morago nakong e ba rekang thepa ya bona ya mosebetsi ba ke ba kenyeletse aluminium e le gore go tlobe le di-crutches tse tlhagiswang ke dikolo tse jalo mme ke be motlotlo gape go jetsa mme gore sekolo sa nne se o tweng ke TSL Salaried se bitswa ka se itse for ke comprehensive eng ke tle seke ka sefosa ka nna ga tswela pele se bitsa TSL bona ba se hlile ba hatetse pele gagolo ka taba yona enana ya go tlhagisa dithusa tshetso tsena ba na le workshop e jalo e nngwe ya yona e mane ya Abia High School moo ba sebedisang thepa e bobebe ga kalo kalo e fumaneyang ga bonolo ga kalo ga o tlo dumela cardboard-o fela le di-newspaper le phofo ya koro e tswa tlama e be di a dijwa ga mmogo mono go e tswa ditulo tse bitswang di-supportive chairs ba bana banana ba nang le bokoa ba masapo bo bitswang cerebral palsy bana ba melala ya bona e kebang mme di ba thusa gore di ba tshetse e be ba tla dula gantle melala ya bona e sa e kwana le kwana le gore e fokoletse batswadi boima bona ba besa le ba ba pepile nako yotlhe ba tsebe gore ba nne ba etse le mesebetsi e meng ya malapa ngwana a ntse a ituletse setulong moo mme re dumelelane le bona gore ga e le mona bana ba se ba qadile ba tla thakela bana ba bang malebela gore le bona ba iphumane ba qadile mme ka nnete ke bona ba bontsha mogolo o mogolo mme ke a tshepa gore gaufinyane re tla qalang botlhe ke a leboga mme
1: ke a leboga mme ha re sheba mme pama mohuo wa selemo sena wa letsatsi lena la matšhaba la dithusa tshegetso ke unlock the everyday ha re sheba mohuo ona le ketsagalo ena kapa mosebetsi ona o le sentselo o etsa mohuo o reng
0: ke a leboga mme ha re unlock the everyday go bane re bule menyetla nako yotlhe letsatsi le letsatsi bakeng sa batho ba nang le bokoa gore le bona ba access-e ditshebeletso jalo ka mang le mang letsatsi le letsatsi jale ha re etsa jenana ehlile re etsa unlock re bula menyetla e jalo ka ditsela tsohle tse re ka kgonang
1: ke a leboga mme ke a kgola mosotho a ka re na ke ntle le taba ya gore e be dithusa tshegetso di ne di tswa bogolo ba tsona di tswa dinageng tse ding mme taba eo mosotho a ka nagana gore e ne e batla e imela lekala la heno ka mmuso wa lesotho ka lekala la heno ka taba ya ditšeo diqholotso tse ding gape tseo le neng le kopana le tsona ga le lokela go fana ka ditshebeletso go batho ba nang le bokoa e ne ba bofeng gore jale e be dithusa tshegetso di tlhaiswa dinageng tse ding tseo basotho ba di tlhokang
0: gangata mme dithusa tshegetso tsena di tlatla di entse ka tsela e tseditsweng kore e nkareng e le nngwe go ka lebelelwa gore e ka ya thusa motho e mongwe le mongwe mme ditabeng tsa bokoa ga go jalo gobane sethusa tshetso se ka bang molemo go nna se ke ke sa ba molemo go wena ka tsela eo re ga e ileng ka yona fela le mofuta wa rona wa bokoa jale o fumane gore tse ding ha di fitlha ka ganaga ka monana re ka nna ga di lokisa gore di tsebe gore di thuse motho ena empa a se tsotlhe tse o tla fumana gore ga tle ya go di lokisa mme ga o le jalo o fumana gore di baka bothata go feta gore e be di thusa motho eno a nang le bokoa ke o etsetse motlhala fela ga e bane gotho wheelchair e standard go bolela gore ka nnete go na le motho e tla molekana go na le e kekeng ya molekana e mongwe e ka nna ya gwetlha gagolo go yena mme ga e gwetlha go tshwantse gore e ka mo bakela bo maqeba kapa a kotlobana a qetelela a ba le bothata ba a na ntse a sena bona ka baka la boemo bo jalo empa dithusa tshetso ga di ka tsa qala fela tsa etsiwa ka ganaga jalo ka sentse di etswa dikolong tsena tse pedi jalo ka ga ke boletse motho o methwa gantle o etsetswa sethusa tshetso se tlo molekana gantle e bileng se nnepaganang gantle le mofuta wa bokoa ba gae jale ga re ka fela ra atleya e leng gore re tlabe re nepile taba ena phano ya dithusa tshetso ka megatlhelo e mengata re tlabe re nepile gore e lekana motho a e fuang mme le ditseo di tlase kore dintho tse ngata tse ka tsebang gore di re thuse mme ke a leboga
1: ke a leboga mme kutlwisiso ya ka ke a kgola le ya mosotho mme pama ke gore dithusa tshegetso tsena di tle di be teng mme di tlhaiswe ka segatlha seo le se ka thusang basotho ba di tlhokang go tla tlhokagala tshegetso e ka ba ya disebediswa tse tla sebediswa go tlhagisa dithusa tshegetso tse jalo e ka setana le tšhelete gore mosebetsi o tswele pele ditabeng tseo tsona le di shebile jwang le bomphato wa lona ga le ntse le qoqa
0: ke a leboga mme jolo ka ha ke la ka bolela hore re na le bo UN ka ga mogero ona ke a gola re itse re ke re qale me ho qaleng ke hona mane mo tla fumana hore na di kholotso ke di feng tshetso e ka hlokahalang ke a mofuta ofeng me ke hona mo re ka kopang ho ba lekane ba rona tshebetsong tlatsetso ya mefuta yohle e ka hlokahalang hore mosebetsi ona o tlotse ba hore o etsa hale hantle
1: ke mosotho e mong le e mong mepama ya yeo e reng ha ana le tlhoko ya mofuta o ya ho thusa ka sethusa tshehetso a amoheleileng hore a ka ya holo lekaleng la heno a fumana thuso kapa ho na le dintlha tseo le di shebang pele mosotho a ka fumana thuso ya mofuta o jwa
0: ke a leboha mme mo sotho mo le mong o dumeleile hore a ka tla ho kopa thusa tshetso ha fela a ena le tlhoko empa jwale ho na le di tlhagobo tse tswang mme mona re thuswa ke lekala la bophelo hobane ke lona le nang le ditsebi ba tla tlhagoba mosotho mme o tla bolellwa hore o lokelwa ke sethusa tshetso sa mofuta o itseng ba be ba re thuse hape le ka tsona ditaba tsenono tsa tsa ho metha taba tsa di-sign mme ha ba se ba entse jwalo lekala ha lona ke hore jwale le bone hore mosotho o fumana sethusa tshetso se boletsweng
1: le o supile mme hore le na le UNDP le mekgatlo e meng empa ho ka ba le me UN me ba tsare empa ho ka ba le basotho ba bang e ka ba boga kgwebo kapa mekgatlo e meng e ka lakatsang hore e kenye letsoho ho bona hore mo rego ona o hlile wa phethahala molemong wa lesotho le basotho na tshehetso e jwalo e ya amoheleha hore ba ka thusa mo ebang ba amoheleile ho etsa jwalo.
0: Ho jwalo mme re lebeletse tshetso ya mofuta ohle ho hlaha hohle. Mme ke morero wa rona hore re tatae ha re le kae kae jwale re tle re tsebe ho hweletsa ka dipitso, ka diphutheo, ka mananeo jwalo jwalo a di-radio jwalo ka ntse ke bua le wena tjena ebe re a hweletsa hore helang kgomo e wele tlatsetsang e le hore basotho ba seke ba sokola matsoho a mang a ntse a le teng a ka tlatsetsang
1: mepa mahao di beile tje mme ke kopa ke a go hane le wena ga nakwana ke tla boela ke gokagana le wena gape e bang go na le dipotso tseo mo mamedi a di lebisitseng go wena
0: ke a leboga mme
1: ke a leboga mme mme mo mamedi yeo ke mme pama o tswa lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba ena ke mookamedi lefapheng la batho ba nang le bokoa o ikutlwetse ka moo a beileng ditaba ka teng mothating ona re tla gokagana le advocate Nkgasi Sefuthi ena o tswa mane ho mamekgatlo wa mekgatlo ya batho ba nang le bokoa ho utlwa gore na ditaba tsena tseo ba kopantseng letsatsing la kajeno e le batho ba nang le bokoa di re eng ha di bua le bona na hore ebe dithusa tshehetso di ka hlahiswa ka hare ho naha ya Lesotho taba eo e tlo bebofatsa jwang bophelo ba batho ba nang le bokoa le hore na ke dikholotso dife tseo batho ba nang le bokoa ba kopanang le tsona mo ebang ha bana dithusa tshehetso e kgina bophelo ba bona ka sebopego sefe ke ditaba he mosotho wa eso tseo re tlang ho di qoqa le advocate Sefuthi Nkgasi mme re tla o mema he le wena mosotho wa eso ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsena hore o be karolo ya tsona o tla botsa dipotso tsa hao kapa o ka o tla tlatsetsa mo ebang o ka tlatsetsa teng empa he mothating ona re ntse re hokahana le advocate Sefuthi Nkgasi ho utlwa hore na ditaba tsena bona ba di utlwa kapa ba di sheba ka sebopeo sefe kapa di re eng ho bona ke ditaba he mosotho wa eso tseo re tlang ho di qoqa le advocate se futhi mothating ona wa lenaneo la re o tlolla taba ka metsotso e mashome a mabedi a metso e robedi ge ya ge lebile goreng ya pele mosotho wa etse gopola gore goreng ya pele ge tla fa ba lefapha la ditaba sebaka ba o fe ditaba tsa gora eo ya pele.

0: morago go ditaba tseo tsa gore ya pele ga tla tswela pele ka ditaba tse ding tseo go fuparetseng tsona lenaneong lena la rotlo la taba mothating ona re ntse re etsa mawa jalo a gore re gokagane le advocate sefuthi ge tlo otlolola ditaba tsena tseo re seng re oteketse tsona mosotho wa eso ga sa tswa buisana le mofumahadi Mathabo Obama ena o tswa lekaleng leno la tekano batšha le ntshetso pele ya setšhaba mme re ne re buisana le yena jalo mabapi le ditaba tseo ba ntseng ba ditshotlha letsatsing la kajeno e le go bopa moralo wa go tswela pele ka taba ya gore naga ya Lesotho e itlhaisetse dithusa tshegetso o ikutlwetse gore na ha naga e na le dithusa tshegetso taba eo e bebofatsa jwang gore di anele bao ba lokelang gore di ba anele mme ditaba tsena kaofela di tswa mane go ketekweng ga letsatsi la matšhaba la dithusa tshegetso mme letsatsi lena le tshwawa ka la nne kgweding ena kgweding e fetileng e leng kgwedi ya Phupjane mme naga ya Lesotho e tshwaile letsatsi lena ya Mosotho wa eso ka gore e ikeletse gore na e ka etsa jwang go ibebofaletsa tabeng ya tlhagiso ya dithusa tshegetso mme letsatsi lena selemong sena le ne le tshwawa tlasa mogo o reng bula menyetla nako yotlhe kapa letsatsi le letsatsi mme ka phano ena ya dithusa tshegetso go ba di tlhokang ke mokgwa wa go bula menyetla gore bophelo ba batho ba nang le bokoa le bona bo nolofale ba tsebe gore bophelo ba bona ba letsatsi le leng le leng bo nolofale ba fihlele tseo mosotho e mong le mong a ka di fihlelang mme lekala ka tshebedisano mmogo le balekane ba naga ya Lesotho ka setana le megatlo ya batho ba nang le bokoa ba tswile ka magalo go bona gore menyetla e a bulega letsatsi le letsatsi kapa nako yotlhe molemong wa batho ba nang le bokoa ka gare go naga ena ya Lesotho mme he le ditlalego tsa matšhaba di supa gore lefatsheng ka bophara e ka ba batho ba ka bang dimilione tse 2.5 ba tlalegwang ba tlhoka tshegetso ya dithusa tshegetso letsatsi le letsatsi mme taba ena ya gore ba fumane botlhe ba tlhokang dithusa tshegetso ba di fumane e tlhaloswa e le e nngwe ya ditokelo tsa mantlha tsa botho mme Mosotho wa eso re se re gokagane ka katlego le advocate sefuthi go otlolola taba ntate sefuthi
1: ee me
0: ke ao amogela sealemong sa Lesotho lenanong la go otlolola taba ntate
1: ga bana ke a leboa ba ke kuana o bitse ke bua le memang sa lekane di ka leboa
0: ke dimpho ka bedi ntate
1: o mme dimpho ya seme a ke o dumedisa mmele wa me
0: ga ananela ntate
1: ee me
0: ntatesefuthi re gokagana le wena je ntate re ithutile gore Landford megatlo e meng gape ya batho ba nang le bokoa e ka setana le lekala la ntshetso pele ya setšhaba le balekane ba naga ya Lesotho ditabeng tsa ntlafatso le ntse le letshebetsong ya go shebisana gore na taba ena ya tlhagiso ya dithusa tshegetso ka gare go naga ya Lesotho e ka fitlhelega ga bobebe ka sebopego sefe mosotho wa ka rena go hlaiswa ga dithusa tshegetso ka gare go naga ya Lesotho go tlo be bofatsa bophelo ba batho ba nang le bokoa ka sebopego sefe
1: mme ka nnete e ka ba ntho ya botlhokwa gagolo gobane ga re re gopole gore ditaba tsena tsa dithusa tshegetso ke ditho tse kang bo di-wheelchair bo di-crashes bo dithupa tse mane batho ba nang le bokoa ba tsamayang ka tsona bo mela me mesweu jalo kore ka megatlho le ya bokoa ka o fapana jale dintho tsena ka o fela tsona mme dimpo di ra kwa dinageng tse ding mme re a tseba ga di ra kwa dinageng tse ding di ra kwa ka tšhelete e ngata gagolo gore di tle mona Lesotho di tlo fua batho ba di tlhokang mme o tlo fumana gore le batho ba tlileng ba kgona go di rera ka bongata bo bogolo ke mmuso fela jwale di

0: di le siyo di dire ke mona bolo wa batho le bokwa ha bana tsona ka ha rona ka mona le ha o fitla makale mo dofu mana hore ha re ha o kuno go di fungwana ha bonolo makala a rula ka pala ka rula le me na go etile le me tse hore batho bana ba di rekisang mmuso wa bana mmuso lo na ona le mogwa wa ona wa theko wa hore motho mo tabatsa motho wa bogago ebe o tla tla le tsona he mo mo a tla dire ga di nne tse fapaneng ya le ebe ntho ding kana go dile e le hore e tla fokotsa ditjeo tseo na ha e ga kang di tshebeletso ena ka yona jwa le ebe tso go di fumana ya ha bobebe ka go na go bane di tla be se di rekiswa ke basotho ka po di tla be di etswa ka go na me di sa fumana go le ebe di sa fumana ka ka botugo bo di fumana ga bona hona lwa
1: ke le ba ntate ke a gola hore taba ena e phethahale le bona e ka ke di ntla di fentse lokelang hore le di shebe ka tlatsetso ya lona leona le batho ba nang le lesedi la hore na ha motho a sena se sebediswa bophelo ba hae ba letsatsi le letsatsi bo ameha ka sebopeo sefe ke di ntla di fentse le kalakatsang mmuso ka lekala lena la ntshetso pele ya setšhaba ba di ele hloko ha ho se ho we e ke tswa tlhaiso ya dithusa tshehetso ka gare go naga e ya Lesotho
0: e ya me ya ya hala ntla pele e muso da ke la bela tlhoko ke taba gore go be le leano la phano ya dithusa tshehetso tsena ka gona gona bale leano le nono ha le so be teng e le ntse le o ka re ke draft gona bale mme lo ke a le beteng mmeding bo gobane pele mmuso o tala morego ona o ne o ile wa ba le boithuto bo ileng wa bo etsa pele mo o ileng wa fumana gore dithepa tsena tse re buang ka tsona di bonala di fanwa ke motho e mong le mong le mong a nang le yone maaka e fumanang teng mme jale di fuwa batho ba nang le bokoa o fumanang ka nako tse dingwe ga ba tlhatlhobe le gore na e tlile ke di thusa tse tleng di ba loketseng gobane di hloka hore pele motho a fuwa sethusa seo a tlhatlhobe go sheba gore na sekeetso se dingwe sa tloa sa mmakela kotsi e fetang ga ngata re tlo tlhokomela gore di be di fanwa le ke bora dipolotiki ba ka ganaa ka mona le nakong tsena tsa bo dikgetho ga ngata o tla fumana gore motho sa tlha thelebišene mono a fana ka sethusa tsamao kapa wheelchair go batho ba nang le bokwa o fumana ka nako nngwe ha wa latelwa le mentšha e nepaetseng jale e tlile go tlhokala leano le maatla mme le tla thusa gore ditaba tsa mofuta ona di fanwe ke batho ba ikarabelelang fela mme lela ke ale letlhalolosalosalo sa gona ke bomang bano ba ikarabelelang le gona ba ikarabelela jwang e le gore mokgwa wa go tloga ga motho a e tlhoka a tlhatlhobi go fitlhelela mo e fanwang ding na e fanwa jwang mme le etse gore ditaba tseo di etswe ka nako bane nto ngwe ape e tsang go be le bothata ba gore motho e mo le mo a fanang ka yone ko o di a tlhokaga nnete ko gore basotho ba di tlhoka jale ga ba di fumane mo balakelang go di fumana teng jale ba katlesosentse ba dinka gotlheng mona jale dabe nngwe he bolela go tlalekela go be le botsibi he ba batlanka ba mmalwanyana ba tsebang taba tsenana tsa ntho ene eno bitswang assistive technology kapa phano enana e nepaetseng e le gore o dile go etswa ditlhatlhobo tse nepaetseng ka metlha le meko ka nako e otlhe ga o tlhokaga gobane bjale le teng ga o sena batho bana ba di fanang ba bileng ba tse ba nna di fana jwa ntho eno e etsa go bjale go be le kgea eno e etsang go bjale motho e mo le mongwe a batle go di fana ka nako tse dingwe batho ba bangwe babe batlhe ba campaign-e ka tsone dipolotiking mona le matlhakong a mangwe kapa mafapheng a mangwe a bophelo jale e nngwe gape ke yone ena gore ke tlo lekela gape e tle e bontsha gorena ditsii tse kang tsena tse re nang le tsona tsatsing teng di tshehetswa jang gore di tsebe go etsa go tlhagisa ka bongata bo naga e botlhokang e le gore o seka ra dula re na le kgaelelo ya dintho tsena empa e le gore setšhaba se a di tlhoka ebile di etsa gore batho ba phele gantle kapo ba phethe mabaka a bona a ka ba dikolo kapa mesebetsi kapo a se kapa se eo ba etsang jale le yona tshebedisano mmogo e tla nne e be ntho ya botlhokwa gore ga re sebetsa mmogo ge le lekgotla la ditokelo tsa batho ba nang le bokwa le mekgatso le ona mmuso go tlo ba bobebe gagolo gore re kgona gore re di se

0: ya phano ene paetseng le go mo ibang ka ba le lighello o to beteng ya gola engwe he ke yona tabetseno tsa gore bele go le abelwe di tsiane tsene ka neng gore le ke ene sebetso
1: ke le phantate ke gola taba engwe ntate ga se ke gore na le gotla le megatlo le thetsana jwang ka mahetla go bona gore mosotho e le lekala le thetsana jwang ka mahetla le lekala ntate go bona gore mosotho e mong le mong ya hlokang disethusa tshetso wa se fumana puisano le mmepama o supile gore mosotho e mong le mong ya nan le tlhoko o lokela go fumana thuso e molokelang empa ditabentse dingwe tla bona ho ntse ona le basotho ba hlokang tshehetso kapa thuso empa ba sa e fumane le thitsana jwang ka mahetla ditabentse ontate
0: e me ga hola ba le ile tabena ba ibua e se ke nngwe ya ditabatse ntse o ka jene go kopa re le mafapana o se wa hlalosi o bane e se di palo palo ka ba ithuto bo bontsha hore go ho di noko dinoko tsela golo ke batho ba ka tlase go dinoko tse le shome fela ba di fumanang mme bale kana se ke boletse a ba di fumane ba bane bale ga di fumane ha bonolo ka ba bakane se ke tlhalositse a bo gore direrwa ka ntla go naga le gore bo ya direrwa ka theko e phameng gagolo e tsa gore di seka tsa fumane ha bonolo ka mana ka gona mme re bale le batho bana ba di tlhokang ebe ga ba di fumane jale enana phuthego re leng go yone ke e nngwe eo kareng e le ka gore e shebe bona bothata bono ba gona tabena ga e gagolang jwang mme jale ha go ntse go buisanwa tse dingwe tsa ditumelano tse dile tsa fitlhelo ke yone ena ya gore ae gantlentle ke gore re le ke ngwe sheba gona dinko tsena di ka etsiwa jwang ga gona ka mo ke bo mang ba ka ba tlelelang pele morego ona wa gore di tle di etsiwe mona tseo re ka kgonang go di etsa re ke itse tsona ga emona empebe tseno ga tse re sa kgoneng tlhomong ka baka la botsibi le tlhogo tseodimo tsa ditšhelete tse ka tsanna ka dulang tse di le ka ntle mme re utlwisa gore etlile ga re sebeditse mmogo ka sepo sana se re kopaneng mmona ka sona se ka fokotsa segatlha seno sa tlhokalo ya tsona molemong wa gore bana ba ye sekolong ba na le bokoa batho ba bagolo ba ye mesebetsing batho ba ye mabakeng a bona ka o fapana ba na le dithusa tsa mao kapo thusa tsietso tseo ba di tlhokang e le gona jana ehlile ketaka e golo gore mme ka nnete ke eleletse gore mmuso o amoela ka nnete gore o tlhoka go bele se etsiwang mme ke ka gona re kopane jwa le mona gore re buisana le dikolo tsena tse teng tse gagolo tsena tsa mosebetsi a matsogo gona di ka thusisa ba le tsona gore di kenye letsogo gore di etse tse dingwe tsa di dithusa tsa mao tsena mme ka nnete ka mokgwa ke mametseng ka teng ka mona ke utlwe kaekage etlhile ba na ba thafelelo mme gape le bona e tla ba thusa le dikolo tabena gore ba mmatlafatse dithuto tsa bona ba phakalatse le go araba tlhoko tsena tsa basotho e le gore di fumane ga bonolo etlhile morago kore dikeletse di fumane ga bonolo
1: ha go khutlela morao hanyane ntate Sefuthi tabenyane ya tlhokagalo ya leano yo o buileng ka yona dikgaelo di hokae gore e be leano lena la dithusa tshietso ha leyo ka hare go naga le gore na gore draft ela yo o buileng ka yona e qetelle e le leano go haella kae
0: ame go latela tlhaloso e re e fumaneng ka nnete go tswa lekaleng e ke nanang gore re ntse re tlhokagalo le yona ge e sa le morago ka maatla ke ya gore le ntse le matsong a bona le ba ntse ba le tlhophisa gore le keree le amogetswe ke mafa ke motlhomo lekgotla la matona jalo ka re tseba gore maano a naga a tlholomanofatswa ke lekgotla la matone mme he re ntse re emetse ge gore lekala le phetlhela mo sebisono etlile o tlile o sena ntlha e kalo-kalo e ne e tlhile o tlhe e ngwetswe ga e se gore fela le ntse re tsamaya methati e lokelang gore ke tsamayeng ka yona mme he etlile sentse re tsa kgoeletso mme gona ka le lekgotla la ditukelo tsa tlhoma le bokoa gona mmuso wa bo gona gore go botlhokwa gore leano leno le potlakiswe e le gore le tleletse ba o tlo sebediswa gore le arabe ditlhoko tsena tse re buileng ka lona fela le lokela gore go itse bonnete ba gore le feta etlile le leano le tlile le supang ka botloloa gore na se lokelang gore se etsiwe ke se feng gore o rarolole ditaba tsena le o ditataisa tabenyane ya phano ya tsona le taba ya theko ya tsona le taba ya ditlhatlhobo tse etsiwang pele batho ba ka ba fiwa tsona dithusa.

0: tshehetso tsena tseo lekelang gore le dietse.
1: Tata Sweetie, ha o di beile tje ntate, ke kopa o ntse o tshwere jwalo re tle re meme ba mamedi ba ka kgatlhwang hore ba be le seabo ditabeng tsena. Momamedi, hopola hore pele re buisana le ntate Sweetie, re buisane le mme Pama, mme ha o kena he o tla supa hore na ditaba tsa hao di lebile kae. 59933 ke nomoro ya mohala eo ke o memang ka yona hore o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le ntate Sweetie letshehareng la kajeno le mme Pama. Ha o sheba nako hore metsotsong e leshome le metso medi ge ya re lebile horeng ya pele ge tla beha lenaneo la go tlola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa hora eo ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho. Mothating o na re ntse re o mema. Momamedi, dumela mamedi kgotso.
2: Dumela mme o phela jwa mme wa ka?
1: Hantle, o phela jwa mme?
2: Ka phela mme la sela ka tsamayang tse tse kgaolo ka tsa mbutse mona go go le tsamae ba se ka tsa putse ya ha mme ka ne tsene tsela nna ke go tla di tsa tsitse ka mana ka mogotlo sekolo sa ba di tsam ka mana ka go bere ka mana ka matswai mme ba ka tsela di boa
1: ke mme mang o kopa di thusa
2: di thusa tsitse ba se sa ba di tsana se se sa di tsela tla go thotse.
1: O ya mme le go thodi ha re bui ka di thusa thuto re bua ka di thusa tshehetso.
2: O ya mme tsa le bo mogatsi ya se tla tsela ka se go patsala la ka se sa ka.
1: Ke a le ba mme. 59933 5993 mamedi ke nomoro ya mohala yeo ke o memang ka yona gore o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla. Momamedi, dumela.
3: Ke ndale mokolo.
1: Ntate mokolo.
3: O phela jwa?
1: Ntate,
3: o phela ba ntate? Ba se Sweetie maoba ka 2016, 2017, 2018 around there dilemong tseno nakong ya letona mme Matoti ke gola le ka moga hae o bile le tokomane kapa Disability Equity Bill e neng e reretswe go bua ka polo address-a tsona ditaba tse kang tsena tsa dithusa tshegetso. Jele ke re na kgopolong ya ka e sale ke le teng Lesotho mona ga nka baka tseba gona taba eno e feleletse kae na ta tokomane eo kapo ile ya qetelela e tswile e le molao na e se le molao o teng o phelang. Taba ena ya dithusa tshegetso ntate Sweetie ha nka tadima molao wa motheo re rona magubako mona gaeso a gubako re itshetlega golo le go dumela molaong pusong ya molao mme le ditokelo tsa mantlha tsa botho tse kwalelang molaong wa motheo na ditokelo tse tsa dithusa tshegetso di teng e le molao mpe ke tshwajalo ke batla gona di teng e le molao motlhomong o kwalelang ka kaeng ka jalo e le tokelo ko go na kgeda le molao o reng ditokelo dithusa tshegetso tse ke ditokelo ya setšhaba sa Basotho tse nang le bokoa ba mofuta ofe kapa ofe. Ke botsa ya go ketela fela ntate Sweetie gore na ga e le mona ka jeno le tshwaetsa metso ya matšhaba ke le go bonagala e ka mmuso o ya butle wa ra batlhoko ena ya Basotho bana ba haeso nna le na le access kapa maatla a go ikela matšhabeng le ikopela dithuso le le megatlho die ya batho Basotho ba nang le bokoa nna mme dimpo ke hlakile mokwene
1: go hlakile ntate mokolo ke a leboa
3: go tsweyate
1: ntate. 59933 5993 ke nomoro ya mohala Mosotho Haeso yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla mothating o na ba lenaneo la go tlola taba. Mamedi, dumela. Dumela ntate. O hlakile ntate Sehlotsa lape.
4: Ke

0: la na munu e kalilinu la sa sito halo san dino li di jagan tigan tithatanya na tigan ti sito tri akcha ya dona la kan tri mai jang dale ji linda dis ona lo ho ke le so mala lo ho ba ka din thutse ni ka di ebe ha le tala re ke le tala la re tsa ho ho le ke tsena yo lo ga mantu go di di khui ha e dogo no lo fa la ho ile ntuti se ga ifana la zona ha bo no lo ba ne ga le di di si ya se se se na le tho ke tla ga mo ga di khudi ke thago ile le nyanyana nda dis ke tla ba yo yo lo le si di di ka le so le fe ke se teng ga e ba e tlhakile nne babedi tokola na ntse o le teng nne babedi ga se sa gabe
1: ntse ke le teng data setlhoko mametse
0: ke se teng ke le data setlhoko ke na le jaaka di ke ena ke jwang ke e fedile ke sokodisa ke metsi ga ke e tshelela mona ke tshelela ka sona ga ke na laele le thomponyana fela la gorenke ke tosetose metsi ana nokwane mane a tletela ka mona mme ke kgone go ke mesisi e o ya ga e di mitse ke ne ke gone go re ha e ba ya mmaga ke ne ke gone go sa mmaga ke ka ntse ke
1: nna ka slo ke
0: bona la ke
1: ke kopa o kana le tshotswana ka pelenyana ntate nako ya gona e fedile
0: ha e bana go e fedile nna ke se go khopola a nga ga le mo
1: ke a le ba ntate ntate sweet
2: e ya me a ke a le wa ka nnete a e ntlenya be e hle ho lwa rome gore ditaba tsena na di a yola ke molao ona molao o ntata o buileng ka ona wa Disability Equity Act e sebile act jale se le molao o sebetsa gona jale mme etlile tse dingwe tsa ditokelo tse fiwa batho ba nang le bokoa ka molaong ono ke tsona tsena tsa gore ba fumane dithusa tshiso tseno gore e le o ka baka la gore etlhe ke tokelo ka mantswe a mangwe kore go batho ba nang le bokoa ditaba tseno tsa go tsamaya wa bona tsa go sebetsa tsa gore ba be le mekgwa ya o etsa mesebetsi e ba e tlhokang go na le thepo go bona ke tokelo mme tokelo enono e le bona ka batho ka bomong ba bona ke tokelo e sireletsong ke molao e bonela go ba ka sebedisa ditsela tsa molao go di fumana mo e bang ga di kgone go fumaneng empa jale ka letlhakong lena la mmuso ke e moikarabelele wa mantlha wa ditokelo tsa batho kapo mosireletsi wa tsona wa wa mantlha e leng gore mmuso o lokela ona o fumane mekgwa e bobebe e ka ya etsang gore di fumane ga bonolo ba ke nthona ka jeno re tshwereng yona taba ena ka jeno re shebisana le bantlafatsi ba na ya Lesotho gore na taba ena e ka tshwarwa ga bonolo jwang gobane itlhe morago ko gore tle di fumane ga bonolo fela go batho ka kakaretso ba di tlhokang ka ga rona mme ke yona ntho eo lekgotla lena la ditulo tsa batho le bokoa le emelang gobane mosetsi wa gona ke o disa mmuso o etsa monete ba gore o etsa seo molao goreng se etsagale jale tabeng ya ditšhelete tsa gona mekgatlho ya setšhaba e nang le monyetla wa go ya matšhabeng o ipatlela ditšhelete gantlentle boikakalelo wa mantlha ba tshireletso ya ditokelo tsa batho tsa batho ke mmuso le ya mekgatlho e ka ba ya kae kapo kae mo e ka yang teng o batla lena ditšhelete fela mekgatlho ke ba le tšhelete e ka etsang gore ba arabe ditlhokwa tsa batho ba nang le bokoa ka gona ka mo empa motho a ka etsang jalo fela ke mmuso e leng gore ke ka gona mekgatlho e le yona e leng teng mona le ona mmuso o leng teng o shebisana gore na tabena e se e tswa ka setoto sa mofuta o feng jale ena ya go qetela tšhe ga se yona e re buang ka yona ka jeno ya ditsiane tsa batho ba nang le bokoa le gona motlho o mongwe ga o bete gore tšhelete empee tšhelete ena ya go batana le dithusa thuto dithusa tsetso empe iswe moo ga se yona taba e teng gobane jale ntho ya botlhokwa ke gore batho ba nang le bokoa ba rekelang maelelo ke gore gantlentle mmuso o na le boikarabelo bo fetang ba o afa ditsiane fela mmuso o na le boikarabelo ba gore o etse gore batho ba nang le bokoa ba amogelege ditshebeletso tsa setšhaba mme ba tsamaye ba etse mesebetsi ya bona jalo ka motho e mongwe le mongwe e le gore ba kgone ditsiane gobane ditsiane tseo le tsone ke gopola gore ga di a lekana gore di ka etsa gore motho a nang le bokoa a phele bophelo bo fa e e etsuwa jwang e le gore ba ikemele ba seka ba ebe sa le bona ba amogela.

0: leganya o tswa lekaleng la tekano batjha le ntshetso pele ya setšhaba. Re tla bua le yena jwalo metsotso e le leshome le motso o mong ge foraletse hora ya pele, mme e tla re ha hora ena ya pele e fetile ka metsotso e mashome a mararo, re tla fa ba lefapha la ditaba sebaka ho fa ditaba tsa hora eo ka tsa nako eo ka puo ya Senyesemane. Hang ka morao ho ditaba tseo le wena Mosotho wa Heso, re tla o mema hore o be karolo ya ditaba tsena tseo re seng re o teketse tsona. Mothating ona wa lenaneo la re otlolla taba mo heteng re tlo buang ka ditaba tsa paramente ya bana. Ho utlwa hore na hantle ha ho bua ka paramente ya bana ho bua ka eng, le hore na hobaneng naha ya Lesotho e le engwe ya dinaha tse elang hloko paramente ena ya bana. Ke ditaba tseo re tlang ho di qoqa le mme Motheo le tsia mothating ona wa lenaneo la re otlolla taba. Metsotso e leshome le metso e mmedi re furaletse hora ya pele, mme re ntse re etsa mawajalo a hore re tle re hokahane le ena mme mogo ho mme mogo Motheo Leganya hore re tlo qoqa ka ditaba tsa paramente ya bana. Metsotso e leshome le metsotso e metso e mmedi re furaletse hora ya pele re re potelahana
1: le mollo e beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng.

0: mme yena motho yo wena o reng ga e tsa tabe tlhabiseng tlhong a kale ka lobane ka molao ya fanang le ya moena ke setšha ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi.
1: Re bua ka morena a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya kesetsa le sada o tla ba le buka ena ya kose o no to another development for sada another development for lesoto a leka go nonya maikutlo a diteni tsa naga ena gore naga go nepagee e ka ba naga ya lesoto e ka tsamaiso ga ditsetswa o botlhale kgotsotlhe ka le kereke boetapele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale bobanetswale golomoja gae ba ditlokosi ka gara puso tsa dia e fapane tshaba sena tsa basese tsa gopolawe ka sedimo se se sa 1970 o na ba anelelwa a itswalelaleso ka se sonya sesone a lelekwa a ya lata fela kere a ke le moo beka bona ga go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya dipameng eseng ya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya dire ya setšhaba ka setšhaba keleleren wa tsediso e lokela go tholola bosedi e nyologele godimoso eo fitlhanang pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa tso gore memeng kwana batsoko ba tlalele go
2: momamedi ga o shebana ko metsotso e le15 go foraletse gora ya pele re se re gokagane ka katlego le mmeleganya go otlolola taba mmeleganya ke a o amogela mme se yalemoeng sa losotho lenaanong la go otlolola taba lebitso la ka ke dimpho ka bedi
3: ke a leboa mmepho ke dumedisa le bamamedi ba
2: mme laganya re go kagana le wena je re ithutile gore ka jeno naga ya lesotho e tshwaya paramente ya bana ga ko fe mosotho ga golwanyane gore na ga re bua ka paramente ya bana re bua ka eng
3: ke a leboa mme paramente ya bana mme ke sekgala le basotho mo bana ba gokaganang le babusi ba naga ena ya lesotho go tloteka ditaba tse ba amang mme selemo le selemo ba bua ka tlasa meho e fapaneng eo gangata e le bana ba utlwang gore taba ena e bohlokwa-hlokwa mme meralong ya naga ga e tswa e lokela gore e kenelele mme selemo le selemo he ke mo bana go tswa diterekeng tsena tse lesome ba tla ba mmogo ba kgethuwe ke bana ba bangwe go tswa diterekeng tsa bo bona gore ba tlote ka ditaba tsena paramenteng ena ya bana boteng ba matona ba le batshehetsi ba mmuso kapa development partners gore go otlolle ditaba le gore bona le bana ba fane ka gore na ba lakatsa ditaba tse ba amang mmuso o di tshware jwang
2: ke a leboga mme ga re sheba mohuo wa selemo sena mmeleganya ke taba yane ya tshireletsego tshebedisong ya marangrang kapa online safety ga le ntse le qoqa le bana kapa ga ditaba di ntse di tswela pele paramenteng ena ya bana letsatsing la ka jeno mohuo o ba ne ba o shebile ka sebopego sefe le gore na ke diqholotso difeng tseo bana ba reng di tliswa ke taba ya tshebediso kapa go tlhokagala ga tshireletso tshebedisong ya marangrang
3: ke a leba mme bana ba bontshitse gore e le bana ba bonagala ga jale ba na le difono tsena tse botlhale ebile go seo le bobebe gore ba fumane inthanete empa ga marangrangana ba bona gore go na le dintho tse kareng tlhekefetse kareng cyber bullying o ba tshoswang ke bana ba bangwe ka marangrang le tshebediso e mphe ya artificial intelligence mo o tla fumana gore batho ba etsa ba inkela mantswe a bona kapa ba etsa dintho tse etsang gore di ba gobose mme ba buile gape-gape ka taba ya gore gona marangrang mo go ka ba le ditaba tse kareng taba tsa kgwebisetsano ka batho tse ba amang le bana le dintho tseo ba gogelang gore e ke go na le melemo e itseng e ka batlelang empa go se jalo ntlha e nngwe bana ba lleleng ka yona kore batsadi ba bona ba bona se ba sa ba godise batsadi ba se ba ba godisa ka difounu batsadi ga ba sa ipha nako ya gore ba ke ba qoqe e le bana

0: ke ba shebe bophelo ba buisana ba be le nako ya go bapala empa batswadi go a jwale boholo ba se ba rekela bana di-smartphone ebe di-smartphone tsena e ba tsona tse ba etsang gore ba ba phatlhaganye ga batswadi le bona ba iphatlhanya ka dintho tse dingwe bana ba bontshitse gape-gape go le ntlheng ya thuto ba ananela ga mmuso o ntse o kenya di-computer ebile o ntse o gokela marangrang dikolong tsa bone empa ba bona gore taba e kareng tshireletsego ya bone ga e tle le di-computer e na le tshebediso e ntle ya marangrang mme gona go etsa gore ona marangrang ana a lebeletseng gore bana ba sebedise gantle a ka sebediswa gampe ga bana ba sa rute gorena ba sebedise jwang
1: ke le bomme ke dintlha dife tseo bana ba lebe ba bontsitseng gore dilokela gore di elwe hloko ho fenya di kholotso tseo tse ba seng ba di supile ditliswa ke tshebediso ya marangrang
0: ba buile ka ho melao ya rona ga go Children's Protection and Welfare Act ya 2011 ha e re letho ka taba tsa marangrang mme e le bana ga ba ukuba sireletsegile gobane molao wa mantlha o ba sireletsang ga ona mo e buang ka taba ya Child Online Protection mme ba ile ba re mmuso o ko inaganele taba ena ba ile ba bua ka cyber security e ba ile ba bua ka gore ke e ntse le setlhomathiso sa molao mme taba e sa go tloa 2024 mme ba bona mmuso o dieya le ga e le setlhomathiso seo ba bontshitse gore le ga o le jalo ga ba bone ka e le bana go na le letho le buang ka taba ya Child Online Protection ka ga setlhomathiso seo ba bontshitse le gore maano a rona ga ba arabele ga na taba tsa ga re nke le taba ya marangrang tlhoko ka gara melao le maano a rona ke tse dingwe tsa ditletlebo tsa bona e le bana
1: ke le bomme ga re sheba mekgwa le meetlo ya basotho mme leganya ngwana o nkwa e le ngwana ebile e le motho ya senang lentswe paramente e ya bana e thusa ga kae gore setšhaba sa basotho se ele tlhoko kapa le bona baetapele ba ele tlhoko gore bana le ga e le bana ga kalo ba na le lentswe gagolo ditabang tse ba amang ba bile ba na le maikutlo ba bile ba na le botlhale ba gore na ditaba tse ba amang di ka atamelwa ka sebopego sefe
0: ke a leboa mme ke tloetsa motlhala fela gore paramenteng e fetileng ya bana bana ba ne ba bontshitse taba gore taba tsa bona tsa thuto di bonala di saletse morago ebile ba bontsha gore le setshwantsho sa molao sena sa tshireletso le polokego ya bana setlhomathiso sa teng se morago mme ga batla paramenteng ena ka lona lentswe leo re tla gopola gore senate se se se badile setshwantsho seno kgetlho la borago mme se tla boela se ya ntlong e ka tlase gore o fete e leng seo bana ba ile ba kopa gore se etsagale ga re sheba bana ba juvenile training center lemong se fedileng ba ile ba kopa gore ba kopa gore ba ekeletswe matitšhere juvenile training center mme lekala le jalo ga le tloa mona le ile la eketsa ya ba bana ba fua matitšhere a mangwe a mabedi go bolela gore ditaba tsena tse bantse ba di bua ga ba di bue fela gobane ba tlhomphei matona ba be ba le teng kele ba tloa raba le bana ba ba botsa gore na ba fetole dintho di feng ka gara makala a bona mme taba e etsa gore le batswadi malapeng mo re seke ra nagana go fela bana ba dutse fela ba na le dintho tse botlhokwa tse ka ba thusang gore na le a be re inetswe ke bophelo ngwana a ka tlhagisa gore na e be re ka tswa jwang ga go le thata mme taba tse di etsa gore ditabeng tse ba amang re seke ra ba sielela morago gobane ba tla ba le kutlwisiso le go se batle ntho tseo batswadi ba kekeng ba kgona go di fitlhela
1: ha ga ditaba tseo paramente ya bana e ka e shebaneng le tsona mme laganya o tla nthusa ke taba ya ho sebetsa ha bana kapa child labor lenyalo la bana ba tlase dilemong le taba ya gore bana ba banana ba fumane ditaba tsa mesangwana ya bona e ya e sebediswang kgwedi le kgwedi ha re tla ditabeng tsena tsa lenyalo la bana ba tlase dilemong ke nngwe ya ditaba tseo e leng tse ileng ya ba qholotso e kgolo ka gare ho naga ya Lesotho gore bana ba ntse ba nyalwa ba le tlase dilemong ebe ho ka mora gore ho bonagale bana ba le lentswe ditabeng tse ba amang re bona taba e haholo ena ya lenyalo la bana ba tlase dilemong e le taba eo ho ntseng ho fetoha gore bana ba ka nyalwa kapa ho lokela gore ho tiiswe kae gore taba eo e hle e fele e phethahale
0: ke a leba mme lekala la heso la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba phile ra tswa ka magalo go ithuta ona ka mogare re tswe ka magalo o hle gore re

0: ka taba tsa lenyalo la bana gore na ebe hona le phetoho mme re le mo ile gore ke nete ditirikeng tse ding ha holotse ka moleding phetoho e teng fela le ha e lenyane mme ba holo ba batho ba hore ne re ba botsa ba ne ba bolela gore ka nete lekala le fihlile le ba lekane ba yona mme re utlwisisa taba ena go feta mona empa e nngwe ya kgolotso e re e boneng taba ya bohloki haholo ke nngwe e etsang gore le ga re sebetsa ka thata ga kalo lenyalo la bana le nyoloe gobane bana ba kgetha gore ba mpe banyalo mo ba bonang nyeka ba tla fua sa go ja mme taba ena re ntse re bua gore di-nutrition club tsa rona metse mo re thusaneng gore re sebane le taba ena ya gore bana ga ba gotshe ba jile gantle ga ngata ga ba wele legabeng la taba tsena tsa go tlhoka tsa botlhoki mme taba ena ga e felele mona lekala la heso ka lefapha la tekano le ntse le tswile letsholo go bona gore bana ba tlhokang ba fumana mesangwano ena ya go ithusa ba e sadisang ga ba le matsatsing mahala e le gona go qoba gore bana ba utlwe ba le tlasa botlhoki bona ba utlwanye ka baka ba ba kena dinthong tse ba utlwisang botlhoko ke tse dingwe tsa dintho tseo re ntse re le ka gore di etse empa he se ne re ile ra ba le mo rereng kanete e kare kgatelopele e teng empa jwale ra gutlala morago ga re bona botlhoki le bona bontse bonyologo
1: ke kopa ena re tle re arabe ga re tswa ditabeng tsa gora ya pele ga e fetile ka metsotso e 30 mmeleganya gore na go tloga naga ya Lesotho e fa bana sethala sa gore ba ke ba bue ka ditaba tse ba amang ba be ba fane ka ditharollo gore na ba bona e ka ditaba tseo di ka atamelwa ka sebopeo sefe le bona phetoo efe gagolo wena ka lekala la heno lefapheng leo le a okametse mme bophelong ba bana ba letsatsi le letsatsi ke kopa re tle re kene go yona ka moramesetso e megago ga re qeta go balelwa ditaba tsa Senyesemane. Mamedi e re boele re fe Puleng Sello sebaka go fa ditaba tsa gore ya pele ga e fetile ka metsotso e 30 nna le wena le mmeleganya re tla gokagana gang ka morago go ditaba tseo.
2: Ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba boikete ka mono botšate ke ka ona naga ena e nang le mantsoni ya makanakana e ntse e futsane ya go ya go sa bona a le moe ja mane mo o reng one o tlwele botona o le letona
3: Thank you.

0: mollo e beng ba ka ha ona mo itlaisa na ha ena ya moshoshe ting go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara botimo a re a re feeling tsone e ba soto go tle mo baneng ha teng ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona go bona gore re nena taba ena ya saha me re boloke tikologo ya gone go bana ke yone tla thusa gore nako e tlang re se ke ga bona le sotho la rona le ntse le re lahlehela
1: go laba le taba tsa bodikhombo mona motho wa re ka koloi license na license ntho tse fetisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka ke le bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo o se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena kereche ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi
0: ke ne ke tla go ba sotho ihle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasara tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megato go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto.
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clover Tropica Dairy Fruit Mix, any 2 liter for only $34.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, any 1 kg, just $39.99. And Danone Ultimel Vanilla Custard, 1 kg, buy 2 for 50 baluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
3: What's up, my good animals? Okay, ka style. Masoka ufela. Ale wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
0: ke ne ke tla go ba sotho ihle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasara tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megato go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile re bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meseretse go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti.
4: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o etwa nako ena ka o fela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoesetse esa. How can we also do it without the force of our own ways and maybe how do we now we find it? mme se le ke bo hlokwa go go ithupe go tsebe go etswa go ne paiseng go bane o tloa o ya le masenke a thema senke ha so ka le tsile ntse so ka lang ke magwe le setine go go tsebe go hautwa mme go tloe tshwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka go bane a se ba go se ba bona o ka tsela yo ba tlo ba ba bona ka yona e bile ha o no tsena ba ba ka o a ka o a tanga melwana di tso ke ne re se mo ho etsa dipotentse ka ho phetla ho bofe a the ha hona le motho a ntseng a supa mona ho re ka go ba le phoso mona ho re ka go ba le phoso e hlile wa o supa
6: Momamedi re lebohe Pulenselo ga ditaba tseo tsa hora ya pele ha fitile ka metsotso e 10 a mararo tseo a sa tswa ga fa tsona gene go lokela hore e be re tswela pele le melaganya empa ka lebaka la tshebetso e ntseng e tswela pele ha gena atle ha go ba le yena empa gena le memantwa se jake o ntse tswa hona le ka leng le tshwanang ba ntse ba tshwarisane tshebetso le melaganya re tla qoqa le yena ho qetella ditaba tsane tseo re neng re ntse re di qoqa le melaganya metsotso e 20 a metso e mong re a re lebile horeng ya bobedi horeng ya bobedi re tla beha lenaneo la go tlolla taba kgutlo empa he mothating o na re ntse re etsa mawa jwalo a o re se re go kana ka katleho le message ake ho o tlolla taba message ake
7: ne
6: ke o amohela mme se a lomeng sa lo so tlolla nanong la go tlolla taba le tsela ka ke dimphaka bedi
7: ke a le bo ha mme ha nka mo itlo nanong la ha
6: ke le ba mme re ho ka hana le wena te me se ja ke re ne re ntse re qoqa le melaganya ka ditaba tsa parliament ya bana ke kopa ha ba o pela se alomo ya o positi
7: a ne ha ke pela se alomo
6: okay
7: o go hala hona le
6: e ho na le modumo o mong o ntseng o hlaha ka maga
7: ke le ke le ho tsela ka ntle thoko kwa na
6: okay mme re ntse re qoqa ka ditaba tsa paramente ya bana mo re neng re se re utlwile hore na paramente ya bana e bolela eng le hore na moruo wa selemo sena o tsepamisitse maikutlo ho kae ke gola taba e nngwe eo re ka galakatsang ho e qoqa le wena mme ke hore na ho tloha naha ya Lesotho e buse sethala sena sa paramente ya bana le bona katamelo ditabeng tse amang bana e ka ba ho tswa ho boetapele kapa malapeng e le ka sebopeho sefe
7: o tsene ke a le bo ka mo ga hore parliament ena bana e kale go bateng sa sokomela hore taba ena ya hore bana ba kenyeletse ditabeng tse ba amang ke ka baka tsela tsa mofuta ofe kapa ofe ba fuwe monyetla wa hore ba ntshe maikutlo a bona ba hlalose ka mokgwa ba ikutlwang ka teng ka ditaba ditaba tse ba amang e batla e tlhophothela e tlhophothela go tloa boholong mona mo re reng boholo e leng bomme le bontate ba etsang melao ba bang ditšhelete ba etsang ntho nngwe le nngwe ba tlhokomela gore ehlile ga o sebeletsa motho gore na ke motho wa moholo kapa monyane o tlameya gore o utlwe go yena gore na le tshebeletso

0: babam galal galek diginale puto monun ne yaji wana ne yaji ayli muuna eli bukan ti bana da dai ni gwa lu ho bai ba
1: nda deslo
0: ta mamili na le ndili ke ne la ha mamu ne yaji o tusi ga bu mu bana bu gu gwa lu lo ka hayli muna le ge le bana bana le len gale how to wala wala le nziki fiki to bi bana bana le nziki ne di gale bana khithullo le tlalwane bona ha bana ba ha ba fusa ya ha le jwa ha ba fusa di ja ga selo ba ke ja ba fusa ha ho lo feta ha bana di ba le ta sa kha le melo ya ba tswa ha
1: Ndadeso. Ha re sa utlwana hantle ma khubua ntse a o tsokotsa empa he message ke utlile ka golo ya pele ya ditaba tsa ho. Ka go lwadi taba tsa hanta re utlwile ga le ba ga tlamohela Mohamedi a le mong message a kitle a tle a kene ditabeng tsa bona ge tsebe go bega lenaneo la rona gotlo 59933 ke nomoro ya mohala yeo o amogeleileng ka yona Mosotho waeso gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba metsotso supile ge a re lebile goreng ya bobedi Mohamedi kgotso.
2: Hello.
1: Ndate.
2: Loram.
1: Dumela ndate. Message.
3: Nadi mpo.
1: Ke go pare kana ditabenza ndate sehlomme ha re ntse re metse mo mamedi e mong.
3: We ne. O ka ntlhalosetsa ndate se tswa za ha ke a mutlwa ho hang. O na sa hlaka. Wena ha ba o ka tsaba ho mpha hore na o na reng. Tente ke tsebe ho araba.
1: Ke a leboha mme. Ntate Sehlo o re ke mona le re bana bana le lentswe. Na mo e banjwa le bana bana bana le lentswe ba se ba qakile batswadi na le a kenella kapa le fella fela ha ka matsatsi a tshwanang le lena nama. Le hore ho ya ka kutlwisiso ya hae bana ha ba so bo boemong ba ho hlaloganya le ho ba le kgethollo ya ntho e ntle le empe na taba eo yona lesha ba ka sebopego sefe gobane bana ba ntse ba tlhoka gore ba nne ba tataiswe ba bontshwe mo ditaba di sa tsamayeng hantle.
3: Ke a leboa mme tate Sehlo ebile o ntse a ikarabile mme dimpho ditabeng tsena tsa hae ka nnete bona bana ba tlhoka go tataiswa le haba ba fuwa monyetla wa gore ba ntsha maikutlo a bona godima ditaba tse ba amang ka lebaka la gore ke bana ba ntse ba keke ba ba le tsebo le kutlwisiso e tibileng jolo ka ya rona re le batho ba bagolo ke boikarabelelo ba rona le rona go bona gore diqeto tseo re di fitlhelang tseo e bang ba ka shebagala bana le thagaselelo go tsona ba di fitlhele e le gobaneneng le rona le bona ge dumelelane ebile re ba taitaisitse ka ditsebo tsa rona ka kutlwisiso ya rona ya botho bogolo ga re re ba tloelelwe ba tsamaye fela ba ipuela ba iketsetse ntlho nngwe le nngwe ka mogo ba utlwanye kae ka re ba batla ka teng ebile ba ka thabela go be ka teng botswadi bo tsamaya le taba ya boikarabelelo godima ngwana le go godisa motho re ba godise mmeleng re ba godise kelellong ga ba godise moyeng ge ba kaetele mona moo ba tsebang gore botle ke bofeng bobe ke bofeng ebile go molemong wa bophelo ba gae ke gofeng go kotsi bophelong ba gae ke go feng nako yotlhe re ntse re na le bona re ntse re le gaufi le bona le moo re bonang gore e ka re jale ba gasetsa moo ba ka etsang diqeto tse seng tsona re ntse re na le boikarabelelo ba gore re ba thuse mo e bang jale ditaba di se di dithata Ntate Sehlo re ntse re le teng ka bohlanka botlhe ka mesebetsi ya rona ya diofisi tse fapaneng le megatlo e ikemetseng mo o nang le bahlabodi le mo o nang le mang le mang re ntse re le teng go fana ka tshegetso ka gare go malapa
1: ka metsotswana e mmedi message ya ke ga re thethe ditaba tsa rona mme tsa letsatsi lena.

0: ditaba tse amang mohua wa letsatsi lena mme.
1: Ke kgola ke ne ke re ne ke hlokomedise setšhaba sa heso sa Basotho gore ka nnete marangrang ona a teng ebile ga ona maatloya, ga re a tshwanela go iphumana re tshoile kona a re tshosa. Se setseng ke gore re nke boikarabelelo ba gore re iketsetse molemo wa gore re ithute, gobane ke ntho e teng e re tlo e phela, e re e phelang tsatsi le shebane le dikelang. Fela re tle re e utlwe, re e tsebe, re tseba go phela le yona, re ela lo mo e leng kotsi, re be re tseba le gore naana re itshireletsa jwang rona le bana ba rona. Ka go fetisisa batswadi ke bona batho bao ke utlwang ga gone go etsagala ba tlameha go ithuta ka o fetisisa, gobane motswadi e mo le mongwe a tsebang gore o godisa bana and-e bana bana ba na le difono ka gare go ntlo ka mona ba na le di-computer ka tsela mofuta ofe kapa ofe, ke boikarabelelo ba gae gore le mono marangrang ka tsela e tshwanang a nna godise bana e nne be motswadi a nna ba guide ka tsela e tshwanang jolo ka ga ntse a etsa bophelong ba letsatsi le letsatsi. So boipiletso ba ka kore ga re ithuteng, ga re imatlafatseng, ga ga meralo e meng e teng e tla salwa morago ke taba ena, ke taba ya gore na ga tlo o tla re fa batswadi tsebo ga kae godima ditaba tse tsa marangrang. Ga re ba see fela gore re buile ka taba ena ya marangrang ebile re kgothaleditse gore bana ba batle melao le di-policy tse ba sireletsang, empa le gona re tlo etsa boikarabelo ba rona re le lekala jolo ka batho ba ba support-ileng ba ba tsheditseng godima godiso ya bana, re ba fa ka moo re ka kgonang go ba fa ka teng gore na tswele botswadi ba bona nakong ena e re e ditsang gore ke nako ya marangrang ba ka tseba gore e be batswadi ba bona jwang ka tsela e bolokeileng.
0: Mmesetsa ke tlhage re leboga nako ya gao mme le seabo sa go lenanong la go tlola taba le ka moso.
1: Ke a leboga mme Dimpho.
0: Ke a leboga mme. Mme Mosotho wa Eso ka sona sebopeo sena re phethela lenaneo la go tlola taba la letsatsi la kajeno, kopana le rona gape ga song e latelang go fitlhela nako eo e tshweu kgotso.

ditaba ha re shemetso tso di metse ke ane e meraro fela re furaletse hora ya popedi dumela wena morati le motsetsi wa ena tshebeletso ya re so to hotle mo maetsi long hona teng ka jeno ka lebitso ke tirisa mkhodise gedoleza kwa ha mo hlanka o to hore nyana bobedi ya hore nyane ya rune ya boraro me a so utlile le ke tsena a se gabola ka tsela mo futana se re ke ho hle ka tso le mo futu ho hle mo maetsi long hotenga sa tlhaka jeno ke mo melana la rune na na le monate na na le ka kotlo le tsitse gore o ithute ka bophelo ba gao lo ela hloko tse di ntsa o ka kotlo ma di sigi tse ka bang ha re ditsebe tse ka ba ona le tsona mme ka jeno jolo ka mehla nna na ke la botsangaka mme re na le mo etsa tsena ka jeno go tlotlo ka le ena taba tse monate ya holo taba tse amang batho ba bontate go tloša ba ha holo taba ya bontate ba nang le bothata ba bothata ba bona ba ho kena dika ho kena dikobong batho ba bontate be ka banka nnete ho bima ho bona hore ba be monyetleng wa hore nakong eo ba nang le motho wa hae e be ho ba bima hore mmele wa hae o arabele ka tsela e nepetseng re tlo boela re sheba hore ka nnete taba ya hore Ejaculation ke ngwe ntho o tlo e shebana le tsatsi le ka jeno o tlo ithuta rona taba tsena di tliswa ke eng ke eng e o hlokisang matla ke eng e hlokisang motho na ba hao matla nakong eo ka kotlo o lokelang ho kopana le mofumolo wa hao kapa le motho wa hao ke eng e hlokisang botho na ba hao matla ke eng e etsang hore o qetelle o iphumana o le motho e kang ha ana matla o mosebetsi o fela ka pelenyana mme mo re na le moetsatsi la ka jeno bone ke lefu le hlokolosi haholo mme batho ba bangata ba bontateng ke ne ntse ke e shebile gothwe banna ba feta milione tse 30 lefatsheng ba phela tlasa bothata bona ntse ke e shebile taba ena gotho banna ba feta milione ba phela tlasa bothata bo tshwanang mme hangata ha se ntho eo batho ba releng sebete sa go bua ka yona thata gore boholo ba rona ha re na sebete sa go bua ka yona gobane batho ba bontate ke batho ba sa rateng gore ntho tse ba tlontlollang ba ba bue ka tsona ba utlwa e le tlontlollo gore e iphumana a le boemong bono mme tsatsi le ka jeno go tlotla re nyakorela ge e sheba rona maemo a jwalo a bakwa ke eng bophelong ba gago wena o le motho o lokela go etsa jang o tlo gana jone gobane tse ke nngwe ya ntho tse qhalang dikamano tsa lerato dikamano tsa malapa di a qhalana ka baka la yona tabe go tlo bua ka yona gobane jale ha eba ka hare o lelapa o qetelela o leng tate o ka go tloa senang maatla ka hare o lelapa la hae jale e bolela gore go tlo qetelela motho a nagana gore e ka nne ya ba go na le mo o tswang teng tswele ena o tlo mo bolaisa bodutu gang e tla qala gona mono e tla kekela e kekele go fitlhela yo qhaletse lelapa mme ka jeno moeti wa rona ke ntate Morahanye go tlaa ka mane ka Men's Clinic ke kopa o thetse bo momele hantle wena motho wa ntate monna teng go tlo bua ka go tlhoka maatla ga botona ba gao nakong eo o lokelang go kena

thobalanong le motho wa hao. Ho na le maemo a mona o tla fumana hore mmele wa hao wa utlwa hore o malala a laotswe ho kena ka rotaba tse jwalo. Empa o fumane hore botona ba hao bona bo kgathetse. Pelo le kelello tsona di re ee, ke batla ho kena ka hara taba tsa mofuta ona. Empa ha o tla o lekola o fumana hore ka nnete botona ba bona bo kgathetse. Ha bo boemong ba hore o ka kena ka te ka hara taba tsena. Ho na le maemo a bang teng a hore ha o so kene ka hara taba tse kang tsenana. O fumana hore ke eme fela ka pelenyana. Ho so bue kae fela. O moletsa phala o sa letse, o sa letse phala hararo. Game over. Ebe se le maobane. Mme ke batla o tlo utlwisisa hore ke bua ka yona hobane le bothata. Hobane bo hloka o boele hloko. O le motho wa ntate. Ha e etsahale fela ke hobane bothata bo se bo le teng. Ha se hobane o le seleya, ke hobane bothata bo se bo le teng. Mme ke tobane moeti wa ka metsotso e leshome le metso e mehlano hantle ka morao hora ena ya bobedi e tla bela moeti wa ka a kena kwano papitsa kgaso. Mme ke sentse ke batla go utlwa fela, ke sentse ke emetse moeti wa ka kwano, ke batla go utlwa fela gore na lona le batho ba bontate bothata bo ke bothata bo ka bang bo teng. Le ha o sa ipulele lebitso la gago, gobane ke re batho ba bontate ba bopiwe ka tsela e batlang e fapane. Mme ke ka gona o tla fumana gore re latlhelwa ke bophelo re le batho ba bontate hangata, gobane re batho bao ka go tlo ba tshamang dingaka, re batho bao ka go tlo ba tshabang go hlalosa maemo o re leng ho ona kapa re tobaneng ho ona a bophelo ba rona. Jwale athe ha e tla tabeng tsa botona teng, batho ba bontate ba letswalo lena le ha e sale ba utlwa ka ke ntho tse kang di a ba tlontlolla. Di ba theola seriti, di ba etsa banna be ka maseleya. Ha ho jwalo. Ga lokela ho ba bontate ba tsebang ho bua mathata a rona, ga lokela ho ba bontate ba tsebang ho lekola le ho ela hloko bophelo ba rona. Ke tlo fa monyetla wa hore le wena ha ntse ke bua le moeti wa ka o tlo botsa dipotso nomorong ya +2 66 5 99 3 +2 66 5 99 3. Ke ona motlata botsa dipotso teng. A to fita mono fela o tla lahlela molaetsa mane ho Zonke Bonke Doletsa Facebook mono, tla lahlela molaetsa o botsa potso ya hao. Jwale ke ile ka tshuka re batho ba bontate ba ditlhong haholo taba tsena hore ho ka bua ka tsona. La ho lahletse molaetsa mono o tla tshwa re ntate ke kopa o patele bitso laka. Le ha o batla ho botsa kwano o monyetleng wa hore re ka patala bitso la hao. Wa se wa ipulela, wa botsa taba tsa hao. Ke taba e hlokolosi haholo, sensitive haholo batho ba bontate ha o bua ka taba tse kang tsena. Ha o ka bua ka taba tsa kamoreng le batho ba bontate, mme bao ka go tobana le bothata bonana. Ke taba e hlokolosi haholo go bona. E ba nonyetsa maikutlo ka tse ikgethileng. E mongwe nahanne fela hore e ka nne ya ba ke baka le itseng, ge sa ele hloko hore bothata e se le ha bo qadile. Mo go lokelang ho ema ka manto go bo hlaola. Kamore ya lapa la hao ke mofuthu wa lapa la hao. Kamore ya lapa la hao ke mofuthu wa lapa la hao. Ke hopola monne mongwe sekodi na re bete e le rata ke a lelapa le thabileng. Nna tshula gore bete e le rata ke a lelapa le thabileng. Batho ba bontate ba inamisa dihlogo yaka ke bua ka bona. Ha ke bue hobane ke tseba bothata ba hao le motho wa ntate o le mo ka bomong ba hao.
ke bua ka bothata bo re tobaneng le bona re le batho ba banna. Bothata bo re sa phutlweng ho bua ka bona. Bothata bo re utlwang re nyenyefala mme re fokola ho malapa a rona. Re na le bona bontate bo jwana. Ka nnete papadi ya qala fela metsotso e mmedi e meraro fela. Gone, motho o kgathetse, lahlile leleme. Papadi qeta ho qala mose. Ho etsatsing? Motho o tla nanawa ke lehabi ya hore a ne ke batla ke tatile. Fela o tla fumana gore ke ntho e batlang e ipheta yeo phelang le yona. Ya hore ha o kgotsofatse mahlakore a mabedi, ho kgotsofala lehlakore le leng, e leng lena la hao le motho wa ntate. Ka nqane ha o kgotsofane. Ka batho ba batshehadi, o fumana gore ha kgotsofala hohang. Jwale re boemong bono ge le batho ba bo ntate. Tantshwara le medi wa kata ba itlubwa ka yona metlokolosi ya golo, mme ha e bonolo, ha e bonolo go batho bao ka kotlolo ba sebetsanang le yona. Ha e bonolo ka gare o malapa a jwalo. Ha e bonolo gohang. Ha o gola o fumane bontate ba tshwanang le bodoletsa ba ditlhong ba tshabang go bua gore mosadi wa ka ke tlhokomela e ka bothata boteng ka nna. Gobane ba bang ha bomme ba kare ba e bua taba eno, bogale ba rone ke bona bogaisane re le batho bontate. O se o tla qetelela o mo reelela gona ke a tseba o la tswa beke fedileng e re gon eo eo o tswang go yena o tlile a o jitse taba tse ka ntseng o tlile nna mosebetsi wa ka se ke sa go phete ka ga lelapa. E se o bana o galefiswa ko bonanana ke nyeo, o galefiswa gobane a utlwa e ka jwale gore e bo e qoka le mosadi wa gae kapa e qokuo ya qokuo taba enana e mothola seriti. Botona bonna ba gae ka rolelapa bo ya fokola fitlhela ga kana. Mme ke tse ge na le tsela tseo re ka fetang taba tseno ka yona. Ke tseo tsatsi le gajeno re tlo bua ka ejaculation. Go qeta mosebetsi ka pele ka gare o kamore. Go tlo boela re bua ka go tlhoka maatla go a botona ba gao nakong eo o lokela mokena ka gare

0: tswelang ka pelenyana ke nako ke gona jalo ke ntho e sa lentseng ipotsana go thata bo motho ka bolwantsha jwang bane.
1: Ke le bontate re tlo utlwang ngaka nna e re bothata bona re bo feta ka tsela mofuta ofeng. Tanki ntate taba ya go tuba ka yona le gona jwane ga e na bolehe ka garo yona ke bokulo bo lokelang gore o bo ele tlhoko ga e na bolehe ka garo yona ke bokulo bo o lokelang gore o bo ele tlhoko ka nako nngwe e ka nna e ba ke dijo ka nako e ka nna ba ke stresse ka nako e ka nna ba ke e re na la mabaka a mangata empa ga se nna e tlo go fata batseno kao fela tsona ga se nna e tlo go fata batseno kao fela tsona ga ke setse e bitabeng tsenana mme ntate moraganye ke ena setsebi e re ke mo batla go tswa ka bane ka Men's Clinic ke ena ke tlo kokolena tsatsi la ka jeno.

0: Ya, arsa metsotso di metse me kae fela ke ane e le 16 re furaletse hora ya rune ya bobedi. Ke le ka tshore ke mo sentse ke nale mo etikwano ke na ke ntate mo rahanye ho tla ka mana ka Mansling ye go tlo qoka le ena. Se betsa ha hono ba sebetsana ha holo le mathata to bileng batho ba ba nna. A o ka go tlo re di tlhong hore re ka kena di cliniceng di petlele mona mo re tshabang ho ya ding. Mari mo ba reng ge boloka le kunutula ba nna. Tlo go tlo qoka le wena go thule fatshe re bontshane mabaka Mansling ke mosebetsi o teng o mogolo kwana wona go tlo go thule fatshe re shebisana mara shebisana bothata ba gago mona me re leng gona teng re batho ba tsebang boloka le kunutu mme ke setsebi sa mafu a batho ba bontate ke ka gona tsatsing re mo mmemeng gore go tlo utlwa re bua ka bothata bona bo rena bo batho ba bontate ge ban le bona ba gore o utlwa go pelo le maikutlo a gago a batla go kena ka rata ba tsa thobolano empa botona ba gago bona bo kgathetse ke eng etsang gore qetong ya ditabage ha papa di qeta go qala fela e be papa di se fedile mme o santsa le te mogaleng kwa ntate moraganye ntate dumela
1: dumela ntate
0: le phetsi wa mongaka ke a lebo ntate hei mongaka ka jeno ke go tlo bua ka taba e tlokolosi gagolo batho ba bontate batho ba ditlhong batho ba utlwang e ka ga e sa le banna ka baka la mathata ba bona this dysfunction le premature ejaculation re bua ka eng
1: okay ntate ke a leboa ke kopa mamadise go dumedisa bamamedi ba gago ntate selo ka o se o tlhalositse go ke moraganye le thabisa ke tlaa ka setseng sena sa the all free capita masebu mo teng re sefetsanang ka go tlhoga le mafu a amang bo ntate selo ka o se alo godima nakwana fela re lepela kena sekateng ebe o se o wela ebe ha re fetela ka go ena ya go latlha mmane ka pele e leng premature ejaculation ntate tlhaloso ya teng kore fela ko o latlha mmane ka pele pele motho a kgotsofala le motho wa ntate mme re boela re fa lentse le akaretsang le reng ga fela e le ka tlase go metsotso e meraro e be ntate o jene se ka teng o se a latlha mmane yona e ka etsala ka tsela e jenang ntate a ka latlha mmane.

0: nyane re re ba santane ba futhumadzana le mfumadi wa hae ka ba partner ya hae. And ke a ka lahla mmane nako enyeo a kenang ka gare go botho ba mme kapa gang ka morago ga a kene.
1: Ga ke khutla monana nna ke gona ke ne ntse ke shebile dipalopalo tsa ne tsa ho bantse ba bontsha gore ke gona ke banna ba fetang 30 million lefatsheng ka bophara ba nang le bothata bona. Na go bobebe ho ntate ho bua ka bothata bo.
0: Ntate wa ka a se taba e bobebe haholo hobane ha re ka ra qala ra akaretsa batho ba bontate sentse batho ba thabelang ho ya ditsing. Ba na le maemo afe kapa afe ya bophelo. O tlo fumana hore ba se ba tlo tla ba ya mo gogereng jwale ehlile maemo a sa hana. Jwale e boela ba sekgobo se fetisang ho batho ba bontate ga a tlameha ho ya setsing a lo kopa dikeletso kapa kalafo ka ditaba tse amanang le tsena tsa ka betheng. Hobane matla a ntate le boitshepo ba hae bo hlaha tabeng tsena tsa ka lapeng. Jwale ho ya ka ntle ka mane a sa lo bontsha hore bonna ba hae kapa tsela a na lebelletse ho sebetsa ka teng. E se di sa tsamaya ka tsela a na lebelletse. E batla e ba ntho e boima haholo eo leng hore banna ba bangata ba be ba lahlelwe ke malapa a bona kapa o fumana hore ba se ba na le tshabo le beebang ba no soka ba kena ka gara bomanyalo jwalo jwalo. Ebe motho o sa utlwa seo sena bohlokwa kapo molemo wa go kena ka gara lelapa go latela maemo a tla bana le o.
1: Motho mongwe a ka nagana gore taba ya re buang ka yona ore ke ntho e ka nna ba e etsagalela batho ba ne ba godimo kwana batho ba gole le rona nna ge le banna ba basotho ke botlhoko be ka bang ga phela le bona matlhoko a mabedi re buang ka ona.
0: Matlhoko ana a mabedi re buang ka ona ntate re le naga ya lesotho kapa re le banna ba lesotho ga re mogelo matlhokong ano a jalo e le go le gona re karolo bana re bontate mme re bontate ba ntseng ba tshwana le bontate bane ba godimo. E se le gore fela na ke ding tsa dintho tse e leng gore di ka qetelela di re beile tlasa maemoana na.
1: Ke le bontate ebile ga o tla tlasa maemoana ga te re qale pele ka lena lao ka kotlo o tla fumana gore le ga ntate a na le thaselo e kalokalo go kena ka gare go thobalano empa o fumane gore a e ka nnete molamo one o ithobaletse mathata ao a bakwa ke eng.
0: Okay ntate ke a leboa ke kopa gore tle re kene go bona gore na mathata na ke a feng. Mme ke kopa gore tle re agola ka gore go na le maro a mmele a laolang ditaba tsena a laolang le taba ya ditakatso. Go boetse go na le mafu a itseng a nako ya telele e e leng gore a ama ditaba tsena nang ga mafu a bore a sa betla sa kalafo kapa a sa betla sa taolo. Ebe re tlo tla re fetela go dikamano tsa rona le bafumahadi ba rona kapa motho e le gore o mmitsa partner kapa mogotsi o ka re tloetsele Sesotho. E be re kenyeletsa le maemo a kelello. Ga re bua ka ntlha ya pele ntate e leng mmago a mmele go na le lego le tlwaileng ka go senyesemane ka gore ke testosterone. Mme re a tseba gore testosterone ke yona e re fang ditakatso re le batho ba bontate e laolang tse dingwe tsa dintho tse ngata haholo mmeleng wa rona re le batho ba bontate. Maemong e ka bang testosterone kapa lego lena la bonna le sele le tlase o tlo fumana go se le sitwa gore fa dintho tseno tse rereng di laola bonna ba rona. Ditakatso di se di theohile go motho wa ntate mme a ditakatso di kala se di theohile le go ya tabenyane ya sekate fela ga e sa le ntho e tsalang ga bobebe. O tlo utlwa e le motho a seng a batla gore ga ebe o a sebetsa kapa o kena sekolo o sa batla gore ntho tseno tse e le gore ke tsa bophelo tse motlameng di etsale fela di fete le nako e bangwe o tla tlameha go ya sekateng mane neng batho ba seng ba le ka gago lenyalo o sa tlotla a ya fela gobane a re o fa molekane wa gae ditokelo tsa gae but ga a sana tšantšelelo ga a sana thaselo kapa ga a sana ntho eno e mo gannang ka morago jalo ka motho wa ntate. E be ke a feta go le go le nonong go na le go le leng le golo ka senyesemane gere ke estrogen le tlwaedile ka gore ke le gore le teng go batho ba bomme. Go motho wa ntate le ka ba siko kapa le ka ba teng but ga le teng le be ka gara mogamo o itseng le seke la tlola mogamo o. Gobane ga se le qala le tlola mogamo o le tlotla le ama ntho e rereng ke the balance pakeng tsa marwana a mabedi e leng lona testosterone le estrogen.
1: Antorana ntate o golego le ke le bitswang?
0: Le bitswa estrogen ka sekgowa mongwe.
1: Ee, ntate tswela.

0: So magwana ha le mabedi hona le nako re reng re tota re ba tla balance ya ona nako e ba le na le re reng estrogen sele le ka hodimo e le gore tla re le phametse estrogen nako re shebang ka gore ke testosterone estrogen ratio e le gore e tlotla ya mana gore nako e le ha sele le hodimo je di tlamorao tsa le go le ke lefe o tlo fumana gore tshebetso ya testosterone tlasa mona mo re tabetse gore re na le imbalance kapa re na le phapaketsano yono no imbalance e e se sa kgone gore e fe ntate dintho tsane tse ditseng di a re laola ka le ba bontate ditakatso le ding e boela e ama le taba ya phepelo ya madi go ya ditebeng tsane tsa botona gobaneng gobane re molamo ga o na le sapo empa e le gore o na le phepelo eno ya madi e le gore o teetsa gore molamo o tie gantle o le motho a ntate a tlatse wa kena mosebetsing nakong e na le go lena le reng ke estrogen a le lodimo e tlotla etsa gore phepelo ya se ka ba hantle gobane e tlotla etsa gore go ya gwa madi le go gutlwa gwa mononong o se ka ba ka tsela yo neng re lebeleletse mme o tlotla go ama go tia gwa molamo ka tsela e jalo e be re na le lego le le lela bagago ntate le gore reng ke prolactin batho ba bomme ke bona batho ba ka batlang ba letse ba golo ka gobane go tho le botlhokwa nakong yane ya tlhagiso ya lebese go bomme ba anyesang o motho a ntate le teng bat le lona ntse le ba ka gara mogamo o itseng ga le kala le tlola mogamo o nonong re se re re wele le setisa tshebetso ya testosterone le lona le go leno le jalo e le gore testosterone la ebentse e le maemong a gantle le go le a le re reng ke prolactin ga le tswile taolong e tlo tla le setisa go sebetsa go tshwana la re ka re ntate re na le motho re mo file mosebetsi monanang re ra tlo se bo dintho motlhomo re ka re bo ditulo be re ka rantlo itseng jale e bega matlama matso motho yono o teng ebile o na le matlo ba tuele taba wa gore motlamme matso o tlo mo setisa ga a sebetse gane ga ke tsebela e bentate ke sa tlakile
1: akanantso tlakile akana ntate tselapeng
0: ke kopa gore re tle re fetele tabeng ya maemo a kelello mo teng re tlo tla re hlwaya a mang a mafu a mabedi a entimeng ka pele le le gore a tlisa ditlamorago tsena tsa gore ebe molamo ga o sa phama gantle kapa molamo o ka phama nako nyenyana e bo o sowela mo teng re tlo tla re bua ka letswang motho ya a dulang a tshogile kapa ntho re ka reng fela ke nzet ga a phuthuloga mme nakong eo a sa phuthulogang methapo ya gae e fumana molaetsa e e reng e se sefale e le gore e tenyolle segatlha seo phepelo ya madi go ya dikarolong tsa mmele e leng ka teng e mo tlhophela gore motho ya jolo a tla lwane e bang a tlameya go lwana kapa a balege mme tlasa maemo a nanang ga re re atabeng tsane tsa se ka teng ga tlhoka motho a ntate a ba le tlasa maemo e leng gore o tsitsitse o utlwisisa le se wa tlo se etsa e le gore le methapo e bang e tlameya gore jale e tletse ka megolo gantle e tsebo gong ka madi a mangata e tsebo go etsa jalo go sena tshitiso ya letho ba dua le ka taba gore ke motho a dulang a tshwile ga e kgone gore e be megolo ka tsela e re tlhokang ka teng e dula e se se fetse mme gona go ama phetelo ya madi mane mo getseng madi a na tlo tlaa ya mane dikarolong tsa botho e le gore molamo o tlo tsebo o tie tlasa maemo a jalo a letswalo e motho a dulang a letsasa letswalo ga a tlo tla a kgona go phetha mosebetsi o jalo e be re tla lefu la bobedile re reng ke kgatelelo ya maikutlo motho e bangwe o na le kgatelelo ya maikutlo o bolela gore go na le ntho e bangwe o ditsang tsa e nagana nako le nako re ka etsa matlhala ntate ona jolo ga e be ke moyeng ke tlo tla ke bua ka ditaba tse empa ke ntse ke nagana tse dingwe tsa dintho tse e le gore e ba ke di siile ga e rapeng go na le nako e ka re lela go mpotsa potso e be ga ke utlwe ke tlo bua so bile o e phetagato la bobedi e le gore go ne o bolela gore menagano yaka ga e mone e le gore le motho e bang ke motho a ntate o tlamela ya sekateng mone menagano ya gae ga ya sekateng mone o tlo setwa gore a fane ka seo re se tlhokang gobane le phepelo ya madi e tlo na le nako e tlo tlameya gore e ye tabeng tsa botho o na le nako e tlo tlameya gore e ye bokomane gobane o na le ntho tse ntse di nagana mme e tlhoka gore e be le phepelo ya madi e le gore le yone e tennetse bo sebetsa ka tse di gane ke mo kgona ka nako tse dingwe o tla kua motho a re fela ke ipule fela ebile ke se moyeng ko bane fela go na le ntho e ntseng e moja mme yona taba e nanang ya go se phame gantle wa molamo kapo go tlwana go phama gogang o fumana gore ne neng e sentse e le yona e sentseng e moja ka la maobane o le a leka gore a go a kena tabeng tsenang tate empa a tloleha jole ka

0: seme tempo ba bona ke le batho ba bontate bo hla tabetse ha sa le ka ho etsa taba tsena ho sane o hopola taba tsana tsa maobane ho ke la ka re ke etsa tsena na mpa ka hloleha le hore kelello ya hae se hodima hore ke batla ho etsa nthwena nang ke kgotsofale ka poetsa le bua e se le hore na ha nka ka hloleha hape teng boitshepo ba ka teng bo tla bo ba jwang haholo mane mo re re motho taba tsena nang ha di etsa ha le ana le mofumadi wa hae ne nne ke mogodi o kopanang le ena ebile le qetelana ka tsatsi leo so ha o sitile hore o mo sebetse kapo le papadi enonong ya kalaneng wa ipotsa gore na go sane o tlo o sheba ka tsela e jwang ke mane mo o tla thwe ai ke nkile ke le monna ya selele e le gore ntate ka tsela e nanang le yo nngwe ga fela o na le gatelelo ya maikutlo ga o bobebe gore motho ya ntate a ka fetela tabeng tsena tsa sekate e be re fetela go mafu a mang a nako e telele mme re tlo tla re kolola mafu a ka godimodimo e leng lefu la phalelo e godimo ya madi le lefu la tswekere godimo mmeleng lefu la phalelo e godimo ya madi le ama tshebetso ya methapo mo e leng gore go na le nako re tla re methapo ga phalelo e nanang e sabe tlasa taolo e se ameile mare mo goreng e tlameya go sa golwalo go kele go na le nako e setlo sa talle e re le nako e bang motho a ntate o sa tlameya go ya sekateng a re lebelela go bele methapo e meng e be megolobelo ka gela ga phelo re tletse gong ka madi e re a lebeletseng gore a ka fetisetsa mo letaleng tsa botona e be taba e jalo e se sa etsagale e le gore phetisetsano ya madi fela go ya dikarolong tsane tsa botho e se sa tlo ba gantle mme e tla e le ditlamorago tsa phalelo e godimo ya madi e bileng e sentsa sa taolo ga re fetela go lefu la tswekere ntate ka bokhutshwanyane lona ko gore ntho e batlang e le tswekere e etsa ntho e sheqe-sheqe ga ka etsa matlhala kapa ka etsa papiswa ka metsi le a re ka gabe ya mona le le sheqe-sheqe e be ne nang ka sekamisa ka moe bangre a tshwetse ka teng gore a sa diphalele metsi ka mora nakwana fela a tla ba sa diketse kwana ba tle sheqe-sheqe ntse le tla letla ka bontsi so madi a nang le tswekere e godimo a ba sheqe-sheqe jalo mme gono go ama phalelo ya teng le phepelo ya madi a jalo dikarolong tse itseng tsa mmele mme boemong bona re tlabe re bua ka dikarolo tsa motho wa ntate le dikarolo tsa botona gona o santse go isamane gatse gore taba ya phepelo ya madi go ya dikarolong tse jalo ga e tlotla e ba gantle ntate ga ke tsholo jalo re buile ka dintho tse ka amang kapa tse ka tisang boemo bona bo re buang ka bona bo rereng ke erectile dysfunction mona mo rereng motho wa ntate molamoso ana o phama kapa o se o phama nakwana fela e be o a wela mme ke kopa gore ke phethele ka dikamano pakeng tsa batho ba babedi le motho wa ntate le motho wa mme dikamano ga di sentle pakeng tsa motho wa ntate le motho wa mme e tlo tla etisa ditaba tsena tse e leng gore go tlo tla go utlwa le thasello ya go ya papading ena a kalaneng kapo ya se ka teng maneneng le motho e balele kabane e se e sa tlotla e ba gantle gobane go na le dintho tse e leng gore mafumagadi ya batho ba bontate ba banna ba basotho ba di etsa nakong e bang banna tifisa papadieng empa ga ba kwatelane o tlo fumana gore dintho tse jalo tse bang motho o na ka lebelelwa go mofumadi wa ya ka di etsa a sa di etse mme gona go tlotla go fa motho wa ntate gore mofumadi wa gae ga ana tjantelelo papading ena nakong eno e bang ba qabane le gore le thasello ya e le motho wa ntate e tlotla e fela mme nako e le gore thasello le yone ga eo le molamoke ke a phagama le gore boemong bona re tlabe re sa re go na le lefu le e balele teng le ka bakang taba tseng empa e le taba ya kutlwisisano ya batho bana ba babedi ko gore na re fenya jang ditaba tse amang kutlwisisano ya rona nakong e re leng papading ya kalane
1: ke le bontate ntate morang e re eteketse jana ke tla bua le motlhophisi yaka ke a utlwa taba ena e se di telele gagolo ke bona ka jale ke tlaa ke tlo lokela go tlee ke di arole ga ke tsabe di arolana ntate fela ke utlwa ga be re buile ka ena ya molamo o ganang o tsoa mme re boela re tlang molamo e le one mosebetsi wa tao fela ka pelenyana ke bona e ka ge go tlo qetela re sa fitlhela sepheo sa lenaneo lena
0: eyanae
1: e le gore le tla tlhophisa le motlhophisi wa ka nakong e tlang re tle re shebe ena ya go qeta mosebetsi ka pelengyana, mme ke kopa tle re shebe ena ya molamo o ganang go phama ka jeno.
0: Okay, ntate, ga ona bothata.
1: Ke lebone ntate. E nngwe ntlha tsa botlhokwa o buileng ka tsona ke ena ya mafu a nako e telele ao re bang le ona. Motho o mongwe a ka ipotsana e be ga ke le HIV positive teng e ka ba maemo a taba tse di nsielela go ka nna.
0: Okay, ntate, ke a leboga. Ke motho e bang a ka ba le potso e tee jalo. Motho e bang o na le kokwanatlhoko ena ya HIV ha fela le yone ntse e le tlasa taolo, o tlo fumana gore ka se mo tlisetse ditlamorago tse e ka ntsena. Gobane re kokwanatlhoko ena ya HIV ke amang sesole sa mmele, mme nako e bang sesole sa mmele sa motho se thefuleile le mosebetsi o mmele a na a lebeletse go ka o etsa fekeng ya taba ena wa tla thobalo ka papading ena a kalaneng, o tlo tla o sitwa gore a ka etsa mosebetsi o jalo ntle le gore e na le ntho e itseng e ikgethileng e le gore ka tlama taba tsena ka yona. E se tlo tla e tla e akaretsa jalo mo gorereng sesole sa gago sa mmele ga se se hantle, dintho tsotlhe tse o ne o ka rata go di etsa le ka mmele o se tlo tla o tlholega bane o tla bo sena maatla o sena le tjantjelelo e.
1: Ke le bontate, re tekenke tsena tse tharo ke di akaretse potso tse nana gobane re shebe taba ya mmele wa gago, na mmele wa gago boima wa mmele wa gago na tabeng tse bokena kae, re boele re shebe taba ya tshebediso ya jwala le tshebediso ya kwae.
0: Okay ntate, ke kopa gore tere dikopanya gobane o na le mo dikopanang. Taba ya mmele wa motho boima ba gae re tlo tla re bua ka gore na pokelelo ya mafura e ga kae, mo re ka batlatla re bua ka ntho re reng ke cholesterol. Nako e bang pokelelo ya mafura e godimo mmeleng wa ntate, gono go tlo tla go setisa phalelo ya madi baneng rere methapo ya motho ya jalo boemong bona ba pokelelo e godimo ya mafura e a sesefala, e le gore maqala methapo fela e sesefala gono o bolela gore phalelo ya madi ga e tlo tla e baka tsela eo re lebeleletseng, go tlonyolwa ke segatlha but bongata bo re ne re lebeleletse gore bo ka fete moretse motlhala ka motsotso ga o sa tla tshwana. Ga re re motho a ntseng a le gantle mmeleng a sena taba a lefoka lena le e lengata kapa boima bodi o fetisa motlhala fela o fetisa ntho e ka tlase go lithara go ne o bolela gore phalelo kapo phepelo ya madi go ya dithong tsa mmele tse bang ga di tlhoka ga e tlo tla e ba gantle, mme boemo mona re tlabe re bua ka phepelo ya madi dikarolong tsena tsa botona. Ebe bophelo bo botle ba methapo le phetisetsano ya melaetsa ka dintho tse go reng ke dinepo ga o se o sena phetisetsano e hantle ya melaetsa ka dintho tsena tse go reng ke dinepo e leng gore ntho eno e kabanye ka tsosetsa motho wa ntate but ga e tlo tla e ba gantle. Ebe re tlo tla re bua le ka gore na e ama methapo jang, e tlo tla e tlamana mo re itseng go na le nako e bang methapo re ka re ya satalla e le gore go sa golwa le go gutla wa teng go se o ameile, mme makala seo se ameya fela se se bolela gore nako e bang re tlo tla re tlhoka gore methapo ya sa golwa e tsewang ka madi a mangata e se sa tlo e tsala ka tsela e go santse go godisetsa mane mo reng gape phetelo ya madi yona na e tlo tla e ba jwang nakong eno e jalo.
1: Ke lebontate morai, ke batla se re qete ka mathata a ka bakwang e taba ena kao fela teng. Re na le batho bao o tla fumana gore o sebile a itlwaeditse gore ke motho a shebelelang lepona nthone e re bitsang phone o nka matla mono. Re na le batho ba dilang ba sebisa di-energy
0: ya di-supplement ke kopareta re qala ka yona go no o bolela gore bothata bo sentse bo le teng, mme motho ya jalo ga a senya bothata e le go ntse tlo tswela pele go tlwaela gore nako e bangwe ya mole

0: le boikutlo le mogolo wa hae kapa boitshepo ba hae bo ba teng ha fela a sebedisitse dipidisi. E le gore le nako e bang ha a sebedisa di-supplement o sa tlotla a tlhoka boitshepo. Ke mane mo re nako a tlhokang boitshepo e le gore ntho e tlotla e dula dikelellong ya hae ke. Ke gore nakong ena o na le ntho e ke e sileng ke a tseba ke tlo fitlha mane ka molamo o kgathetseng. E le gore o sena le ntho e seng e dula kelellong ya hae mane mo rereng o sa tlo ba le kgatelelo ya maikutlo ka ntho eno kapa a dula a nagana gore na ke tla lo pasa mane kapa ke tla lo feila. Mme maqala a sa dule a nagana ntho enonong a sa iphe gore a be ka gare go nako le motsotso ono wa gore baledi o na le motho a balelena ba a sebetsa e tlo tla e motisa mona mo goreng e tlile taba e lwalo ga ena e tsagala. Ebe re tla go kopang go botsa kana hana ntate ona itse go bua
1: ka ne ke itse e re boela re shebe ena ya gone ya go shebella porn
0: ya go shebella e ya ho no ho tlisa ntwe re reng ke ditlwaelo tsa mmeli ho ile mo re ntate ha se be a shebella dintotsi o sa thola go tsofalo ya ha ena go nyelo ga ha gona le motho e bang ona le yena ebe na go bang ona le motho a ballela mmele wa gae o se sa tlwaela ntho eno le gore ke ntho e tlwaeditseng mmele le nako e bang go na le motho a mme ebile e le motho e bang ga a rate dintho tsena tseo re reng ke le bona ka bophone o sa tlotla a sitwa gore mmele wa gae o ka qala dintho tseo a di lebeleletseng gobane gobane gore o sa sitwa gore a shebelele ntho ya neneng ya neng a tlameya go e shebelela le thaselo ya gae se e le mane maneng a tlwaetse o shebelela mo batho ba bangwe o tlo fumana gore ke mopatere e kopanya le ena ya batho e banga ka re ba e tlwaelele ka gore ke le taise batho ba bontate ba fumana tseba gore nna nka kgotsofala ga fela ke nna ke le teng le disebediswa tse bang ke a disebedisa ke monate e le gore thaselo batho ba bomme e tlile ya fela le nako e ba motho a mme o teng o ikutlwa fela a ntse a le gantle o sa lebeleletse go
1: mokamaemong a nana o tlotla go thusa mpa pele ke fetela mone ke batla go utlwa rona bothata bo re buang ka bona ke bothata bo kankang nako e kae ke
0: bothata bo kankang nako e telele ga re etsa mahlala ka gore na e na ditlwaelo e le go kona re tlotla re tlhoka bo mahlabolli ya ka tlatsang a bua ka ditaba tsa thobalano le motho yo a tlwaetseng ntlwadi go montsha boemong bono le gore na lebaka le ne le mo isa mono mo e le gore ona sa sa rate batho ba bomme a sa kwa ga le mong fela a le gantle ke bofeng cause go na ga re re ke bokulwa ga kalo ge re ka wela re ikenyatsa sa matshwao a manga ntho e nngwe e tlebileng go feta moo o ka nna o fumana gore motho yo a le rona kile a ka ba ka ga dikamano le motho ya mme but a mo etsa dintho tse botlhoko ga a leng a kua ga ke sa batlang letho le amana le bomme e le gore go sebetsa ntho kona re lo qala re batla mahlabolli a tsatsa a bua le ntate a jalo go ka mmontsha botle bao ba le bomme kore a ntsha ntho ena ka metso empa e nngwe go na le nako e le gore re ka re aa taba ena nang ene mpa e tlisiwa ke gore motho a ntate jelo ka re la ka bua ka mafu ana nako e telele go na le maemo a nanang e le gore phalolo ya madi a gae godimo kapa tshwekere e godimo so go tlhoka gore re tlise mafu ana a mabedi taolong e le gore ntho e nngwe le nngwe e tle e tsale ka tsele re tlhokang ka teng o fumana gore ga e nanka le kgwedi kapa a e nanka le go feta kgwedi tse tharo
1: ke a le bontate maemo ana ga re fitlhe mona nna boemo bo ba molamo o sa phameng tate ke bo ya fola bo ya lwantsheha
0: karabo ya ka e gotshwane e jalo fela ntate kore e ya fola e ya lwantsheha taba e jalo
1: a go ke pele re fetela go tse dingwe ke tle ke fetanye go tle ka mo kgotso kgotso ntate ya ntate ga mona pitswang ntate
2: le mohale phuthumo
1: ntate mohale
2: tuba ke lekile go ke mamele re sale o tlwa go qala go tlwa ga o qala puo ya ga o qala go e bua bona ona le ntate a ileng a kena monono a ileng a bua ka taba e isa ditabeng tso

0: tsona moetieng wa gona ka mone kabe ntse o tse qadileng ka tsona le moetieo wa gona utlwa kae kaka jale gona jone o so kentse dintho tse ngata gagolo tse seng di le telele tseo ke sa tseo di kang di ka nna tsa qetelela di entse gore e be ga re sa utlwisisa gore na gantlentle bothata ba rona re le banna ka re popo bothata ba malapeng na bo iswa ke eng boemong bono ba gore be go qetelletse go ba lose fa monna le mosadi ntate o ne a qadile ntho tse ntse a qale ka tsona tsa pele monna eno wa eso ka moo ke tsona tseo re neng re tlhoka gantle ka kotlologo e tle e re tsena tse dingwe ga ditla ditle le tsona lenaneong le leng kore ga o ne o ka re dumela re a tlhatlholle mona ga ba ka fitlha le re tla tseba ka ukwana
1: gorisaaeaankutlwaate ne ke re na boemong bo e ka ba ke ka mo o sa tlhakelang gantle gobane ke a kgola re shebile gagolo mona mo molamo o sa phameng mme ena ya moka kotlolo mosebetsi wa tago fela ka pelengyana ke ka gona ke le ka re ga re nke re be re nke mofa o re nke lebe ke e tlang gobane jale ke bona e ka ga kadinka ga dikopanya ge le tlo qetelela le safo le sa fumana seo lelokelang go ithuta sona ka lenaneo lena
0: wena o leng godise o so batla o ile pele gagolo ke mona mo o kentseng ditaba tsa bo AT o sokenya taba tsa bo ditshike go sokenya taba tsa bo eng ditlele ba ntho tse ngata gagolo tse seng di batelele gante mane mone o qadile teng gantlentle taba ya tlhobalano le nne le ntate ka tlong e na le sesosa and-e sesosa sa teng se seng fela ke kabang e bang teng ka tlong kapa fono e banya sebediswa ka tlung
1: ke le bongaka re te bolo o tabola khutla mongaka na morai
2: ndate
1: ndate ya khola ka tsela na di batla ka teng di utlwa ka ona batla go di utle di tlong fela a thibela go lokela go tema ka boemo bona ba hore motho a utlwisise gore na e ka ba bothata bo ka e bana mathata a rona e gele batho a foko a fapana ke a lebo ntate re tla gotela tabeng ya ga ena o le a bua ka yona mme o le a ethetsa yona tabe ena a buang ka yona gore dikamano tse teng ka rolelapa o le a ethetsa taba
2: enoate
1: ne ke batla gore utlwana bothata bona ba molamo sa phameng na ke mothoe ga re beabe bo ya fola re bolwantsha ka tsela mofuta go feng ke letswa go ke e feng re lokela go etsewang ke dijo ke meriana ke ngaka re lokela go etsa ka tsela mofuta go feng
2: kgothaletso ya pele ga maemo a ne a sa le teng tate ya kgothaletsong tse e le gore batho ba bo ntate ba tla ba rwale dieta ba ye setsing mme setsing ke gona mogo le o fumana kapo mmoki kapa ngaka e tla tsa bua le ena a tlatsa a kgakgolola gore na ditaba tsa gae di tladile go kae empa kgothaletso e nngwe e ntse e le gore mo e bang ga re tlhoke ditlhabelo ka mona mo e le gore re tlabe re bona gore re se re sa kgone ya se ka teng ka maneneng gobane fela re na le diqabato mofumagadi e be motho wa ntate wa fitlha gore ga ke le ka lapeng ka mane ga ke sa tswelwa empa ga ke e le ka ntle ka mona mo e bang ke na le bagotsi teng ka nnete phadisa ka selela ditlwebelele gono o santse go bolelela fela gore ntate ga a tlhoke gore be re tlo o tla ka mone ya meriana ditsheng tsa bophelo go go tlhokang ke gore na go e tsala empakeng tsa gae le mofumagadi e e leng gore beletsetlile boemong bona bo e le gore e le motho a ntate re ka ga a sa motho a selela kapa ga a sana tšantšelelo ena go kena tabeng tsena tsa sekate le ene e le gore ke ga malapa a utlwisisana ba dula fatshe ba shebisana ditaba gore na mang o gatile mang ditorong jwang mme taba e jalo e ka fetwa jwang e le gore dikamano tle nne boele e betse mofutu ka gago lelapa e nngwe kgothaletso ke gore boemong bo e bang re se re tlhokile gore ditlhare di tse di bie teng ntate o sa tlile setseng kwane go mo fitlhile ra kua gore mathata ke yana le yana le yana le ka morago re etse diteko tse itseng tsa leo re tlo tla re tlhoka kutlwisiso ya mofumahadi wa gae e le gore kgothaletso e ntse e le gore mafumahadi ba mpe ba be pelo e tlhomogi go batho bana ba bo ntate gobane re la ga qala ntate re qalelaneo rere batho ba bo ntate se ntse ba tshaba gore ba kaya ngakeng e le lefu la mofuta wafe kapa ofe fele ga e le e amang ena gore bua letaba tsa bona tsa betheng mana ga di sa tsamagantle gobane molamoso o sa phame e ba ntho e nngwe e le gore motho wa ntate go monna wa mosotho e ba sekgobo ka go fetisisa wena ha e fumana mofumari lo ga ba le kwaketsa no fela o hopotsa ntate o ga wena di dipadi se di hana o se o hana ho ja nama e le mono no ke dula ke na lwana na go yo tsaka fela ba thona na go nketsa lito ho motho a ntate e ga santane ya le bothata e boela e ba mogwalo o boima ga o fitisitse lo ga ga fenya ditaba tsa bona ga ntse re go batho ba bomme ba be le kutlwisiso hore a so bana batho ba bo ntate ka ba ba se ba mathaka ntle o sana le mogodi ka ntle
1: ke go bona na go fela ntle mo rang ke go fela ka mo fela ke ke mo mo mo mo na khotso khotso
3: tlaza
1: ntate ka bo khutsenya ne fela re o tla ka pele ntate
3: ntate mo go ja a ye tsa hala motho ke le gwa le mara mo swa na o phahama na motho yo a jwalo eno gone nakong eo ke ne ke na le ena na gosane o sa tla a qetelelane a ntšhaba ka tsela e eo e nepaetseng o sa tla fotsegutla moo kapa o sa dio tla a nkgwatsa matlhokonyana le nna go ba lene ga o sa bile a sa fadiwa
1: kaeno
3: famiwa jeno sekala mmala ga lewa le botsena o se ga e tswa le tsona
1: Ah, esa ke le ntle ke le go.
3: Thank
1: you, doctor. Ke tsoe go tlhoka tla taba tsa go lantate no batla go bua fela ka rona. Dikamanong tsa ka jwa le taba ye e tlo senya dikamano tsa ka go lomo kae?
2: Dikamano di ga senya ha ntate ka baka la taba ena na. Ho yo lo re motho e bang o se ana le lapa la pale go le ka fela. Ni ri ite go ka senya bothata bo botse. Ke mane mo re ha holo motho e bang o tle setseng kwa no ile motho a ntate ana le bothatata mari mo fumadi wa hae fela go khona go ga mmano le tse di ntse di ntse go di mmano le tse mmano mo tse nna ke di fintsa di ntse tse ga tsang bothata go e lo re motho a mme a ka boela go tlela ka ga ditaba tsena ha o tlisa fela o a se ka le baka le o lo go ba ba le naha nne mehla ena la hore motho a ntate o sa tsa maka ntle nne nna ha sana thaselo ya ka le thaselo yena ile mo fumadi wa hae
1: ke le bontate
2: lo ga yana
1: o la wa tuboketsa hona ntheola e tuboketsa mona ya phallo e ntle ya madi ke batla go khutana mo ranyana mo no rena o la wa bontsha hore o tla fumana hore mola mo a sentwana le sapo mme o lokela go supply wa ke management le methapo ka pa ke phallo ntle ya madi motho o tlokomela jwang hore phallo ya ka hesa lenta ga tlo ge ke re fela ntle le hore ke fumana mola mo a ka o se o sa phamike le motho na hona le motho a mang eng ka hlokomelang hore
2: lo tsha kwa palo ya madi e sentse se hantle yo di kapa motho ya ga dilanga ke dilela ke na le mohathala o itela lo ga ke tsebe na o etsara go kgile o tama le bo hloho kapa go se bone hantle lo go hono so ntse re fare na tsa mmeli tse re ka re di batla di thoko go ka go lena e bohareng ya mmeli re bua ka maoto re bua ka matso gobane nako e bang phalolo ya madi se se gantle o motho mme le o tlo tlala pele o sekise tse dikarolo tse re kareng di gole
1: ke bona nako ya gone taba tsa gone dingata taba tsa gone dingata empa ga re efera re efera ka le reng yeng tate
2: ga re fera ga ditaba tsena ntate re ipapisitse le ditlamorago tse di bakang ka gago go malapa a go gana o seo sa be monate ka lapeng ke hore batho ba bontate boemo bona bo ka ba etsa halla mme na taba ke lebisa go mafumadi a bona
1: ka motsotso fela doctor ngeye inke momedi ka motsotso fela kgotso
3: botsa ke itse yona bona ebe taba ya ntwadi ke taba e le go e sekile ya tile haholo taba e lwalo e le gore ke batho ba baholo ke batho ba ilogo ke ya tile ka ga bona
1: All right, thank you, doctor.

0: ebile ke taba e teng ebile nyenkile setse ya golo ka ona ka ga taba tsena tsa gore dintate ha a sa tswelwa ga a na le motho a nne
1: o ne o qetelela doctor o ne o qetelela taba tsa go di fera
0: ga ke di fera ke ikeletso go bontate kapa banna ba basotho gore nako e bang taba ena ya etsagala ga re gane gore boitshepo ba batho ba bontate botlhaga moo fele nako e bang bose e se etsagala taba e motho o sa kgona go tswelwa gantle ga e seke mme ka godimo yone e be ke bua le mafumagadi kapa batho ba bomme gore ba be le kutlwisiso ba be le kutlwelo botlhoko batho ba bontate gore nako e bang ditaba tsena ga di sa etsagala gantle a se ka sebedisa ditaba tse jalo kgatlhanong le motho wa ntate gobane ga se mang le mang ya ka ikgethelang
1: na le moo ke a tseba gore batho ba ba phuthologe ntate ba phuthologe go bua dialemoyeng ka taba tsa momme one le ka gantse re bontate se batho ba phuthulong gagolo nna ona moo a ka tsebang gore ba ka go buisa teng kapa le ka tseba go tloka teng ya go qetela potso ya ka ke gorena nna ditliniki tsa rona dipetlele tsa rona di na le bona batho ba specialize
0: okay ntate ditsi tse jalo tse e leng gore di sedile moo di tlotla di alafa mafu ya jalo a bontate di teng ka gona ga jalo ka setse sena seo ke leng go sona gona baleleng se gapita mona ditho teng re sebetsana le mathata ano e kgethileng a bontate mme go na le tse ding 58 ha
1: 5658
0: e nngwe e ka ba
1: 5720 0629
0: ntate ke a leboga
1: ntate ke ikokobitsetlhe e tla tlhopha le motlhophisi wa ka ntate go tlosheba gagolo ena ya batho ba o ka go tlhola ka nnete ba qeta-qetang ka penyana ya gore mosebetsi o swele ka fele motho sa qetile
0: okay ntate ke a leboa ke tla emela monyetla o jalo ga o tlhaa ntate ke tla go thabela
1: ke a ikokobetsa ntate ba letshega le monate ntate
0: ke a leboa ntate basotho ba bafole
1: tanki ntate ya o ikutletsana mamedi wa ka ke tsona taba tse o ka kotlolagana le qoka ka tsona tsa tsheka tseno e le taba ena ye o ka kotlolagang bontate ga ba sa tsoele ona mathata a ba le o ka ebe nnete gobane jale o tla fona gore ge na le go tlholwa ke ntwa ge na batho bontate re ntse re sa ikemisetse fona ha ntwa ya nqhadile kgale ntwa o bonagana o koba a se boleya mme ntle le senye nako fela gaetsedi aka o sentse le teng gapabitsa gaso puleng go tla re fa tsena tsa gora ya boraro ntle le senye nako fela e re itle ke fetele go yena

Ditabang tsa hora ya boraro sealmoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sellomo mamedi kgotso. Letona la letlhodilweng ka tshebedisano le komiti ya tse ngata a metsi, mme ditho tsena di ipileditse ho beng ba morero ho ntlafatsa mekgwa ya puisano le setjhaba. Sepetlele sa sehopotso sa Mofumahadi Mmamohato ha sena ho fumana tjhelete dikgakanyong tsa tlatsetso ha fela sepetlele sena se sa etse tlhopho botjha. Modulasetulo wa komiti ya paramente e alositseng tshebediso ya ditjhelete tsa setjhaba Mohlomphehi Mmatjhabana le Mphane Letsie o buile sena kopanong ya komiti le diofisiri tsa lekala la bophelo le tsa sepetlele e neng e reretswe ho hlahloba tshebediso ya ditjhelete ka hara sepetlele. Setho sa komiti Dr. Tshidiso Moroke o bontshitse bohlokwa ba hore sepetlele se etse tlhopho botjha ka mabaka a kenyeletsang meputso e sa hlakanya basebetsi bao e seng dingaka kapa baoki. Ho sa le jwalo, ya tshwere molepo e le mongodi e moholo lekaleng la bophelo Mofumahadi Mmatshwanelo Monyobi o re lekana le se le entse tokomane. Mokgatlo wa Sesotho Media and Development o tshwaretse baphatlalatsi ba ditaba mmoka ho ba tekela diphuputso tsa kwetliso e bileng dipakeng tsa mokgatlo le sepolesa sa Lesotho ha mmoho le setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa ho ntlafatsa mekgwa ya tshireletso tshebetsong ya boqolotsi ba ditaba ka hara naha. Ba diqholotso tse amang tshebetso ya mafapha ana, setsibi Advocate Tshepo Dipholo o re sepheo ke ho fihlela tumellano ya tshebetso molemong wa setjhaba. A re hara tse fihletsweng ke hore baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ba be le dikarete tsa boitsebiso. Biso se aparo sa mosebetsi le dikwetliso hara tse ding. Mo mamedi ditaba tsa hora ya boraro di be ga khutlo mona tse latelang tsena di horeng ya bohle.

0: the movie scores for this.
1: Raption.
2: Yabu yedi.
1: Ah, monate, monate abuti. Kila bohlano.
2: O mora wa ka kang, e mora wa ka kang tata ku ka ku re hantle.
1: Kila bohlano wa tata, kila bohlano nako kila.
2: Wa tseba.
1: Itara so ara wa tsantsile o ka tswa tseng he mo tafoleng ya ho ya dipapere.
2: Ha na ku ku ya mora o ga e khona ntata wa ka. Ku ku sa hlaki hantle, o hlaki hantle.
1: Le hona je ya ngulu.
2: E nyunyula nyana.
1: Le hona bale.
2: Ake wa ku ha vitire nyana.
1: Ya refe wa tata.
2: Itarasu. Hase ga tsara teng.
1: Eh ha ga ba o tle ka tsona watate.
2: Itarasu. Ah ngwana mme e gele nna ke bua ke tsola pele jalo ke dimme ke sema medical net ke ho ema dumme ke bontsho ra ke la bone ke la bone la meratelo thwe ke la bone mpa le gona ntle la gona bontate ba lokela ba qale tatsa bona ka nako. Ha o sheba ngwana mme tsatsi nela ka jeno kgiti ya rona e ya bontsha ka nnete ra dipapading kwano ditaba di ntse di le teng kgetsi ntse le teng tse tswela pele ke tlhokometse ore nngwe ya ditaba tse teng ka nnete moporesidente wa CAF e leng ka nnete monghadi Patrice Motsepe o bontshitse ka nnete ora ka moka mogopono wa lefatshe wa selemo sa 2026 dinaga tsa Aforika ka nnete di a entse motlotlo haholo e le mogatlo mme e le dinaga tsa Aforika mme go tsena ba beile maemo boemong bo godimo haholo for rona re le ma Aforika mme taba ya bohlokwa gore ka nnete re se re le motlotlo go re tsebang ka nnete gore ma Aforika a monyetleng a gore a ka ba kena jalo le mogoping wa lefatshe ba ba o gapaya ba ba wa bona ngwana mme mme ka nnete taba ena e bile taba ya bohlokwa sena se tla ka moga moka o bileng teng ka nnete mo Aforika Borwa e leng monghadi Patrice Motsepe go sa Aforika Borwa a bontshitseng ka nnete ra sehlopha sa Aforika Borwa e leng sa Bafana Bafana se bapetse ka tlela e ntle yagolo mo se fitlhileng mo se neng se qala teng mme ka nnete taba ena e re di dinaga tse dingwe tsa Aforika kwano di tlotla di o gamatla gona ditabeng tsena tse tsaetseng mo a bontshitseng ka nnete gore e nngwe ya dintlha tse ka godimo ke ya gore ka nnete le gore maAforika a fitlhile mona moo ba fitlhileng teng bogolo ba dihlopha go bolela gore ka nnete taba eno e nempa ipaketse fela ke letswalo le nneng le ntse le le teng go maAforika empa sehleng se tlhatlhamang motlhomong go tongwa lefatshe o tlang ka nnete ba tla ba matla golo gagolo ga bidi a bontsha ka nnete gore dinaga tse ngata di sebile di tlotla di kena jalo mogopeng ona wa lefatshe mme taba ena ka nnete ebile taba e bohlokwa gagolo ga e tswa jalo go moporesidente wa mogatlo wa CAF Aforika kwano mongadi Patrice Motsepe mme ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e ke e tlhokometseng e teng ka nnete ke ya gore re ntse re le go leno la Aforika Borwa taba yane ya ditaba tsa go kenyeletsa jalo le taba yane ya Themba Zwane ya go fumana red card le taba ya papadi yane ya naga ya Spain le Cape Verde e saleletse ga ga ditaba tse e leng ka nnete mogatlo wa botlhatlhobi ditabeng tsa gore ka nnete e se ka ba taba ya match fixing ebile teng gagolo e ne o shebue jalo tabeng tsa go betšha ebe ga ya ba teng na dipatliso se ntse di tswela pele mo ka nnete ditaba tse jalo di tla tswela pele re tle re bona gona efle taba eno ya Themba Zwane e ne e le nnete sehloho sa ditaba se bontsha fela ntate gore ntlha ya bohlokwa ke gore taba yane ya Themba Zwane le taba eno ya go troya gona ya Spain le Cape Verde di tla ka gore ka nnete FIFA e ne e bonala e betšhile gore go tla ba le draw papading eno ya Aforika Borwa le Mexico in fact go tla ba le red card papading eno ya Aforika Borwa le Mexico go boele go be le taba eno ya draw pakeng tsa Spain le Cape Verde mme a re taba e jalo ke taba e neng e bonala ka nnete e amanywang le taba tsa go betšha empa FIFA ka nnete yona e ganne ditaba tse jalo mo e bontshang ka nnete gore ga gona ntho tse jalo mme bohle wa dipatliso ba tle ba tswele pele go tlhatlhoba le mohlomong le dipapadi tseno ka ofela gore go tlo bona le gona ebe ga wa ba le ntho e kareng morearea o nneng o etsagala dipapading tse jalo mme ngwana mme ga re tswela pele re sheba o tla gopola ka nnete ka morago gore mongwe ga di Pep Guardiola a tloele sehlopha sane sa Manchester City molaodi kakaretso wa naga yane ya Italy ka setlhopha sa yone o tla gopola ka mogaro ka nnete se le monyetleng wa gore ga se fitlhile go fitlha mogotong ona wa lefatshe o bontshitse ka nnete gore ba kile dipatisisong tsa gore batle ba buisane jalo le monghadi Carlo Ancelotti e ka setana le monghadi Pep Guardiola gore batle ba utlwe monyetla gore ka nnete na ebe na ka sebe le thaselo yang ka karolo mosebetsing wa go kwetlisa naga ena ya Italy mohlomong e le o itirisetsa jalo mogope wa lefatshe wa 2030. Mme ke taba tse monate o tla gopola gore monghadi Pep Guardiola le ena o ne a ile a bontsha ka nnete gore oa phomola o tswa dipapadi empa taba ena le yone e sentse e bontsha gore ka nnete e ka nna o na le ka fela gore staging sane se tlase sa ditlhopha empa sena sa naga wa sekena mohlomong ke ditaba tse re tla nne re utlwe gorena ebe di ketelela dikene ka tsela e jwang ga o sheba re tlhokometse engwe ya ditaba ngwana mme gore setlheng sena se leng gore ka nnete ditlhopha di ntse di reka di saina batho di sainolola gore ke iso ntho tse ntse ngata-ngata re tlhokometse gore ka nnete engwe ya ditaba tse teng kwano Arsenal e kene jalo mo e leng ka nnete e keta go saina mohlankana yane ya neng a tloa setlhopheng sane sa Bridge e leng Tolis mo e leng ka nnete ba kene dileng ya 40 million pounds gore ka nnete a ketelele a le karolo ya setlhopha sena mo e leng gore sabe six cut a tloa jalo setlhopheng sabe six cut Leandro Trossard ke ditaba tse e leng gore ka nnete le tsona ntse re shebile gore setlhopha sa Arsenal ka mora leaky ka nnete se ka nna sa ba monyetleng wa gore ke bone gore na se tla gutla ka tsela e jang ka tla utlwa gorena ke ditaba tse tla etsagala ka tsela e jang ga o sheba ye nngwe ya ditaba le yona ke gore naga yane Barcelona Barcelona le yona ka nnete e kene jalo dipuisanang le jalo Cancelo go tloa setlhopheng sano sa Al Hilal mo e leng ka nnete ke nnete bontshaetse gore ae di le ena ga se di le etsa etseng dibekenyana tsa go feta mme ka nnete ba rerile gore e tla itswele pele jalo ga nako ena ya go saina ntse le teng ya be le dile e fedileng mme ba bontshitse ka nnete ke dile ya nako e kgutshwanyana fela e lokela e tsagala mme ntse re lwana mongwe go setlhopha sa Barcelona go tlhokometse ka nnete gore ehlile ba rerile gore ba ntlafatse setlhopha golo o tla gopola ka nnete gore ebile go na le mo ntseng ba lokisa ba bile ba kene dipuisano jalo tsa 32 million pounds le 7 million yane ya adon ya setlhopha sane sebapadisane sa Adiemi wa setlhopha sane se e leng ka nnete o bontsha etse go na tloa go Borussia Dortmund mme setlhopha sa Barcelona se ntse se tswela pele go saina mme se kene jalo tumelelong ya dilemo tse tlhano le mohlankana eno mme o bona etse le yena ka nnete gore e sale a labalabela go ba ka ra setlhopha sa Barcelona ke ditaba tse di tla nne re di shebe re tle re utlwe gorena ebe le tsona di eme ka tsela e jwang go sale jalo setlhopha sane sa Kaizer Chiefs lepepeng la tsona se tiisitse ka nnete gore ae e tlile se tla bapala jalo le setlhopha sa difofano ga e kwano Lesotho mo ka nnete ba tla bapala jalo papadi eno ka la pedi kgweding yana ye godimo ka mane ka Setoto Stadium ke nnete ba boetse ba bontsha gore ae setlhopha sa Kaizer Chiefs se tla bapala jalo ka nnete le setlhopha sena sa difofane ka setlhopha sa karolo ya di-reserve side mme taba ena e bakile moferefere ka nnete mo batshetsi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs le bona ba neng ba bontsha gore ae ebile batshetsi ba setlhopha sa difofane ba neng ba bontsha ka nnete gore bona ga ba batle ga e ne e le jalo nefe ba batla setlhopha sa Kaizer Chiefs gantle e tlere ga ba jele ba tsebe gore ka nnete ba tlhotse jalo setlhopha sa Kaizer Chiefs mme ke ditaba tse dingwe tse re tla nne re di bone gorena di ka etsagala ka tsela jwa ye nngwe ya ditaba ka nnete kgore o tla gopola ka morago gore setlhopha sa diodi se tlhalosa jalo gore mokwetlisi wa sona Mr Blessing Moyo o qadile tshebetso setlhopha sa diodi se boetse se batlile jalo motlatsi wa mokwetlisi e leng monghadi mosodi mogotho mme ka nnete taba ena ere setlhopha sa diodi le ona se bonagala ka nnete se ikitleditse ya golo e le go saina le go tekena dipapadi tse tlabe dire ba tla sebetsa gantle ba sebeletsa setlhopha tla gopola taba ena e tla ka mogago ga setlhopha sa diodi setlheng sena se se fela ebe ka nnete re tlhokometse ga se ya sebetsa gantle hohang ga se ya sebetsa gantle hohang ngwana mme empa ke ditaba tse re tla di utlwa gorena ebe di ka tsela e jwang tse re tla nne re di bone ka nnete gorena ebe di ka tsela e jwang setlhopha sena sa difofane o tla tlhokomela gore ke taba tse e leng gore bogolo ba nako ga se bapala se dira se etsa ka maatla gore ka nnete ebe se fetola mawa a go bapala mme ke dumela gore taba eno e re e seng ka dibapadi tse mmalwa tsena e le go bula se sheba se ye se dira se tseba gona se na le dibapadi difeng se ka tsebang gore ka nnete di tswele sehlopha molemo di tswele sehlopha molemo. Mme ngwana mme ke ya gola pele ga re phethela e nngwe ya ditaba tse tlhaeletseng kwane re tlhokometseng ka nnete kore sehlopha sane se ketang go kena jalo ka ra Premier League ya rona e leng sehlopha sa Mzamani se bona etse ka nnete se fumane mokwetlisi e motšha se fumane mokwetlisi e motšha ka nnete gore ebile gore se ntse se batla mokwetlisi e motšha taba ene ntse re o tla gopola ke ka yona taba eno gore ka nnete monghadi mosodi mogotho o se a joinne sehlopha seno sa di-odi taba ena ere ga se ntse se batla mokwetlisi e motšha tsena se ya ruta gore taba ena ka ga ba kena ka gara leki e golo mme le bona ba batla go ithumana ba le boemong bo tla sebetsa ka tsela ya matšhaba mme ke ditaba tse dintsi e leng ka nnete dintse di tswela pela gatlhanne re utlwe re tshwana gorena ebe ba qetelela ba fumana mokwetlisi e motšha e le mang mme ngwana mme ke gola ga le mona e re ka nnete kgetsi ya rona letsatsing la ka jeno e ne e phuthetse ga kalo re tle re boela re kopana gape gosane re phethela dike ena
1: ntatwaka
2: e dada suru
1: wa tseba ke la bone tsatsing la shapa ka bohlwanyane wena mamelo sa masalo sotho me ke a tsaba yena ya kenella le haise ya khale ha ho

Amedi was masala so dotle han tlamonate metsotso e meka mashuma mabedi ke mora ora ena ya bone ge ke nan tlamonate tsa tsinga lena la ka jeno ka tseba le sotho gabaka bo sotho tsa tsinga lena la ka jeno metle mamedi wa masala so dot botso ya pele tsa tsinga la ka jeno ho thwe ke mang ya neng eo ineng ile mo no re re tjena ha re tjena bale. I corona. No.

0: Kawa.
1: Kawa.
0: Ah, ke jotla ka mphotsanya go so ko vetse e hlile ke hona le la che ba wena o no nepe o tlo bo.
1: Acha. Chela, biskwete kwa.
0: Biskwete kwa.
1: Hey.
0: Ene pa etse meme ri ke le bile a holo wa utlwa.
1: Ka me, jamme.
0: Tsanko, mme ri ga se ma sa so le ke meme ri. A re botha bothe ke yona karabo ene paitseng mamedi wa sema sala sotho ha utlo ona ke mang ya neng ile moeteli pele wa se hlopha sa barumuwa ho fihlela ho fihleng wa bona kwano le sotho ka selmo sa ne sa sekete magolo a robedi mashome mararo a metse meraro e leng 1833 number 1 Thomas Abouset number B Eugene Kazalis ebe C eba France ya khone ne thata ba Francois Collier what are he o monate nate fela e u ke thele o monate fela kapa Adolf Mabile ga go utlo gona wena he o tsa malofeng mamela dumela Mamedi khotso O mohala ona bona le okay kuona o shapa Mamedi me
2: DJ
0: Hey andap
2: O pela ba
0: Kama ha bua mwana o phetse ba ngwanetse
2: Thomas Abouset
0: Thomas Abouset o ne pile ha ho lo mohlo wa ka ke le bile ka tsela khatheleng ha ke mang o kae
2: Luela ma siki fane ka mabita
0: Tangi na le tuele o bana ka be go filia mabita bana yo kabe go fila mabiti ana mwana sempa ya semotho balanga tenga hle se masala sotho a ke fete he o itse Thomas Abouset ke ona ka bo ene pa etseng tsa tsinga lena la ka tseno me re go utlwe engwe hape hana re itse ke ke selo mo se fenga se o morana moshwesho wa bopedi a ileng a hlokahala ka sona ya pele eling a 1994 ya bopedi 1995 ya boraro 1996 ya bone 1997 re go tlona ka go ene pa itseng a ke feng wena mamedi wa sama sala sotho re reng ke enwa go tlo mamedi dume
1: dumela ndo
0: dumela mme ka mo hawe mo gena pepe pitse ba me wa ke
1: 1995
0: fochu ke mo kae Ao bana o bana o bana o bana 2231642 plus 266 mamedi dumela
1: Yese ga kwa go tsoa
0: Ai utse eh
1: 1996 Kani
0: Pa pa pa pa pa Ah man a ke she bo e bon meme ri bua di otla no man meme ri u wa ditlanya u di re zangzang u di re zangzang a re zwing zwing re re go fa o qetela he ke pa follow ifeng esirele ditsweng e fumanwang ha holo maluting a tau di lenong si lengau di tlo 2231642 ke potsa ona ya o qetela tsa tsena ga tseno re utlo rena ke mang ya ene pang re utlo rena ke mang ya ene pang me he re reng ke mo mamedi go utlo mamedi dume
2: DJ Les
0: hallo ntato waka
2: tau
0: futu
2: tau
0: futu ke nna tama o kae akona ke hana akona meme ri ha o ka ne pa o kgetha pine ka twang ke pelo ya hao
1: e tlile ke le nong
0: ke le nong ke a o rata me waka bye bye
1: Eke.
0: Oga tsa pina efeng ye.
1: Pina e mono sexy eyes.
0: Sexy awe, nawe, nawe. Ah, ke o rata man. Ke o rata man.
1: Amen.
0: Tanko. Ah, nne ke ga no man DJ Let's. Ngotle ka ntwa ka mono, ba re sexy eyes. Eyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye basotho ke a memeri ya ah man no man no man no man no man

0: ele motho ka bomong kapo ba tsetela ele mogato
1: mmm
0: tswele tsela e we sebetsang ka teng ke hore ha o le motho ka bomong o dungweletse ho ka tsetela ho tloa bonyane ka 50 maloti fela ebe ha le mogato le ka tsetela ho tloa ka 300 maloti fela tswele letsatsi le leng tshelete ena e le tsetetseng e tla bentse ile etsetsa ditswala di ntse di bokelletse ya ebe mafelo a kgwedi re fumana molaetsa o re bontshang hore na kgweding eno re fumane ditswala tsa bokae mme tswala e jwalo e boela e kengwa ka gare go tsetela ya hao e se e kopana le tšhelete e wena o neng o e tsetetse ebe ga re kena kgweding e tlatlamang jwale re se re etsa phaelo ya tswala godima kakaretso ya tšhelete eno e jwalo gona go bontsha gore ga o ntse o tlogetse tšhelete ya gago ka gare go tsetela ka moo tswala ya gago e tla dula e ntse o etsetsa tswala jele ka khola ditaba tse monate ke hore fela ha rena ditjeo ha o tlosa tšhelete ka hao ho mpesa ya hao o e tshela ka hao ho tsetela hao o e fitisa fela o sna ditjeo tsa letho ka tsela e tshwanang le ha o entsha ka hare ho tsetela ka mola ha rena ditjeo e ba e gutlela ka hare ho mpesa ya hao mohlomong o na le lebaka le tatileng jele ha o le motho e bang o tsetetse ngweletse go o ka ekeletsa ho dima le tsetile bang o sontso o le yentse nana go ba rantse go utlwisisa gore mabaka a ka hla o dungweletse go ka ntshana go yohle empa e le gore nako ya ne e o ntshang ka gare go letsetse re ikopela fela matsatsi a magago a tshebetso ka podi go ga tsane tse re reng di 72 tsa tshebetso gore re tle re ntse tšhelete ene letsetse lena la rona le bitswang tsetela le sebetsa ka tsela yona yeno e jwalo
1: ke kopa e ha re phethela kuko di hlakile mme ha ona le taba tsengata ha ke batla ho tsetela ke epenya kae ke tobetsa star 200 ha she be ke ya kae
0: ke a le bona te ha o batla ha o qeta ho e khetha e tla o fa kgetho tse pedi hore na o tsetela o le individual kapo o le motho ka bomong kapo o tsetela le le mogatlo jwale ha o le motho ka bomong ke mane mo eleng hore o tla fihla o khetha individual ebe jwale o khetha open tsetela account kapo bula tsetela account ebe o amohela melao le melawana le dipehelo kapo ntho tsa ntse re reng ke di terms and conditions tse re kgothaletsang basotho gore ba tle ba di bale pele ba tsetela e le gore ba etse diqeto ba utlwisisa gore na sehlaisa sena se sebetsa jwang mme ha motho a sa entse jwalo o tla kenya gore na ena o batla go tsetela ka bokae a netefatsa ditaba tse jwalo ebe o kenya nomoro ya lekunutu o tla fumana molaetsa o mo netefatsang o butseletsete ga e le mogatlo teng ntse e sebetsa ka tsela ono ntse amohela di terms and conditions ebe wa kgetha ke re ga tseba gore re le basotho re kebe re kene megatlo e mengata eo ya crude savings ya mpesa jwale o tla kgetha gore na o bulela mogatlo o seng tsetela ebe ga o qeta go o kgetha gona le o tsetela bokae o ntse o netefatsa ditaba tseno o kenya pin jale re tle re gopole gore
1: ke kopa o ntshwarele tlhamme wa ka ka nnete nako e se go tlile wo ka nnete ke kopa o ntshwarele re tla tswela pele ka yona bekeng e tlang phepi tlhamme wa ka phepi ya utlwa
0: ke a lebana tehona
1: thank you mamedi o se ikutletse taba tseno tse monate tseno tlamehile gore ke shapepere mabedi re ye ka mane ka o ba Lesotho Science Fair tseno he ke tsaka tseno he mamedi e sale ke etsa sefofane mona ha o sobe le ngwana a ntlodisang ke nna a ntsa go bile record ke o yelela ge ka mane ka bo Science Fair National Science Fair rutlo ona ba go tshwaretse o phela hantle ntate re te ke kopa o tshwarelwa a re etse tsena ke nkes
2: thank you ntate science friend that re thagotse ka labora go ntate le maobane
1: e ya ntate
2: ba le re letsatsi la bobedi tsatsi la ka jeno re a qetela ka ditaba tsa rona e leng dipontshiwa tsa bana hore bana ba fumana dikgao
1: ho sane
2: yanda
1: le sebeditse wa le monse le ba Vodacom le Sotho
2: that is le monse na re sebeditse ka bo khabane bo tshabeyang le Vodacom le Sotho

fumana tjhelete dikgakanyong tsa tlatsetso ha fela sepetlele se sa etse tlhopho botjha. Modulasetulo wa komiti ya paramente ya lositseng tshebediso ya ditjhelete tsa setjhaba Mohlomphehi Matjhabana le Mphane Letsie o buile sena kopanong ya komiti le diofisiri tsa lekala la bophelo le tsa sepetlele e neng

e reretswe go tlhatlhoba tshebetso ya ditšhelete ka gara sepetlele. Setho sa komiti Dr. Tshidiso Moroke o bontshitse botlhokwa ba gore sepetlele se etse tlhophobotšha ka mabaka a kenyeletsang meputso e e sa tlhakanya basebetsi bao e seng dingaka kapa baoki. Go sa le jalo, ya tshwereng molepo e le mongwedi e mogolo lekaleng la bophelo Mofumahadi Mmatshwanelo Monyobi o re lekana le se le entse tokomane e tlo tataisa tlhophobotšha ena a re ba emetse tlatsetso ya ditsebi go tswa mokgatlong wa lefatshe wa bophelo WHO. Mokgatlo wa Sesotho Media and Development o tshwaretse baphatlalatsi ba ditaba mmoka go ba tekela diphuputso tsa kwetliso e bileng dipakeng tsa mokgatlo le sepolesa sa Lesotho gammogo le setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa go ntlafatsa mekgwa ya tsakeng tsa baphatlalatsi le ditsi tsena tsa tshireletso le go tlhola diqholotso tse amang tshebetso ya mafapha ana. Setsibi Advocate Tshepo Dipholo o re sepheo ke go fihlela tumelelano ya tshebetso molemong wa setšhaba, a re gara tse ding tse e fitlhetsweng ke gore ba kolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ba etse dikarete tsa boitsebiso, ba be le seaparo sa mosebetsi ga mmogo le go tshwarelwa dikwetliso. Re a phethela. Basotho ka mekgatlholo e fapaneng ba tswile letsholo go bokelela tšhelete ya go lefelela ditshenyegelo tsa kalafo ya mošanyana ya ileng a tlhaselwa ke dintja dibekeng tsa go feta ga matala Maseru. Gara ba bang, e mongwe wa ditlhopha tsa Pitiki Mofumahadi Mmamoahlodi Mmoledi Rapoeya o re ba rerile go tshwara Pitiki go bokelela tšhelete e tla thusa go lefelela kalafo ya nnete le otlela. Go sa le jalo, le dibini tse ding ka gara naga di ntse di itukisetsa go etsa mokete wa dipina o kopanetsweng go tlatsetsa kalafong ya mošanyana enwa. Nnete le otlela ya ntseng a le kalafong e ikgethang sepetle le Bloemfontein Afrika Borwa o ile a longwa ke dintja, mme lelapa la gabo le tlalewa le sitwa go lefa ditshenyegelo tse ntseng di eketsega tsa kalafo, e leng se susumetsang gore batho ka bomong setšhaba, dikereke, dikgwebo le bafani ba kenye letsogo letsholong lena. Mo mamedi ditaba tsa hora ya bohlano.

0: Mamelo dumela.
1: Bernard Mbeki, a re mphemela ne ya skete.
0: Hala ri tege mang? Mang?
1: Bernard Mbeki. Kapa habayo.
0: Me?
1: Habayo.
0: Memory ya ke sa utlwa ba.
1: DJ.
0: Eh ya memory.
1: Habayo. Una esela mole so tumphema le me ya skidi ka yena music. Ha go bona sa mkuka ke jang.
0: Le ke ipotsa le nna ke gabo. Go tla baba ke bona reference Zima mang ba le hoetsa la ba mo. O
1: ding.
0: O mwana ona male mi nga se kitim.
1: Ei, ya bana tlaba hele bona ba lo ba bona.
0: Me?
1: Ei, o ba bitsa bo mang.
0: Ana ba bitsa bo mang?
1: Ei. Dijei.
0: Memory ire mphema le me a sekete Limpopo District Convention 2026.
1: Oh, ke bona fela he. Kukuyo jo, o rekile.
0: Ke re tsho he mo ga tu.

0: le mongwe wa ketela mo mesima sa sotlhe re le mo bapalla pina tsa tsena ka tsena me di dumela
1: mela ntate o phela ntse
0: mo ngana ba me wa ka
1: e yanda te ke ne ke kopa ka poki ba nna le ba hlankana ka poki a madoda no se wesele le kunutu le morena
0: le kunutu le morena
1: eh ke

0: mamedi wa semasala sotlo tle re tshwara ntla monate tle tsa tsinga lena la ka jeno wena mamedi wa semasala sotlo lo bitsa ntla monate ka ditjaba tsa bohlokwa le ntate mo letsi tsa tsinga lena la ka jeno mehle mamedi semasala sotlo re hlokometse hore malapana le ho kopana le qholotso tse ngata ha mofu a se a le teng ka lapeng haholo ditabeng tsa ditjhelete tsa mofutsi boloketsweng a mane ha polokelwana ya tjhelete e leng a bankeng tsa rona ka ho fapana wena mamedi semasala sotlo mme ka jeno ga re tle re tlo utlwa rona ka pa hona ho bua tsebo hona ho lokela hore ho etsa le jwang ka kgitshwere ene demo ile tsikona mme tsi dumela hla mohlo wa ka o dumedise ba sotho ho ba hey se sotho se se re ha ke anyeso ka mogutwana mme yona ntse iphela go bolela fela hore nnete sa le ka se o hlalose ka o phethahala ka ka o tloloa ka o femenyetla go dumedise ba sotho mme o ba betse mabitso a feletse rona ho hlaka re tsebo tswala teng
1: no ke a leboha mongaka ke dumedisa ba mamedi ba radio le sotho ke le wa monyatla ona tlo tla ke hlalosa ditaba tsena tse ke bitsitse ntlo le hlalosa today so ka nnete ke a leboha ka qala mongaka
0: ha ona diphoso hle molwana waka nna mo letsi jolo ka ke se ke ntse le lekela seno se se khutshwane hle molwa ka ke lakatsa ba fela ke go utlona hantle ke mang ya nang le kabelo ya account ya mofu ga tla go utlona motho ya rwalo o na le kabelo banke mme banka ene di fatsa jang
1: ke a leboha mongaka ha ke di hlalosa hle ke qalo before 2024 before 1935 but go tloga selemo sa 2024 go laba le phetho ya molao o watlisa molao o motjha o replace mono wa 1935 o bizwa ng administration inheritance sector 2024 so hantle ka kotloho molao ona motjha o beya thepa yohle ya mofu taolong ka po supervision ya master jwalo ka se ke julo ba lo ke tla re ha FNB ke bua ka hlakola FNB so le ka ke tswa FNB ha customer rona e ile ya hlokagala a ntse a na le ditsiane ka gare account le rona hangata after hanyane ha re tlo kgetha

0: ha customer a nga loan le rona hangata after hangane re ele ka golo ya ho nga loan re bungisetsa insurance.
1: Yes sir.
0: So the loan you and I hle e batla e manage that insurance. Ha ka hlokahala hona le insurance re ka gona ho claim ho mkitano no ana lona. Tshelete ka accounting yona. Jole ka se ke tshulo once re ka re tseba gore customer ga rona e hlokaitse. Accounting no re batla re be ya di restriction. E se sebetsa ka mogho fa pane di account tse ding. Accounting no ka molao la tla molao ona wa 2024 ka dileng ka ona ona ga bojalefa. O tshintshile ntaba tsa bojalefa. Ge tlo hloka motho a tlang ho rona. A re hlalosetsa kapa ba batla ho sebedisa tjhelete ka moka pa ba batla ho ntsha tjhelete. Re tlo hloka tokomane tse pedi from that customer. Re tlo hloka lengolo le mosupa ngwana ke ma. Hangata after hanyane ha o ile ho master ona leshe. Mangolo ana a tla ka mofuta e fapaneng, kae kae ke administrator, kae kae ke curator, kae kae ke executor. Mangolo ana a fapane tjhe ho latela hore na lelapa la customer e na a hlokaetseng wa rona na le bule bang le master, na le ditlhoko tsa lelapa di jwang ho latela tshebediso kapa ditlhoko tsa bona ho latela tjheleteng ya ka accounting. So le master o tla fa motho eno lengolo la letters of administration le mosupa ngwana ke mang tipeng ya mofu kapa tipeng ya customer ya rona. Jwale ha ke tawo mofa lengolo leo, master o tla mofa lengolo le leng hape le re jwetsang hore na rona re le banka na re etseng ka tjheleteng ka moo. Sena se bolela hore tjhelete e ka moo ha e taolong ya rona, ha e taolong ya moemedi wa mofu kapa lelapa la mofu. Tjhelete eno ha e ntse le ka mono before master a re laela hore tjhelete enana o qetile ka yona jwale e ka ya bajalefeng, tjhelete eno e ntse controller ke master ka mangolo a master. Master o tla ngolla lengolo re le banka hore re ise tjhelete kwana kapa re ntse tjhelete ya bana school fees ba e patale kapo ditlhoko tsa lelapa tsa kgwedi le kgwedi. Master o tla re ngolla hore re ntse bokana. So ka kotlolo ehle tjhelete eno ha e le ka accounting ebe motho o hlokaetse, tjhelete eno e tlo sebediswa ka supervision le taelo le tumello ya master.
1: Tjhelete eno ka mantswe a bonolo hle master the high court ke yena a kalang hore na ho bohlokwa ko go etsa leng ka mohlomong bana ba mofu eng kapa bohle ba ikarabellang kapa baneng ba ikarabella ho mofu ke yena a tlotla a le eletsa hore na mohlomong le ka sebedisa kapa tshebediso e ka baka tsela mafuta ofe.
0: Go jwalo ntate, hantlantle taba ena re tlangwa ke molao. Molao ehle wa re tlama hore ha re le banka hantlantle molao o tlama motho e molemo ha o kala goba wa tshwara thepa ya mofu o tseba gore ke mofu o tlame e be thepa eno o e tla ile go master. Jale ka ha le rona re kgwebo e ikobelang melao le rona once re kala re tseba gore fela or go na le mofu na le account e tshetse boka. Account e ne re e tšhentšha ka mokgwa e sebetsang ka teng, ga e sa sebetsa jalo ka diakhaonto tse dingwe. E se tlo ba account e tlhokang tumello le tse go rona ka tokomane tse pedi tsa master. Jale ka kitse lengolo lang le mosupa wa ngwana ke mang thepeng ya mofu, jale lengolo le gape le re supisa ngwana rona re le banka re etse jwang.
1: Ke utlwa kakare o hlakile wena molwane wa ka, ke utlwa kakare o hlakile. Jale ke batla gore ke re go na le maemo a na teng a teng o tlo fumana gore mohlomong pele o etsa phatlhalatso mohlala ke rebe go fetile ntate wa ka wa tseba gore bank account kapa mohlomong karate ya banka ke le konotho fela ba le wa tseba gore customer-a tsa lona ntse di na le o etsa phoso ya gore a ngome ke le ngwana gae gore tsamaya o lo tobe tsamaya wa bona boemong bo e bang mohlomong go se go tlaleiwe lefu ko go bolela gore mohlomong re se re restrict-a kapa se re kwala dikarete tsela tsa mofu kapa go etsala bang gobane ketelong ya letsatsi ngwana o ntse ka nna karete a kanka karete a lo reka e tatse ntšhao ga a tlo patang tatoga.

0: letshwao le le teng.
1: Ee, ho jwalo ntate Hlane. Once che boikarabelo ba hore re tsebe hore ho na le mofu e ntse le boikarabelo ba lelapa ka batho ba haufinyana le mofu, hobane che rona mo re dutseng teng ha re tlo kgona go tseba ha customer e nngwe ya rona e ka tlhokagala ha bobebe, ntle ga kgona go tseba. So boikarabelo bo ntse bo le ho customer-a hore a tlale ho master, a tlale le bankeng ho na le mofu, re tsebe ho tšhentšha.
0: O karate tsana ha
1: di sa sebetsa, ha di sa sebetsa ntho tse kang bo di ho sebedisa banka ka marangrang, ha re sa di sebedisa. Ehlile account ena e tloswa mokgahlelong ona wa di-account tsa operatang ka
0: moo. Utlwa hore ehlile e ka etsahala jwalo ha fela tlaleho e sa fihla. Mme hle ha ke tsebe mohlano wa ka ke nahana re di otlile, empa ke tla nka tataiswa ko wena mohlomong hore ho na le tse dintsi ka bang re di siile morao tse amana le taba tsena tse ba mohlomong o ka lakatsa Mosotho pele ge kwala ena taba tsatsi ka jeno.
1: Le thepa ya mofu jwalo ka tšhelete ka accounting ehlile ha se ya ha e ntse le ka accounting before ho bua le master, ha e so be ya bajalefa. E ntse le ka taolong ya master. Master o tlo tla kgetha motho a tlo tla tsamaisa thepa eno. Jwale rona batho ba bangata ba ka tla go rona ba re ke bajalefa ba tšhelete eno kapa account eno, but rona ga re sebetse ka bajalefa ha kalokalo. Yes, ra o buisa motho ke mojalefa ebile re na le o se o na le mofu before tšhelete ena e fetela bojalefeng, gobane ke bona ka rataba tsa master ke process e tlatla e fetela bajalefeng. Rona before go thwe re fe bajalefa tšhelete kapa re ise tšhelete kaekae, rona ntse re tlo itshebeletsa ka tokomane tse pedi tsa master e tla go supa gore na o mang, e tla go appointa gore is either o executor, administrator kapa curator, go latela dipuisano tsa lelapa le master. Master o tla mo kgetha motho eno, gona re tlo sebetsa le motho eno a kgethweng ke master fela. Ke yena motho a tlatla a dumelelwa ga a sebedise account enono, le yena ga tlo go dumela go sebedisa account eno ka mogaratang, o tlo dumela go e sebediswa ka dipegelo le ditelo tsa master fela. And master o tlatla a ngwala tokomane kapa a e saena a re bontsha gore FNB etsa tsena ka tšhelete ya mofu kapa se ka etsa tsena ka tšhelete ya mofu, but taba tseno kaofela di tlhoka gore di ngwale fatshe, di be le stempe sa master le signature ya motho office ya master. Ha o lebale gore ka kgona go thusa mamedi a tlileng bankeng.
0: Monwana waka o hlakile ka tsela kgethegileng wa tseba, e ka ba ke o batla ditaba. Ke nagana gore sekasekile Mosotho o di utlwile mme o di utlwisisitse, se ka ka nako e tlantle ga re kopa gore bontatetlhe a tamelanye ka ga taba ke ena le nne le etse fela jalo. Ke a leboga.
1: Ke a leboga.
0: Senga lenala ka jeno o di utlwile ditaba he, gona ga tla go zamela gore ntho di vi moji, ga tla go zamela gore ntho di vi moji. Wena mamedisa masa Lesotho jwale utlwanare o tshwaretse ntho tse moji jwang? Kona go tsatsa ntse mosi jo hopola itse throwback Thursday tsatseng a lena la kajeno, hopola itse throwback Thursday tsatseng a lena la kajeno. Me ka tla wotla ka ntse o tia he tsa o tshwana kana letsena he tsatseng a lena la kajeno. Re wotla ka tsetjena bana ga ba tshwarele ho solekane.

Yes. Ke a tshepa he o ithutile na mamesimo sa Lesotho na dintho di tsamaya ka tsela mofuta ofeng he o sole leseding la gore na ditaba di tsamaya tsa mofuta ofeng gopola selemo sa Lesotho kwano ke tsa bonnete ba go jwang batswantle wa ithuta o bana tefela o ba leseding metlhe getsa ka mehla yotlhe gore re bone gore ditaba tse jalo tse dinga tse phahameng gaholoholo go ka ba le ka lebelo fela jalo go ka lekwele kwa kgathadi baka ho bate ho isa ho bateng haholo le se ga mese la leang dibakeng tse ding moya ka lebelo ho foka le bobebe wena ma mese mo salosotho ho isa ho ba mahareng ho hlaya le boya bophirima mme tsa tsing la o sanete ka dinako tse ding wena ma mediwa mo salosotho ke tsona he ka pa yona ka tsela yo tsa tsing la la o sane di ja tsa ma kateng tsa tsing le na la ka jeno go di be matla go ititse na tsa ba le hodimo tsa tsing le na la ka jeno wena ma mediwa wa se ya le moya sa le so thu

0: le skebe la batla gore sekolo mo mo le kena sekolo teng le batla go ka ofela lona le jwa sekolo mo le ka ofela le tswana le lokela gore le ukwisise gore le tabe le hladi ba kentse fapaneng tabe eno bolela go le malapa a bolona ke ba batla se ka batla gore tsatsi lena ha e ba nna ke fuwe scafting se etsa 200 go sane nne wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela o tla e mana o tse ka taba gore wena o ntse o batla go fuwe 200 o tse bang hantle gore lape mono a sentle bana ikamogeleng le tlwele go amogela dipho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-dacale tsa e gotlhe.
1: Nna ke bonyaka ke mosolo taba ena e traetseng ke ipele mosolo o traetse babodimona ba tsa nneta ba maikutlo a ka le ya komiti ke setoro ke ao ko sona empa se ntse ke batima maikutlo ona a laelaeng re soa kopane sa segetlela sa mathesoa se re ta e tswela ke sena ga se ke tseya moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameya go nkuwa mono ka ga kgona go dinka obane babente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshere molao wa gona wa gore renkerenkea dikgato tse nepaetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 se matha re bua ka molao ona paramente na eswa o kalakalong ena eswa o kalakalong o ye metekelele gora o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana ibala ga go ya dikgonko mola tswana gotletse babone ba utswa dikgomo ba leta ba bolana gome le kwena ka ofela
2: gantle bothata ba dipapi tsa gone ke gorethate ke batho ba itšhabang pela ga jaana otho o na le boboloko o na le batho ba shebile ntho ena dula ka bone o thege shebile fela ga motso ba ba go tshetse ke yone ntse e tsebe ntse re futsanea ntse re yona ena ntse futsanea kore ya pele fela basotho ba ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa lelo le dia le boemogale re bape le go fela ke reko o bua o ko gona wa sa sekomo sa sekomo ke mmuso ga sekomo ke dibogodi sa sekomo ke bona bapolotiki bana kore ga ona ntse le gona le reetsetse jaletsa ga ona ntse buanang le puso ngwana e tsiwa ntse le bona gore sone tšhelete ya mmuso tlabe le tšhentšhe ke ena ga ba re letlhogo ona batho ba setsang le ditemo ba ikaena difofane ba tse ofa le utlwisa monong le stenti
3: pele wena a ga dimpho ga ona taba dumelang he babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka dipolane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba eo mmuso o ntse kgotheletso ya boitjago re itjagekang re itjage ka masimpha le dikwankwaga tsetse.

0: magazine.
1: Kgotso ntate.
0: Ntate Sabo, re elellwa tshebetso e le neng le kene ho yona ntate. Tshwarelo. Mane sekeng sa Gauteng. A ko behe mo mamedi leseding hobane ke botsa tsena hobane re re utlwing bahlahisi ba lla ka hore ha hona mmaraka. Jwale re bona le leano la lona la hore mmaraka pele ho tlhahiso. Ho tloha moo o ko kene ntate hore na le ne le susumeditswe keng hore le tshware kopano enana le ho kopanya bareki le bahlahisi ntate?
1: Ke a leboha, ke kopa ke dumedise bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho. Mme jwalo ka o so mpoletse ntate, lebitso la ka ke Vuka Faneke Tshabo. Ke sebetsa lekaleng la temo, kanetso ya dijo, phepo e nepahetseng. Mme ke bontshe hore ka kotloloho ke sebetsa ka lefapheng la dimmaraka ntate. Mosebetsi wa ka o moholo ka hare ho lefapha lena la dimmaraka ke ho shebana le theko le thekiso ya meroho le ditholwana. Mme lefapha lena la haeso le na le mesebetsi e re ka ra e akaretsang ka dintlha tse nne. Ntlha ya pele ntate ke taba ya dipatlisiso tsa dimmaraka. Ntlha ya bobedi ke ho matlafatsa dimmaraka tseo. Ntlha ya boraro ke yona ena eo re reng re ne re kopane tlasa tshebetso e jwalo e batlang e le kgolo. Ke bontshe hore katamelo ya rona mona moo re kenellang ka hare ho dimmaraka ke moo re ka etsang dikopano tse kopanyang bahlahisi ba rona le bareki. Mme sepheo se seholo sa ho etsa jwalo ke ho hokahanya bao ba babedi e leng bahlahisi le bareki. Mohlahisi hore tlhahiso ya hae tsebe ho kena mmarakeng. Hantle kopano e jwalo e na le mekgahlelo e ka bang mmedi. Ka lehlakoreng le leng ke ha tlhahiso e se e le teng. E ba jwale re hokahanya bao ba babedi ka se tshwareyang. Empa re boetse hape katamelo ya kopano e jwalo e ka ba moo re re lokisetsang tabeng tsa meralo ya nako e tlang. Jwalo ka ha re tseba hore re nakong ya selemo hona jwale, mme re ya re shebile ho etsa. Jwale ke moo re reng ha ho le tjena ho hlokahala bahlahisi le bareki e fane ka moralo o hlakileng wa hore na bahlahisi ba rona e tle re ha ba ya mane masimong ba be ba ilo lema eng e hlokwang ke mmaraka. Jwalo ka ha o bontshitse ka nepo ntate hore o na le kapo leano la rona ke mmaraka pele go tlhahiso. Taba eno re

0: bana re ne re shebile haholo ka mona ka meroho le ditholwaneng empa ke mosebetsi o re di ofisi tsohle tsa lefapha lena la dimaraka le tsa mosebetsi jwalo le gore ke mosebetsi wa letsatsi le letsatsi kapo wa dinako tse dimmoka tse jwalo kapo dikopano tse jwalo tseo re bitsang bareki ba rona le bahlahisi gore ba ke ba dule fatshe mme re e sebeletse gore tlhahiso ya rona e kene marakeng.
1: O buile taba ya bohlokwa ntate Tshabo mona mo ehlileng o kgakgololang leano lena la mmaraka pele go tlhahiso. Mohlomong go na le bahlahisi ba bang ba qalang go utlwa taba enana. A ko tlhalose bohlokwa ba yona taba eno ya mmaraka pele go tlhahiso mme mohlahisi e mong a ka botsa rena e be ke tla tsebelela kae gore ke fumana kae gore na baji kapo bareki ba tlhoka eng.
0: Ke le bontate ka gare go ditaba tsa kgwebo na le batho ba babedi kapo batho ba babedi ke tla ba ditsa batho ba bohlokwa-hlokwa a ka odimo-dimo ke moji mme moji o na le tlhoko ya gae o na le tseo a di batlang jale mona mo rereng taba tsa rona bogolo tsa temokgwebo di batla di potapotile tlhoko ya moji ke gona moo re tlo tseba go atamela taba ya rona ya temokgwebo ka gore ya pele o tlo tseba se tlhokwa mmarakeng ya bobedi e fana ka moralo o tlhakileng gore na re lokela go etsa jwang e le gore motlhaisi o tla tseba go ba le moralo wa gore na tlhoko ena ya setlhaiswa se itseng e tlhokagala ka nako e feng ebile e tlhokwa ka bongata bo bokae jelo ka ga re tseba go ba re na le mefuta e ka bammedi ya bahlaisi ke ba tlhaisetsang go ja a be le gore na tlhoko ya setlhaiswa se wa sebetsanang le sona e neng kapo se tlhokwa neng se tlhokwa ka bongata bo bokae ebile se tlhokwa ka boleng ba mofuta ofeng jele taba eno e tla mo thusa le gore qetellong a tsebe go kgetha peo a tsebe go kgetha le ditšhefo kapo meriana e nepahetseng bakeng sa go tlhaisa setlhaiswa se jwalo e nngwe gape ebile e etsa gore a tsebe go sheba le ditsebo tsa gae gore na di ka tseba go mo thusa go fitlhelela setlhaiswa seo ka moo se tlhokagalang ka teng mme taba eno o tla e etsa ka gore jwale a shebe maatla a gae a ba shebe le menyetla e o anang le yona gobane menyetla e ntse ka ba gore moo ma a bonang tlhoko ya mmaga ka gona teng a ka tseba gore ga a feletse a ba sa a hulela ba bangwe gore ba mo fe ditlhaisa tse ntse di tshwana mme qetelong e ba re tshwara mmaga ka ono ga o re phonyoge jale bo bohlokwa bo bongwe gape kapo molemo ke gore ha gona mohla motho ya jalo a tla re o tlaise fela ba ditlhaisa tsa gae di bolla masimong kapo di senyegela dihokong tsa gae kua di sua mmarakeng moo mme taba eno ka godimodimo e etsa gore lekeno la sehwai se jwalo e be lekeno le letle gagolo le bileng rereng o tlosa ditsietsi tse neng di mo tsanetse tse ne bile di re sentse dikete ka godima gae ga a ka fosa fela ya ba ga ana mmaraka ya ba ditlhaiswa tse jalo di bolola masimong mone le gore karolo eno ya gore tlhagiso ya gae e ka tetela e sa moatlegela e fetoa pale ya maobane gobane o tla ba na le lekeno mme a tseba gore a phete mesebetsi eneng ya gae le ya kgwebo eo ya gae ya temo ke a lebotate
1: mamedi metsotso e masome a mabedi a motso mong re fogaletse gora ya botshelela e nngwe ke nang tate botamati o tlo fumana gore batlhaisi ba e tlhaisitse ka bongata e ya kwalwa ka madibogong ka mane tsena tse kenang e be batlhaisi ba rona ga o tla dithekong mona e tlileng bareki tlile ba lela gagolo ka tsona gore.

0: o leke le buikana taba yona e go ba tlaise
1: o jwalo ntate ka nako engwe ebile ga e bona ga le nakong eo fela eo e bang o na le tshireletso kapo thibelo ya gore sehlaiswa se itseng ka lebaka la tlhagiso ya sona kapo phepelo ya sona e ngata ka gare o naga e be re ya e thibela e be re ya e tshireletsa e le gore e kene mmarakeng re ntse re na le kapo ntse re le ka ga leeto ntate la gore thopothetse kutlwisiso ya temokgwebo gobane ga se taba ya gore ka e fitlhela go sane fela empa ke leeto ntate le batlang le le letelele gobane re a tseya basotho ba kena ba tswa ka gare go temokgwebo ka mona e ka ona ke gopola sebuise seng a se re go na le bo motšhana pula go na le bana ba tla kena gobane ka nako nngwe a ile a fumana kgatlhanetso jale go na le bana be goreng ke dikwakwariri kapo ke metlhwa ya temokgwebo ba dutse mono go fitlhela e ba ka nako nngwe motho o felelwa ke maatla ke taba ya botsofadi leng empa ntate bana bo tla fumana kapo maemo ana o tla fumana ditheko dinyoloa nakong eo re kwetseng e bempa e le fela gore kgwebo ka bo yona le yona e na le ka tsela eo e arabelang maemo a teng ka yona mme ka nako nngwe karabelo e jalo kapo boitshwaro bo jalo ba gore ditheko di ka nyoloa di bakwa ke taba ya go se ukwisise taba ya kgwebo le kgwebisano re na le batlhagisi bo ntse o tla fumana gore go bona taba ena ya temokgwebo e ntse leso ka ba e ukwisisa mme banka gore ga go se go kwetse jale ba tla tseba gore ba nyolole ditheko tsa bona gante fela mme taba eno qetelelong re a tseba gona ditlamorago tsa yona na ke di feng e be gore qetelelong dihlagiswa tsa motho ya jalo ga di rekwe go tla rekwa tsa bane ba tsebang gora nako e go entseng tjena ke molemong wa gore kapo ke nako ya gore jale ke rekise gagolo ka theko kala e ba boemong bo goreng e golo eno e ntse le motšhana pula a batlang go nka monyetla gobane fela go kwetse e tlile o qetelela a hula ka boima ba dihlagiswa tsa gae dikekeng tsa rekwa ka sekgatlha se go tlabe re lebeletse go di se rekwe ka tso a tlatla ka theko e tlase kapo e fitlhelegang yena wa utlwala gore e tlile o tla rekisa gagolo mme a ba a etsa gotlele masimong a ile bona gona o tlhagisa jwa ke a lebonta
0: motlhomong ndate tshabo taba ke dife taba tse o kareng o ka di akaretsa ka tsona pele re bula mmamedi motlhomong tse o belelang gore ga di a kenelela kwano fela o ka lakatsa gore o di fetisang date
1: a ntate ke a leboa re na le dikholotso tse batlang di le mmalwa ntate tse amanang le taba ena ya temokgwebo ga e kwano re ntse re shebile ka merogong ka mona re rebe le phepelo e mone re reng ga se ya mofelelela mme phepelo eno e bakwa ke gobane fela ge le basotho re itshepa go sebetsa ka bonngwe mme kgothaletso ya rona ke gore basotho ba sebetse ka kopanelo taba eno e tla ba thusa go rala tlhagiso ya bona ka tlhagisong re boela gape re ya le kamane ka phepelong mme ke a kgola ke yona tharolo e golo gagolo ntate e re reng ke kgolotso eo ge ka e tlhola fela ka gore ge kopaneleng taba ya tlhagiso ya rona le phepelo ya rona mme ke sona seo re ka reng ntate ke kgolotso e golo fela e gore re kgothaletsa basotho gore ba ikopanye mme ba tsebe go hlaisa ka mokgwa o batlang o tlhopheile hantle o bileng o raduweng hantle e le gore re tsebe go fepela nako yotlhe re ntse re fetolana jalo o latela gore na mang o hlaisitse ka mora mang jale tsa gae dilo ka mora nako e feng e nngwe gape ntse le go tshepalelana ntate le go tshepalela dimaraka basotho ba na le gore ga ba se ba fuwe monyetla jale wa maraka ba fumane mmaraka e be ga ba tlameya go tlhwaya le go tlhopha tse tshwanang le tse botenya bo tshwanang di bewa enka e lengwe jale o fumane gore ke matswaka di di fela ka mono ntate jale go ntse le botlhokwa gore basotho ba ele tlhoko ditaba tse jalo goba di ba qhalela mmaraka mme ntlha engwe ya botlhokwa ke ya gore re a tseba gore basotho ba sebedisa ditšhefo le meriana

0: ka la ba rutsa la ka o fela ya le ba re tsietsa go ba ba tsana go tsep ba re tsi ana na go tsoba ba le le ha na gona o putla go tsoba o na tsere ka tsase ka mana ke ke re utlwi gore ntena e ka tsara ha nngwe ka mantsi ana ke tsara ha ngata ngata le ke go ba ntlo go ba ni e bo ile lo ka le ntlo o ba ho ba re ha o mo sebetsa ntsela le mo hlao fo ka itse hantle o tlo o bale ya o bane o la qala wa etsa team ya le bo
1: tla bona le nnete e re re sebe e se bi mo ding e nda re tsabo e mamedi ha e ba ngoteng ke yana he nomoro ya mahala ke +26659933 ge o tlwana e be lwana hona le seo o kalakatsang ho tshwaela ka sona ditabeng tsena tseo re seng re di tshotlile le moete rona e leng ntate Tshabo a ntate Tshabo ga ntse re memetse o kokena ntabeng tsane he o se o kena ho ena ntate nnete ntate hona le mono go a lokisa ntate
2: ya ntate a ne ke re ke nna ke sebetsa ntlokgolo mona lefapheng la dimmaraka
1: ke a le bona ntate
2: ke mpe ke re ntate jelo ka kile ka hlalosa ha re etsa dipatlisiso re di etsa ka gore re fumane boemo ba phepelo re fumane mothamo wa phepelo gore na re lebeletse mothamo o mokae wa phepelo go latela gore na ge dinakong di feng mme re tle re go bona bahlahisi ba gabo rona jale ge fumane gore na dintlha tsa bona tsa tlhagiso ba hlahisitse ga kae ba lebeletse go kotula ga kae ge boele gape ntate re etse boithuto bo re shebang gore na mmaraka ona jale o tlhoka eng ka nako e feng mme gona mono ge boetse gape ge etsa boithuto le tshalomorago ya gona tlhagiso ya basotho kapo phepelo ya basotho e kene mmarakeng yona na e kae e le gore re na le dintlha tse ka banthago kapo mesebetsi e ka ba merago e welang tabeng tseno tsa boithuto ba dimmaraka kapo dipatlisiso tsa dimmaraka e le re boela gape re ya ditabeng tsa ntlafatso ya dimmaraka mona ke moo re le lefapha re fanang ka dikwetliso re fanang ka boeletsi ditsebo go bahlahisi ba gabo rona go latela ka moo ge lokelang go ba thusa ka teng ge boetse gape re a tseba goba ga re se re entse boithuto e ka ba ka nako nngwe ke bo pharaletseng kapa ka nako nngwe bo kgothaletsang dintlha tse itseng ditaba tseno ge re boele gape ge bone tse dingwe tsa boithuto ba rona e le bo kgothaletsang gore go be le gago ya ditsi tsa theko le thekiso mme le gona mono ke moo re fitlhang re kenya letsogo teng re le mmuso e le gore ke mane mo re buang ka gago ya ditsi tseo tsa theko le thekiso jalo ka ga basotho ba tseba ge boetse gape re gona mono ge na le ditaba tsena tsa maeto a boithuto eo re thusanang le bohle ba amegang e ka ba ke morero e teng ka gare go lekala lena la temo eo go tshwarisanang ga mmogo le yona gore ge fane ka maeto kapo re tataise kapo ona go kaganya maeto a boithuto gobane re a tseba go bohlale ga bo gaele ntlwana nngwe se boetse gape re gona moo ke mosebetsi wa rona gape go tlhaga setšhaba leseding ka dietsagala tsa dimmaraka kelo ka ga re tseba gore mmarakeng mona go a fetofetoa ga o ne o lebeletse gore go tla ba jena go se o tla fumana go se o fetoile go se o sa tshwane le pele ke tloetsa motlhala ntate gore pele ga ne re ne re tseba tafole ntate o kekeng wa e pheya ya e ba motogo kapa wa e lokisa wa e tlhopha gantle ya fetoa motlhomong bo phofu e o ka wa e sebedisang ka tsela e nngwe empa ka lebaka la go fetofetoa gona ga dimmaraka le tse e tsalang ka gare go dimmaraka taba eno e se re rutile gore e tlhile re ke keng ra tsitsa mane mo ne re re tapole ke sejelelelo fela empa yona tapole e ka etsa ntho tse batlang

0: le ngata haholo. Ha re feta mono ntate, ke hore ha re kena mona mo re buang ka ditaba tsa ho kena mmarakeng, re kena le ka tsona tseno ntate tsa hore ke bone le diphoofolo le tsona di kena mmarakeng. So mosebetsi ona jolo ka ke hlalositse ntate, ona o no batla ho shebane haholo le meroho le ditholwana. Mme tsena tse ding re ka nne re kote ka tsona ha nako e le teng.
1: Ha ke kena ho yona nnete, ka ngwana ka nako e se re peteditseng ntate.
0: Eya ntate, ke a leboha. Ntate nnete ke utlwa eka re a dumellana le yena. Ha ke mo mametse re a dumellana, o ehlile Basotho ba na le ho se tshepahale. Mme o tswa ka la pholo kgwa ba ka nako e nngwe, e ka nna re ha o go tswa ka lona wa fumana pholo e eme ka mono kapo tau e eme ntse e batla ho ja bana ba tswang ka la pholo kgwa ba. Mme ke se ke eletsa dihwai tsa rona tse kgabane kapo tsa bo rona tse kgabane hore ba etse bonnete ba hore ha ba tswe ka la pholo kgwa ba e le hore ha ba etse ho sa nepahalang. Ba hle ba tsitse moo ha o itse tlisa ditapole tsa tse nyane, dula hona mono mohlahisi ya kgabane se ka ba batla ho tswaka dihlahiswa tsena ka mono, ya ba o behile tse ntle ka hodimo, mme ya ba qetellong tsena tse ka hare ka mona ka lebaka la hobane ha hona monyetla o di sheba, ya ba re se re bona ntho tse ngata fela ka mono majwe le mobuleng kaofela. Empa ho bohlokwa hore re tshele ho nepahetseng, size e nepahetseng kapo sehlopha se itseng se lokelang ho ba ka mono. Ke rata ho baleha haholo ntate tshebedisong ya mantswe ya sekgowa e le hore Mosotho a tsebe ho utlwa. Jwale tse lekanang ntate di lokela ha motho a dumellane le moreki hore e be tsa boemo bo lekanang le botenya le bo sesanyane ha e be tse tshwanang kaofela. E le ho qoba polelo e mone re reng tapole e le nngwe e bodisa tse ngata. Hobane ha a le mong a kekeng a tshepahang, taba eno e tla etsa hore barekibi ha ba sana tshepo ho rona re le mohlahisi. Mme bohlokwa e ka ba hore re tshepahale. Ho tshepahala ntate ho qala hanyane, o lokela ho tshepahale le tsona dijalo tseno, le tsona tse di tsebe ho tshepahalla mohlahisi ya jwalo. Ebe hape re tshepahalla le mmaraka wa rona, hobane ha hona o mo mmaraka ntle le hore rona re iketsetse ona. Jwale re na le dimmaraka tse ntse fapakaneng ntate tseo mohlomong ha nako e ka re dumella re ka ra shebanang le tsona. Empa ke rata hore ka nnete ke amohele hore ke utlwa eka ntate nnete re a dumellana. Mme tabeng ya dikwetliso re ntse re tswela pele ntate ka ditereke tsa rona ka ho fapakana wa tsona. Ka letsatsing leo la maobane re ne re le kopanong eo re kopanyang bahlahisi ba rona le bareki. Mme ho a utlwala hona ho fapane le thupelo. Ke a leboha ntate.
1: Ntate Tshabo, ka lebaka la nako ntate re leboha seabo sa ntate lenanong la rona la ho tloha telo ya Mtshetane, mme re tla nne re hokana le wena, re nne re utlwana ntse le sebetsa jwang ntate le ka moso.
0: Ke lebile haholo ntate, mme ke leboha le sealemoya hore fa monyetla ona o tlolla ditaba tsena le ho di hlalosa ntate. Ke a leboha.
1: Ka semohe. Mamedi, re fetela pele ntlheng e nngwe e re fupagetseng yona e reng tokiso ya tsela ya lehlohlotlwane e tlohang ha mamatheo fitlhela mahlatsa e tla kena tshebetsong ka la tharo Phato selemong se hodimo. Sena se tla ka mora boipilaetso ba nako e telele bo ramakoloi a baeti tikolohong eo. Ditlaleho tsa sethathong di ne di supe ha beng ba makoloi a baeti ba lla ka tshenyo ya makoloi a bona a neng a bakwa ke maemo a hlobaetsang, mme ke ka mora nako eo moo letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa Mohlomphehi Matjato Moteane a ileng a etela sebaka seo, mme a epa pitso e le ho utlwa sello sa boramatekesi ka ha boipiletso ba bona bo ile ba baka tshitiso ditshebeletsong tsa mantlha tsa setšhaba. Mohlomphehi Moteane o ile a tshepisa setšhaba sa mahlatsa ka tokiso eo ya tsela, mme ke maobane ha lekala le romella batho ba tla lokisa tsela eo. Ho utlwa maikutlo a beng ba makoloi a baeti ka phatlalatso ena mmoho le phetogo e tla tlisa.

0: e tla tlisa tshebeletsong ya bona go latela diphepetso tseo ba thulanang le tsona tshebetsong ya letsatsi le letsatsi ka lebaka la tsela eo. Re buisana le modulasetulo wa mokgatlo wa boramakolo ya baeti wa Mahlatsa, Monghadi Tankiso Tshetla, yeo re sentse re gokagane le ena ka katlego. Ntate Tshetla, ke le boenako ya gago, ke o amogela naneo la go tlatela mešhatapemeya ka jon tate.
1: Nka tswela pele tadi.
0: Ntate Tshetla.
1: Ntate.
0: Go tlalo ntate, ke le boenako ya gago ntate, ke o amogela naneo la go tlatela mešhane selemo sa Lesotho ntate.
1: A go lebuwa mo ngaka tshe ke go lebuwa ntate ke hlompe o ka me di ke hlompe tuwe na ntate ya ka tsha le na le ra tsa di ya la ka je go ntate ke hlompe ba ma me di go tle ba re di le sotho ntate e sita le bana ba ha e sotho dikulo nya o tlo a ma mathetho ma mahlaga le mo ba tsa di ka ntate sotho ntate
0: ntate sa tla re a utlwa ntate ka la tharo phato le go le tla qoba tukisong ya tsela ntate go tlo a ma mathetho fela kana mahlatsa. A go re fem o go fema Sotho ana se ga sa tsebetsela yo ntate go mfe se tshwantsho gona tsela yo ene le boemong bofeng.
1: Ha ke tlalosetse maemedi mo mamedi ntate ke bo bontsha go tsela ena. Ene se le tsela e sa tsamaeng e se bile na le matamo di di ba tse kolang ka gare. Se mo kgwabo go le se sa tsamae se bile re itukisetsa ona ka matsoge. Ke pa go nampe gona re nene pa go pagoletse go tsamaya o nene re tsamaya ise ba eti. Dikulo ya o tloa thiwa e go ya Mahlatsa ntate e se se tsela go handa di se tsela
0: ntate jwale ke bona e ka taba ya tukiso ya yona e tla kala ntate ebe maikutlo a lona ke afe ha e le mo le go le tla qoba
1: wa tseba ntate nna ke tlo thaba haholo gobane sentse ke thabile gobane ke le ka di bona ngwana mme ka di bona dipampiri ka bona ntho engwe le nngwe ka ba ka tsamaya le bona go ba isa dikwaring ka ba ka tsamaya le bona go ba isa go mogana wa setlhogo ko ba tsebisa mogana wa setlhogo ka ba ka ba le tikulo go ba mpolelelo ke ba batlele matlo a ntate re thabile gagolo ge le Mahlatsa Taxi Association le tšhaba sa eso ntate e tlile ka ditirise tla go thagoa mosebetsi rebeletse go thepa e tle e kene. Ke ke lebeletse go tsa dingwana ke tla bona thepa e kena ke ya gona nna ba ke mabakanyana a maba city city thing o tlile o tlamehile o qala di-trinders tsa go yona tlang
0: re fe he ka moka gore jwale tshebetso ena e phethelwe le tlo una molemo jwang lona le lebeng ba makoloi
1: wa tseba ntate uno wa rona rona ka tlabe re lebuile fela ga thepa rona e ka ya babaleya. Ga tseba go patala lekgetho gantle tse re sa tletlebe re bona gore tshebetso ya gantle ya thepa ya rona e tshwaregile gantle ntate jalo ka re le kagolo mmuso ge kenya letso ka go gapa ke gona ge tla bona re thabile gagolo ntate le tšhaba se ya sa se kedima se thabile gagolo ntate gobane ke yona ntho e re kgale ba e labela bela
0: ga jwale tshebetso ke ya mofuta ofeng maemong a tsela e ntseng le tshebetsa go yone.
1: Wa tseba ntate boemo ba tsela gona bobe o bekolo e diitlhile bogolo re sentse re polanisa ka tse dinyana fela go nene re tšhentšhane jalo re ye ntate nene re ye jalo e tlhile tsela boemo wa tsela ga boo e sita le motho fela a itsamaelang a poraefete ya bokolo ya etlhile boemo wa tsela ya Mahlatsa a boo go gang a boo ntate
0: nakong eo tsela e ntseng e lokisa o tla fumana gore ba bangwebe ba basebedisi ba tsela ga bana mamello nakong ena eo mo go ntse go kwetswe gore ba ke ba ememe pele ba emele go sebedisiwa letlhako le le leng o ko bue le bona ntate gore o ba tsebise tukiso tse jwale di tla ba teng ya tsela mme ba be le mamello ntate jalo ka modulasetulo wa mokgatlo wa nkoloi ka moo ka Mahlatsa.
1: Ntate ke leboa batho bana ba gaeso bana ba tikolo ena ya o tloa amma mathe go ya Mahlatsa ntate go ba be le mamelelo le marena ya bona ke be le mamelelo a re sebetse le batho bano gantle go ba balela thepa eno ya bona le gammo le ya rona ntate re sebedisana gantle le bona go sena dikgathatso tsa go tsedi mona e mongwe tlare e mongwe ke kwaletse e mongwe e mongwe tla e sa kwan ntate gagolo ke tlabentse ke le tekile kagolo e teng ka ga tsela ka mona kelo ka ke le modulasetulo wa Mahlatsa Taxi Association ke tla bentse ke le kagolo e ntse e sheba go mosebetsi o samagan
0: ebe tebelelo ke gore tukiso ye e tlo nka nako e kae na go na le seo se tsebang gore na tebelelo ke gore na e tlonka ga e kalaka latharo phato tebelelo ke gore na e tlonka nako e kae
1: wa tseba ba e akanyeditse go ntho e tsang selemo kapo kgodie

0: supide ntwe wa ro dat ba ya ka gitse wa la so dule fase tsara ga go ba ya ka gitse selimo mhm yanda
1: a go phethele happy le re bulela mamedi re kwena tlatsetso ya ga ka ba ifeng ntate tsetla
0: la ke re batho ba e suku bo sebetsi go te ha ka tota ga shebalang le taba ena ya mosebetsi wa tsela ena rona ya mahlata empe re tlhompe go tsamaisana tsele mona wa le tsela ya rona gola wa le wana ka tota ga sikisana ge be le mamelo ge be le ntwe ngwe le ngwe ya go re mamelane tseleng le ba ba matafu ya mosebetsi ka ga tsela ena ya mahlata ge ya moeleng go ba le ba la tsaba go disa batho bona tege shebe ona go kupile na e tla kena ya pele na ke bo mo batla kena go ba le tsaba di go kupile la ja go tla ntle go o tla kena ba ba ba ba ba se ba ba kena go wa ka ntwana la tsi go e mo le mafana ntwa bang o be a ta fuli ntate
1: mhm o to tsela le re tsela re go tlo mamedi na akata tsa jwa mamedi o ka kena nomo ya mohala ke +26659933 lo wena o ke o tshwaele ntabeng tsona tseo ntate tsetla a seng a di buile gore ka nnete tsela eo ya bo bona e ne e sa jese ditheogelang mme ke monana he le bona ba tla tshwasa ka kena he ga e ba le teng ka mono ka mamathe ka mahlatsa diodi go utlwena le ikutlwa jang he ka taba enana ya gore tsela ya lona le lona e tla ke e tshwarwe le lona le tshwane le ba bangwe ka kena nomo ka mala +26659933 mamedi e bang o ka lakatsa gore o ke o tshwaele ditabeng tsa rona ka jeno metsotso e le some feare lebile goreng ya bosupa ke tse bampato na e tlile taba di jwang ka mono aatsela e re re utlwe ge ga ntse re emetse mamedi gore na go na le nako yane e ongtlhomphei letona a neng a tle e le gobane se le ntse ga di eme re botse o go re kokela gore na lenala la ema boipilaetsong e le gobane le ile la nnala la kopa jale le bona le sa thusi na na re kare tabe ya gore lela re ga di eme di botswe e thusitse na
0: wa tseba tate ke tla re ga di eme ke re tshwara tshwara dikontrolanyane re bona e re thusitse wa letsela ena e sale re lela ke ba le dikopano le ntate ono ke ntate ministera ntate tšhakela mehleng ya bona mmuso ge atse etlile tsela ena e sale na le bothata bo bongata ge bona e ka ona e go teng gana le o na le tsebe ntate gobane mmuso ela ka go fela e sale re lela ntse re emisa dikoroi re emisa eng go sela ntho e re tswelang molemo mpa ka ona ko ona kannete ka ga ba imametse ke bana ba tlile ntate o tlo go thusa ba thusa tšhaba sena ntate gobane nna ba bona tlokotsi e ne le ka mona go batho na ba sa fike dipetlele le a ba gobele yana ba sa fike dipetlele o fumanetse le mathata fela dikositseng a
1: tapela
0: eanda
1: o bua ketao tlhokaya gore e nna le tshitiso bophelong ba letsatsi le letsatsi jalo ka bakodi go fitlha dikokelong na e ne le go se fitlhe dikokelong fela ka bona le tshitiso e nngwe e ne etsa empa o pele wa kabele o kore ke mamedi ke nana go kera o tlatsa re mamedi kgotso kgotso mamedi kgotso ntate
2: That is true as you would do not. That is true. Aye. It's always about one of the way. But on our pizzeria, I look to the moon. But I have to put the moon of a
1: bagel
2: ile ba kopile go ba thuse ebile e talong ba itseditse yona ka bo bona ka matsogo go ba e thome go ebe teng baka ya ba teng ya go ja senyeya
1: ketloa
2: mono kaeleng pheto ota ntho e golo tsela ke ntho ke ntlha ya pele ya mantlha e tlhokagalang ka gare motse
0: ntate ge ke agabe ntate tsela ena ke tsela e kgolo e ke agabelela mesebetsing e megolo ya gotsi ntate letona ke letona la mmuso o na go teng e tlhile tshitshu ya gona ne re tlhile tshitshu ya mmuso ga mmogo le ntate ministera wa mesebetsing e megolo ha re tla ya malwalo e se e tsagabella bonwe se na e tsagabelang se di ntse nyanyana tsena tsa bo tsela tseo kenela e se na ke a rose ke yona e golo yona e tsaba e nna dilo tona e tsagabelang ho
1: nda
0: ke ya nda
1: e ne le mana mo ne ke butse nda di setla hore na la bua taba ya hore tsela ena ne ba ka tshitiso mhlomong ha o bua ditsing tsa kokelo kwa ke re kukana dikolong na ne le teng fela ka bo hona na le taba tse ding tse ne e sitisa bophelo malatsa tse le letsatsi
0: wa tseba na te e ne le bothata ba dikolo tsela tse ka kwano e shegena le dikolo re na le matitjhere a dulang ka nkano dropa a dulelang ka nkatsane ntate e ne e le bothata gobane ha ne nka go romelela monana ba tsamaya ka maoto ntate o fitlha ona mo ba tlhoya matheo a teiwa le ba tlameya ba tsamaya maoto mokolo e ne dititebela wa e ditebela ba tsama ka maoto o tla ka kwalo e se ene le tshitiso golo a golo ka taba ya tsela ngate ore sela ntho e saba yane e tshwere batho matsogo ntate ke yana
1: mamedi o ka kena hele wena re utlwe ketatso ya gago kgotsa mamedi mamedi kgotsa nna le nnete
2: ke botsantate ke botsantate e seng ke ne ke se botsantate ore na ebe e tala ultima kontraka e lo leo na le mo go tswalelang kara jale ae ke mokontraka wa boiphitlhelo ya tla etsa go tsela ene le ga ditsila dikarakana na e le ka senya fela e sebe ya go gola ke metsi ke ditsonkaratsetsa na ele ga se setsidi ya kano o bona nako le ya selemo dumelana le gore o tlhaba ente antle aantlatsetse komputerelo ditla boemeng ba moreseka ba gola kemetsi
1: bannaeoaonnete
2: ke a lebo
1: nate setla a go tlokena go yonate nnete nate sebile re phethela
0: wa tseba e a ntate nnete ka se ka ka utlwa gantle ya gona a bua ka gore na re bona ka moo mo kollang go tla fitlha mokonteraka a nang le boiphitlhelo ga re tsebe ntate go bale mokonteraka re tlase re tlo o bona ga a sebetsa ga re tsebe mola ka sebetsa teng fela re batla re magana gore
1: go sena gore go na le mo e setseng ntate na ke bona ke nako e lekaneng na
0: atšhe nna ga ke dumelele nako e lekaneng gobane e tlabe se le nako yona yane ya dipula ntho tsena kao fela se re tla bona gona ebe e tla ba kgaoletsa ba le go kae gobane ga re na tseba gona ebe ba tlo tata motato o mo kae bona
1: mohlomong ga re phethela ntate tshetlha ebe o ka dikobelela ka mantswe a reng ntate
0: nna ke re ke tla thaba golo ga se ke bona e le ntho tse tlo etsagala ke bona go e tswa ntho engwe le ngwe e tlhokwang ke tšhaba sena sa gaeso gore ba tsamaya gantle ntate ke gana moetlano ke ditietsa wale ke thaba golo gana ale ke sa tsala ke ditietsa magaese a ke seo di dietsa gantle gobane ke soka ke bona gona mosebetsi o tswelae
1: thamekaj re tla utlwa re tlanne go kana le wena a jwale ga mmila o santse o puta re utlwena di ntse di a jwang ntate le ka moso
0: ntate ke a leboa le nna ke tlanne ke tlo tlhaela sale bose se segolo ke lenne ke bolaele boemo bo ntse boetsag
1: ntate mamedi ke ena mong ga difoka tshabo ae ga see ntate foka tshabo ke e re bulen lena pele a ne a re fa ditaba tsa kamane ka kuthing mogatlhon wa nna wa le pele wa lenaneo empa ga jwale e ne re setswa go buisana lena ke mong ga ditankiso tshetlha supa re bega lenaneo la rona la go tlatele mošhetlhane kgutlo mona lona le tlhagisitswe ke mathomba mabaleha la tlhopela gaso ke malotlha moteane athe yaola letseng gaso ya motšhining gore ebe e fitlhile gona ntle sesoto ke sebeditse le thabang ka mane ka motšhining mme he mamedi re tla boela o tla boela kopana le wa mphato buisa lenaneo le tshwanang mme fitlhe ka nako eo kgotso ke a bofetlha.

supa ka mo tabadileng ka teng a iwa tla ha monate a re sedila ka mpone setsetsela ke tsamaye wena ha o le teng ha ke batletse bo ya ntho tsohle empa o ntekane ntumelele hle ha o le tjena re tla re fete re hatele pele ngwana mme re hate jwalo.

Ntotho ya tsetsweng ke mosadi o na le matsatsi a semakae mme o kgotse ditsietsi. Wa mmela o kgaoga jalo ka palesa o feta jalo ka seriti mme ga a tlhole a e ba teng. Ke ka maswabi le kutlwela botlhoko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang. Lefu la nkgono Mma Maria Fobo ya tlhokaetseng ka la pele Phupu o tla bolokwa Roma missioneng ka la 25 Phupu. O tsebiswa botlhe beng ka mofu le Mantshebo Elizabeth Lepitikwe.

ho ba mohlantlo ena ya rona ya lefatshe e kang motlotlwane e senyehang. Re na le leaho mahodimong e leng tlo e sa kanyaitswa ka matsoho a ngwana motho. Ka mantswe yana sealemoya sa Lesotho se tshedisa bohle. Ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu. Re sentse re re holona tshedisehang ke hona. Me li pumule mio ho.

0: re ya ole tsena re tla re fetele ka mane ka ditsebisong tse akaretsang re di otle re di tshetle re di lahlele kwana lefapha la dipalo le la kgatsa ho tsebisa setšhaba sa Basotho gore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse bokelletsweng nakong ya palo ya setšhaba o tla qalwa ka la 15 Phupu selemong se hodimo ka mora ho phethelwa ka katleho ha palo ya setšhaba sa selemo sena se hodimo. Sepheo sa mosebetsi ona ke ho netefatsa le ho tiisa dipalo tse ileng tsa bokellwa nakong ya palo ya setšhaba e le ho etsa bonnete ba hore dipalo di nepahetse, di felletse ebile ke tsa boleng. Ona ke mokgwa o tlwaelehileng wa ho netefatsa boleng ba dipalo o thusang ho matlafatsa botshepehi le tshepahalo ya diphetho tsa ho qetela tsa palo ya setšhaba. Dipalo tsena di bohlokwa bakeng sa meralo ya naha, ho etsa maano, kabo le ya disebediswa le mananeo a ntshetsopele. Mosebetsi wa netefatso ya dipalo o tla etswa ke basebetsi ba ka mehla ba lefapha la dipalo ba tla etela malapa le metse e kgethilweng ho potoloha le naha. Nakong ya mosebetsi ona, basebetsi ba tla botsa dipotso ho netefatsa ho hlakisa dipalo tse ileng tsa bokellwa pejana nakong ya palo ya setšhaba. Basebetsi bohle ba tla latela molao wa lekunutu nakong yohle ya mosebetsi ona. Dintlha tsohle tse fanweng ke ba arabelang dipotso di tla bolokwa e le lekunutu mme di tla sebediswa fela bakeng sa meralo ya dipalo ho latela molao wa dipalo wa selemo sa 2010. Lefapha la dipalo le kopa tshebedisano mmoho ho sebedisana le basebetsi ba palo ya setšhaba ka ho fana ka dintlha tse nepahetseng. Ya re ha ke qeta fela ho otla ena ya palo ya setšhaba la Buleya le Madi, mme ha ke sheba ke fumana hore ke global kio e sentse e kena kwano e sentse re re globalize e sese kwa ka mahlong ere ho nna bona nako ke ya rona mme nnete ya sala. Nako ke a bona enke he global key
1: le ka go sefuba sena se tlo mpola jwale tje
2: o kgathatswa ke sefuba le wena tshepa global key ho thusa ho phekola sefuba se matla bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tsengate bua le rona dinomorong tsa +266 5900013 global key organic remedy mampudi wa bophelo bo botle
1: Le ka go sefuba sena se tlo mpola jwale tje.
2: O kgathatswa ke sefuba le wena. Tshepa global cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tsengate. Bua le rona dinomorong tsa +266 5900013 global cure organic remedy mampudi wa bophelo bo botle.
1: Le ka go sefuba sena se tlo mpola jwale tje.
2: O kgathatswa ke sefuba le wena. Tshepa global cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tsengate. Bua le rona dinomorong tsa +266 5900013 global cure organic remedy mampudi wa bophelo bo botle.
1: Le ka go sefuba sena se tlo mpola jwale tje.
2: O kgathatswa ke sefuba le wena. Tshepa global cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tsengate. Bua le rona dinomorong tsa +266 5900013 global cure organic remedy mampudi wa bophelo bo botle.
1: Le ka go sefuba sena se tlo mpola jwale tje.
2: O kgathatswa ke sefuba le wena. Tshepa global cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tsengate. Bua le rona dinomorong tsa +266 5900013 global cure organic remedy mampudi wa bophelo bo botle.
1: Le ka go sefuba sena se tlo mpona jwale tje.
2: O kgathatswa ke sefuba le wena. Tshepa
3: global. Mme ke kopa ke thole o bua le mme mama hao molele babedi nna nke ke thole
0: wena o thole
3: mme mama hao
4: ba tani ya ketse
0: mme mama hao ho bile jwang hle re go dumedisa wena ka thola ka kwano ka hare ho lenaneo la global ke ba ge ba batla ke ikutlwele ho bile jwang hle o go re fehle ba tsa ba ke rata ditaba jwang a ke sa batla ditaba tsengata
4: ntho e ne le mona kuthing sebapala ho no sena moo hatang teng
0: ae butle nna tsa motho a nkokela ditaba ka o ba ke di batla ka ofela o mphe gore na bana ba ha global cure ba fitlhile ka nako mang ba fumana setšhaba se ntse se ba emetse kapa bana ba fitlha ba emela setšhaba na ge e qale moo
4: ke ne ke re ke tle ke qale gona moo
0: eke e ketebele
4: batho ba moe

0: batho ba sebeletsang nakong ha kalo. Itse ba global cure ha ba fihla, ba fumana ho so ise fela hia.
1: Hia! Aebo!
0: Jale, a ke re ha ba ise hia, ba etseditse hore ba tle ba tsebe ho amohela baeti.
1: Eya mme.
0: E ska re ha o fihla ha motho, wa fihla pele. Ntho ena le mona jwale e re ko jwetse he wena ngwaneso. Ke ne ke solletswe ke batho ba bontate ho feta batho ba seng kapa ba seng.
1: Bontate
0: ba nang le mamello hakalo le tsheare lohle.
1: Ba ba batla ho bona ntho enngwe le enngwe.
0: Ba bone ntho enngwe le enngwe jwale ba tlohile mona ba kibakiba. Bona ntho e global cure e entse ngweng.
1: Haebo o reng jwale?
0: Vaseline tsena ntse ba kwaolla fela ba tlotsa melomo ena gore melomo ena e be bonolo.
1: Ai bo tshwane ba le ba tswileng pekane e tsamaile.
0: A ke re jwale e tswa pekane ha ho batakeng.
1: Eya mme.
0: Ah, ba tswile mona ba le batle.
1: Iwe.
0: Ba kakate batho ba sekane.
1: O re nna ba le di vaseline ba le di aqua se ba le moriana.
0: Ba le moriana jwale ke bone ba thabetse vaseline ena ntse ba re e bonolo akakang.
1: Jwale o kompolelle mona batho ba ha ba se ba kakatetse teng ba ne ba fuwa kapo ba ne ba reka.
0: Ke re mahalalo wa tseba.
1: E teng jwalo.
0: Ntho e sa kgolweng hakalo ntho eno ne ka re ke toro ne batla o nne o itsipe o ikutlwa ore na e ntse le wena.
1: Motho e mong le mong a na le moo o utlwile a kibakiba ebile a sekame ka taba tse a di fuwe o thwempho ke ena.
0: Batho ba bangata hakalokalo ga o na motho a tlwileng mona a na le pelaelo tšhe a nang le pelaelo jwale ga re tsebe na
1: e
0: se re ka tlhabela podi odimagae
1: gobane pelo e mano.
0: Ee atšhe ka ba pelo e mano kannete motho a ka reng wa pelaela
1: ele.
0: Jao siele nako e re e jethang jwale.
1: Le ne le jethang jwale mafega le botlaile a ka le mme.
0: Ge mo beeletse thekokwana ke re ra mo tseba gore ga ua pele o ya morago.
1: E le ithusitse a ka ba letlaedisitse hoo.
0: Ka re motho eno a utlwa re senyetsa semate.
1: Ene ke eno a bona ke a le bona ke lona bana.
0: A ne ge gata ga se sanyana.
1: Etho ke a ka bojete ntate le sa batle ditaba.
0: Ka dimati.
1: Ha uwa bathong dimati tebele.
0: Ha monati.
1: Ha iyo. Ke
0: sa sala bina motho.
1: Le oko yo
0: le kubina.
1: Le ne le bintsha ke mpine ne kolla kai. Ne le bintsha ke thabo ka pone le bintsha. Ne le a bula moela baedi.
0: Pine na ne le a thabo.
1: Oh, le ne le thabile.
0: Ntse ne sa etse mona ene e sa kholwe, ene sa batle o ithule, ne batla o ntshetse ka ntle. Ho re re nntseno ntho e monate ya phetwa.
1: Batho ba batshana ba ne ba le teng mo mokengwe.
0: Ke re mefuta yohle ya batho.
1: He?
0: Banana ba batleketleketle ba se bapala ha banana ba se bapala ba batle shengwe ke ne ke tsala ba bona maobane.
1: A so zamela banana ba se bapala jwale. So zamela.
0: A ke ba zamela. A bo matere o na maketse fela a ntsa ebo. Mme ke bo se ke bona ba ba kuthi mo kapa ba fihla ba feta gere he la bana bana ba batho ba dula hona mona
1: bana bana ke bana ba huletse mona uno makadi
0: ibile ba dula mona ha ba fihli
1: tsole bo mkhono le bona ba ikokotlela ka legela palema ba ikisa bathong
0: hey bo mkhono
1: eh
0: tsole ba siline na ba etatetse sheba ba sentse ba thetla yo no go kotsentsa bona tse selebisi
1: e ya mme
0: go le tsela ha ile le bisi
1: ke ha ile
0: le bisi wa tseba
1: a go vetse mmamedi wa sele mo ya sena na ke ile ke ha ile rwang a ka rata o tseba
0: e se bisi ke ne tshu tseng
1: e
0: so le bo mkhono ba mona he ke bo mkhono ba jwalo ba sekono
1: e ya ke ya ba bona ke ya ba utlwa bela ba utlwa ka vaseline ba yetsa fela.
0: E ibile jwala ke ba magethentse ba ga e batla o be vaseline ena ka fatshe. Ibe o be a khwase ka udimo. E le gore o nogo kwena ha o ye.

0: di a hiriswa
1: anka ka ipalama eno nka fika ke ntse tsena ona mwana ka ba mpuisa le gale yo nka itsa tsena wena ba ba mpona
0: jale ha o batla kolo e geletsetse ino mogontsa go nna tsa
1: 588 88 88 413 413
0: wena o bolelana na o batla kolo ya mofuta ofeng
1: mhm
0: batla kolo ya nkae o e batlaneng dikolo itsa gona ke gona ba go gannelang tsona wena o ikhannele ho hang
1: ke hirella kolo ile mokhulu
0: yes me ho gona mokhubi wa gona o tla ja ngo tla go balang kae jwang ha bo ya mo go baletswang ditaba tseng dietsiwa ke gona e seng wena
1: ha
0: ha o go fela o batla le leto la hao me mokhubi wa gona ha ba re itse le fella mona thabatse ka le sobeng e hle le fella hona teng ho bana ke rebele o tla bonkile kolo e ka di prices tsa go le fella sebakeng seo e le ho house of class sebakeng se itseng ha o bintho engwe fa paneng ntle le ntho tse mona tsa di emergency tse ka utlwisise hang ho bane o le motho o ka hlalwa ke bothata ha ile jolo ga e utlwisisa jwale rena le di quantum rena le di mini bus di coaster ga tsana tse ntsha tsa manje manje di teng eya di kara kara wa ikhethe ya na o batlang di koloi tsa gona di ya le sotho le Afrika Borwa
1: yeah
0: e ya mme
1: di di modisitse ka bogo ka mane tabeng tsane tsontso tshidi
0: ke re koloi tsa gona di ready le hona tsena hona le tsa ile mosebetsing la o ka re me mafika ke kopa koloi o sane ke re bua fela o khethe na ko 5 ke tsena dinga tama di shatile ha re le sotho ha re le television ya le sotho le sotho television ge tsa nna na o la global kio ka sa ne mo qabela mantsibu hona le dikoloi tse feta mono ka nako advert ya Global Guest House le yona Texas dikoloi tsona tseo le tse ding ke tsona tseo re nang le tsona mme wa ka dinomoro tsa bo Global Kio ke 5900 0013 0013 6280 6280 620 620 863 954 954 6255 6255
1: ba mongwe
0: o ga ke itlotsa ka ena ka dinko go ra ntho ka yana ha tshwolo
1: kuti fela ke go pa bua mona bo duma se le maema fela ha o no itse ke tloela wena kuti nga ntle wetse etse nyane o ska ntshela ka mahlong ba go ntetse eh sheba kwana
0: queen wentse le mwana motho queen
1: ha ke a botsa na queen we ke mwana makere mafe ha o no itse o ya le nna kuti ntse etseng
0: queen yo ntse le mwana motho le rontsa nyantsi ile ka batho
1: lo gotlelela le o tswa molona tsa dingile
2: Hey,
3: le ka go se fuba se re se tlo mpola jwa letse.
2: O khathatswa ke se fuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola se fuba se matla. Bo hloko ka se fubeng le mathata a ho hema. Le tse ding tsengata. Bua le rona di nomoro tsa +266 590.
1: Ke o taba ke na go ya di apoletsa gauta yona o ta ifumana jwalo hantle ka president Amasemene ho bane jwale. Ka jeno re se re leketsa halong ya bone ke dumela hantle go ntswe ile tela taba ena ere ke tle go sia le yena president Masemene a tla le ha monnate o duma se ya le moya jalo kana mane e nontsitswe impress se baka ke sa hao
4: president wa rona tate Masemene.

ke mo mametseng selemo sa Lesotho le hona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masimane, mme sentse ko hwehla ka letsoho le mofuthu. Ka letsoho la moya ke re atamela hle nna le wena re tlotla ba mmoho lenaneong leo le ratang, lenaneo la Palo ya Buka. Buka e re e tshwereng ke diapole tsa Gauta, buka e re ngoletsweng ka bokgabane bo boholo mono ke ntate JC Manyedi. Re leqepheng lane la 19 ka sa sehloho se reng Mpampa wa lebela, ke kgaolo ya 4. Re go hopotsa he ka mela ya semekae monna le wena re ileng ra arwana di ore ntate Manyedi mona ka letsong le letshehadi he Mpampa o nankile seqha sa hae a bile a le seqhanyane sa metsi yeo a tlang ho fula nonyana le sedi ka yona, ha e ba e ka motsietsa ha le ka ho e tshwara le a kwana he a ne a ikutlwa hore o tla e qhautsa. Le ra emisa ona mona menna le wena he re tswela pele. Ore monga bukena he ha fitla ka serapeng a be a sithotho sa e fatshe ka sa sefate seo a tlileng go se lebela a nto dula fatshe a itshekegile ka kutu ya sefate sa diapole tsa Gauta. Yaba he wa nama wa thagalla, mme jale he a ntsha lesela ka sithotong a leala pakeng tsa maoto a hae a nto kenya letsoho ka sithotong he, gape a ntsha kalakuno a e beya mona mme a itukisetsa mosebetsi. Ho no le lefifi fela he e se le mona le re reng ke la bonkantjana hobane ho no se maru, mme di na le dihene di twala ditse a di qamaka, mme moshane eno he a bona mehlolo ya mmupu wa tsohle a fumana tosa e hlakile mme ha isa makolobe ka kganya ya yona a lemoha mono re ho motsotso se fala bohoho e diketse. Ho no kgotsitse he ho itse tu, ho no se na le modumonyana fela wa mahlaku wa difate hobane he ho no se moya o fokang bosiung bono. Ka ona he ditsebe tsa hae ne di ka utlwa medumo yohle ya bosiu. Modumonyana o a kileng a utlwa e ne le wa dinqanqane tse ne ntse di lla mono di le letamong lane le kanqane ho serapa. Ho feta mono he ho no utlwala ka nakonyana e nngwe ho lla ha nonyana ha e loriswa ke mofuthu wa masiba a adilweng sehlaheng sa yona. Ne re Manyedi o re re itse Mpampa o ile a ntsha kalakuno ka sithotong a e beha hodima lesela. Ka morao he a ntsha dimonate tse ding tse ka ho sona mme a di beha mona ka pele ho yena. E fela ka nnete he o na inepile ka ho inkela dimenyamenya tsa mefuta yohle. Ho no le bohobe bo phehilweng ka makgethe a maholo, bo phehilweng ke lekako la motho, le ona he bo phetse ho tlalela ka boroko. Ho le dipompong ka mefuta, ho le ditholwana tsa mefutafuta, ho se se hlokwang. Mosotho wa bolela ha re lebitso lebe ke seromo. Motho a re wa lebitso wa tseba la Mpampa ya ba le a motshwanela. A qala ka kalakuno he Mpampa. Ya mong ka nako e telele ho e qeta, mme a re hang fela ha e qeta, ho utlwela modumo o mong o fapaneng le eo a ntseng a e utlwa. Ho utlwela modumo o mosesane o ka ngwa mapheo a nonyana e fofa. Mme ha bonala ka botjhabela mafube a fokolang a ka nga kgwedi ha e tla tjhaba. Mpampa a utlwa modumo ona, a lemo lona mafube ana, a ba re ka pelong he batho ba Modimo kgodi haufi le o hlabjale le moya jwale ke ona o qala o foka, mme jwale ke tla tseba bona dijo tsa ka hantle ke je mono. A tswela pele ho ja he moshane eno e le hona o lela ka boroko a tla tseba o tshwara nonyana le sedi ha e tla. Modimo wa nna wa eketse ya mono wa eketsa ho matlafala. Mpampa a kgetha bohoyo bo bong bokambo ya hema mme a boloma. Ya re ha boloma ho yena ya ka hojane kganya ya fifala. Amakala ba re ka pelong e batho ba Modimo nna e ka ba kgwedi ikwaelwa ke maru kapa o etsalang wale. Ore ntate Manyedi mona ho yena kganya ya nna a tswela pele ho fifala. Bohobe ba wa letsong la hae a bo phopholetsa ho bothonaka, empa hona ha yona o etsa ka monyebe o makatsa. Hlooho ya hae ya keba ya kebela morao ya ba thula sefate, mme o tloha mona ha ka hlola a tseba letho. Ya fihle he nonyana lesedi ya fihle a dula hodima sefate sa diapole tsa Gauta. Jwale nakong ena he serapa sohle se ne se gantshitswe ka kganya eo motho a neng a ka thola le nna le moferong, mme makaleng a sefate sena hona ka hodima Mpampa mona mo Mpampa a robetseng teng ho dutse nonyana le sedi, mme ntse kobola diapole tsa Gauta ka bolokolohi bo tletseng hobane ke moo he molebedi wa tsona Thimolai ya lla ha o sebaka ya ja wa tseba nonyana eno ya ba ya itlosa ka meso. Ho ba letsatsi le tjhabe he morena ya ka serapeng sa hae ka tlholelo e kgolo ya ho tseba hore na e ka ba Mpampa o lebetse jwang, na e ka ba he o tshwere kapa o bolaile nonyana le sedi. Ka yona nako yona eno Mpampa a re kgwapho borokong ba hae a ipiki ka mahlo a ba metse he le kumaneng.

lekana la bohobe le o he a ileng a nke a ke boroko le santsane le le ka hanong. Morena he ha a fihla a isa makhosfate me a phakisa le morao diapole tse ding di sedile ya ba ro mora mbamba o khotso o tshwara kapa o bolano yana le sedi mbamba ha dikisa makho aba kwenya mathe ke o tlallwa lo tsho a sa tse rena o tlare empa he a lokela ho araba ya ba hore he ha ke a ka ka e bona ke a bona bosung bona ha ya ka ya tla ka nethle ha ya tla bosung bona ntate jwale morena mona hore empa le ha ya ba ha wa e bona diapole tse ding tsona dile bona bona monna eso bona arialo a kharuma abila mosupisa ye nngwe yo o bonana gore mogomonno yana le sedi e isile ke o gora kapa ke o bona gore ha e ka e phela e tla selwa gobane motlhaopehe mphatlhalatsane sekgalamatshwejana e ne se hlaile a tswela pele morena mono ka galefare o tlhokile go tshepala mo o ke neng ke o tshepile ga o ka moo o neng o ka bonanong yana le sedi ka teng gobane o ile wa robala mpampa jale mpampa mone wa arabela gore ha e ba ke ile ka robala ke ile ka neelelwa boroko ke nonyana ene e kgopo nonyana e kgopo ga ko bone le dijo tsa ka tseo ke neng ke lela ka boroko ka tsona ga ke ya ka ka qeta le o dija jale morena mone gore e ka re ga e ba o fela o ile wa robatswa ke nonyana le sedi e seng ke dijo ke atisa gore ba bangwe ba banna ba ka ba bohlale ba tla pongwa ditlhogo ka lebaka la taba ena keletso eo ba mphileng yona e tla ba e fosahetse empa kwana ke re ba nne pile gobane nna ke ile ka e bona ka ba ka e lelekisa mono ka e leleka ga e le wena o tlhotswe monna mme o kotsing ya o latlhelwa ke borena ba gago ba tswalo tsamaya o ya kamorong ya gago yo ipata ke a tiisa gore masapo wena o tla lebela gantle go feta wena bosung bona ba kajeno nna le manyadi ore ka ditlhong tse tshabegang mpampang ka sethoto sa gae se qhale metsu mme a lebaklo ke borena a setswe morao ke morena ya ntseng a koma-koma a komela mpampa ka boleba gae kgele.

0: SMS.
1: Sela wethu re selela gaolong ya bokae gaolong ya bohlano le qephe 23 sekgao sa ditaba se re masapo wa lebela. Wa re ntate Manyadi mona masapo letsoto mo baleng teng ba ne ba ntse ba ipotsa gore na e ka ba mogolo wa bona o atleile na. Ba lakatsa go tseba gore na mpampa o tshwere nonyana le sedi kapa o e bolaile, mme ba nyoretse go tla e bona le go tla mo leboela. Ha ba mmona a gutlela tlong he ya gae a sekamisitse tlhogo ba tla ba tseba gore ya o gotswe go ka e tshwara kapa o e bolaya. Masapo a thaba golo bane jale le yena o tla ke a leke, mme a ba ikutlwa ka pelong ya gae moshaneng gore yena o tla tleya mo mogolwane wa gae a gotsweng teng. Ya re gampampa ke ena masapo letsoto ba inama gagolo wa tseya ba inama ka ditlhogo bašwana bano ba inamela mpampa ka mokgwa wa ga o dumediswa morena. Mme ka o mophoqa le o mosoma ya ba ba re ahe morena, wena mmusi wa karolo ya bobedi ya mmusi wa ntata rona, re batlhanka ba ikokobeditseng ba gao morena, re laele mme re tla phetha. Ntate Manyadi mona o re mantswe ana ya ka nyoko e babang go mpampa a seke a fetana le segalagala sa matlaka ha a fitlha pelong ya gae, gobane ge a mmolela gore ga e ba e mongwe wa baena ba gae a ka atlega e tla ba go fedile ka ena, gobane ke ena a tla fetiwa motlhanka, empa jale ena a tswaletswe borena. Ya re ga a utlwa ba monyefola jalo ba mogobosa jina ya ba gore telo ya ka ya pele banna ba ese go lona ke gore le gaotse go ntshoma le go bapala ka nna, a rialo ge a ba sututsa ka tlhekefetso e kgolo gore ba suthe tseleng ya gae. A feta a ya ka kamoreng ya gae mo ileng a fitlha botha molong wa gae a robala, mme ge a tlhola letsatsi lotlhe a ikwaletse. Morena ga a fitlha tlong ge a bitsa masapo mme a mo phetela ka mo mpampa a gotsweng ka teng mosebetsing oo ge a neng a o filwe. A mo bolelela gore jalo o na le sebaka sa o bontsha seo a leng sona le gore ga e ba a ka tleya ke ena a tla busa ga ena ntata ya sa fele. Yelo o tswela pele mona gore gomme ge moraka o tlo seke wa etsisa mogolwane wa gago wa nyofa ka dikalakuno le magobe, gobane ono ke mokgwa o mobe a golo wa go etsa mosebetsi masapo. Monna ga o bonolo go motho wa rola kelelo ya gae ka o nana ntho tse ngata ka motsotso le mongwe, ka jone o tla fumana sebaka se setle sa go ikgapela ka mosebetsi wa gago karolo ya bobedi ya mmuso wa ka le tirone ya ka mohlankešwa. Morena a bua mantswe a ne a tswang pelong ya gae ka maatla a kgothatsa, gobane a tlhora moeng wa gae ga a nana o latlhelwa ke diapole tsa gae tsa Gauta. O ne a sa bue ga ka kankatakatso gore moraeno wa gae a tla mo tlhatlhame boreneng, gobane pelong ya gae toka e ne ntse mo kentse gotla ga a nana gore mpampa a ke ke a kgotsofala go buswa ke baena empa a tswaletswe borena. Empa le a o le jalo pelong ya gae o ne a tlhora ha a gopola diapole tseo tsa gae tsa botlhokwa tsa Gauta tse nonyana le sedi e mena metseng go di qeta. Ke ka baka lena ge a ileng a bua mantswe ana mme a sebetsa pelong ya masapo. Jalana e tshwara masapo a ya kung e kgolo mo gopolo kwa makako a morena le dintho tsotlhe tsa ge tsa botlhokwa, mme a fitlha teng a nka kgarolo e telele ya letlalo la nku mo go ngotsweng ditaba tsa marena a kgalegale bontatae mogolo. Ditaba tse bolelang ka mo marena ano a nnileng a buisa ka teng a lwana dintwa ka teng le dira tsa ona le ka moo a nnileng a gola kapa a golwa ka teng. Metlheng eno he batho ba ne ba soka ba tseba go etsa pampirena yo rona batho ba kajeno re ngwalelang go yona. Ga a se a fumane letlalo lena he a bua ka pelo masapo ya ba gore diketso tse kgolo di ka nkenya sebete sa gore ke shebane le nonyana le sedi. Phirimana e se tshwere mme di na le dihe di se di aparetse sebaka sa leodimo, masapo a nka seqha le sekganyane sa metsu ga mmogo he le letlalo lane la gae la ditaba tsa gale, mme a leba serapeng sa ntatae go ya lebela go ya tshwara kapo ya bolaya nonyana le sedi go ya sebeletsa karolo ya bobedi ya mmuso wa gae le tirone le mofapagogo motlhantatae ya šwa. Ga a fitlha tlasa sefate sa diapole tsa Gauta a dula tlasa sona, mme a harola letlalo lena la ditaba mme a qala go bala a ntse a gantsheditswe ke kganya diapole tsena tsa Gauta. Ntate Manyadi mona gore wa tseba masapo ona soba le go ya kae ga go utlwala modumo mosesane o kangwa maphewa nonyana e fofang ga a otla moya. Ga go utlwala modumo ona gwa tlhaga mafube ka botšhabela a kang a kgwedi ga e le gaufi le go tlhaga, empa megopolo ya masapo ga e ne le mona moo a ntseng a bala teng, mme ka ona he a seka utlwa modumona a seka ba lemoa le mafubi ana go ha moshaneno ah ke re remiso yone mona he ngwaneso nna le wena re ke re kopane gape ka moso re tlo utlwa re naye ka ba masapo wena o ile a sebetsa jwang ga e le mona jale nonyana le serise ya tametse lebitso la ka nna he ke president Masimene o fila re kopane gape ka nako eo e tshweu kgotso bye bye.

Je sebele le hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi eo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba hlokomela le hore monna wa hae haje. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae

0: tamelo ye o mosadi wa hae a ile nga mata melaka yona mamedi wa sama sa lesotho ka mehla go thwe monna ke nku halle empa ke re che monna o llela mosading ye o a mohlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela go yena gena le nna no le monnate le nna no le tlang hwena la bobedi le le leng ha gora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla.

0: ka metso tso ho ya le shemele mo somo mfela re fra letsi jwalo hore ina ya rona ya borobedi a uti thabiso e sale ya tsamaya a
1: re sale ntate ya risia
0: le ntate o risia uti thabiso le ena o risia
1: ke
0: nna le dula le siwa tje ke mbothana
1: o bani u ya tsiba
0: o uti thabiso ha risia
1: a konike uti samwe wa
0: kena go ya ri tsebe so tse ya kare sa

bo ka medi ba National Health Training College bo tsebisa hore dikopo tsa go tla ithuta di tla fumane ha NHTC go tloga ka mmantaha wa la 13 Phupu selemong se hodimo o fitlhela ka la 30 a motso o mong Phupu. Lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele le kene tshebetsong ya go aga leano la matshediso a dikotsi tsa tselenya. Setšhaba se mengwa go ba teng go ntsha maikutlo, dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang. Mme kajeno go bile le pitso mane seterekeng sa Thabatseka mohale wa Masete Hotel. Mme tebelelo kore ka la 27 Phupu selemong se hodimo e tla ba kwano motsemogolo Maseru go tloga ka hora ya borobong go isa goreng ya pele ha e le sebaka sona setšhaba se tla tsebiswa gore na e tla ba sefenya. Ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho LADA e tsebisa setšhaba gore e tla qala go reka poni e tshweu le dinawa tsa mahe ya dikwekwe tsa boemo ba pele e leng grade A. Ebe poni e ommeng ka dinoko tse 13 lekgolong theko e tla etswa setorong sa koporasi ya temo mmoho Mpharane le Ribe go tloga ka mmantaha wa la 13 go fitlhela ka la 5 a motso o mong Phupu selemong se hodimo. Dinako ke go tloga ka hora ya 8 hoseng go fitlhela ka hora ya 5 mantsiboya matsatsing otlhe a beke go kenyeletsa le matsatsi a phomolo le disontaga. Tlhopho ke gore pone e tshelwe ka mekotleng e metšha ya boima ba 5 kg. Pone di dinawa e betse kotutseng selemong sena sa 2026 e seng ngwahola. Dihwai tse ka kgatlhwang ke go rekisetsa morero pone di tla fumana mekotla e boletsweng hona setorong Mpharane ka theko ya 4 maluti mokotla ka mongwa. Boleng ba theko ya pone ya grade A ke 175 maluti 17 disente mokotla wa 35 kg. Ha dinawa e tla ba 43 maluti 43 disente bakeng sa kilograma e le nngwe. Dihwai tseo dijo tsa tsona di tla rekwa di tla lefshwa ka mora dibeke tse pedi go phethetse tshebetso ya go rekwa. Go tlhokomediswa mona dihwai gore go tla rekwa fela pone le dinawa tsa boleng ba boemo ba pele go dihwai tsa Basotho. E be pone le dinawa tse olositsweng le go kgethwa hantle le gore di be le mongobo o lekaneng. Botlhe ba tla rekisa ba tle le boitsebiso ba bona e leng lengolo la banka yeo motho ka mong a e sebedisang ka ha patala e tla etsetswa dibankeng ha ho sa sebediswa pampiritšhelete. Ditlhakisetso di ka fumaneha ofising ya dikamano le setšhaba ya morero wa metsi ya ditlhaba nomorong ya 222 46 000. Tsebiso ena etswa ke morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho. Lefapha la dipalo le lakatsa go tsebisa setšhaba sa Basotho gore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse e bokeletsweng nakong ya palo ya setšhaba o tla qala ka la 15 Phupu selemong se hodimo ka morago go phethelwa ka katlego ga palo ya setšhaba ya selemo sena. Sepheo sa mosebetsi ona ke go netefatsa le go tiisa dipalo tse ileng tsa bokelelwa nakong ya palo ya setšhaba e le go etsa bonnete ba gore dipalo di nepagetse di feleletse ebile ke tsa boleng. Ona ke mokgwa o o tlwaelegileng wa go netefatsa boleng ba dipalo o o thusang go mmatlafatsa botshepegi le tshepagalo ya dipheto tsa go qetela tsa palo ya setšhaba. Dipalo tsena di botlhokwa bakeng sa meralo ya naga go etsa maano kabo ya disebediswa le mananeo a ntshetso pele. Mosebetsi wa netefatso ya dipalo o tla etswa ke basebetsi ba ka mehla ba lefapha la dipalo ba tla etela malapa le metse e kgethilweng go potologa le naga. Nakong ya mosebetsi ona, basebetsi ba tla botsa dipotso go netefatsa kapa go hlakisa dipalo tse ileng tsa bokelelwa pejana nakong ya palo ya setšhaba. Basebetsi botlhe ba tla latela molao wa lekunutu nakong yotlhe ya mosebetsi ona. Dintlha tsotlhe tse fanweng ke ba arabelang dipotso di tla bolokwa e le lekunutu mme di tla sebediswa fela bakeng sa merero ya dipalo go latela molao wa dipalo wa 2001. Lefapha la dipalo le kopa tshebedisano mmoho go sebedisana le basebetsi ba palo ya setšhaba ka go fana ka dintlha tse nepagetseng. Di ne di le hakana.

0: Je sebele le haine le se sekalo. Hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi wa hae haaje. Mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena waka. Ha o je keng? Morena waka. Hopola o morena, morena waka. Ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo eo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke e re tjhe, monna o llela mosading eo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora e le ya borobong ha e fetile ka metsotso e 30.
1: Pirima
0: fitlheletse gorenyane ya 10:01. Bontate le amengwa tlogong mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo. Banna ba tentshana tsheya, banna gotla.

0: ke sitwalo hore na ebe mokotla o hantle ho etsa la jwang ebe monga mokotla wa mohlalosetsa hore ya ka nete wa bona mokotla o sitwang lo ho o go nketse ntho tsetse ka moka mokotleng o ke dintho tsa hao ke motho a yang hoseng mosebetsing hoseng ha holo mme o no sa le lififi nyana ha hlalosa fela bile o buile le ka hore ene bile kae ka go mohudinyana ka popula ene ne le a ke sa mpola ha ke sa tseba hantle fela ya ba ha qeta mono motho eno mo ntho tsetse ka mokotleng o ke tsa hao ha ile mona ile tsa ha o sitwa lo phamisa mokotla ona tena ko bontsha hore nako ha iso ka ba ifihla ya hore o tlo dinke empa tsona ke tsa hao a bile a mo a re a ska ba tshoa ditaba tseno ka ofela ke a tshepa wa hopola nna go kwa dimpaletse ka nete ba a mo jwetsa ditaba tseno ka ofela e ba ba a tsamaya he ba ya koloi mo ba lo palama ha ba fitla ka mo ba fitla ba kena ka koloi ba re ka koloi ka mono motho monga koloi a fitla a tswa ha so utlwe ga mesetshwanang le seno se ka mono ka koloi ha u tlisisi na sa game sena ke hore ke sa mofuta ma. Ore ya re hantse re dutse ka mono. Ka bona mohudu sho lo palla e kae ka go ho tswa mohudi ka koloing ka monana. Ha re mahlotlwa ha sa bona motho ya ne dutseng le yena mona. Monga koloi wa kena le yena o fihla makala gore na hele ke na wa se utlwa ga mese ena ka ho makala ho hlea mmotsa. A ebo motho elo ene ke ke keneng ka mo le yena. O kae? Monga koloi ya makala o kene o le mong ka mona o bua kang ha go kene le motho e mommu a re ka nnete ke kene le ntate mona a hlalosa taba tsa hae white chatima eng ya ba motho e nono ha a sa ha a bona ha le ho hanye bile yena ha ka batlwa a mmone monga koloi o bonwe ke yena motho enwa fela ya ba ke ho nyamela ha hae jwale taba ya hae ine le mona hore ka jeno tjena o buetse hona le ntho tse dintse tse moetsa halang ha ga tsona o re ke tle ke hlalose ke toboketse hore o buile dintho tsengata tsana di bua a nqoqela tsona ke le motho ha ga tsona a utlwa nna di hana le o dula ka kelelong ya ha ke tla ga bua be ke fitileng ko ba ne go go re ha ke dintho tsena tsa ha di ke go di a hana o dula kelelong ya ka di ne di nkimetse e ba ka ya ka nnete hore hona ba letse oh butle go hopotsa taba ya ne hore o re ha a tswa ka koloing ka mo mphatlo tsana di tinne ha di na dipokotho fela ola mo pokotho e dulang ke ha fumana 50 maloti di tso hona mono ha wa iphopoletsa o tshwara gore a bona a tla le 50 maloti e ipotsa 50 maloti e tswele be ke etsang ka ke e tswa kae ke ya mang e ne ntse e le siyo ke ya hopola taba tsa yona hore ba mamedi ba selemo ya sa lesotho bana ba ba moeletsa ka tsatsi di lemba ga we nke tshelete nna tshaba le ho isebedisa a re na e lahle a itshise a yetse bang ba re e sebedise tshete eno ke ya hao o e fuwe jwale hona tjena ho ile ntaba ke hwa hore o re ka dinako tse ding o hlaha difapano tsena di ka hlaha di le mebala e fapaneng di hlaha hohle le ka tlasa maoto le hudumahlo le ka mokokotlong le phateng le ka ga matsoho di fapano tsena na jwale o re di ba bohloko na go di hlahang ho yena monana o tla ukwe gore a ditaba tsena e hliane di bohloko fa se fapano tsena na se bohloko tjenana se mosia le leqeba lena go e senyamelang o re ha ka batsebile o tseba gore na senyamelaneng e re hantsa a dutse le motho fela o ntse le qoka le yena tje ebe motho a mo shebileng wa makala o bona wena o tswile se fapano ha go ya se iponong lo itheba a fumane ka nnete e le seno se le jwalo ha ke tsebe le hore na ebe ke lebetse na hore se ya nke nako e kae sentse se le teng sefapano seno pele se nyamela fela hore di bonagala di hlile di mohlaga ka bongata matsatsinyana jwale o re na ebe hantle ho etsahala jwang le ke le moeletse taba ye ya difapano e ka bolela eng jwale beke fitileng ha ka ba ga atleya ho kena ka le ka bongata ka nnete ke a kgolagala ga atle fela ka lebaka la nako go nka batho ba ka bang babedi ba le bagago jwale ha ka nnete ke ka tshepisa gore re tla boela re itshetshe thata ba ena go ya pele re tla boela re itshetshe thata ba ena go ya pele le ke le hlalose gore na ebe ka tsebo ya lona gore na difapano tse ke boemong bofe mo di tlang motho se setsho se se gobedu se se sweu a ke tsebe ke tseba ke ukwa bua ka ke ukwa bua ka se setsho le se se khubedu jwalo jwalo re tla ukwa tse ding hore na ebe ke tsa mofuta ofe ngore ka nnete jwalo ukwa a tshowa hore na ebe taba tse di tlo mo bakela eng go hopotsa hanyane mono mo atswang teng ke ne le hore fela o tlo hopole hore na hantle motho eno re buang ka ena ke motho wa sebopeo sa mofuta ofe na. Gobane ke hopola le hantle le hore ha rata ba tsa hae ho na le engwe taba ya reng o kile a kopana a ke tlo e loba fela o kile a ka bona pere e letlalo la motho ya bona pere e letlalo la motho mono ya ba ha sa itseba na ke mang ho tloha mono ya ba o ile ntho engwe le engwe ha sa bona mahlong ha o sa etsalang eng kore ya hlaba ditaba tse ngata taba tsa hae e hlile dingata mona ma re fang teng o re qhatsetsa hanyane fela ke bohashana fela ba ditaba tsa hae jwale hona tjena tseno tse ding ke a utlwa ka nnete habi o re ha o mona difapanong le mo fe ka difapano tsena hore na di bolelang 2231649+266599 me ha ba noma metse bekeng e fitileng ke dumela lo tshepa o gatse o la utlwa ka hana ditlhalosa ba ine le yena ditlhalosa hantle ka sebele he re nna ja ke a diloba he re nna ja ke a diloba e tle ke kwa le ditaba tse hana ng dula tjeng di ya hana o dula jwale he kena he nomorong ya mohala ya +266599 3223164 29 re utlwa gore na ge mo thusa ka tsela ya mofuta ofe di bolelang difapano tse kgotso ntate
1: ebe o sa o kuta gore a raba kapa jale re tla tua fela re le bana
0: o ntsa mametse o tla kgutla a rabe ntate
1: o a mme o ntate ke se kuntshagelwa ka fusa ntate ke se e bang
0: ntate ga ketlebo
1: ntate ke se e a o se o hlalositse gore ha ntsa tsamaya le ntate mono eno wa mosolo
0: eke
1: o utlwile gore molomo mona le tsone le boelela gafitsa a utlwa gore molomo ona ona e ka gona le mphimo e sa tlwaele ya
0: ee
1: jale ha ba se ba le ka koloing ka moe ka koloing ya baeti ebile teng pele ba ka fitlha mola seemedong sa dikoloi pula wa botsa a uso gona go apalama ausi a usi a ukwa a tlala ka go makala go ira motho jale mokgodi o tsa nna fela o le goba
0: oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ka nnete
1: ba fika ba tsena ka koloi
0: mhm
1: aba ga tao gana ka koloi ya ba kwale motho na o di tsira ha e mona o afika mo phatla tsa so mona
0: ba bona
1: o kopi
0: a ke ntata ke tle wa go tlophila
1: ya go yana o tlophi
0: mhm
1: ke mona mo ya nya re mo khubi ya ntse ba beisana ka tsaga mesina ya le batho ba sa tsitsi a ba sia le madia le botimo khumane
0: ehe
1: ka mo khubi ya ga ke nang ka dingwa bona ba tsitsi ke
0: ya bona ntate
1: ya le ke mo khubi ya sa sia ya botimo madia la mola a u sia bona mo hudi ya la o tswa o menyale mane ne o tswa ha mo hudi o ya ba sa bona mo tiane pela ha
0: ya ma motho ya no nya metsi le mokotla wane
1: le mokotla wa
0: mm
1: o nya na lwa ke modirima wa le ke ne ke batla ho itsa putso
0: eh
1: bo a u simo o ile
0: monga ditaba ke
1: ya ba tsetha go
0: mm
1: ke ke se ke tadi se zafela ba ne ne ne ne ne ya ka mokotla jwa le ya ba la ha sa tunga ba bona bona mo bana ba go pana le ntadi ba mo tsholo ile le se ba ke se ka na ba ene le mo king ka pa ile le thabile
0: o wa tsaba re ke wa gabe ba o la nna o la nka gabele o itse ene le pela no
1: ka o tla nga ga ba mo emane
0: o o o
1: wale ya ba ye na di fa pa no dina ke bo ntsa ntwe le ga ya di ya di fa pa no e ja ke ne o ntina ha o e shi
0: Mhm.
1: Wale. ya mara sa ga le batho gona jwa le gene o iwang ina isa mangkani
0: ka difapa
1: ina e ga mona la le mosolo ba ngulu ga u tsisa u ke go a go le ga tsoka ka go kului ga mona u tsio go batho ba mo bona ba na o sutsiki
0: eh
1: ba sa mta ba go pala le ra sa tsa tsama
0: mm
1: ya le gwa ri e re maga maga tsa gona mo go re he nge ke sa le ba bamba ke ba le ba bang ba ba ba tla ka ba ga thuse.
0: Ntate ga ke tle bo ke kopa o botsa ntate gore na haeba mo mwana kopana le ntate wa potlolomente. Ke pelano ka taba e ka bolelang. Ka bo ke thabeng e ka bolelang.
1: Ka dumela re ga tla be mpa o ntina ene re no wa ina.
0: Oh. Me ha ile no wa.
1: Ga ba gwa le bona tsama ene le mo me le ba bona tsana o ga ma kopala le taba ina. Ya le haeba le thabeng le tri. Wa itsa hala ba neng wa hantle hantle batho ba tse ba ba ga haedi dino geng di ya thabi ya no geng ha di tsa mabakayo
0: oh oh
1: ka ba ha di hla
0: oh oh jwale
1: hantle ke di ya thabi mana mahima
0: jwale ha e ba ke nwa teng e ka bolelang
1: ka bo postola ka ba e ba dubana le dine o tse dingwe tse nga ke ba ba ba ba go ba ha e ba ba bua nnete na ke tsebe ke ya jana ewa
0: e ndat
1: ba ba ga bana le go ba kopana le yona ba tsoba ga mane yuno wa ba no no no go ba motshantsa ga jana le dinga ka
0: tsana ke
1: ya le na jana ewa ke tsebe na ba ba bua nnete
0: jwale wena ha o tsebe taba tsena
1: e jwale ke go bantse ba tlhwa jwale o bua nka tlhobalo ka jwale ga nna ba ke ya o tsa ha jwale ke na go ile o ga ine le na go ntho tsena di mofisi ya landwa le ha ga tse di go na go tswela pele di don't tsua tsa ya ntsa bo ntse ho tsaitse ha la kwa
0: mmm re utlwa gona di fapano tsena e betsona jwale a
1: ke go ka ke di na pele ke se mwa bela ile
0: a ke bela ile ntate ga ke tlwa ha ke tletlebi
1: a nda di re go botle
0: thank you ntate ga tletlebo a ga ka nete e ka mo nna kutlwa ga ke a mo lebo ntate ga ditlo wa tsama botlhokwa ntate o botlhokwa go ba ne taba tsena o di hopola hantle le go mfeta ke ne ke di qoqelwa nna ka ntine di mferotse di bete tsena ke di wetse ya ke la ka ukwa ke tshile jwale ke bone ga le ho dutlwa hantle ne tle ke sa dutlwe hantle ke ntse ke re ke a ukwa empa wena go wena enwa o atle ya o tshabisetsa basotho ba utlwa gore na hantle hana ho thohola ho sebetsa hala ka tsela ya mofuta ofe. O ntso ka kena le wena nomorong ya rona ya mohala ya +266 599 3 +266 599 3 mo mamedi kgotso
2: kwala ebe ya
0: eri kwa panta de
2: bana wa bua ntse thira mokwena motho
0: hai mokwena fela wa ikwa taba e
2: ayayayayayayaya bana ngwana a taga dumisa ntho tsa etsileng kubetse mme
0: ngwana thetso ngwana enwa taba ena ha yena ke ikwa ke sa iutlwile isega ile ke teng thwete
2: ase a o se kere ke a nagala motlhoong ke a nagala kere a se lekgale ngwana se le gape
0: hele
2: e tsena ke sa iutlweleng baka
0: jalo o tsebe tsena tsa ntse a kgatsetsa tsona ke bogashana ga o sa o dutse fatshe le ena mona o ntse a utulola ntho tse sa goloi ka ga ntse ke loga a ntwetsa mona
2: haibo
0: ka nneteng a ke sa oko ntho ena mokwene e motle ko bue
2: ga o sa di ipota gona ebe motho eo nne o eo ke a e boneng jwang kapo ke a e fumele empa na o tseaga fumelwe tse mmalo
0: nna ke sa a ke di tsebe ka nte ikala go e utlwa
2: nada ni le tshibelo wa tuwa tsala mo go ne mo le tshile go tsa tshile tsa bana ne nka ni ngwana wa modimo go pa le sipogo
0: o no ka hona hona o kopane le se go le poko tse dinga ta ka ka
2: nna ga ne ke batla go kopa le sipogo ba ne ke batla gore ke se wa go ha ke nala go nne nne motho wa ba sa go go ya ba tsa iwa iwa
0: eh wa iwa le mohudi
2: mo ga go roi
0: eh ya ntate
2: kole ye ga ga ga se le tsa mo huri ba ntwa ga le khale
0: ke re
2: po go ntweno
0: jole chele di 50 randa tse poko tse mana me fela mo sna mpoko thotsona
2: ai
0: mwana tshe tsa ile wena
2: e mo ja ga go tsena na bu la ga tsi na ga di dira ntle mo ja so mo la lwa
0: ke re na wena ine le wena chele teno i fumana wena no tlo e etsa no tlo e lahla no tlo e etsa
2: Ah! Ba
0: o go ba ile a ka tsiwa ka tla go ipotsa dipotso e tswa ga e bile mala mme nna go tsena go thomo. Ko re tswa ka e ha e wele ke eng ko re tshelete teng ka mala mafe o re di

0: fela.
1: A go lana sa ile a bona ntho mpi ka mahlwae.
0: Ke
1: yona ntho letsa ane a ne ka thata mme.
0: Jale kompolele ngwana thetso e difapano tse nne na difapano ke re le di moving fela ke swa ibone.
1: Ke yona le difapano tse o tsaka tsa mo ke re sa go fita bala go go motho a geng. Ke le ka ba le nne o e tsena ka poka go ga ba ga tsasa ka tsela. Ka ka ka difapano ba sa ing al khang jo itse mo le mo.
0: O re se se go tla se se khubedu. Se se dala se jwan jwan. Ko re tse mebane.
1: Motho o mja o go tse mmala fela le khale. Ke bana ngwana.
0: O tshwere mathata a yo ntwetena. Ha ga motho ise eng batho ba kileng ba ka ba kopana le taba tse tsena ka bo ba kileng ba ka ba utlwa. Ho na le motho a re ntaba tse tsena dikile tsa etsahala. Ke ke go utlwa na o la thusiya ka tsela ya mofuta ofe. Ngwana nna wa motho a ka mpa thusiya bane o sala monyane le dilimong tse hlane e jwang fela. Khotso.
2: Nna ke nna ho lo ya ka mona ka mokgethwane.
0: Nkhono a na ka mokgethwane.
2: Ke di di di. A nne ke a mo ho a tla le mo ba di ka akere. Na ke se bo le tlo. Eh a ke tsaka ke se se bona mo tshele. Tu tu ya ka ma. Ha e ka ba tsa ma ke tlo o la ke tlo ke ha ya ke mo ntse ntse ba ha. Kwa na re tlo ka rona wena a se ntse le go ka. O go ka mona ka thutung u la fukana. Wa ho da thu ina ka mono.
0: Sikalo phamisa thutu eno ya hai botse e tsama ile le monga yona watho ha iso binako
2: ha iso
0: eh watho ha iso binako ya go nthena ha eh
2: tsama mo phula so mona ka kunyana
0: ka nete
2: na nyo ye go tsho ba tsela le yo ga ta mo mama ga ba tla mo utla ka nda ha ga go tshe tsa ba tsela ha ha ntle go tsena o ya kae
0: le batla diphetwa ke yena
2: e ke go hola nna ka mona mo ha wa tsena nna o ga
0: ke a leboa wena
2: ke a swa ke ga ke ga tla ba thola ba ba kene he go ke ba kene
0: ha ba kene le ga tola ka batho ba tse ba ntaba tsena ba ke batho a gona di remisi tse hloena tsi ai thank you khono ana ka mo khatane a ga nna a ke swa u tlhintwetse go le batho ba ba holo ha ba tshoka ba ba utlwa tabe wena o itse ba ngukile ngwaka wa utlwa ha e ba entsha ka ofela le teng ge tsho fela ha e ba o ka ba le tsebo ya hore na pele huwa rang le ha o so le tse a le teng o kokene o tsho nomoro ya mohala ke yona ya +26659933 le 2231642 o tla kena mono o fane jwalo ka taba tsena hore na wena o di bona jwang wena taba tse utlwa e ka direng ho wena le ka mo o bonang ka teng a ke re jole tshemo re tla nka maikutlwa la o sa tse maikutlwa o ntse re tla ananela gore o utlwa gore na ebe wena o nahanang le ba tsebang le bona e bang ba ka ba teng ba kene kwano ka botlalo jwale ba namale ba bue taba ena ka botebo re ke re utlwa gore na e bolelang le ba ka go be ke fitile monga tsona hana dipheta nako ya rona e ne se ile haholo jwale ga ya ka ga tla go kena ke ka hona ke le bulelang ka jeno ke reng tswela mpele ba gatuwa ba ka mamedi khotso
3: mamane
0: le gatola ka
3: ke tsutse ke sa tswatlwa go ke ke kira ke go di mambante ke tsotsa ke mamela taba ye hantle
0: ho ba gela ga re tla iqetela ka jeno
3: nna go tla go ke sa utlwe go rena nka na ha ba ke ne o ke ne o e zwa ha ba ke go tla ke sa utlwe go re ntse ntse se ke tsela ye ke ipetsa nna ngwane nna modimo ka ba o phila jwa
0: o go re wa ikwa gona o tshosa le batho ba pela ha ya ka kang
3: ke re fa bana tsa ntse tala tse go di tse ba ntse ba ntse
0: tse hla ha motho mfela se nyamela ka nako ya sona
3: ah
0: o re ha ka ba ithakolage a hona ntwe ke bona ke se fapano se ka hare se hlaka ga o kwa bile di musiya le ka matlhoko
3: a tshe kutla go re go go ke mo ke ha u hetse sela go ke ha u ile ke go go tshwile a go ka ntse se sa ngi teng singe ba we
0: na na na we go kwetswe tshe na ya tswa
3: a tshe na go ka ntse na ga re di ke sa u tlhona ga re go kutla le ntse go tlhona sala ke sa u tlhona ke sa Daniel Pin
0: ke ntse se tintana fela
3: hele
0: aya tshosa yona taba
3: e ga re di ba ba ke go tlhonta re sente go gola le go tshwila sana taba o
0: thank you la
3: ke ne ba ka makwa ga thaba tse ga le khale
0: thank you ne ba ka makwa re ha sha re le tere tshwela ntheteng ba di tsebang ba tletle ba e tsho ba e bua ba ne jole makaditse le monga yona wa tseba e mo makaditse mo mamedi khotso
2: ke go lana ha
0: go nwana
2: kompolela
0: nna ke tlo tsoa ke tla le monna eh wa tsiba ke makoti a mo tshangali tshe

0: Tio.
1: A ka se ka utlwang gonwane?
2: E be ngwane wa gaetsho tata a fia mosebetsi ya mofuta ofe, re tlo mamela.
1: Ha re tsebe, e be o tla o fua, o na le mosebetsi a tlo o fua. Ee, ke a gola teng ka nnete.
2: Thank
1: you, wena lerato laka. Thank you, nkgono wa na re e be o tlo fuwa mosebetsi wa mofuta ofe? Momamedi Kgotso. Ee.
3: Mme Kgotso.
1: Kgotso ntate.
3: Ntate Tshokolo ke ka mogotlong.
1: Ntate Tshokolo ka mogotlong ke ao amogela ntate.
3: Ya mme ke ne ke re nna ka monagano wa ka ka ke na tsebo tabeng ena ya mme.
1: Ee ya ntate.
3: Fela monagano wa ka o re e sekaba e tshwana le ene eo re e bonang malapeng a mang ke o tla tlhola o tlhongwe difolaga ka mefuta ke entse dipapano tseno tse fapaneng aba se sala se sedu se mmala yotlhe ya dipapano bone o bone ka difolaga motlhomong batho ba bileng ba ka tsagang ka tsebo tse nepaetseng e ka ba bona bano ba embaetse dipapano tseno ditlwa ke na le pelaelo ya gore e seka ba ke neo taba
1: e le gore le ga a batla thuso bonyane a nke a ye mono mo a ka bone go na le difolaga tse belo tse tshwaiweng difapano tse bo jwang wa tseba ka wa itsho
3: ke ne ke tswa jalo mme ke re bonyane batho ba mofuta o jalo ba ka tseba o mo tatakisa ga e ba ke ntho e ka bake ditsago bona o di bona songwe ka dithutwa ka masira a difapano nyana
1: eeaa
3: batho ba tine
1: oho a jele ena e tlhago yena motho nna meng tate
3: jale motlho o monnye yena e tlhago yena jele tla mpa ka seba o fana ka tlhagololo ga e ba e ka bantsi ba ka ba e nagana ka ba e seba ebe yena e tlhago yena ne o difapane ya bane ke moraonyana jalo
1: ke a leboa ntate Tshokolo tanki ntate ntate Tshokolo a tshwara a tseba taba ye etlile kutlo e ka o na le taba ntate momamedi Kgotso momamedi o moyeng ntate tanki ntate
4: nna ke rata gore fela ka tumelo
1: eya ntate
4: ga o yale modimo ka mantse a makgotlhekalo fela o etsa pontsho ya sefapaga empa ga e ba yala dimasa a mmeleng ke letlonono le legolo dino koko fela mme batsadi ba gae ba mo etsetse matlhei mono ba buele modimo le badimo ka nkgong ya sesotho taba tsa gae dikatlhaga
1: o go tloa mono di tla itlhakisa
4: ka itlhakisa mme
1: ke letlhogonolo
4: ga bona ba bua le modimo o sa etsa pontso ya sefapalo le gore nao ya gae ke bima gagolo ebile ga ka a ya bathong ba bangwe ba ka nna ba e
1: tswaga
4: o ke ntate Kgotso le neo di kamaro ka makgalane ka ngwana
1: ke a leboga ntate tanki ntate a re taba ena e bonala e le gore ya neo yona re le a dumelelanang kao fela gore e tlile ke neo momamedi Kgotso Kgotso ntate ke na le wena ntate ke ao amogela
5: mme ke batla gore tate letela kere go a osi mono dintho tse na e le osine a di asane papano tse
1: e re ke mmotsa
5: ausi a bela to nka gabela gore na motho ga a gobetse bosimo na le ditogo na motho eno na ditogong tsa gae wa fitlha bosimo ke mo a mo boneng
1: oo monga potlolomente
5: ee monga potlolomenteng togong tsa gae na o a bone a mo bona bosimo kapa ka nako nngwe a profe ke bjalo ka gae di a bantho ile a mo tshosa ke na ntho tseo tse jalo tseo ya di a mo etsagalela yona taba ene ke batla ke sese kelo ntate letela ae o tsaka e botlotlolle ana mono akai utu tulle mo nu batla go mo bulela tloga ga bana go ya fela
1: thank you.

0: ntate.
1: Yeah,
0: thank you ntate, thank you ratolaka, thank you ntate. Le hoja ka jeno ha ke tsebe. Mmamedi khotso. Le ratolaka. Khotso le ratolaka.
2: O a phela.
0: Ke a phela hle ka gadiwa ka wena o ya jwang?
2: Eh.
0: Eh ya.
2: Ke
0: nang khona ma shape sedi. O kwena nang khona ma shape sedi sibipela.
2: A re le ka fela gatula.
0: Eh ya le gatolaka.
2: Ha ba motho ena wa mo bona.
0: Eh.
2: O motsebile. Ko bona o ntaphela.
0: Motho eno a mmoneng yeno.
2: Eh. O nang da ke.
0: Oh.
2: Ke sa tsena ba neng ha ba a lo tsana lo go di mpa. I will go back. I will go back. I will go back. I will go back. I will go back. I will go back. I will go back. I will go back. I will go back. I will go back. I will go back. I will go
0: back. I will go
2: back.
0: I will
2: go back. I will go back. I will go
0: back. I will go back. I will go back.
2: Thank you.
0: Ga khadiwa ka are hona hona ke pitso ngwana monna o setshuwe mo mamedi khotso o moya nga tolaka
3: ntate modikeng kha bana ka thabatse
0: ntate modikeng kha bana ka thabatse ka kya o amohela ntate
3: dawana me imfang o thata nana ke mona potumenteng gore ga ba ya koloi mmane ba o tla kala mathepa ena ke ya gago ka monana jale ke a lologe ka bai e na le gore e be o ula a nka taba gogo o tla nyalwa kapo gana go nyalwa jale 5 ranta tseno tse pedi tseno o toke 50 ranta Wale ke ya lologe e ne le motho ya me re sa batlong go mmisa ka lebijo la nna o thoke ya bolosi jwale a mo nkile ka gore a butla ke mo etse sepoko mothoeno ee gobaneng ga a se a ile o fumana 50 ranta e se le teng o enka ka 50 ranta o enka ka
0: le ena o ntsamaketse gore na e ne ntse e le ka yobane ga ke na tšhelete ya mofuta o tsena
3: ee o makaletse tabena 50 ranta o nkuwe ke a bolosi
0: o
3: ee ke a belela ke ntate modikeng kgobane ka thabatsaka ke a itebogela
0: ke a leboga ntate modikeng kgobane ke a leboga le rato laka
3: a monate
0: tango ntate modikeng kgobane a kere ke maikutlo a rona ke tsela tseo re di bonang ka yona mo mamedi kgotso
4: Khotso ngwaneso.
0: Khotso le gatolaka.
4: O tswile ba ngwana na sikeng.
0: A o ngwana na thaba difika o tswile ka mohau le gatolaka ka utla wena.
4: Ke re ku jwetse mogotsi ya ka.
0: Ee.
4: Ditaba tsena ku jwetse.
0: Ee.
4: Ke moya.
0: Ke moya.
4: Ee, motho eno o na le neo e kgwane o na le neo e kgolo fela e mo tsamaya ka tseo o tla tetela ha e
5: Ntate.
0: hana letho hana letho ha tsebile yena o tena fela ke motho e mong le
1: mong ke nna ke khala ba bile di ntwe go ga ke re bana nne ba tla ba di tsa bana go motho so tshwile no nya
0: he o a e ka ntse a se di thuela ha so bile ha ke so tsebina o wela kae
1: eh
0: o ntwetsana di ntse di muetsalla tsena o ntsa tonne mahlo ke a khola o ntsa hloka ho a ke go ke go sa le monyane o ntsa hloka tata iswa ha tsebina inki inki mo khona ntsa makalla nthengwe lengwe
1: ke ba le nne ke maketse fela bana mo nore ha o se o tsana tamela pela no ka kereke ga le ka nna ne ba identify mo tsa bona ba ne ba ke re se ba tamela ke a tsewa ke botlo ba ntse ba
0: eh anta
1: ba o tlana ha ho lona metsi ha ho na go go fela
0: tsho jwalo
1: ne ke na hanne yana ntwe ne empa e ke ho ntwe lo nya tsala ha o kwa di fumana ka o dimel ke tla ke re go bua nna le yena
0: o wa ke tla mo hokahanya
1: o ba nna ke be yang o se di benke re ke ho la o tata ke tsa bo go tama go nne mo tsa go tsaka a ke tsi
0: oo
1: a so ka galetho
0: a ke ipuela nnete fela ha ke so mo fika nnete thank you ntate
1: tango
0: ka nnete ditharollo ditlahla le mo fetho a modimo o monyane a ke o monyane ke ngwana batho a monyane antsa maketse hore na ditaba tsena ebe ditlaba ere ke tla ke molate he a ke re litse le batla dikarabo ere ke onkelwa o ke tle le yena mo mamedi khotsa
5: mela mele tele
0: dumela ga
6: tla
5: jumo ya ntse
0: kwala se a le moya se a le
6: moya
0: a yo ntse gele ere ke tla ke mo fete mo mamedi khotsa
6: Mme
0: wa ka. O moye ngwaneso.
6: Tumela mme.
0: Le gato la ka. Ha re utlwane jwale nna le yena, ha re utlwane nna le yena. E re ke tla ke late monga ditaba. A ba sabile a phethela ka dipotso tsena. Le ho tla ke bona e kae ka gadingata ha kalo. Ke tle le yena. Atla di arabe re tle go utlwa gore na o reng o duma tsona ba batlang ditlhakisetso mohlomong ha ka ga ba tsedintsa dintho le tla fahlolwa le tsebe go utlwa gore na di ne ka ponetsa di teng dipotso tsedintse le tsene di tsale fela ke batlile go lusheba nako e se ka tla go rena go

kgomo se kopanya diboko ngwana mme metsotso e mmedi fela re ya re lebile hantle manhoreng ya rona ya borobong ke la ka tshoka re ke a molata enwa monga ditaba a ke a hlakise tse pedi tse tharo he nna ke a di loba taba tsa gae o se ka tloa re ga a tsho mona a re a mmeletela nna ga ke a tsho tsena ke itse tsena o tlo ntshwarele ngwana mme ke ditaba tsena ke utlwa ditabola fubua sa ka lekelelo ya ka kao fela dumela o rato la ka kajeno ku wena enwa bamamedi ba sealemo ya sa lesotho ba re ba batla go utlwa wena hantle monga ditaba go na le dipotso tseo ba di butsitseng tsona kwano di se kae ba re na difapano tse di eke ditlae bosiu ga o robetse na le gore na ga o robetse motho e yane monga potlolomente na o a katlae na o a katlae na ditorong moo o ko bone o mmona le gore na ke motho yo o mo tsebang na e bang ke motho yo o mo tsebang a seng a iketse go a seng a o ile kala.

0: Simeone o ko emane mabitle mo a robetseng teng o kolo o lo rapela ho itse ke tla fuwa mona hore na o etseng ke ntse ke lebeletse jwa la kwa gabe ena ya hore na di hlale ha go betse di fapano tseng
1: ke le bo mme le tela ja le bo ke tumedisa ba mme di ba radio le soto mme ke kopa ho kena diputsong tsa hao mme ho jwalo di a hlana go yohle di a hlale bosibu se ka hlaha motsheare ebe ke ka beya metsi ka hlapa empa ebe ha di hlakoe ho hang nka nka matsatsi a mararo ntse di le teng mmeleng go nna ke ntse ke hlapa jolo ka letsatsi le letsatsi ntateo ha ka ba hlahe ditorong go nna empa ditorong go nna ntho tse di tseng di hlahe ke tsona bo difapano tseno ka go fapana ka mebala
0: o ditorong di eke di hlahe
1: mme wa ka
0: Oho. Jwale bana ba itse nna o ka nghopotsa ha na eng ntate o ntate ga ke tle bo yena o na itse na ditaba tsena di etsahala pela di ne di etsahala pela ha na o itse ntate ga
1: ke tle ke hopola ka o no itse
0: o itse na
1: la no kana e ka nete no ka yona e tla senyana e tshe ha e hole haholo ke a khona ka ba metsotso e mehlano go fihla mokeng mane
0: okay ntate o re o kopa ke mo fe dinomoro tsa gago bua nnete o buile le nna nako ga re qeta o bua ka taba tsena beke e fetileng wa ntumella ke re gore ke tle ke mo fe dinomoro tsa gago a tla o letsetse ka potle ke etse bang a tla mphetsa ke tle ke o fetsa gae o tlo mo letsetse go na le ditaba tsa botlhokwa tse ya reng o tshwaretse tsona tse ka nnang tsa tlisa tharololo
1: ke tla kopa nomoro tsa gae mme ga ona bothata
0: go feta mona tsena tsotlhe ka o fela ke dumela le o tshepa gore tšhe o sa ikutlwetse bang ga o a ikutlwela ngwana mme re tla nne re tla o qoqela gore na basotho ba di bona ka tsela ya mofuta ofe na ke ditaba tse ngata ka tsela e ikgethang empa bogolo basotho ba bona taba tsena ka o fela e le neo mme neo ena ebile e le e sa tlwaelang e kgologadi ka baka lena le amang ke kopa gore re tla bua gape nakong e tlang ga o tlhokagala ke dumela gore re tla boela re tlo bua ka tsona kwano ba nne ba tswele pele go thusa a kwa mfokeng kapa motlhoung gana
1: ke motlhoung ke a lebogile
0: thank you fofolo e kgolo ya Steve Letsatsi ga o sheba nako ke hora ya borobong ke nako ya o fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi o sentse a le malalala o tswe puleng sello gore a tle a re fe jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi di balwa ke Puleng Sello pele ke dihlogo tsa tsona. Go sana e gothaletsa tshireletso ya bana marangrang le tona le hlahloba morero wa bobedi wa phepelo ya metsi mabalane ditaba ka botlalo. Go sana le rotho di mohato seiso go thaleditse gore go etswe mehato e matla ya go sireletsa bana kgatlhanong le dikgoboso tsa marangrang hara tse ding. Go sana le rotho di o boletse sena tulong ya paramente ya bana Maseruka jeno mo a supileng gore bana ha bana ditsebo tsa mahlale a lekaneng a tshebediso ya marangrang. A re go se sireletse bana tshebedisong ya marangrang go ka ba bakela kgatelo ya maikutlo mathata a kelelo le tlhekefetso ka motabo. Go sale jwalo paramente ya bana e hokahanya bana go tshotla ditaba tse ba amang le go ba fa sethala sa go hlahisa maikutlo ditabeng tse jwalo. Mokgatlo o peleta mantswe a kgwebo Africa Saba ha se tlhodisano fela ya go peleta mantswe a kgwebo empa o na le seabo se segolo bokamosong ba barutwana ka hara naga. Motlhokomedi wa mokgatlo ona Gosana Lerotho di mohato seiso o boletse sena ga go gakolwa tlhodisano ya go peleta mantswe a kgwebo Africa boemo ba dikolo tse e phagameng mo a supileng gore e le go tlhatlhela barutwana ka ditsebo le mahlale a kgwebo go tla ba thusa go ithaisetsa mesebetsi ka moso. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re go fetola bophelo ba morutwana a le mong go tlisa phetogo e golo setšhabeng a re o tlo tshegetsa morero ona mme a ipiletsa go ba na le seabo tswela pele sebetsa mmogo netefatsa kgolo ya mokgatlo le gore o fitlhela barutwana botlhe. Go sa le jalo Presidente ya Saba Monghadi Matsoso Sefadi o re tlhodisanong ena ya mokgatlhelo wa dikolo tse e phagameng.

0: ba tlo ruta barutwana ka ditaba tsa kgwebo, a ba a phatlalatsa lenaneo le tlo thusa barutwana ka ditsebo tsena tsa kgwebo. Letona la Dihlodilweng Mohlomphehi Mohlomi Moleko o re dihlodilweng tsena ha di lokela ho tswela Basotho molemo pele di ka fetisetswa dinaheng tse ding. Mohlomphehi Moleko o boletse sena ka lekala le Komiti ya Paramente ya Dihlodilweng di hlahloba kgatelopele morerong wa bobedi wa kgokelo ya metsi Mabalane a tlo fepela ditoropo tsa Hlotse le Maputswe tshebeletsong e bileng ha se tene le Rebecca Jeno, a bontsha ha setjhaba se lokela ho hokellwa metsi ka ha e le tlhoko ya mantlha. Ho sa le jwalo, Mohlomphehi Moleko o re lekala le ikemiseditse ho fumana mokonteraka ya tla tlatsetsa phepelong ya metsi, a bontsha bohlokwa ba tshebedisano ya setjhaba le mokonteraka ho netefatsa hore morero ona o a phethwa. Mohlahlami wa mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Dr. Mahlampe Morai o re ke boitlamo, o re boitlamo ba ho latela molao wa motheho le ho ba le boikarabello ho ka thusa setjhaba hore se boele se be le tshepo ho sepolesa. Dr. Morai o boletse sena mokeng wa sepolesa le boemedi ba America Lesotho o reretsweng ho tshohla molemo wa setjhaba se unang tshebedisanong ya sona le mafapha a tshireletso ho thibela ditlolo tsa molao tshebeletsong e bileng Maseruka Jeno, a bontsha bohlokwa ba tshebedisano ya sepolesa le setjhaba ho thibela ditlolo tsa molao. Ya tshwere molepo e le motlatsi wa moemedi wa America Lesotho Mofumahadi Monica Schneider o re thekiso ya dithethefatsi meeding ya Lesotho ke qholotso e kgolo, le ha ho le jalo re ba ntseng ba etsa ditlolo tsa molao ba ntse ba nkelwa dikgato mme ba tshwarwa, mme sepheo ke ho thibela ditlolo tsa molao ka tshebedisano ya sepolesa le setjhaba. Ho phethela ditaba tsena ke pheta ditlhoho tsa tsona. Kgosana e kgothaletsa tshireletso ya bana marangrang. Letona le hlahloba morero wa bobedi wa phepelo ya metsi Mabalane. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi re di beha kgutlong mona tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.
1: Tsamaya o lo phomola Tebele, hle o sebeditse wa tsebana.
0: Wa mpitsa ha monna
1: Tebele, Tebele, Tebele.
0: Tse motho a tshwanela ho ke kutlikang ka mme ya sefubeng mona di nyanyeng.
1: Empa hela o le jwalo ga o tshedisa haeba o jowe ke nyei ya nyanyei ha re sa ebitsa le
0: wa tseba
1: nyei ya nyeo yo phumutse lefatla ngwaneso re se ntse re tshedise ya hle
0: le hoja Basotho ba ra leqeba la monna e mong
1: ha le tshe
0: gopola fela banka e kgolo ya
1: ke ne ke re
0: re gopole ha e ne e etsa kgoeletso e kgalema Basotho re hela se kebella isa ditjhelete tsa lona ho koiyo ko ena. Basotho ba ile ba fetsheola banka e kgolo.
1: Nna ha ke tsebe taba tse ngata. Tedu tsa ka ke tseba fela gore di ka metsing yona tjena. Tedu tse tsa ka tse di ka metsing ya kere. O tlipe bala mo ha e tjha. O ine tedu tsa o ka metsing.
0: Leqeba la mona e mong ha letso. La mosadi e mong.
1: Ke re hore na tedu tse ke di ina ka motong wa ngwana mmalehlwa ka pokane. Ho teng ke di ine.
0: Ha re sa tse
1: ba hletebele mpa he ho tla loka.
0: Ba so tshube ba re se thoto ke lefala ba bohla.
1: Eya.
0: Ba jele ba jwe mba jwe bana beso se ja monna se moqete.
1: Tsona se moqete ke kela fela le gang.
0: E ba re ho tla tla engwe hape le phete le lebale e khutle jwalo fela ke re ha se ya pele.
1: Nna ke jwe o tsebe ke phumutswe lefatla jwe le tsama. Tsamaya oba ke mama ke teng ke phumutswe lefatla ke o tla ke o ka leqeba mama ke teng o tsetsa se ja monna mona
2: o ba mamedi ba sia le moya re le sia le moya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya gaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba ba mamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelo.

0: Je sebele le hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba hlokomela le hore monna wa hae haje. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng morena wa ka? Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Samasa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang hwena la bobedi le leng le leng ha hora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse horenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlohong, mona ke mo re tshohlang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.

0: bohlokwa. Nte ke kopa ho fa sethala sena o name. Wa tseba o iketle o fe ba sothuta batsena.
1: Ketle hantle ke nne ke ne metsi mona le mane.
0: Ha monate bang o nne re thwa. Jwale o bua bona o iketle ka semate tebele.
1: Ka semate. Ke kopa re hle re wele gabong ke se ke itlhalositse gore na ke mang ke tswa kae. Ke sebentse le bomme go tloa ke tswa sekolong sa botlhe. Ha e sale ka nnete ke itshebeletsa ka mme le ngwana. Mme ka nnete taba ena ya nthabisa gore ka nnete ke tlotla ke bua e sealemoyeng sena sa naga se ratwang ke Basotho ka dikanta tsotlhe. Mme ha re tlotla re sheba taba tsena tsa HIV ke ratile fela go tsatsi lang ke re tlo ruang tsebo ka taba tsena tse re di bitsang tsa PMTCT e leng Prevention of Marital Child Transmission. Ka Sesotho re ke thibelo ya kokwanatlhoko ya HIV go tloa go mma go ya go lesea. Mme setlhogo sena sa tsatsi lena ke se ratile golo se ntlholoditse gobane ka gola ke metlhennyane ga ntse re gola batho ba ntse ba thoba onwa ditlhare batho e re gae ba ba gatšhane be batla dipata o tla ya fela ga sa opepe e mabapepele a ya ba tshwaetse lona lesea lena le re reng sa batla moloko o tlang o se ka ba ba le kokwanatlhoko ena ya HIV empa taba tsena di ntlholoditse gobane ga ntse ke ya ke tsamaanaga ka bophara ke ya tlhokomela ge ntse re na le bomme ba ntseng ba tshwaetse ebile ba tshwaetsa le bana ga mmole diphatenaga tsa bone mme taba enono e re e le naga re tlametse go ema ka maoto ga re thola ditlhala tse e ka tsena gore ruta Basotho re ne re ikopotseng ke se ke ra re ntho e nana ga re sa e tshaba e ntse e le teng mme e baka matlhomolo ga e fitlha baneng ngwana teng o tla mmona gore ka nnete ehlile ke mo siketswe re le batswadi mme nakong ena kapo setleng sena ge se re re ka nnete Mosotho a ruetse o e le gore taba tsenana ge di kobe ka go segotlhe mme setlhogo sa rona se wela gantle godima tsona taba tsena jale taba ena ya go thibela kokwanatlhoko go tloa go mme go ya go lesea e bolela fela ga e bolele fela nako e sa kile gore e bua ka nako ya ga mme e le mogatlhana e ka bua ka taba tsa phetisetsano ya HIV kapo kokwanatlhoko ena ya HIV nakong yane a salang ka lesakeng jela o iphigolola kapa nakong ya ntseng a anyesa mme re tlo bua ka taba tsena tsa gona se ipapisitse le nako tsena tse tharo tsenana gobane ke gona teng mo rereng gangata kokwanatlhoko ena ya HIV e feta gona ona mone ga re sa etse dintho tse nepagetseng ge na le bagatlhana ba rona be e tla ga ithola gore ke moimana e be ka nnete ga a tle setsing mme mmuso wa Lesotho e me ka natla le dipartneraga tsotlhe tse e supportang gore motho a ithola gore ke mogatlhana a potlakele setsing e le gore a sa fumane kalafo gobane ga a fitlha ona mone ke mane mo sentse ge sewa gona na e se iponagaditse kapa ga e se iponatse ga ba ya se iponatse ge ka mofang ge na le prepo ona bole tsena medi prepo e ne e re thusang gore ka nnete le ga o ka ba go a etsagala ka nnete ge se kebe ga ithola ga tshwaetsege empa le ga o le jalo ge ntse re na le bagatlhane bereng ga ba ithola gore ka nnete sa ba ithwetse e be ga batle setsing wa tseba ge Basotho ka taba tsa bona tsa moetlo eng ga ke batle mang a mpone aa ga re teng ditsing ge tla nne re etse taba tsa gona tsa moetlo e le go bana ba gona ba tlhaentse ba le gantle jale taba tsena tsa gona tsa thibelo ya kokwanatlhoko go tloa go mma go ya go lesea ke taba tse botlhokwa gagolo mmuso wa Lesotho ka keletso wa mogatlo wa lefatshe e leng WHO World Health Organization o a gola taba tsena tsa gona ka ditshia tse nne tsa bohlokwatlhokwatlhokwatlhokwa tse e reng e sebeletsa gore qetelelong ge di etse e le gore tle re bele moloko o senang kokwanatlhoko ena ya HIV wa pele fela e re e thibela kokwanatlhoko ena go basadi ba dilemong tsa go ima gore ba seke ba etsang ba e fumana e le gore e thibela bogatšhane bo sa rerwang ga ba o tlhokometse medi lefatshe lena ka bophara ge na le bana ba rona ba seng ba tseba go kena tabeng tsena tsa thobalano ba sena tsebo ba sena ga a leka go ba ruta empa o tla thola gore ke batho ba dulang ba le bile ke batho ba dulang ba iphapanyetsa gore ba ka etsa ntho tse nepagetseng mme qetelelong ba ithola e se e le bagatšhane ya pele ke gore re thibele bogatšhane bo sa rerwang ge bana ba Basotho ge Basotho ga a tseba re tla itukisetsa go kena lenyalong ga a tse re keneng lenyalong ga a tseba re lebeletse go moga kapo moga ditlhoro di be teng mone empa taba tseo ke taba tse rerwang ga e se e tla e se e sa rerwa phoso tse ngata di ka etsagala jale gona nako nakong yona yona yona eo ke mona mo rereng he

0: tshetsa ena mmenwa ga tshetsa ngwana tapa ga saga tshetsa lapa le eno ka ofela bana o tla thola emo ka netisi ya hana taba ka pa hana buipato bo mona be re tlebe re boetsa ha o ithola go ka nete so phela re go o so batla ho eisa le pele gona pasang ka tlhoko be bang ha ba pele le kokona hloko ena HIV e re se re go eisa o bona sa ikgethegetha sa batla ho ja ka di a go tshetsa gore lelapa lotlhe le utlwisise gore taba enana ga se bofelo ba lefatshe ga se mo bophelo ba gago bofelela re na le batho ba bangata ntse ba phela le kokonatlhoko HIV ba le mo di 30 years go ya godimo ba ntse ba phela le kokonatlhoko HIV gobane ba tshetswa ke malapa ba tshetswa ke community ebile ga ba sa thabisa ka nnete ba na le ditlhare tsa bona gantle mme ona ona monono tsheng ena ya bone mo re buang ka taba ya treatment care and support batho bana ba rona ke a kena ka gara metse ka bo ke ya tla o tla re bona gona na motho go tloa tlile setseng o ntse na ditlhare tsa ye hantle nka motsometsa ha ke le mooki ka fihla ka bona go setse ka dipitse ka o tlile ka tse ka setseng e o tla thola ke mo la nna le bala nne nka bo e mong ka nnete o ntse sa dinwe hantle ke bona mo re kalang re dula fatse ke se wa gona bothata bo kae batho ba gona o tla thola ka nnete ba inetse go gatellwa maikutlo e mong ka nnete ke taba bo le badi e mong ke taba gore ke motho a dulang a tsamao e mong sebetsa difemi e mong sebetsa ofising a sebetsang go yona kapo e mong ka nnete ke motho a itsamang ka ratoropo kapo ka gotlhe mae bang o tla beetsa kgwebo ya gae o thole go ntho tse e kang tseo diketeletse di ama taba ya gago ya go raetseng a nwa ditlhare gantle mme gona ga a fitlha ga mo support ga moo ke ga o tsamaya tshela e lengwe ka mona ga o lentong fela feta alamo ga alamo e lela gopola o etsa tsena jalo jalo jalo jalo ka ofela e le gore qetelelong sekgatlha sa kokonatlhoko sona se tle se ye tlase kapo e thethefale e nngwe gape re etsang gona tsheng ena ya bone ke taba ya phepo e nepagetseng go mma go lesea ga jele gantle mefuta yane ya rona e merago e sale re rutwa ka yona go tswarekiwa dikolong tsa rona tsa mathomo ge ntse re e ruta letsatsi le nna jale a papele ka ona metsi ga e ntse jalo ga a tlhokele go a ba jenama kapo a ba jeng papa morogo lehenyana kapo dinawanyana moo nono ga gona le bothata o tla sesole se tla kwena ebe kokonatlhoko ena e tla thethefala gantle bele a e thusa ka go raetseng a nwa ditlhare gobane ketelelong ge batla go kokonatlhoko e thethefale le ena a nna inwelele ditlhare tsena gobane e tsa bophelo botlhe go fitlhela go fitlhela go fitlhela
1: ke a lebogang thate taba tsena di tlhakile gagolo se go feta letlhoa dithabeng empa ge go latela gore na ka jeno re bua kang ke lakatsa fela re kere ke botse potso ke ena gore na jalo ka ga motlhomong re re go ntse go na le taba eno ya gore go be le bomme ba ntseng ba fetisetsa tshwaetso masieng a bona mme taba ena ke a tseba ga se e taba e qadileng ka jeno kapo thuto ena se taba e qadileng ka jeno gore e be batho ba lebeletseng ba jwetswa gore na ba sireletse bona le masea a bona ka tsela ya mofuta ofe o bona e ka kgea e go kae dipakeng gore e be go fitlhela ga jwale go ntsona le bomme ba fetisetsang tshwaetso masieng a bona go gana eng gore ba utlwisise kapo ithopothele kapo gore e be taba e ntse e etsagala
0: ke a leba mmedi dipholo tso tsona ntse di diteng ga nke re qale ka gara metse le metsana ena e re phelang ka go yone wa tseba ka nnete go ntse o na le bakgatšhane e reng a ithola gago ka nnete ke se ke fetiwe ke dinako tsaka ebe ka nnete o tla tleliniking ga legodi di 7 jole taba ene ya o dia fela go kala ditshebeletso tsa gago tsa bophelo ka nnete e ka tlisa e ka re ka nako e wena o di qalang ya ga ngwana a tlhaga re ntse re tsa gore ntse dintho gantle wena ga o fitlha ya ba o ithola o se o le HIV positive kapo ngwana a tlhang mono le ena a sa le HIV positive gobaneng o diedile go tla kalafong kapo o diedile go tla setseng ka nako e nne re re se kabe re sebedisitse dipilisi tsena tsa rona kapo re kebe re go tlhatlhobile ra tlhaka tlhokomela ya bo itswalela ditlhare ka nnete ya ba segatlha sa kokonatlhoko ya HIV se ya tlase e nngwe gape ntse re e tlhokomela
1: pele re fetela pele mokwene e motle e leng gore go fitlhela ga jwale gore go nna bomme kapo basotho taba ena ya go kena tliniki ka nako e ntse le pharela
0: e ntse le pharela mmedi
1: go bantse ba emela ba bekgwedi ditlhano di supe di ye kwana le mehlenye
0: le mehlenye ena ngwana mme re ntse re kenya taba tseno ntsa rona tsa culture kapo taba tseno tsa rona tsa setso gore ka nnete ga ke batle gore ke bone ka gagamo tse go se ke ithwetse bele mme lekala la bophelo ka tataiso ya mokgatlho ona wa rona wa lefatshe wa bophelelong WHO ntse go thaletse ke nnete pele ne re re motho a tle setseng a itholago ke mogatshane magetlo a

0: amane.
1: Eh.
0: Empa ka mo hlokomela go ha e ka ntse go bela letlabi letlapi. Bo mme o tla ba tlile o tla santsa seletse go tla ha bediwa tsa go tlametse o tla hanne. Kana ka nona le ha e bolate. O na le tswekere. O na le yona HIV ka ba ka ba tsietsing ya ba le HIV. O na la mafu ya maka ka teletseng a re isitse mane mo re sa batleng. Mogato wa lefatsa o phelo la eletsa dinaga tseo e leng ka go la tsona gore a ka baka la dikgolotso tsona tseno ba kgatshana ba ke batla ditseng kgwedi le kgwedi bonnyane batle ha 8 e leng ka makgetlo a gobedi nakong ena ya bona eo e leng bakgatshane taba eo e tla go thusa kgwedi le kgwedi femong ka matshwao a botlhokwa re bonana ha e bola teka tswekere ka gobane di ka mangwana ka tsela yofe e kgethegileng mafu a itseng a kae go na le ba bangwe ba tlebentse ba le HIV negative but nakong yana eno fela ya bogatsaneng obanang kere o santse o kena thobalanong e sa tshireletse yang
1: eeyantate
0: e le go phoso e ka etsagala mme taba enono ya go tlasetseng ka taba tsena tsa bogatshane late ka nnete re haha kapo re ka haha segobe phiri sejeng e nngwe gape ya dikgolotso ntse ke le ka gara metse le metsana ya gona ba tsa ntse o na le taba e ya di-home delivery ge ntse re na le bomme ba itsetsitse gore ka nnete bona ba tla pepela gae ba bangwe ka nnete ke mpe ke ya temite gore ba dula go le ke ditleliniki ke nnete mmuso wa le gona wa lesotho o sebeditse ka thata ka dithuso gore ditleliniki di le teng ka gara metse le metsana ya gona but ntse o na le metse eno e ntse le gole le ntlo e mo o tla thola gore ka nnete ka baka la go dula gole etlhile o fitlha setseng ka nnete mathata a sa le teng mme mmuso wa lesotho o entse meolwane ya gore ka nnete ga o santse o tlopepa tlo o pela setse mme sentse ke go eletsa go e mong le mong a tla itlhola ke netabeng tsena tsa bogatshane a support-e mogatshane eno wa gona o bona gore o etsa kopana le mosebeletsi o kopana le di-mentor mara tsa gona bile ka re setse ka di-mentor mara semone ba mo felegetse ebile ebe o ya setseng e le go a o pepela setseng e nngwe gape ke taba e na stigma ya go kgefa hangata batho ehlile ba ntse ba sena utlwisiso kapo thuto e lekaneng o go tloa ka wena fela motho a tla ba phela kapa a itlhola go na le kokwanatlhoko ya HIV ehlile taba ena ke taba e ntse le teng ke taba e ne re utlwa gale go e ne le teng ore aa ga no ka thona le HIV kapo no thwe ke phamokate kapo no thwe ke eya o no tla bona gore ehlile taba e teng monana le bomme ya rona bo mang ka go fela botetemogolo bagaisane bo mang ga nna o lata ditlhare tsa gae no tla utlwa go thwe o ya fix beke o ya kae o ya kae a thwekela setsing empa gona bele tsena taba tsena tsa stikima ne re naana re tlhotse ka nnete batho ba sebedile bana le megatlo e nana ya bona e teng ka gara metse le metsana ya gona e banke ya nkukele ditlhaka mo o tla tholagentse tlompo be se renke nana ditlhaka mme taba tseo re tlhokometse gore go na le mo ntse di diteng mme re ntse re tlhoka gore re sebetse ka thata re fane ka thuto ka di-mentor mara tsa rona le basebeletsi di botlhe ba fanang ka ditheletso ka gara metsana eno ya rona e nngwe gape ke taba ya go bua ga e se e le teng mme a tsewa re eletse motho gore ka nnete ga se setlamo gore ga o se itlhola go phela le kokwanatlhoko HIV o bue empa o tlametse o etse molekane ena bonnyane a tsebe le batho ba pela gago gobaneng ba tlo tla ba go support ba tlo fa tshetso ena e ne ke ba kgona ba ofe ga ba sa tsewe go phela le taba tseno le wena ka tlong fela go beya dipitsi tsa gago ga o tlo tshoa tlo ipela tsona ga monate fela ga fela e le batho ba pela gago e nngwe gape ke taba ya poor male involvement a tsewa taba ya go sekengeletse bontate ka gara taba tsena tsa rona tsa thari thobalano malesea eng kao fela e ya register meeting
1: ya register
0: ke taba ene ke taba gadi gobane bontate ga sena kutlwisiso gona re kgothaletse gore ntate ga o kala go thola gore mme ehlile o sa ithwetse mo tshware ka letso mo tlisa setsing ga le fitlha setsing ke leetsetsa ditlhatlhogo le babedi e le gore e tlo go fokoletsa mane mo mme maatla bantsa dipata go phela le kokwanatlhoko HIV ka nako ngwe ntse a e fuwe ke ntate but ga a sa ithola gona le yone gobane a sa tse gona ebe ntate o na le yone ka phanelo o tlo tshaba go mo betsa ankere pele taba eno ya go sekenye bontate ka gara taba tsena tsa rona tsa mmalelesea ehlile e re bakela bothata bo tshabegileng gobane ke batho ba bamereka ga ba sebedisang a ba di-champion a ba ba ruta bontate ba bangwe gore a monna eso ga a so tlhotsege e teng iponatsa setseng o itlalele ditlhare jelo e tlhega ntse go bala le molekane wa gago o se ka thola tshwaetsophetho kapo ya bontse etsa tshwaetsophetho go mmakankane wa nyantsa gore ko ba tshwaetso fela e dilele e ne ntse rere ka nnete re tlametse re bone gore moloko ono o tla ga o be le yona ee tabe eno ya bontate ke tabe e

0: e nngwe gape ge le basotho ka nnete re a lapa taba ya poverty ke taba e ke keng ka iphapanyetsa yona ke bone ga ngata ntse ke tsamayakaga metse le metsana ena ya rona o thole o ile lapeng o sheba go mmena ga tle setinkeng ka obetsa go ka nnete a ke na tšhelete ya go palama ga ke na tšhelete ya dijo ga ke na tšhelete ya motho eno wa batho nna ke o sa ebile a ithutela ona mona utlwa kaga ebile ke tharolo ebile ka nnete re ya bona gore e file bothata bo tla bate o tla o betsa go ka nnete ga ke na le ogo fela nka ja ebile monate wa dipilisi tsa gona ko o ka di sebedisa le ga dijo dintse di disiko empa botla ko go tle setseng o tla kopana le baoki tla kopana le bapepisi tla kopana le di-mental mother ba tla o thusa re na le social development re na le makala a rona a tshwarisaneng lena la rona la bophelo mme gata ba tsaelwa buse di diteng re thuse motho a jalo re bone rona a ka thola dithuso kae re mo kopanya le marena goba e mong fela ko tshwalo ya o moaisane kapa ye moreneng a bolelwa ka nnete go gope ngwana o teng ke mogatshane ke ntho tsena kao fela ka nnete dijo tsona ga dijo jolo yena taba eo ihle e re bakela pharela e batlabatlang e le godimo mme se ke bule ka ena ya transport gore le yone metse ena e gole ka nnete motho a sena pere kapa a sena gore na a ka fitlha jwang setsing o kgatha o itholela itulela ga e mono fela ntse a tsa go tlametse o ya setsing a o etsa e nngwe gape ka gola ke tlhekiwe ka taba ena ya rona ya ditumelo gagolo-golo taba tsa meetlo taba tsa rona tsa dikereke itlong tse o na le etseng tse nne re di sebedisa kele ba bangwe o tla thola nnake eyame
1: ke re ka nnete tsona re lokela gore maemo a dumela kapo a sa dumele re di sebedise jwang kapo jwang gona o lapile nwa ditlhare
0: ke bophelo e nngwe gape ke yone e none hare traditional belief ba bangwe ba sebedisa ditlhare tsena nna ke tsa bona pele le gona nke go tla bona re rekile dibotlolo tsena tsa rona sentle tsa di-tupperware o one re tshetse di-concussion ka monono e le mogala ka ne ele lona bomme ke kobile le nketa o fete o one le tshetse gana kentle le tshetse kwena dithetse diphukampa le tshetse dintho tsena ditlamatlama tsena tsa lona kaofela mme ga rere le gore ge se ke ra di sebedisa empa ga o se o sebedisa dipilisi tse kaofela ga o keta o dimo tla tsamaya ka mona bedi o fitlha sebeteng mane mo disebetswang teng moriana o le ntse o ona wa sesotho le ona ga o tlwa o ya teng o mogatlhane kapo o mosetse ka ntlena o sebedisa dipilisi tsa bophelo botlhe ka nkane keng ke tsena tsa rona tsa sesotho ko go etsa leng ka sebete sa le tsa rona o tla tlhola sebete sena se bothue se setlhentlhane se se se se taetse mo sebetsiwane wa sone
1: se a rekiswa ga se se fedile mo setlhentlhantse o na le mo o tla se thola ga ona mo o tlo se thola teng ke sona sa phetho bete seng seo sa se
0: tlokomedingke
1: tseba ke sa phetho
0: jale e nngwe e re tshenyang ke taba eno ya gore mmuso wa lesotho ka lekala la rona la bophelo e wa iteka ka nnete ga dinaga tse ding dire aa ge se re na le mofuta o bobebe wa prepo o na wa ente nna ke mmuso wa lesotho o tla etsa ka matsapa otlhe o bona gore ente eno ya fitlha empa ga e fitlha ka mona o thole gore ka nnete e sebediswa godima batswetse ba 50 e sebediswa ke batswetse ba babedi kapo ba 10 pele ba le ba 40 go tlotla go etsala gobane re nako ena ebile ke yona e batlabatlang e le sokolosi gagologore ga o ka baitela go mogatšhane monyane mpho o sebedise prepo ena ga e ba o negative kapa ga o phele le kokwanatlhoko HIV o botlete o nyantshe ngwana ka mora mo o ne ga o se ithola go ka nnete ga o tlokoting monyane o tlo o entseng o tlo o bolokile lesealane la rona lehlae le ntse le sena kokwanatlhoko ena ee jale re na le challenge kapo re na le kgolotso ya gore le ga prepo kapo dipili tsena tse thibelang kokwanatlhoko HIV mmuso wa lesotho o di aneditse dikereke ka go fapana ka nnete tshebediso ya tsone e tlase mme mona sentse ke bua le batšha ke batho ba lekang go ithuta dintho ke batho ba yang monateng ba etsang gona tsena ka nnete re se re na le dipidisi re na le dikgotlhopo re na le prepo ena ya ente ya 3 months le ya 6 months ka nnete gona tsena mmuso wa lesotho ka nnete o entse ntho ore di latlhe fela e be di monono ka nnete o sole o gona gona re sebedisang e le gore se ke be ra ikwatlhaya ka moswa HIV se iponagadi jale e nngwe ya go qetela e re kgolotsang ke taba ya batho ba ditlhareng te nne se re nana ba utlwisisa ba bona botlhokwa ba go sebedisa ditlhare wa tsa gona le bantse ba di etsa interrupt or bantse ba re ga a dinwele tsatsi lena e be kgodi e tlang ga a sa dinwa e be o tla sa ganwa ka kere bae o tla ka nnete mmelo se wa gaelela ka nnete o se o bona go motho ona o fokotse ona e re ga o mmotsa go bothata boile kae ka o etsa nnete fela ka nnete ke motho o sokodisa o mo teste o seka wa tsaya gona jale na go laetsalang jale taba eo ya o nna o ntse o na ditlhago ditlwele e re bakela bothata bo tshabeya gobane nako e tlang ga o se o tlang ke re mmele o ntse o ila ditlwela ebile le kokonatlhoko e se o tse wa gore ke na ditlhala tsa mofuto nako o tlang ga o se o tla o tlo loga tsa o sebetse go gama direng ga se ba gona ntse ya taka po certificate o tlo go ene ya o ntse shutya pela ya o dimo mana o bane o so phephetse go

0: kwane setse wa rona e lona ka diphetela di se metaba yo e re bakela bothata botshabeya
1: ha yo ntjene ha ere ke tle ke ba bulela ntate le bona ba tle ba be le monyetla wa hore e bang ba ka ba le potso ka potlatsetso ho duma ditaba tsena tseo so di tsohli tseo so di tekile kwano ho duma se le moya sa le sotho ba tle ba kene nomoro nye ba tla kena ka yona ke +26659933 o tla tle fela mo sotho la pemono ho kena ka nomoro ya +26659933 me etsa bonnete ba hore la pemono ha e ba mwana hao o libeletse etsa bonnete ba hore o mo ganne o bone hore o ya setsitse no tsa hore na ntata mwana ke mang kapo ho tla etsa lantsa ntshediana re tla di bona ka moso ya pele ha le be setsimane molemong wa hore le sia letle le sireletsehe molemong wa hore bophelo ba ha ile yena botle bo se ke ba ba tlokotsing ka tsela ya mofuta ofe kapo ofe a tsebe ho lo fumantsa kalafo e molokelang jwale nomoro yena ya rona ya mohala ha ke ntse ke metse hore o tlokene ke +26659933 ke yona fela nomoro yo tla nthola kwano le yona ho yona ke na le ntate sehloho ho hlaha mogatlongwane wa Mothers to Mothers re bua jwalo ka ditaba tsa thibelo ya kokwanahloko ya HIV and AIDS ho tloha ho mma ho ya ho lesea ke tsona ditaba tsa rona ka jeno mo re hlileng re sisitseng teng mo nnete e salang ho nang le tlokotsi kwano ya hore ka nnete ho bonahala ho ntse ho na le taba ena ya hore bomme ba lebeletseng ba ntse ba fetisetsa tshwaetso ho tloha ho mma ho ya ho lesea mme re o sa re jwetsitse hore na ke mabaka a feng a etsang hore tsena tsohle kaofela di etsagale e re ke tla ke utlwe hanta testo hore na ebe ha o so ha le se le sheba jwalo ka batho ba nang le ko ba bohadi ditabeng tsena tsa bophelo ke batho ba dilemong di feng bo diketsahalo tse di ntseng di etsagala ho bona na ke bomme ba ka gareng a ba le modimo gareng ba se ba tile kapo ke batho ba batjha ke bomme ba batjha haholo
0: ke le bomedi ke potso ya bohlokwa dipolopolo tsa gona ga tlhokomela go taba ena e ama bagwetsana e banana kapo bomme ba ntseng ba le dilemong tse tlase mohlomong bo tlwa ho 18 ho fella ho 35
1: go bona ba ntseng ba ka thabisa le hore ba bonwe
0: e le ke e batjheng haholo
1: e bathong ba batjha
0: le tlasa 18 ya semone gentse re na le metlaele re na le bana ba ima na le mong e ne ke shebile setseng se seng seng ke ka lebitsa ka lebitso a le le modi 13
1: jo
0: o toka o ka bona e kenyang ke wa bona e se kenya go ngwana o ka tlasa o di dilemo tsa palo tsa ntsa o ka nyalwa ena ka wena o santse a fatame wa kene thobalo mmele ko ona ntse o gola masapa a kopana ka ntlene ba mogatshane ka ntlene ga lena ga re ntse re lla gore hela wa tsoba ka nnete taba tsena tsa gona tsa go fa wa mma le masedi ba tla batla di dudimo ge ikonne pele tse dingwe tsa dikotse e bakang ke tsona tsona tse ba batjha bana ba rona ba kenang tabang tsena tsa tsa lenyalo kapo tsa thobalano e motho e se le mogatshane be ka nnete ka nnete e se e le tsona taba tseno
1: kore a sa utlwisise le gore na o ntsa etsang a sa utlwisise le ntho tsena kaofela
0: ga na tsebo ga na thuto gona fela go ntse o etsuwa go gona o etsuwang o sa tla bona ga a sa le letlhale go lobele ngwana a sa tlameya go botemo ga e la ntle ntho tsena se tsa
1: batšhatsetsa
0: batho ba gore
1: gohang batho ba batšha tswa nthong tse e seng tsa lona gohang tswa gang jale ke batho bano ba batjha ke bano ke a utlwa metsotso ya rona e dula gantle fela go ye leshome re ya re lebile gantle gorenyane ya rona ya leshome gopola ge gobane goreng ya leshome re tlabe re reka nete difotsholo storong wa rona mosebetsi re o yentse ko boletse le wena o ka kena nomorong ya mogala ya +26659933 o ka kena mono le wena wa latlhela wa gao molangwana o duma ditaba tsena tseo re di buang ka jeno nnete ya sala ke ditaba tse e leng gore ga di se di etsagala ga di monate ga di thabise mang kapa mang gobane jwale di ama bophelo e jwale ka gona ngwana mme ga di se di le tjena o ka kena le wena ya ba o latlhela wa gao molangwana wa botsa wa batla kutlwisiso wa batla tlhakisetso le gona go tlatsetsa moo e bang ditaba tsena utlwa e kae kare go gaelela teng mme ga o le tjena ge e re ga re ntse re ba emetse gore ba tle ba kene kapo ditaba tsena di tlhakile a golo o tsebe wena mokwena ka nako ngwe ga di ka tlhaka a o na le motho le ya le mongwe a tla kena gobane jwale o tlhakisitse ntho e nngwe le nngwe le nngwe e ya ganya ka pela bona ge nne re tswele pele.

day. Selassie I day. Ya re tsama ka pina tsena tse tsena. Ka jeno tla go tshwarela hle mo sutu mo tla ha ba ho di gateng pa he. A se mo gere wa rona go e be re tsama ka pina tse wena o utlwanye ka ha o di rata. Empa ga le ke tsatsile a tsona leng.

0: Do you feel okay? If you feel okay, please say more.
1: Lord.

0: Kia wamwela wena mmamedi ho sealamoya sa Lesotho. Ha o sheba metsotso ya rona e leshome le nang le motso o le mong fela ka morao hora ya leshome le metso mmedi. Ke la bohlano mmamedi, ke la mashome a mabedi a nang le motso o le mong kgwedi ke ya bosupa. Selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. O amohelwa jwalo ho seama sa Lesotho mmamedi, ke rapelang ka diengwane bosiu tjena ke ntate Nkananeleng Maleta Thojane. Ke ntate Nkananeleng Maleta Thojane. Mme mmamedi, ae ka nnete letsatsi ke la bohlano, ha e le la bohlano tjena ka nnete ditaba tsa rona di tlotla di tsamaya ka makgethe a maholo lenaneng la rona le tlwaelehileng la Re Leta Thojane, lenaneng leo leholo ka ho fetisisa ho tloha tele ho ya tswa metjhetjhane wena mmamedi. Mme ka nnete lena la bohlano le lona re ntse re tlo lo tla ka tsela e itshwanelang e makgethe fela. Ke hlokometse ka nnete, ke utlwile hore a ntse a itshwanela le ntse le itshwanela le ya mang. Ke qala ho tla ho lona, mme ka nnete ke fura nna ke tle ke sebetse ka tsela e jwang, nna ke tle ke sebetse ka tsela e jwang. Mme mmamedi, ke tlo sebetsa ka tsela e bobebe ka nnete, hore ho tloha horeng ena leshome le metso mmedi ka nnete re tle nne re amohele ba kokotang le bane ba ipitikang ho fihlela jwalo horeng yane ya pele, mo e leng hore horeng ya pele ka nnete re tla itsamaela ka tsela eo re ka tsamayang ka teng ho fihlela jwalo horeng yane ya boraro, moo ke fuweng hore horeng ya boraro ka nnete re tla fumana meparaka. Ke moo e leng ka nnete lona re le Maleta Thojane fela ka nnete re fana jwalo ka hore na re rekisang, re a bua ka nnete rona re rekisang hore bohle be bang ba ka ba le kgahleho ba tle ba reke ho fihlela jwalo horeng yane ya bone wena mmamedi. Mme ka nnete ditaba tsa rona di tla tsamaya ka makgethe a maholo, ditaba tsa rona di tla tsamaya ka makgethe a maholo. E re mmamedi, ha re le mona ka nnete re tle re fumane taba hore wena mmamedi ha re amohele lenaneo ka nnete. Mme jwalo ka mehla wa tseba hore re qala lenaneo la rona, re qala tshebetso ya rona ka thapelo, re qala tshebetso ya rona ka thapelo mmamedi. Mme ka nnete re tle re fumane a tla re bulela lenaneo la rona ka thapelo. Ha e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela.
1: Setšhaba Masakgomo.
0: Ga o be jwalo.
1: Dumela ntate Nkananeleng Maleta Thojane.
0: Kgotso mme waka.
1: O phela jwang ntate?
0: Ke a phela, e ka ba wena o phela jwang?
1: Mogaung wa Mogana ke ntse ke babaletswe. Lebitso la ka ke Nkgono Monate ha o phuthelwe ka hodimo setlhaba sa matsieng kwana. Ha moima ke ha eso le ha ka ke kopa re bile mosebetsi.
0: Ga o be jwalo Nkgono.
1: Modimo ntate wa rona, ntate wa Morena wa rona Jesu Kriste. Ke sa tanki le tebo ho wena mabale ho bana go babaletse le fatshe lena. Ha wa re baballa bana ke le balukile ntse ka mohau wa hao. Ntate a matla o hle. O itse go le ge le bohedi nthong tsohle. Ho bana ko wena o tsebang hore ja ri sa tsere ine tsing go fa modimo. Ka hona re a le boha go fa modimo ya matla o hle. Ka o fitisisa re le boha bophelo. Ntate re tlo tla mo sebetsi yona wa ho le tatho jane. Ka lerato le ka makgethe. Re kopa re tataiswe ke moya o halalelang Jehova Modimo. Mo e bang kutlwisisano e ke keng ya ba teng Jehova Modimo. Re thuse gore re buisane hantle Jehova Modimo. Re beya le ena mokhubi wa rona a tlo re kgobela koloi ena ya Re Leta Thojane Jehova Modimo ya matla ohle. Gore re tle re mo mamele e le gore a tla tsebe go kgoba koloi ena hantle Jehova Modimo. Re tle re seke ya ba rona re mo tataisa gobane ga re tsebe go e ganna. Go tshepile mabali wa holoka tloho Morena Jesu sedie. Amen.
0: Amen.
1: Nkgono Monate a o phuthelwe.
0: Ke a leboha Nkgono Monate a o phuthelwe.
1: Thank you ntate.
0: Ha e letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Mme mmamedi aye ka nnete metsotso e leshome le nang le metso e mehlano ka morago hora ya leshome le metso e mmedi ha e ka nnete Nkgono Monate ha o phuthelwe o re file jwalo thapelo eno e monate e neng e re qalla lenaneo la rona, e neng e re qalla lenaneo la rona. Ha e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela.
2: Ditabana tsa Kgomo,
0: ha o be jwalo?
2: Wa phela. Ke
0: a phela ntate wa ka, e ka ba wena o phela jwang?

0: tsela ngwaneso.
1: Ntate.
0: Ntate motho a mona hana ka tebo, thabo thepo tamo le kgapung ngwaneso.
1: Ntate.
0: Ke kopa le ba thapelo e entsweng ke mpono monate ya putedi ka di mahlaba tsa makeng kwana.
1: Eya ntate.
0: Ke a leboha ngwaneso.
1: Ah, ka nnete ke a leboha. Ka nnete o leboha thapelo. Re fumane a leboha thapelo ka nnete re tsebe ho itswella pele ha e letwe.
2: Arato le ka makgele.
1: Kaofela.
2: Zabana ka kgomo.
1: Ntate.
2: Kgotso ngati ngana le mantate hojana.
1: Kgotso ntate wa ka.
2: Ndrantla mogolo wa ka.
1: Ke a phela ntate wa ka e ka ba wena o phela jwang.
2: A dira.
1: Ntate.
2: Kopa o leboha thapelo e monate e ntseng ke kgone monate wa o phuthele.
1: Eya ntate.
2: Ebe ntate motho wa monahana ka tewa kena wa leboha. Nna ke a kena ke a leboha ke ntate ga ya tloga e le matshwao pelisa.
1: Ga ya tloga e le matshwao pelisa.
2: Ntse ke eme ama motho mona ke a leboha.
1: Ke a leboha ntate wa ka. Mme mamedi ae ka nnete ha o sheba metsotso ya rona. E leshome le nang le metso e supileng ka morao hora ya leshome le nang le metso e mmedi ka morao hora ya leshome le metso e mmedi. Mme mamedi, ae, ke a tshepa re tlo ba le lenanao le monate ka ho fetisisa ho tloha mona mo re tlowang teng. Ha e letwe.
3: Ka rato.
1: Ka ho fela. O lahlehile mamedi, o lahlehile ka nnete. O lahlehile. Mme mamedi ha e ka nnete ditaba tsa rona se di qadile tjena se re hlonolofetse se bile re lebohile jwalo thapelo ka nnete hae. A e letwe. A e letwe. Tse ka nnete. Ka mona e hlile o ntsa hlaha fela o thotse tu tu tu tu tu. O thotse tu wena mamedi. E re nne re tswela pele mamedi re dumele ka nnete re amohele hore ae re wa amohela mamedi. Lenaneo la rona le re letathojane e ne e le ha leqala mona moo leqalang teng. Ko fe jwalo sbunu a re e wejetse mane.

0: I lived there.
1: Karaka tole ka makhete.
0: Ka ofela.
1: Ko tshabana sa go.
0: Nda, du.
1: Le tla go anta tena ka na le mal tsa thoya.
0: Ke a phela ntatwa ka e ka ba wena o phela kwa.
1: O tsetse ha ntle nda.
0: Nda, du.
1: Ke go pa ho le wa thapelo. E ntse

Ha sheba metsotso ya rona mamedi e supile fela ka mo pele re fitla jwalo ho reng ya pele e supile fela mamedi pele re fitla jwalo ho reng ya ne ya pele me ka neta hora ena ya pele re se re fitile mogahlelo wa hora ena ya pele re se re tla be re tshwere re go fitile me ka neta ka tabe re qala jwalo hora ya bobedi mme mamedi ka nete ho tloha ho reng ya ne ya pele ya ho reng ya bobedi re hlakile ka nete ratse re itsamaela ka moo re ka itsamaela mme mamedi ke nagana re kanka re tle re tlo nka fela jwalo mogatlhele o re kareng ka nnete mamedi o ikgathele dipina tse e ratwang ko wena re tle renke fela mogatlhele o re kareng ae ko go nka dipina tse e ratwang ko wena go tloa jwalo goreng eno ya pele ka nnete wa fitlha goreng yane ya boraro mane mo re tlabe re fumana jwalo mebaraka re itsamaele jwalo ka dipina wena mamedi re seke ga ferekanya letsatsi ka tsela eo le tsamayang ka lona mme ke tlhokometse ka nnete ora tse dingwe tsa dintho ka ntle ka mona lefatshe bophara di ntse di etsagala re tla nne re tlo qoka-qoka ka tse dingwe ge nne re uko re na go ntse go etsagala jang ke nne ke o phetele ka tse ntseng di etsagala lefatsheng kwano gore na tse dingwe tsa dintho tse ntseng di etsagala lefatsheng kwano ke di fe mme ga ra ditaba tse ke di tlhokometseng ka nnete ka gare o naga kwano taba e nngwe e sale ke bona e le teng e le melomong ya batho o le motho o e shebeletse gore o ko bona gore na e be e tlang ka mothing ya o feng le gore na maemo a yona a ka tsela e jwang ditaba tse tsamayng pela yona mona di jwang e sale motho o iphapantse go ko shebelele gore na e be ka nnete taba tse kang tseno di e sebetsagale ka tsela e jwang ke tlhokometse o tla gopola mamedi go na le ngwana mona a ileng a tlhaga ka gare o naga kwano gotho o le nngwe ke dintšha mme a ba a kena jwalo sepetlele mane Bloemfontein re tlhokometse gore ditaba tse jwalo ka nnete setšhaba se ile sa ba sa kopiwa ka nnete gore se ke se tshetse ngwana a jwalo se thusetse mo se thusetsang mme ya ditaba tse dingwe tse ke di tlhokometseng tse ka godimo ga jwale kore ka nnete ga e sale rona basotho fela ba seng ba thusetsa boemong bono bo jwalo o le motho outlwa o le motlotlo ka nnete gore le maAforika Borwa ka nnete a se a netse letsogo go thusetsa maemong a ditaba tse jwalo ka ngwana a mokalo ga o sheba ditaba kore o le motho o ka re ka nnete batho go susumetswa ke taba gore ke ngwana a monyane mme odima ya lebile e le ngwana monyane ke ngwana e o leng ka nnete o na santse a kena sekolo a se a le sekolong se phahameng ke ya tse dingwe tsa ditaba tse e leng o le motho ka nnete wa ithuta gore ge sa natse maemo ao re leng go ona gore na ge ka qabana kapa ga ba le mathata ga golo ditaba tsena tse ntseng di etsagala nageng ena ya Aforika Borwa mo ba ntseng ba lwantsha jwalo melata wa ithuta gore ka nnete mehlobo e e leng gore ka nnete qetelong ya letsatsi go na le ntho tseo di ka re kopanyang ya ba go utlwelana bohloko ge ba moregong o re ka thusanang go sa netse maemo le maikutlo ao re nang le go ba le ona ka dinako tse dingwe ge le dinaga ge le batho mme ka nnete ke ditaba tse monate tse ntseng di etsala se re e se ka ngwane eno wa borona a ka thuseya ka nnete ya gutla a tseba o tlatla ke a tswela pele ka dithuto tsa gae motlhomong le gore abe boemong bo o leng motho ka nnete o ka reng gobane phephetso e santsane e tla e kgolo ka go fetisa ke ya go tla qala jale go ikamogela ka moo a leng ka teng ke ya go tla qala go ikamogela ka moo a leng ka teng gore na e be jale o qala go phela le bophelo bono bo tlabe bo le botšha ka tsela e jwang ngwana mmamedi mme ke ditaba tse teng tse ntseng di etsagala re tla nne re di utlwe ge nne re di sale morago sealemoeng sa lesotho kwane go utlwe rona ebe ka nnete di qetelela di felela kae motlhomongwe le ga a sa gotlile ngwana re ka iphumana ge le boemong boo le sealemoeng sa lesotho kwane re ka iphumanang re buile le yena ka nnete a ka fane ka maikutlo a e le ngwana motlhomongwe go bua fela go

0: Mmedi ha o sheba ka nete metsotso ya rona e meraro fela ka morao hora ya pele metsotso ya rona e meraro ka morao hora ya pele wena mmamedi mme ka nete ke itse ho tloha mona re se re ka etsa qeto fela ya rona re sebetse ka tsela e jwang ke re tle re nke jwalo dipina tseo re ka re mmamedi ke tseo o di ratang ke tseo o di ratang o tlo ikgethele fela hore re kgethe dipina tseo o di ratang re itswelle pele ka lenaneo la rona re tle go bapalle jwalo dipina tseo o di ratang wena mmamedi tseo ka nnete o ka utlwang o batla ko o letsetse tsona ga e letwe
1: ka lerato le ka matsheke
0: kao fela
1: se setšhabana sa tsepa ngwaneso
0: go jalo nkgono
1: ke nkgono titima wa gongwa wa ntatenyala senyana e mokwaqela wa lenyakwane
0: nkgono
1: ke batla Brenda Fassie Vulindlela
0: Brenda Fassie Vulindlela ke a leboga nkgono ka nnete nkgono ore o ikopela jalo Brenda Fassie a re Vulindlela a re Vulindlela ka nnete re ke re uko rena e tla re beya kae bosimo bona ebile ke la botlhano ka nnete re bula ditsela go be monate re itswelele pele re ya mafelong a beke ka nnete re le maatla re ntlafetse go natefetswe fela re uko rena ebe a tla ba ka tsela e jwang a tla ba ka tsela e jwang mafelo ana a beke le go utlwa ka nnete gore a tla ba ka tsela e jwang gona ba bangwe ka nnete batho ba re ke mafelo a beke a mafelo a kgwedi ba bangwe re be sentse re tseba gore ae re ikela mafungo a tseba taba ena ya gore malapa a magolo motho malapa ana a bolona ga le magolo o qetelela o sena nako ya phomolo o tseba fela gore ae mafelo a mangwe le a mangwe a beke ka nnete o lokela o bone gore o ya ditabeng tsa gore o ya lefung ka tsela e jwang o bone gore o ya lefung ga ona ka tsela e nngwe ga ona ka tsela e nngwe wena mamedi ga ona ka tsela e nngwe mme ka nnete ke ditaba tsa bophelo tseo re phelang ka gara tsona gore re tsebe go pata bafu gobane re bafu ba kamoso le rona re pate bafu gobane re bafu ba kamoso mfelo yalo mamedi o nletsetse ka nnete o bue gore na wena gore go bapalele pina e feng go bapalele pina e feng letsatsing lena la kajeno re tle re tsebe ka nnete gore re tsebe gore re tsamaile leeto lena mmogo ka pina tse o reng di ne di batliwa jwalo ke wena di ne di batliwa jwalo ke wena wena mmamedi ka nnete ka pina tse o reng di ne di batliwa jwalo ke wena ga e letwe ga e letwe
2: ka lerato le ka makgetho
0: ka o fela
2: setšhabana sa go
0: ojalo ntadi
2: le tselajwa ntate nka

0: Mangala le maltato yane.
1: Ke a phela ka mohau ntate ka ba wena o ntse o phela luang.
0: O phela ntle ntate.
1: Ntate.
0: Ke ntate bina la mokala tso tsela se se sa tla pala tso tso ha tebo. Ja o hire bondia.
1: Ntate bo.
0: Ke kopa na o mpinele. Ke tsama yele yena Jesu. Ke tsama yele yena Jesu. Ke tsama yele yena Jesu. O tikela mona. Jwale, ha le le genye se yeo, ulang tse tsa mara ine se ka tsela yeno e ke binang ka yona.
1: Oh.
0: E ya ntate, na u ya ibina, ibene le tsatsi, ine le ya u qetela. A o no re binela. Ibile ke thuswa o thuswa ke nna o tape ya ka lenyeta.
1: Ee.
0: O ntse o hopola?
1: Ee, ke a hopola empa e le gore motho ke kgale ka lebitso, lebitso ke lona le o tla boiliwa le bana.
0: Ee, ya ntate. Ha be o fumantsheya go sa e fumane. O ka mpinela pina ke ena mona go ja se ke batla ke lebala na e binwa ke mang. O na sa nkotle, o na mpolaya mosadi eno a jowe. O na mpolaya mosadi eno a jowe. O ko ngotlele tsona, o ko ngotlele tsona ngwane sotle.
1: Oh.
0: Ntse ko mametse ntate ya go tloa qalong.
1: Ee, ya. Ye Leone ena ya ona sa nkotlo na mpolaya ke a hopola gore ge ne ntse re fosa empire ka re ke ne ke e thole ke se ke ne ke e tsome gona ga re e fumana ka tsela e jwang empa e teng e teng yona re e thotse.
0: Kgotso!
1: Aa ke a leboa ntate wa ka.
0: Thank you ntate.
1: Ntate. Ha e letwe.
2: Ka lerato ka magaetsa.
1: Kaofela.
2: Ha tsaba na pa khomo.
1: Jalo mme.
2: O phela hantle ntate ka na le melta tshwana.
1: Ah tso muri mo ntsa mpolokile ka ba wena o phela wang.
2: Ba tsa nne ke pe ka le nye pa o phela hantle se bueng ke sa maila boroko.
1: Jalo.
2: E le ngore e ya 5 ha e sebetse.
1: Ah se tle ke bona e sa kin ho ha.
2: E tle ke tse hloko gore e bile ha go ha e bui ntwe te mora tsa metla e tle re di subscriber.
1: Oh.
2: Ah,
1: se se ke bona e site ho.
2: Ah, tse fa na ke nne ka ukwa eng ka gile motsheare. Ba go ukwa ne hanta le DJ Lens mo.
1: E yona e hlena le ntwe no tla ukwa
2: go. Ka ukwa ke ipotsa na what in by the way. Ha ke re ka se ya le mo nna se ke ikutlwa ke le di.
1: E ke a gola e hlisa ntane le.
2: Mm, ha ile nna bona la yona re go traika. Ai ga re so dindina se o di sa no mo go ile ngwe le yona ai
1: yele ka nne
2: e ka go go e patisane le hona e kenwang ka mang
1: e yele e kene ya ka thata
2: o yele ga o bua metsotsonyane e megago ha ba le pelo di botlhoko ba tla ba o mana ba o bile na go etele
1: e
2: hai wa tsa ba pine la ke ne ke bone e ga ga ba tla se ke ya ya ntho ya ya ntwa ke re ya ntwa ya mothwane
1: minister spokes
2: eke ke ntwa ke ntsha hanyenyane hanyenyane ha na uthi engotsing
1: o ke a ke ntsha hanyenyane
2: ehe ke yona eno
1: o
2: e
1: o
2: ke ke bona o se ke yona eno
1: o jwale yena ga gona ya ke ya
2: jwale yena yena o khata ho ibina ha tswe le di tso ba
1: eke ho ba ya ntse re di leka ka ofela o batla ho hopola na ke fe
2: ke yona eno he mo khwateng
1: o ise di thola ile yona
2: e ya tshe o go tla ka ntho he e bola age ka peni peni
1: o
2: ya tshe ke sa fetola ma wa nke ke buya ka maleme
1: o
2: e
1: a re bona na e ka tsela e jwa ke ibola 80
2: eh jalo
1: oh
2: eh ke ibola 80 mo kwa yona
1: ah hantle hantle ntle ke pina ke ya peni peni
2: ha mona diwa
1: oh
2: ke me ke pe ka nyeta ke buye sa maila bro ka go tsa yo mo itla le
1: ah ga le bua ha le twe
2: e ga tlo ka magetse
1: mm.

0: mamedi di hlakile gogo ke ile ngwe fela e swang ka yona ha ile twe
1: ka le ga tele ka ngatheke ke ngkhuli titima wa gongwa go re be ka mo o tlo ntshebele e o nahana hore ke tla e rata
0: o
1: e go re be ka mo isha yo kwena o nahanele o le o etse go thetsa wa laula o laule
0: o ke laule fela ke a leboa kana thotho laola ditaola ke tsa gago o laole ka mo o neiweng ka teng ga eletwe
2: kalokatoleka makgethe
0: kao fela
2: ekabara sa kgomo
0: ga o bejalo
2: ubala ntateng kana meleng baltar
0: kgotso ntate
2: o fela kua molwaneka
0: ae ka nnete modimo ntse ga bolokile
2: ke ntate ga dibuka ntse ke tsa mosebetsing tse ka papatsing mathokola diphaphatha la kgamega le moto o diteletee putsa dibanto ga dise diteoile aga mabanta o ditlisitse mentho tse ntle di ratwa ke botlhe o tsoge ka thata mmesedi ya dithaba kopota ga o tloa mono obile go difanto ga go tee putsa o go diphaphata kgamega le moto o tee ya o tla o bona mme nna ke a tsamaya ke a kereeng kapa mme moikokobetsi o re o tlo o tsebe o ya ga ngwana nnanne ke kopa ntate mantsha
0: ntate
2: maoto ke ataneng ke magadi ke tsamogeage
0: ntate mantsha
2: kgobo ya kot
0: ke
2: a leboa ke ntate ga buka
0: a ke a leboa
2: tankeadi
0: mamedi e re ga re nkile tsena tse kana ka nnete re tlere ge re fela um re tla boela re tlo nka mokgatlhelo o tlhatlhamang kapa re nke ya go qetela fela mo ga e letwe ka nnete re re re tle re tswele pele ka tsena re tle re boela re tlo tla re nka mokgatlhelo o tlhatlhamang o tla re dumelela gore re tle re bonana o tla re fitlhisa kaya re tswela pele jalo ke mme Brenda Fassie a re volendlela.

0: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona ka nnete e le shumele na le metso e robong pele re fihla jwa le horeng ya bobedi le shumele na le metso e robong ka nnete pele re fihla horeng ya bobedi ho jwa lore ne re fanne jwa lo ka Brenda Fassie a re Vulindlela ba re fana ka minister spokes ka nnete are re thiba ka Jesu ya ba Chifasa aro ona sankutli ona mpolaya ya ba penipeni are Ebola AIDS Rebecca Malope uno itse re fane fela ka yo re batlang ka nnete ya ba ke ntate mantsa mme ene ntate mantsa ke yone ke bona eka ha e hlayeno yo neng e batluwe empa he mamedi re tla re tswela pele re nke mogahlelo o mong ha e letwe
1: ka le gatwa le ka matshek
0: ka ofela
1: ke se tsabana sa tsa pangwane so a go o nyagele even chaka chaka ka nte
0: even chaka chaka
1: e le yena o tla ka ditaula
0: o ke laole
1: e wena ke go go le le stilo sa bola o di bo
0: e e
1: a nnete dad
0: a ka le bua
1: thank you dad
0: Laola di taola di huena. Ha letwe.
2: Ka la ga tlo ka mahe.
0: Ka ofela.
2: Re ke bana sa go.
0: Ho jwalo.
2: Ntate ke motho wa mona ha na ka tlo ka o thabetse ka mona ga pintse ka mona.
0: Nda di.
2: Mme ke mo nne re. Ke tla fela re di.
0: Ering.
2: Ka o fela re juwe.
0: Oh, ka o fela re juwe.
2: Ntate.
0: Ah, ntate wa ka ke a leboha. Ka o fela re juwe. Wena mamedi ka o fela re juwe. Re tle ka yona, re tatla ka yona le yona. E ting kwano. Te re thole. Ha e letwe.
3: Ka le ratole sa makgethe.
0: Ka o fela.
3: Hey tsaba na fa khumo.
0: O jalo.
3: Hele meti tima sa bina kopa bina bogago. Ach. Hele. Ndo he go nea tsama ha go tsina. A tsena go tlima dinga. O go re tebo mo ruti a re ga mafedi.
0: Tebo ho mo ruti.
3: Eh ke buen sa maila go.
0: Ah, ke a bale, ke a le. A re ga mafedi.
3: Eh.
0: Oh.
3: Bango.
0: Te bua moruti are Ramasedi. A letwe.
4: Ka do ga makete.
0: Ka ofela.
4: Ka tsama sa go mo ntate.
0: A o be jwalo.
4: Ntate wa phela.
0: A ke a phela ka bona ntse o phela yo ntate wa ka.
4: Ya phela ngwana ntate ena ntate mo stadium mona ngwana mme
0: ntate
4: ntate mahase ka se ya pele msharusa yo da ye kopanye ha sa fumane
0: yo e bitse ka se te bitse mang
4: ke sharusa number 1
0: sharusa number 1
4: e ya ra bina pele pele yona e ebe hasa mano ya onda da falda na basix ya falda ma duje pila ya pele fela ona monda di ya le bua he
0: ah ke ya le bua ntate wa ka
4: ka la ka dora magete
0: ntate
4: o to ntate
0: ntate phalla munu ka pasha loser atla re bona na ire tholang ke ife ha letwe
5: ala ha dora ka makad
0: ka ofela
5: le jaba ga go
0: bua lo dadi
5: ha tsona ding ka ni ri
0: ha tsonda twaka
5: a dira moholo
0: ai ka dete re sanda na ka boloke ile ka ba yena o phela bua
5: a dira
0: dadi
5: ha ka njaba dadi tsepo tsola mo wa go holukile holukile
0: la de tsepo tshola re holokile
5: e ke ntate ya tswa ha le matshao pirisa
0: a ntate wa ka ke a leboha
5: de ke nna mamuri mona khotsa
0: khotsa ntate Ai le twe.
6: Ka la patlo ka magete.
0: Ka ofela.
6: Ke tsabana sa go.
0: Njalo ntadi.
6: E ha mo tba nke kopa. Ha ke mamuti. Ha lo wa di uri nka e mane le masia he, mane mo a reng ka tola di Facebook.
0: Oh, le ka tola di Facebook.
6: E. Ke tla le ke la ola mo hongwe mo ga ya ke dira ta sa thala ma tsaka go tso ha ya.
0: Ah, ke a le bo ntatwa ka ha ya ate.
6: Ah, di.
0: Ne mma meri ha ile tsena ka nete ga re tswele pele, re tle re bone hore na ebe e ge di thola ka tsela e jwang. Ke bona e ka ena ya gogo ya nengwe ka re ke ene ya hlang ke re bona na e re fadiwang. Ha ile twe.
7: Ha ra dole ga.
0: Ka ofela.
7: Tsana za go.
0: Mudwalo ntati.
7: Le randa denga na le malta tuya.
0: Ho tsonda twaka.
7: Do brandi.
0: A ka nete modimo ntsa ga bolukile ka bona o tphela jwa.
7: A ka nete ntsa ga bi yo go ntati.
0: Ntati.
7: Jo la ga gile ntati mpolo ke go tsenya ga o morene.
0: E ya ntati.
7: Ke go banda de wi mao. O le gara mo ga mo fumana ntenti nyenye mo le ngwe ntati.
0: Buima
7: da di
0: oh
7: nyenye mo le ngwe ga fumana
0: o bitsa

0: bitsa boima fela.
1: Ke ntate.
0: Ke ke bona boima a sa hlae mona ntle le ha ba ke ke sa e hlokomele. Mamedi boima ke bona ka ha e hlae mona. O hla boima ka e le dipina tse itseng tse fapaneng. Jwale ke bona ke sa bone rona e feng ke efe mona. Re tle re utlwe. Mamedi e re re tswele pele ka tsena tse seng re di nkile. Re nke wa o qetela e ka re kenwa re tle re tsebe ho bona rona e re beya kae. Ha e letwe.
2: Ka
0: o fela.
2: Re tshabana sa go.
0: Ho jwalo ntate.
2: Dumela ntate Nkanane e le maletateng
0: jang? Kgotso ntate wa ka.
2: O phela jwang?
0: Hai ka nnete ke a phela, e ka ba o phela jwang ntate?
2: A sa ba letse, nna ke ntate Mmatla se lo sefana wa mokgotlong.
0: Eya ntate.
2: Nna ke kopa thopi tse kgang.
0: Thopi tse kgang?
2: Ee, mona ba bang ke Mosotho ke kgang tsa ka Bosotho ba ka. Ke ngwana wa badimo ke rapela mabitla.
0: Eya ntate.
2: Tangi ntate ke a leboha.
0: Ke a leboha ntate wa ka.
2: Ee, fela tjhe ntse le wa ka nnete re ne re sileng ba bang re se ke ra iphetang ka nnete tjhe.
0: Ee, ho jwalo, ho jwalo.
2: Ee, ha se nepo hore ebe o ka ba ba ra ae. Le se ke bela ipheta rona re a tseba ka nnete ha re keneng ka hare ho tsamaisa. Ke a leboha ke ntate Mmatla se lo se bona mokgotlong.
0: Ke a leboha ntate wa ka.
2: Tangi ntate.
0: Nkannete mamedi ra re tswela pele ka tseno tse seng re di nkidi di tleskebe tsa re ferekanya, di tleskebe tsa re ferekanya, re qale jwalo ka Mayvonne Chaka Chaka.